0: Sports pa-check-up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no? Such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok gakadto sa imo atay gapati liver ka. So save your liver, mag DTX 500 ka, kay base hindi lang diabetes ang problema mo, base makadevelop ka pa sa cirrhosis, base makadevelop ka pa sa other liver diseases.
1: Domino effect na, sir boy mo.
0: Domino effect.
1: Puno na sa tambok imo selula. Alalan din pa na makadto. Makadto na si mo atay. Kaya atay mo ya, madamo man ang tambok, gapati liver ka. Manasiling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once again, hindi ka mag-untat, hindi mag-ayo ang ima.
2: Ganagan no? Kas karne.
3: Oh. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! Whoa. DDX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap, magaspang nga panit. DTX Beauty Soap, dala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Red

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mayong aga, oras sa Pilipinas, last 9:01 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang MyDC capsule. Apektado sang habagat ang western section o kung nakatundan nga bahin sang Luzon kag Visayas, Domingo sang aga, Agosto 16. Suno sa pag-asa, ma-experyensahan ang magalumon nga kalangitan sa nakatundan nga bahin sang Luzon kag Visayas area, sini nga adlaw nga mahimo sundan sang mga pagbuubo sang ulan. Localized thunderstorms naman ang nagaapekto sa iban pang bahin sang Pilipinas. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbuubo sang ulan sa mga lugar nga apektado sang nasambit nga mga weather disturbances. Para sa dugang pa nga mga balita, pareho lang kami nga nagabiyahe. Ini ang rason sa mga tricycle drivers nga nagahingyo man sa gobyerno nga malakip bilang benepisyaryo sang fuel subsidy. Sa idalom sang programa, ginahatagan sang 12 pesos kada litro nga diskwento ang mga jeepney drivers kag UV Express o kon UV Express drivers nga nagapatughong sa mga accredited nga mga gas stations sa Pilipinas. Magluwas sa mga tricycle drivers nagahingyo man nga malakip sa programa ang mga taxi drivers. Sang tinalikdan nga Abril, 10 pesos lamang ang ginahatag nga diskwento sa mga drivers sang jeep kag UV Express. Apang bangod sang panibag-o na naman nga pag-ibwal sa presyo sang gasolina kag krudo, gindugangan ini sang gobyerno sang 2 ka pesos kada litro. Sabado nga adlaw, Agosto 15, ginsugda na ang implementasyon sang 12 pesos nga fuel discount para sa mga jeepney drivers apang wala malakip diri ang mga tricycle drivers kag taxi drivers. Sa iban pa nga mga balita, posible nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang krudo sa Martes. Base ini sa 5 kadlaw nga trading sa Mean of Plats sa Singapore kon MOPS kag foreign exchange averages. Sunod sa source sa MOPS, nagapadayon ng problema sa supply sang krudo sa international market sa nakaligad nga semana. May nakita man nga pagsaka sa presyo sang gasolina sa international market nga posible magsaka sa tub-tub 3 pesos kada litro sa Martes. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap. Subong man sang My Disease Syrup kag Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag-DTX 500 ka!

0: That song was brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio DTX 500. Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimta. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:03 ang oras. Ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule, subong man sang Extend Food Supplement.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balida sa sininga oras. Ang mga balida nga ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sa Klinika Spore Biotic, subong man sa MyDC Capsule. Nagalaom ang transport group nga pasang Mazda nga maumpisahan na ang pagbiyahe sa 40 ka mga electric vehicles sa mga dalanon sininga bulan sa Agosto. Ginpalayag ni pasang Mazda President Obet Martin nga ini ang insakto nga pamaagi agud nga malikawan ang mahal nga presyo sang gatong sa Pilipinas. Aminado si Martin nga wala sang control ang gobyerno sa presyo nga ginahatag sa mga kumpanya sang langis sa pungsod para sa mga produktong petrolyo. Ginpalayag man sang pasang Mazda nga ang transisyon sa electric vehicles kabahin sang transport modernization program sang gobyerno. Sa ikalima nga State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang tinalikdan nga Hulyo, ipinalayag sang pangulo nga target sang gobyerno nga electric vehicles na ang 50% sang mga salakyan nga magabiyahe sa pungsod sa tuig 2040. Sa iban pa nga mga balita, naglabot sa 689 milyones ka pesos ang balor sang kahalitan sa agrikultura nga gindulot sang mga bagyo kag habagat sa Pilipinas. Suno sa Department of Agriculture o kun DA, nakaangkon sang dako nga kahalitan ang mga talamnan sang humay nga naglabot sa 451 milyones ka pesos. Kalakip sa mga nakaangkon sang tuman nga kahalitan amo ang mga talamnan sang humay sa probinsya sang Pampanga kaginsundan sang Nueva Ecija kag Pangasinan. Ginpalayag man sang DA nga madamo sa mga lugar sa Luzon ang naapektuhan sang baha bangod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan sa Pilipinas. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix kag Mighty C Syrup. This is Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lorik kag monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charity. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap,
2: gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka. Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
5: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
6: Uy, mga katol.
5: Ang kaspa, sir boy, imula na kundin ang kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gitawag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: So, muna epektibo gud sir boy ang ginatawag D3 Bio, no? Amo nang isa ka benepisyo sang D3 Bio nga hindi kaya pagtubuan sang pimples.
5: Wow. Nga nagwapong guron.
7: Butangan mong imong guya, no, sang ginatawag D3 Bio.
4: Patuluan
7: ah, no, kag i-kuan mo ido i-massage pila sa GP. Nami na siya magpatay sang ginatawag kagaw nga kabangdanan sang ginatawag acne, no. Kay ang acne o kung dagko lang punggod niya ng tubo sa guya mo.
5: Ang suggest ko na, Dok Sam, ginapakuan ka ng
6: mahingi. Napababad.
5: Hilamo sa nai. Ng alabaab din. Amo pagkuan. Butang.
6: Pa-open ang pores.
7: Tikakas na, sir, ba yung nagahubag da nga punggod sa guya mo tungkol sa ginatawag lauric acid nga nasa D3 Bio. No, pag hindi lang ina ang D3 Bio, may nasa nga ferulic acid nga nagapa-improve sa ginatawag sign of aging. Amo na kung naka D3 Bio ka, hubi na ang itsura mo tungkol sa antioxidant nga ferulic acid, huwag ka ba sa punggod?
4: Nag-training kami sa HPG, Dok Sam. Napasok likod ko. Ibutangan ko sa anti-burn ointment. Kakaduga ay maayo. Kagkasakit niya, Dok Sam. So, pinatuluan D3 Bio sa likod ko. Ginsugod ko gamit, Dok. Tatlo lang kadlaw. Pahid sa pilas. Ang nami, bala, wala ay kagkasakit. Wala gatiga ang kugan. Kuan na saya, gyapon. Humok na saya. Kag wala gidya kagi nga nauay gidya kagi nga na-infect, hasta na lang nga nadula ang akon nga paso. Ang nami paduksam, wala siya ga-promote keloid formation. Hining niya hamis, imo pilas, wala iya ga-scar, Duksam. Wala ga-tubo ang keloid, wala ga-hapok. Ina, kung butangan mo sang D3 Bio, ang mga paso mo, sa mga iloy, kabataan nyo na paso, kuha sang D3 Bio, puson, ipahid sa paso. Kada adlaw, Duksam, aga kagapon, makabulig sa mga paso.
2: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika.
9: Kadamo gid sang benepisyo sang D3 Bio.
5: A pharmacy in a capsule.
9: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubras ini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos ipon kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
2: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Maayong aga, oras sa Pilipinas, sa alas 11:02 ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, kaginadulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
11: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio kag MyDC Capsule. Maapektuhan sa gihapon sang habagat ang Luzon kag pila ka bahin sang Visayas sa masunod nga 5 ka adlaw. Base sa data analysis sininga Domingo, Agosto 16, partikular nga gintumod sang pag-asa ang nakatundan nga bahin sang Visayas nga amo ang maapektuhan sang habagat. May gina-monitor man nga low pressure area o kuna LPA ang Weather Bureau. Base sa datos nga gin-release ang pag-asa Domingo sang aga, may kalayoon nga 2,335 kilometros gikan sa east-northeast sang extreme northern Luzon ang nasambit nga weather disturbance. Posible nga hindi pa magbaskog ang LPA kag mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Sa iban pa nga mga balita, apektado ang operasyon sang kapin sa 40,000 ka mga eskwelahan sa Pilipinas tungod sang bagyo kag habagat nga nagdulot sa mga pagbaha, landslides, kag pag-evacuate sang madamo nga mga pumuluyo nga temporaryo nga nagtiner sa mga classrooms. Nagsaka sa 8 milyones ka mga estudyante ang apektado sang class suspensions bangod sang sitwasyon kag madamo man sa mga eskwelahan ang nagkalaguba bangod sang hindi manami nga lakat sang panahon sa pungsod. Hinpalayag ni Education Secretary Sunny Anggara nga apisar nga madamo sa mga classrooms ang nahalitan nga nagresulta sa pagkasuspendi sang klase kinahanglan sa gihapon nga magpatigayon sang make-up classes agud makalagas ang mga estudyante sa ila nga mga lessons. Para sa dugang pa nga mga balita, hindi mag-recommend sang panibag-o o konsang pagbag-o sang school calendar ang 2nd Congressional Commission o konang 2nd Congressional Commission on Education 2 o konang EDCOM 2. Apisar nga makapila na kabeses nga nagsuspendi sang klase sa mga bulutuan sa Pilipinas. Sininga bulan sang Agosto, makapila ka beses nga nagsuspendi sang klase sa mga public schools mangod sang mabasko nga pagbubo sang ulan nga gindala sang mga bagyo kaghabagan. Ginpalayag ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Markye nga dapat likawan ang pagbag-o-bag-o sang school calendar bilang sabat sa hindi maayong alakat sang panahon sa Pilipinas. Bangod ginalauman na gidman ang epekto sang climate change sa pungsod nga amo ang nagadala sang tuman kainit nga panahon kag mabaskog nga mga bagyo nga makaapekto sa mga estudyante bisan pa nga bag-uhon ang schedule sang pagbukas sang klase o kon pag-umpisa sang school year. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics My Disease Zero. Subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 no may VCO. Ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 gamay. Si adlaw-adlaw, ha, hindi ay konsan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka magka-arthritis samtang nagatigulang ko, abi. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw kung pag-inom sa DTX. Ang arthritis, tama, ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints na gasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Fibre Kagmaitisis sa mga may edad, ha? Agod malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
3: Ang pagnami sa tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw ng DTX 500 Kagmaitisis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabay luan sang gituag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Kagmaitis, pagkalas no ibis gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero gakahulog lang cellphone. Gakahulog lang cellphone, mas guya mo mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sini. Bangod once nga kulang kastulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya hindi mayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron, apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: Kagkumon sa mga Pinoy, Dok Ramil, ang fatty liver.
3: No?
4: So, hindi bangod.
3: Tingin pala kaon tambok.
4: Oh, sini, bangod sa aton nga diet nga mahilig kita sa rice, no? Extra rice po dyan, Sir GP.
2: No?
4: Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginasturo ni sa aton nga lawas, sa aton nga atay as fats, as for future use.
2: Oh.
4: So, apang ang fatty liver, nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nag-leak pakadto sa aton niya nga dugo. So, mag-DTX sa 500 kag mighty si agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
3: Gusto na, Dok Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala inisang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag na gali ang imo atay kun magpachika sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
1: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
3: Ang pinaka end result si Dok Sam is cirrhosis of the liver.
2: Mm-hmm.
3: Alagaan ang atay, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mm-hmm. Diabetes, or nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes its toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So kailangan ng DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your and your ALT, no, to know the conditions of your liver, no? Kay make it a habit every 3 months pa check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no, such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok, gakadto sa imo, atay, gapati liver ka. So save your liver, mag-DTX 500 ka, kay base hindi lang diabetes ang problema mo, base makadevelop ka pa sa cirrhosis, base makadevelop ka pa sa other liver diseases.
3: Domino effect na, Sir Boy mo.
2: Domino effect.
3: Puno na sa tambok imo silula. Alalan din pa na makadto. Makadto na si mo atay.
2: Kaya
3: atay mo yan, madamo man ang tambok, di pati liver ka. Manakasiling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once nga hindi ka mag-untat, hindi mag-ayo ang ima, no?
2: Ganagan kas karne.
1: My family history, bala ka mausang diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
0: Ang may powerful compound
1: ganagapanubo
0: sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis!
1: DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my kumso.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Mayong ugto banwa, mayong ugto syudad sang Bacolod, gagsubong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian na last 12 to tabalaw na sang hapon, Domingo ng adlaw. Ini nga lagad ka K5 Ed Sayusa, kag siyempre opod si ka K5 Eljoy Abelardo and JJ Tarnate. Sir JJ.
8: Hello, so of course no, aming hapon sa aton nga mga suki.
7: Go ahead.
8: Alright, so of course no, nga nagapamati sa ilang radyo as well as nagatanaw via FB Live. So, isa naman ka Domingo ang aton igahatag nung topiko para sa aton nga mga loyal kag nagatanaw gisaya ka K5.
7: Okay, sige.
8: Ka K5 Erjay, kumusta? And how is your week? I believe nga busy. No, because kay tungod nga nagsugod na ang klase niya sa college.
9: So, good morning everyone. Good morning sa aton nga tagapalamati dira sa aton nga programa Ito Kalidad, and of course sa aton man nga mga avid listeners and viewers sa aton FB Live page sa K5 News Bacolod. And of course, I hope that everyone has a good Sunday today. And ang akon nga si Mana, Sir JJ, is very, as usual, very busy kids sa college as we reach our dreams. And of course, but still, ng very blessed man ta nga ari ta diliwat nga maka-share naman inspiration and more knowledge man sa my fellow students and of course sa atin mga parents and our dear teachers.
7: Okay, Kaki 5JJ, malipayon kita subong nga Domingo kaya we have a invited guest, one of the most attractive principal sa Banwa sa Murcia. Yeah. But before that, no, I would like to say mayong ugto kag maayo lang ang pagpanyaga dira sa Banwa sa Murcia. Kag ini nga pa shout out kinadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. So, Kakipay by Joy, kindly do the favor of introducing our guest speaker sa sininga kahaponanon.
9: Okay, so joining us today, a very wonderful ng teacher, guys, si Miss Ofemia de Arevalo, a principal one from Marsha National High School, a principal in charge of the district from Marsha 1. She is also a Project Free Scholar, Doctor of Philosophy, Master of Arts in Education, Major in Instructional Leadership at the University of St. LaSalle, Bacolod. Good morning,
7: okay.
9: Miss.
10: Good morning, mayong aga Bacolod, mayong aga Marsha. Shout out to my Marsha National High School family.
7: Wow. Pwede gali pang DJ, si pang anchor woman ng atong guest speaker. Sige ma'am, you will be talking about empowering teachers, transforming learners, strengthening values, character, and life skills for lifelong success. Siguro si Bob is an experienced principal at the same time an experienced college instructor, an experienced classroom instructor. That's the reason nga siya ang gin-invite naton because of her experience and mastery. Masters ni siya, no? Sige, go ahead ma'am, go.
10: Salamat sa pag-imbita, Sir Ed. And
7: you're welcome, ma'am.
10: I am very happy to be here, no? And speaking of empowering teachers, no, I will be sharing with you, of course, my experience lang gidya, no, sa akon nga mga schools nga na experience, of course, specifically sa Marsha National High School, no. So my teachers, no, at Marsha National High School now, I believe, no, they are all empowered. I trusted them, no. That is one of the factor, no, that when you empower your teachers, you trust them. You trust them that they did the right thing inside the classroom. Sa akon nga mga maestra, ginatagaan ko gid sila ligwa, no, sa paghatag sang pinaka the best para sa pagtudlo nila sa ilang nga classroom. Because I believe that when teacher are empowered, they also empower learners.
7: Okay.
10: And I also believe that when they are trusted, supported, and equipped with all the training, no, that they can give, they can shine inside their classroom.
7: Okay. Okay, sige. Nanamian ko sang term ni Doc, no. Actually, aton nga speaker is a doctor in educational leadership and management. Wow, sige. I think siya gid ang ideal naton nga nakuha because of his career plus the experience. Now, teacher is empowered, then learners is also empowered, no. Grabe. So, Sir JJ, do you have something to ask to our speaker sininga kapunanon?
8: You know what? I'm so very proud gisaya nga ari subong si Doc Ofemia, no. I believe isa man si ma'am ang rason why was able to transfer in Marsha. Ang question ko lang ma'am is that, no, since that we're talking about on empowering teachers, so anong pinaka main challenges ma'am or pinaka dako nga challenge mo as you go through as the school head, no, coming from the different schools where you were assigned, or ang common ma'am nga problema in supervising the teachers?
10: Of course, hindi manigar ang individual differences sa aton mga maestra. Lain-lain ang panimuot kag pamatasan sa aton mga maestra.
7: Okay.
10: But one thing in common that they know, no, sa ila kaugalingon nga they are there no, for one mission, and is and that is to educate
7: the child,
10: our learners.
7: Our learners. Mm-hmm. I mean, it's a mission, no?
10: It is a mission.
7: Mm-hmm.
10: So
7: go ahead, go ahead, ma'am.
10: Ang mga maestra, when they know, no, ang tanan naman nga kinalain sang panimuot kag pamatasan, they set aside, no, kunara sila sa eskwelahan, because they know their job, they know their work, they know their mission.
7: Okay.
10: So sa eskwelahan, gina-set aside ang tanan ng mga personal differences para malabot ang handom, no, para sa paghatag sang ihibalo kag kaayuhan sa kabataan.
8: Idokalidad nga pagtudlo, di ba, Doc Femia? Okay. Yeah. So yes, okay, five, Sir Ed. So before anything else, no, hello to Ma Maria Clarissa Andres. So according to her, bad signal, Sir Ed. So ma basi dugay, ma-okay na yung mga signal. Don't worry. Then hello to Sir Joel Cesar. Good afternoon, Sir Ed. Just monitoring your program. So thank you so much. Kag sa iba natin nagatanaw via FB Live. So don't forget to share sa aton ng official nga Facebook page. At the same time, comment or could be you can post your questions sa atin nga comment section.
7: Sige, thank you so much sa atong tagpalamati. Madamo gid nga salamat. May kanami isang point ni Doc. Siling ni Doc, siling niya, dapat i-set aside ang mga, shall we say, conflict. Kung may mga conflict, so they will stand for one common denominator to serve our studentry. Sige, may pamangkot si Kaki 5 or Joy, go.
9: So speaking of characters and some teachers, no, I have a question lang, Miss. What do you think is the kind of teacher that today's generation needed the most, Miss?
10: Based sa akon nga mga nakita nga kapanimuot, kanami sa usually sa Morcia National High School, I am very proud of our teachers, no, because they're very adaptive.
7: Mm-hmm.
10: No, to change.
7: Okay.
10: They're very resilient and very capable, able, no? Wala may gina indian nga obra.
7: Wow.
10: Wala nagareklamo sa obra, no?
7: Okay.
10: And that is one thing I am very proud of them, no? Because whatever work, no, whatever changes, we do it collaboratively. Nga wala sang may naga butong, no? Wala sang may nagapabugat,
7: mm-hmm,
10: no? Kag wala sang naga-reklamo.
7: Wow, sige. Sige, ma'am, can I add something, ipamangkot ko lang niya. What are those good practices Morcia have when sang timpo nga nagsugod kada? I mean, you implemented a good practice nga hasta subong daw nasunod gid sa mga maestra naton.
10: My principle naman, I am an avid follower of these three acts of goodness.
7: Wow, three acts. What are those, Doc? Sige, Doc.
10: When we say of three acts of goodness, that is think good thoughts, mm-hmm, speak good words, mm-hmm, and do good deeds.
7: Wow. So,
10: tugod nagapati ko nga kun ang imong nga thoughts clean, no, it follows your heart.
8: Yes.
7: Okay.
10: Because out of the abundance of the heart and the mind, the mouth speak, no?
7: Mm-hmm.
10: And our body, no, are the hardwire of our heart, no?
7: Okay.
10: So kung ano ang nasa loob ng puso, ng isip, no, pinalalabas sa ating kilos.
7: Okay.
10: So sabi ko nga, no, why practice this in Morcia National High School? This is the program implemented by SDS Marcet Sabaloka during her time, no? So until now, this is the center of our values formation in Morcia National High School. Not unless nga ikaw gidya ma-practice these three acts of goodness, you will realize, no, kung ano ang kaayo nga impact, no, sa imo kaugalingon. And of course, kung na-practice mo sa imo kaugalingon, it always radiates to your students.
7: Okay, kanami. Mm-hmm. Sa pagpatag ni Doc. Sige, sige Sir JJ, go ahead.
8: Oh, I believe no with the three acts of goodness, no kindness rather. I believe ma ay Doc Arevalo dugay na siya ina nga di ba daw program ma'am, no, yeah. We're in no our schools adapted until sa subong na may aral na makita bago, which is what promoting
10: agape.
8: And peace, diba, ma'am, no, yeah. We're in no until now, gina-preserve paghihapon or gina-conserve na dapat ang atong kabataan would able to inculcate ang tawag natin nga mga good manners.
10: Yeah. Okay. So, this is the daily, kumaga, na nagsugod kami sa pag-inculcate, no? Sa pag-memorize ng three acts of goodness. Mm-hmm. No? And every day and every flag ceremony, liwat-liwat ni namon nga gina-memorize, no?
7: Okay.
10: Nga hasta sa subong, no? Ara na, na-internalize na nila.
7: Wow.
10: That is why makita mo pag makita Manila sa amon sa school nga wala na sang mayo nag-aaway, no? Mm-hmm. Kay nagapati ko, no, nga kun limpyo ang imo ulo, ang imo tagipusoon, wala sang malain nga himuon ang imo nga lawas, ang imo kamot. Hindi sila ko gani sa mga kabataan, hindi ka kapang kadis o hindi ka kapang dukol,
7: okay,
10: hindi ka kapang usi, no, sang imo tupad, hindi ka kapang hikay tungod limpyo tagipusoon mo. What you radiate is happiness, what you radiate is goodness.
7: Wow.
10: No,
7: so it's biblical, no. Yes, well, in a way, Doc, estimated the figure lang sang number of teachers nga under sa imo sa bong, Doc.
10: 120
7: for sure, with different experiences, with different history. There are always conflict kung kisa, yeah, sa aton mga karakter, sa aton mga kakaupodra nga teacher sa Banwa sa Morsha. How do you handle that particular big number of learners, Doc? Teachers.
10: Of course, hindi man ako perfect.
7: Yeah. Sige.
10: Pero bilang leader, sometimes may gamay nga ipit.
7: Okay.
10: May gamay, sige, nga pital, no? Pero most of the time, ang tanan nga ligwa ginahatag ko sa iyo.
7: Wow, that is part of the
10: empowerment. I trusted them, no? And of course, shout out sa ako nga mga mancom. No? They are the subject coordinators, okay, and the grade level coordinators,
7: okay,
10: nga entrusted, no? To follow up, no? And to oversee, no, our teachers in their own field of specialization and in their grade level. No?
7: Okay, so that is also a channeling.
10: That is empowerment.
7: Empowerment. No?
10: Empowerment to our
7: department head, something. Okay, Sir JJ, go ahead.
8: So before moving on, I would like to greet lang ma'am. So one of your teacher in Morsha High School,
7: sige, we
8: have ma'am Jenny Fernandez.
10: Ah, yeah.
8: So good morning.
7: Nagapamati sa subong sa atin,
8: yes,
7: Sir.
8: Yes, nagatanaw ko ng subong. Okay, so dapat every Sunday ka nagatanaw.
7: Okay.
8: Alright. So may pamangkot lang ko, ma'am. Do you miss man, ma'am, no, being a classroom teacher? Kung na-miss mo, what those things you have missed as a classroom teacher?
10: Kadamo ako sang na-miss nga kung kaisa maglibot ako sa aga, kag kung kaisa ang teacher nag-wellness.
7: Oo, kag, so wala sa classroom, siyempre, kaya nag-wellness mo.
10: Kag may ara kami sa gabay substitute.
7: Pero
10: nami, may mga best gadya nga nagagwa ako, kag nagasulod ako. Since we have the gabay project program now, no? Together with my guidance counselor designate and with the discipline officer, no? The office of the discipline. Ako nagagwa with my principal hour program,
7: okay,
10: no? Ang ako niya obra is magpamati sa mga estudyante while the discipline office go to classrooms to give our school policies, our school rules, no, to guide them. No?
7: Okay.
10: And our guidance office naman nagasulod siya to give guidance, no, sa ilang mga handom, sa ilang mga career, anong gusto nila malabot, anong gusto nila labuton. So kami nga tatlo nagagwa kami, kag ako naman niya nagagwa ako kag naga I do the principal hour with the students. So it is my chance nga mag pamangkot, magpamati sa ila, sa ila mga hibubunot, no? Kag of course, magpabalo sa ila once mag-remind sa ila, no? Sang ano ang mga maayo, kag maayo nila nga handumon, no? Sa paglabot sa ila nga mga,
7: okay.
10: Mga so, it is more of listening to them. But sometimes, nagasulod gidya nga ang akong pagkamaestra. Kaya taga, ginasulod ko gid na iya ang mga ang pagtudlo, no? Kag gina pamangkot ko sila anong ila mga lesson kag kun diin ko pwede kasulod, no?
7: Okay.
10: Kung kaisa ang akon nga purpose malibot lang, no, to see the cleanliness, the attendance, no, nagakaguot ako kay tugod nga nagaklase ako sa ila.
7: Kanami Sir JJ, kanami sang hambal ni Doc Ribalo, siling niya ang simple size nga ginapakita dira sa Banwasang Morsia, ang Morsia National High School, ang ila guidance kag discipline department is very functional.
8: Yes.
7: Naga-function, nagagiho, maski hindi na, kung tanawon mo gani sa paghambal ni Doc, wala nagapalapit ang estudyante, mismo ang guidance na nagalibot. Okay, so, tapos ano na, mian ko itong ginatawag ni Doc na principal hour. Nancy, so meaning to say, nag-offer ang aton principal sang iya oras to entertain problems. Kag siyempre, dira mabalaan sang, nami man, okay ka, very transparent, no? Mabalaan sang aton principal kung ano ang mga hibubunot sang aton mga estudyante. So kakipaib Erjo, bilang estudyante man, you have something to ask to our good speakers sining hapon?
9: So as a future educator man, hopefully someday, I have ng question lang, miss, na all throughout your journey, what is the most memorable experiences that you have that really shapes you as a teacher, man, subong?
7: Oo, sige. Doka na mo, kid guro.
10: When your students go back to you and say, thank you so much, ma'am. No, salamat. Tungod damo git ako natun-an sa imo. No, kung ikita, maestra, do ano kadako kakalipay nga nagapasalamat ang aton kabataan. Buot silingon ang ila oras ang ikaw nagatudlo, wala usik, no?
7: Mm-hmm.
10: Tungod nga madamo sila sang natun-an.
7: Uh-huh.
10: And of course, malipay ikaw kun may ginikanan nga nagakadto, nagapasalamat nga naakomodar ang ila mga problema.
7: Correct.
10: Ang naakomodar ang ila mga ang kinahanglanon sang ila kabataan.
7: Mm-hmm.
10: And of course malipay ka nga ang imo mga maestra gasiling pwede ka pungko, pwede ka pautwas,
7: no? Okay,
10: sa amon nga principal's hour, no? Because the hour, no, ang oras nga ginahatag ko for the teachers in the afternoon, 4 to 5 o'clock in the afternoon. And sometimes may ara yung mga teachers nga mapungko lang daw kamusing, pwede makapabugnaw lang din
7: kay aircon ang office mo.
10: Kag pero syempre ang iban gidya kag madamo sa ila nagapungko para nga mag-share sang ila nga mga kalipay, kasubo, kag mga ginabatsyag sa tagipusoon.
7: Oo, kanami kay inang principal's hour, it's a mutual bala ang pagtan-aw sang teacher sa iyang principal daw something nga makabuligid. At siguro ibang mga teacher ga pagtan-aw sa kay ma'am, it's a mother nga kung magpautwa sila mahagan-hagan ang problema. According ganit kay Doc, we are not perfect, human as we sometimes carry burdens kag we commit mistake, no? Kag kanami lang gid kay may oras nga kun sa diin mahangpan ka sang imo school head.
8: Yes.
7: That is I think ina sa grabe sa nga report nga na-develop sa teacher kag sa principal nga gintagaan sila ya oras nga para makapautwas. Okay, wala na nadayang checking of lesson plan, checking of ano. Ina yang oras imo na yan, masili kaya ma'am, amo ning akong problema, bawang bana ko bala. Ang principal na hangpan niya, nahangpan rather nagabato lang saya sang mga pagpautwas sang mga teachers, no? Sige Sir JJ.
8: That's why no kay Sir Julius is proud of my principal.
7: Wow. Sino na sir?
8: Si Sir Julius Cesar.
10: May assistant principal.
7: Ah, si Cesar. Okay,
8: hello sir.
7: Okay.
8: Happy ano lang that watching. Then of course, according kay Ma'am Wilma Espayos, we are very thankful to our principal, Ma'am Ofemia Arevalo.
7: Wow, see the evidence? Na? Then, evidence siya na kid, no?
8: From Ma'am Leia Berdin, watching and following, proud of you, Ma'am Ofemia Arevalo.
7: Oh,
8: then of course, from Sir Tristan Wyatt V. Gulay, mayong odto, Doc Ed, Ms. RJ, Sir JJ, kag happy kadayawan sa Davao City.
7: Oh, an- baski sa Davao, galing, no? Live kita subong, Doc. Sige, you have something to add, Kaki 5 or Joy, sige.
11: So, kada isang nahambal ko gina ni Miss nang simple lang thank you sa atan sa mga mm-hmm. students. Really ano, dako gid nga impact sa mga teachers no nang knowing that ang mga struggles man sang teachers hindi man basta-basta. So, sang pag-appreciate pa lang sang students, dako na gid nga ano sa teachers. So, Miss, what are your struggles man sa bilog mo man nga journey as a teacher kag bilang principal, Miss? And how do you handle those pressure, those stress nga gakaagyan?
10: Grabe a question. As a teacher, for 20 years, because I am now going 31, no, in the service.
7: In the service.
10: Madamo ako sang hibi, kag kamang-kamang man nga naagian. As a teacher and as a school head, no.
7: Okay.
10: Ay hindi hibi nga may kontra ikaw, no, kundi hibi nga nagabatsyag ka sa kung paano pagid ang mahimo mo sa mga kabataan nga hindi gid naton masami malabot. Ilabi na ang kabataan nga permi wala sa eskwelahan. Hindi ka eskwela tungod kay wala inupliti. Kabataan nga maubraanay tungod kay mabulig sa ginikanan.
7: Okay.
10: Kag pag-abot sa eskwelahan, wala ka sang malauman nga isabat tungod kay wala sang wala sa klase.
7: Wala sa klase. Sige Doc, estimate number of learners lang Doc. Kung daw hindi mo man ma-memorize gid, ang rough estimate lang, kung pila ka libo kagatos ang estudyante sang Murcia National High School.
10: Close to 3,000 sa as of August.
7: Oo.
10: 3,439.
7: So, 3,000 plus handled by our good principal. So, every day may mga problem nga nag-arise, may minor, may major. So siguro Doc, ang mga kalabanan nga ginakumit sang aton mga learners. Nga shall we say it's against the school rules. And how kung pwede mo ma-add kung how do you make an innovations with that particular mistake sang aton kabataan?
10: Ang kabataan masame ang aton nga mga kabataan kalabanan nga mga problema is absenteeism.
7: Mhm. Sige, absenteeism.
10: Nagapangaway.
7: Mhm.
10: Ang ginapasalamatan ko lang tungod wala dira away yung katabo sa sulod sa eskwelahan. Sa sagwa. So amo nang siling ko gani sa mga ginikanan. Kung dito natabo ang inyo kabataan nag-ilinaway, dito ka mo reklamo sa barangay kung diin sila nag-ilinaway o natabo ang away, no? Pero may mga best gid nga kinahanglan mo man i-entertainar, ilabi na kung nagkadto sa eskwelahan ang ginikanan, no?
7: Okay.
10: So, usually, madamo sa mga cases nga ang amon gid dyang kabataan nagapasaway tungod daw wala sang atensyon, no, nga kag wala may nag-aatipan, no,
7: okay.
10: Tungod wala ginikanan.
7: Okay.
10: Masami ang ginikanan ato sagwa. Ang masami ang ginikanan ginasapupo sang lola, kag sang iban nga tao, tiya pakaisa, no. Kag makita naton kag dira ko permi nagakatandog, no, tungod nga nagasakit ang imo tagipusoon tungod ini nga mga kabataan nagapasaway tungod nakita naton nga daw kakulang sila sa
7: attention so.
10: Kakulang sa pag-atipan kag ilabaw sa tanan kulang sa pagpalangga.
7: Okay, so that is very important. So usually ang aton eskwelahan nagabaton sa ang s'yempre gidabaton gid naton ang mga estudyante galing inang mga estudyante naton may problema na mismo hindi sa eskwelahan. it started sa aton balay. Oo, siguro it's high time now nga ang aton mga ginikanan ulit doon ginilang ilang mga kabataan. Sir JJ.
8: So ako lang yung I would like to add on lang ma'am no. Kanaming igyas ng leadership mo ever since, di ba? Since that you were in your previous station until nga ara kaya sa Marsha proper. Uh-oh. I would like to ask lang ma'am no, if you are going to describe one word the students of Marsha National High School, what word it would be and why?
7: Oh, one word lang ha? Sige, pwede one sentence.
8: Oh, or it could be a phrase.
7: No? Oh, phrase.
8: Okay. Oh, ma'am.
10: Matinahuron ang kabataan okay, sa Marsha National High School. As you can see, magsulod kamuya sa eskwelahan sa Marsha.
8: Yes,
10: daw nagatululuwad ginaiya ang mga kabataan.
7: Oh, by bowing.
10: Magsilinga, good morning, ma'am. Yeah, no? So, mga matinahuron sila. No? Masiling kuman nga tungod sang pag-atipan kag mapinalanggaon man sa mga maestra na nagaka-adapt man na sang mga kabataan.
7: Okay.
10: Kag ang manami tungod nga dira ginaatipan no may ara kami gani nga school feeding program.
7: Mm-hmm. No? Sige,
10: ang amon nga school feeding program school initiated na siya no and that is funded by our school canteen no.
7: Wow.
10: And okay. Usually gina-cater namon dira mga severely wasted students only but ang tanan ng mga advisors ang ilang kabataan nga wala balon kumpanyaga dira nila ginaduso no. Hindi lang na saya isa kagatos ang gina-feeding namon.
7: Correct.
10: Kundi sobra pa no tungod nga ang kabataan gutom. No?
7: Okay.
10: Kag amo sina ang mga maestra they extend no man sang ilang resources sometimes para sa sini nga mga kabataan.
7: Wow, di sige follow up sige.
8: You know what kay 5 Star Ed no I do believe no ang Marsha one of the schools nga not only ginahon ang kabataan in terms of the skill but somehow no they also what ga-exalted siya in all nga mga contest. That's why no kung may mga contest sa Marsha alone daw ang isa sa pinaka competitive nung school is ang Marsha High School. That's why no kanami iman no nga it's not only that they are clashing in terms of that but somehow at the end of the day diba ang camaraderie among the teachers the coaches as well as sa mga kabataan. That's why
7: amo ganin nataneng isa pa mangkot na kon sa kay Doc Arribalo. Doc kun imo lang madumduman Doc ano ang highest awards or shall we say representative in highest level for national or international ang naangkon sang Murcianon o Marsha National High School student.
10: Well, last year we qualified for the National JE Philippines competition.
8: Yes.
7: What is
10: among
7: that, Doc?
10: The hundreds school participating or participating school, we are in the top 10.
7: Wow.
10: Okay. And sang uli do tatlo na lang tatlo na lang kami nag-compete but of course just like any competition ang daog-daog it no? Kag we must accept no
7: okay.
10: Sa competition may madaog it kag may mapierde no but that's competition.
7: Wow, kanami no so national level. Grabe. Sige sir kaki five or joy do kag yum-yum lang aton nga matahom nga isdyante diri wa
11: mamangkot la ko miss no nang what makes your school different compared to the other schools nga gana so what makes it stand out? Ano miss ang strength gets ang school niyo miss?
7: Mm-hmm.
10: First thing nga siguro ang mapabugal ko why Marsha National High School stand out today, no? First and foremost because of my powerful resources and that is the teachers.
7: Okay, yes. So the
10: without them hindi na iya makagwa kag maka makilala no ang Marsha National High School.
7: Okay.
10: That is the most prized no resources that we have in Marsha National High School. They are all empowered. That is why siling ko gani I believe that when teachers are empowered empowering teachers no that is where education or quality education begins.
7: Mm-hmm.
10: No.
7: Sige.
10: With the competent, confident, and motivated teachers who are making or creating meaningful learning experiences for every learners that we have.
7: Wow, very well said. Sir JJ, naka-mention gina si Doc nga ang aton mga kabataan sa Murcia National High School is always bowing sa aton nga mga nagabaw sila, nagagreet sila good morning. Is that because ang nakita nila nga ang mga teacher mismo? Because teacher play very important role, especially sa sharing and showing values. Sila mismo naging nasunod nila ang mga karakter sa aton mga teacher nga know how to respect, no? Sige, Kaki 5 JJ.
8: Of course, no, since we're talking about empowering teachers, no, as a general ma'am, no, what could be a piece of advice, no, ang imo mahatag, no, sa mga teachers not only in Murcia but as a whole, or it could be sa mga manugsulod pa lang teacher, no, especially in transforming the lives of the learners.
10: Suguran ko sa akong kaugaling.
7: Sige, Doc. Nag-post for a while si Doc. Sige, Doc.
10: Sa akong kaugaling, nagapati ko nga ang nagadala sa tao sa kung diin siya makadto, kag kung ano ambisyon nga labuton niya, una kag labaw sa tanan, ang values nga may ara siya.
7: No?
10: So, para sa mga maestra, nagapati ko nga ang nagadala, kag dalon sila, sang ila maayo nga panimuot, maayo nga pamatasan sa kung ano nga handom labuto nila sa ila pagkamaestra. Wow. No, kay ang panimuot among nagadala, no, nagapati ko kay ako ya bisan ano kaabi kaalam kung tamaran ka, wala ka gid may malabot.
8: Yes.
10: Kadamo sa nagasiling alam sila pero ang pamangkot diin sila.
7: Okay.
10: Kay ang kapisan, ang maayo nga pamatasan, panimuot, kag maayo nga values amo ang nagadala sa tao sa kundiin niya gusto malabot.
7: Corrected. Kanami.
10: Amo man ang ginasiling ko sa mga teachers, sa mga bata nga mga teachers subong, no? Mm-mm. Kung ginahatagan sila sa mga ulubrahon, no? Hindi ina but silingon nga ginasilutan sila.
7: Oo, correct.
10: Kundi ginahana sila, ginahasa sila para sila mangin maayo, mangin epektibo.
7: Oo.
10: Kag mangin proud, mangin pride sang ila eskwelahan in the future.
7: So ginabain sila, no?
10: Binipisyo, yeah. As the Proverbs, no, chapter 27 verse 17 says,
7: go.
10: As iron sharpens iron, so as one person sharpens another, no? So kitaya ang nagahasa sa aton kaugalingon. Kag kumahasa man kita, makahasa man kita sa iban nga tao.
7: Correct. Yun ka na. May ginsang pagka-explain ni Doc, no? That is also, ako na namian gid ko, kahit I'm a teacher also. Mm-hmm. So, nagdugang pag sa akon, kaya dapat hasaon ko gid ang kaugalingon ko. Kaya not just only may may profession ang ginahasa, siyempre ginahatag ko man ang abilidad nga ginhasa ko para sa akong mga estudyante.
8: Correct.
7: Sige, Kaki 5 or Joy.
11: So, kanami, sa ginabal, miss. So, it is really the character and attitude. Get
7: correct.
11: Isa
7: get,
11: ka
7: kanami,
11: tao ang maka ang ingredient, get, ang number one ingredient, get, para successful man nga kinabuhi. So, I have a question, miss. What kind of, what is the legacy that you want to imprint sa mga sa kabuhi sa imong mga learners, sa mga teachers, man?
7: Legacy, ano man?
10: Dokan, no?
7: Sige.
10: Siling ko gani kay na hindi ka perfect.
7: Ah, sige.
10: Pero isa lang yang ginapangabuhi ko, no, bilang maestra, bilang principal, bilang nanay, kag bilang asawa, no. Ang pagpaubos, okay, wala gid madula sa isa ka tawo. May masakitan ko sa akong mga teachers, I always say sorry to them. Sala ko man o sala nila, kung sino man may sala, ang pinaka-importante, nagapangayo kita sang pasensya. No? Ang pagpaubos, no, nagahatag sa aton sang kahilwayan. Ang pagpaubos, nagahatag sa aton sang pag-free, no, sang aton tagipusoon, kag aton paminsaron, para malabot naton ang kalipay, no, sa aton profession, sa aton obra, no? Kag sa aton pagpangabuhi.
12: Wow.
8: Yes,
12: sige. Sige kag-five.
8: Ano for that?
12: JJ?
8: Good afternoon, everyone. Especially to Ma'am Ofenya and Doc Ed from Ma'am Glorieta Tabuhara.
12: Oh, si Ma'am
8: Tabuhara. Then of course, good afternoon to Sir Kim Arisoni Flora. So, maayon lang ang pagpamati. Of course, no, nga pagtanaw sa aton nga programa today, edukalidad sa radio.
12: Kanami sa ngambal ni Doc, no? Humbleness.
8: Yes.
12: Mm-mm. Ang humbleness and humility, no? Siguro, isa gina nga dapat nga ikwansang isa ka teacher. Nga kabalo sa magpaubos, maski na, no? Da kabudlay, kagka sako, kabalo gyapon magpaubos. Thank you, ma'am, for that's very good insight. Well, anyway, I would like just to add, Doc, on how about our stakeholders, no? Siguro ang kaiti isa na sila sa mga foundation naton yung mga makadugang pagidbulig sa aton para sa estudyante. Now what if, ang mga programa sang PTA and also if you can include the alumni.
10: Yeah.
12: Sige, tell us about Doc, your PTA, your alumni here in Moresha.
10: One of the strengths of Moresha National High School is also the active engagement and involvement of our PTA, no?
12: Wow.
10: Our parents, no? Ang pagdihon sang values formation nagasugod gidya sa panimalay.
12: Correct, yeah.
10: No? And that is one of the most important thing nga ginahangyo ko sa mga ginikanan nga buligan ako nila, no, sa pagpatubo, no?
12: Mm-hmm.
10: Kag syempre dira ang tanan na una nagsugod sa panimalay. Mm-hmm. Sa panimalay una ginbatsyag, nakita, na experience ang kabataan ang gugma.
12: Mm-hmm.
10: And the same nga gugma among dalon nila sa ilang eskwelahan. Pero sa madamo nga mga problema nga nagakatabo sa mga kabataan nga kulang sa mga ginikanan, no? Ang amon kampanya perme nga ang ginikanan, no, mabuligan kami sang ginikanan nga ini nga formation, no, mapadayon sa ila panimalay tungod diri sa eskolahan kami man, no, nagasunod, no, sa ila sa pag patahom, no, sining formation, values formation sang ila mga kabataan. So kanami man kay tungod nga ang mga ginikanan willing man, no,
12: okay,
10: nga magbulig, arason siguro nga indi gid masyado madamo gid nga kaso, no, sa subong ang amon ginaatubang tungod nga ang ginikanan na kumbaga well informed sila, no?
12: Oo.
10: Kag active sila sa pag patigayon kag pagbulig sang kinahanglanon sa ila kabataan, no? So sa subong active ang amon nga PTA kag they are involved in all our school activities.
12: Wow. For Sir JJ, dali lang kita. Silingya, sir, pwede hindi mo lang paglawagon ngalan ko. Sige. Silingya, dayo. Salamat, Doc. Kanami, gid, sa inyong mga mensahe. Madugang lang ko. Tungod sina, nakakuha ko idea niya. Ang success, hindi lang makita sa mataas nga grades. Ang matuod nga success, nagalakip sang maayo nga karakter, insakto nga values, abilidad sa pagatubang sang kapudlayan. Thank you, gid, Doc. Sige, pasalamat. Hindi lang ko na paglawagon niya ngalan. Sige, granted. Sige. You have something to add?
8: Of course, no. I would like to greet man. Nagpa-specially ko na sila, Doc. One of your teacher man, Doc, sa Marshall
12: High
8: School.
12: Sino na siya?
8: Si Sir Joe M. Palotes. No, one of my good friend man sa Marshall High.
10: Kag isa sa maukod, kag mapisan nga maestro.
12: Wow. Congratulations, sir. Yes. Coming so from our good principal. Sige. Continue, Sir JD.
8: And of course, no, shout out man to my lectors and commentators, ministry family, sa my Immaculate Conception sang Marsha. Hello, kag maayon nga pagpamati. Yes.
10: Okay, ako ang kami nga mag-asawa, kami man ang magapungko as committee head of Family and Life Ministry,
12: wow,
10: sa Immaculate Conception Marsha.
12: Wow. Ano kaning first name ni Sir, ma'am?
10: McKinley.
12: Tuto.
10: Tuto.
12: Sir JJ, you have something to add on?
8: Ako lang yun. I have so much learning kay Ma'am Arivalo. And of course, no, looking forward, ma'am, no, with higher position later on. So as I see here, ma'am, no, sa imong ginpost saman by FB, no, you are also in charge as the principal in charge of the district.
12: Okay.
8: So if given a chance, ma'am, no, to be in that position later on. So kagina ang ipamangkot kuya ang na-miss mo bilang isa classroom teacher. This time naman niya, if ever, ano ya ang ma-miss mo bilang isa ka principal?
12: If ever nga na, if God willing,
8: yes,
12: no?
8: Lagi na look forward.
12: Kung ang Diyos mag-iho, wala, nobody, hindi, wala sa may makapugong, kung ang Diyos na mag-iho, wala. Sige, go ahead, ma'am.
10: Ang mamiss ko sa pagka-principal, no, ang pag-obra kaupod sa mga maestra, no, kasadya mag-obra ko nagaginual,
8: yes.
10: Kasadya mag-obra ko ang tanan may
12: working
10: pamangkot
12: with banding, no?
10: May pamangkot kag may ano gani ni kagahod kun mag-obra kami sa Mursa do kagahod gadaw naga siling mo daw naga ano gani ni daw nagailinaway kay kagahod gid sa ila. Pero we are working, no, for the work, no, nga ginahimo namon. Amo na siguro ang mga mamiss ko kay ang kalabanan gid siya nga especially ang mancom sang Morsha, no. Kung kaisa masiling sila na hidlaw na sila sa akon kay daw talagsa na lang ko nila makita kag amo nang makahilidlaw, no, mag-obra upod sa ila.
12: Okay, about Kaki 5R Joy.
11: So Miss, what keeps you motivated as a teacher, Miss? And what is your message man sa mga teachers subong nga kung kis nabudlayan gid sa obrahan kag meara na bala urge Miss nga mag-stop sa teaching profession man?
12: Oo, sige. A few advice siguro doka.
10: In my 20 years as a teacher and now 31 years in the service.
8: Wow, kalawig-lawig.
10: Masiling nga kakapoy ang pangabuhi sa isa ka maestra kag isa ka public servant, no, pero ang ginansya nga makita naton permi nga ang makabataan naton ara na sa mga taas posisyon, mga manami, no, nga mga kabataan edukado kag mas mataas pa sa ato na labot, ang ila na labot, no, it is a very kumbaga worth, no, worth living ang aton pagkamaestra, no, kag amo na iya ang masiling kong isa ka legacy sang isa ka maestra, no, nga ang imagine libo-libo ang nagaagi sa aton kabuhi. Kag siling ko gani ang mga kabataan nga nag-agi sa akong kabuhi, mamemorya ko gid ang ilang mga ngalan. Pag kung kaisa kon hindi ko man mamemorya ang ilang mga ngalan, mamemorya ko ang ilang mga apelyido. Kag wala sa mga estudyante ko nga hindi ko kilala.
8: Wow.
12: Okay.
8: Ang ibang mga kakalipat, di ba, no, ang ibang kakalipat nga sino ka gani?
12: Okay. Sige, kanami to sang term bala kay gina ni Doc ang ginbutang ko kini sa cellphone ko, empowered teachers create empowered learners, no?
8: Yes.
12: So doka broad siya, pero kung imo gid hangpon ang number one gid dapat ang dapat i-empowered kita nga teachers so that we can empower teacher kung paliguno naton ang mga teachers ang ila values, character kag life skills sang kabataan, ginapabakod man naton ang ila pala abuton.
10: Yes.
12: No? So kung kisa, kaglaban gid ang future sang aton kabataan nakadepende sa aton yung mga teachers, no?
10: Sa ila gid mga kamot.
12: Sa aton gid mga
10: kung empowered ang maestra, ang ila, they're very motivated

0: naton hindi mga maestra ma-empower. Of course, tagaantay sila ligwa nga maka-attend sa mga seminars.
1: Correct.
0: No?
1: Ka namin,
0: masuportahan ang ilang mga kinahanglanon mm-hmm. sa ila sulod na kwarto. No? Ang tanan nila nga request niya sa amon office daw
1: kung may budget
0: yes,
1: lang.
0: Yes, kung may budget well supported sa ilang mga kinahanglanon. Yeah. Kag amo ginaiya ang tanan nga may kung may training wala gid siya sang hindi pwede mag-training. Mm-hmm. Tanan paubdon gid sa training para nga mahasa sila kag mas mapanami pa gid nila ang ilang nga pagtudlo.
1: Correct yes. Ang makabenefit gid mm-hmm. ang aton mga kabataan. No? So empowering them is trusting them okay, also.
0: Correct.
1: So isa sa mga nakita ko ang ginatudlo ni Doc sa aton ang how to empower learners teachers is trusting them. Mm-hmm. Kanami no. Kanami bla ba tiagon ma'am nga magsiling ang imo principal may salig ko bla sa imo. Ginasaligan ta ka. So maski mahina ka na gakusog ka.
2: Yes, of
1: teacher
2: course.
1: Teacher is also ang principal mo nagmotivate sa imo nga may trust sa imo.
2: Yes, correct.
1: Sige go ahead sir.
2: O kag kanami no nga ikaw mismo yung head no sang isa ka school wala kay regardless no sang iyang achievement importante ya ginahon mo man ang teacher nga magwa sa iyang panit as well no it doesn't mean nga nagwa siya panit kundi nag ano pa gin strengthen niya pa gid kung ano ang may ara sa iyang work in pwede man ihatag sa kabaka kanami gid dok ya
1: okay kay kun hangpon mo 100 plus teachers
2: 3000
1: plus learners handled mm-hmm. by a beautiful French
2: woman.
1: Siyempre. Galing kaya nakita ko kay ma'am, the way she talk is more on heart.
2: Yes.
1: Sa, siguro love ni ma'am, passion ni ma'am ang pagtudlo. Kagamutugan ni pagsiling niya nga, may nagpalapit ni estudyante siya nga nagsiling thank you. Nalipay gid siya. Kainang thank you. It's small words lang. Po grabe ng impact. It come from the heart. So si ma'am is usually sa nakita ko it's siguro si ma'am living with the Christian life kay ti nakita ko more on love gidang sa kay ma'am.
2: Kay usually kakatwi five Sir Eds no kiss aga ka feel ko man no nga the work of being a principal is not easy.
1: Correct.
2: Last lagi pa makutog iina si Doc Arevalo kung ano iyan na miss no as a classroom teacher. Mm-hmm. No, especially during the times sa may celebration. Di ba? Doc Adjuta na naging makadumdum nga dulungan to ang dulungin sa office si ma'am kaya wala siya sa student. That's something like that. That's why I ask her kung ano ang iyan na miss no, sa classroom, as a classroom teacher.
1: Kag si Doc gani nakamention man nga ang banding nila isa na. Grabe na ka sa upo dyan sa mga teachers during that time na nag-inobra sila. Sige, Doc. Go ahead, Doc.
0: Actually, I am very proud to say that in my 3 years' time, no, we have already 7 master teachers in Marcia National High School. And all our old, no teacher one na. Sa Marcia National High School, tanan they're already promoted, no? To teacher 2, teacher 3.
1: Okay.
0: Wala na kami teacher 1, no? The remaining teacher 1 siguro ang bag-o nga mga
1: masulod,
0: no?
1: Sige. Bow, kadasig lang sang oras, ang takna alas 12:51 na. Kag we have only few minutes to go. Siguro siguro ma'am, some advices, kag siguro mga parting words muna lang sa mga masulod pa nga mga teachers o kon some tips nga makadugang pagid sa mga teachers on how they handle learners.
2: Kag as well as ma'am para sa mga aspirant mga principal
1: so siguro.
2: To be principal.
1: Siguro Doc, mga advices na lang Doc. Sige Doc.
0: Love begets love.
1: That's the greatest one.
0: When we work with love, we harvest love.
1: Wow.
0: No? So amo lang gid sa siguro ang mahambal ko kay kun happy ka sa obra mo, it radiates,
1: yeah.
0: No?
1: Okay.
0: Happy man ang imo mga maestra, happy man ang imo mga estudyante.
1: Wow.
0: So sa akon nga mga maestra, kag sa mga maestra nga mga masulod, ang akon lang ya gauge no sa pagkuha sa mga maestra may maayo lang nga panimuot.
1: Okay. Yeah. Thank you so
0: maayo
1: much
0: nga values.
1: Okay.
0: Amo ni ang madala sa aton nga mga handom.
1: Thank you so much Doc Ofemia Arevalo of Murcia National High School. So wala na kita sang oras kag tapos na ang isa naton ka episode. Kita na kita sa dasun nga Domingo, same time, same stations. Ini nga lagad. Ka K5 Ed sa iyo sa nga nagasiling magpamati sa K5 News.

0: FM, magpamati sa Ido Kalidad sa K5 News FM. Sir JJ.
1: Hello, first of all, before anything else, so good afternoon to Salvacion Gudienes. At the same time, Sir Leonardo Sevilla. May happen, Sir Ari Langgamintor sa Barangay Tangob. So again, thank you so much, no, Doc Arivalo. I think ang 1 hour, Doc, is very short lang. Kaganami sang imuagin imparts amo, not only ako as teacher, but of course you really inspire me to aspire more pagid, not only sa amo nga level. So thank you so much, Doc Arevalo. So this is Sir JJ nga nagahambal, edukasyon ang solusyon.
2: Okay, so I hope that you learned also more things man coming from Doc and as here sa station, damo-damo, magiging kami may na-learn. And of course, sa mga future educators man, I hope nga ang mga words ni Miss will really put sa atin nga mga heart. Nini si KK5 or Jeff Bilardo nga nagahambal, hindi ito nga gwapa, nag-artista, ang iba nagamaestra.
0: Mayang hapon.
1: Thank you so much and happy Thank Sunday you. To us all.
3: Ay, kasadya di. Kasadya di. 101.5
4: KK5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift
12: OT
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
14: Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang-kita.
20: Ganado kaya malusog.
19: Kitang-kita.
20: Timbang ay mabigat.
21: Mula batok hanggang tigke.
19: Kitang-kita.
22: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
21: May kontrabaho formula pa.
23: Walang amoy.
19: Kitang-kita.
20: Ang pangarap ng pamilya.
22: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
24: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
28: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
29: Pinakabarato nga data
30: sa Shopee.
31: Off pa para sa tanang
32: data
33: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
34: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
35: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
36: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
35: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
37: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
38: It's the best part of the day.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
4: Good afternoon, mga ka-K5! Kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tigpalamati sa Negros Occidental. Welcome sa isa na naman ka edisyon sang Nokpo sa Radyo. Ang programa sang inyo mga kapulisan nga nagahatag impormasyon, inspirasyon kag serbisyo. Before we start our program, let us greet our Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, sir. Mayong hapon sa imo. And also to our Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joem J. Malong. And our Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag sa aton nga Chief sang Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Police Major Wilfredo Binuman, sir. And let us not forget our Chief for Public Information Office, Police Major, newly promoted Police Major Jodices Catalogo. Kag also sa akon nga mga kaupdanan dira sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, mayong hapon sa inyong atanan. I am gonna be your host this afternoon, Patrolman Juan Miguel Escamilla. Ululupod kita sa subong hapon sa pagpangalagad sa kahanginan. So, mga K5, mayong hapon sa liwat, no? Sa subong nga hapon, aton nga pag-aistoryahan, one of the most important trending issues in crime prevention, which is the online scam and other cybercrime threats nga nagaka-experience subong sang aton nga mga kautura, no? Because one of the main factor is the advancement of technology, which is actually something nga makapaayo sa atong nga kabuhi. But then, some criminals or some lawless elements are taking it as an opportunity para maghimo sa mga di nagakaangay nga mga bagay, no? So, cybercrime. Ano ba lang ginatawag natin nga cybercrime? This is any form of criminal activities done online. May it be fraud, identity theft, and any sort of stuff. So, sa subong nga chimpo, very common na gid sa aton nga mga kauturan ang paggamit sang computer, cellphone, and social medias. Because of the advancement of technology, very accessible na gid ang internet. So, sa subong nga hapon, pag-aistoryahan natin kung paano bala natin i-prevent nga maging victim kita sang cybercrime, and some tips sa aton nga mga parents, students, and other members of the community nga nagiging vulnerable sa amo sining type of crime or criminal activity. So to continue, no. Cybercrime is very trending kumbaga kung sa social media pa. Because there's a lot of factors like anonymity. Hindi natin makilala kung sino ang mga perpetrators, and also this is a very easy mode of or modus operandi kumbaga. So based sa aton nga data, here are the most common nga mga forms ng cybercrime. Online scam or fraud. So diri masulod ang mga let's say romance scam or anything of sort nga nagapanginto or paagi ini para magpanginto sang aton nga mga members sang community. Also identity theft or cyber hacking. Sa diri naman gina hack or gina kuha ang aton nga passwords and personal information for something para maka gain ang aton nga mga perpetrators. We also have online lending harassment. So those are the unlicensed lending institution being run online para magpahulam sang kwarta, but then in return harassment ang ilang ways para magpanukot. We also have cyber libel and online bullying ini ang pagpangharas sa aton nga mga kauturan, paghimo sa mga kutsyo-kutsyo, kumbaga online chismis. And also online bullying, paghimo sang istorya para magpanubo sang aton nga mga kauturan. And also child online sexual abuse, which is a very alarming type of cybercrime. Himusla ng aton nga mga kabataan, gina-exploit ang ilang vulnerability for intent nga makagain ang aton nga mga perpetrators. So those nga mga gin-mention ko no, ang mga pinakakaluluoy sa amosine is the families, students, also senior citizens, basically the most vulnerable sectors ang aton nga community. And going back, are yung mga pinaka common nga online scams nga ginagamit sa mga lawless elements para makapangbiktima. So ara dira no ang love scam or romance scam. So in this type of scam, ginagamit nila ang mga gwapo or gwapa nga mga profile pictures, i-add nila ang mga biktima, and then makipag-relationship sila or mag-establish sila sang relationship para makapangwarta. Like padali ko dabi, mga muna, naka-hold akong parcel, kinanglan ko sang amuni nga amount. So those type of phrases no, dapat maging ano na sila red flag. Basically kinanglan sa mga amo sina nagaduda na kita para hindi kita maging biktima. And aside from love scam, may ara man kita sang ginatawag nga investment scam. So dire damo-damo gid sang nagakabiktima no. Like for example, may mga ara dira ang mga profile or something nga gulpi na lang bala ma-contact sa imo. Mahatag sila sang mga investment opportunities. Like we can double your money in just 3 days and no risk. 100% guarantee. I-post nila sa Facebook, sa TikTok. So we have to beware in this type of scam. Not all that glitters are gold. And also no, if there's investment, there's always a risk. Hindi kita magpati-pati sa mga risk-free investments nga gina-offer nila. And also to avoid this kind of scams, we will be sharing some tips later para malikawan natin ini. And the other one is the online lending scam. Kung makita ninyo, no, it's all over Facebook and other social media platform, TikTok, Instagram, and anything. Bisan sa Google lang, samtang nag-browse kita sa mga websites. 1 minute approval, no collateral. And then, as you can notice, no, if you download these apps, ang mga apps nga ginagamit sa mga online lending institutions, may ara dira nga they're asking you to allow them to have access sa inyong mga contacts, photos, kag galleries, which they will be using para magpanukot. I-text nilang inyong mga contacts, si Amone, wala nagabayad sang iyang utang, and other forms of threats. Kung makita ninyo, no, there are even Facebook groups nga gina-exploit ang amosine nga scam. And also phishing scam. This was done in the US like few years back, no. They are trying to gather your information, mahatag sila link. Like, for example, an email nga mahambal nga, your account will be deactivated. Click this link to verify. And as soon as you click the link, they will send an OTP. And by that time, daw pareho lang naginhatag mo na ang imong mga personal information which will be used para makuha ang aton nga hard-earned money sa aton nga mga e-wallets and bank accounts. Yes, and that's not all. Damo pagid. We have package delivery scam. Like someone saying, good day ma'am or sir, may parcel ka din na hold sa customs. Bayad ka lang muna nga amount para ma-release. And yes, also job offer scam. Work for us, 2K income per day, copy-paste lang. And wala sang risk. Those type of scams has been ongoing. Damo na gid sa na biktima sini, no? They're using popular websites like Shopee or Lazada as their front. But in reality, wala na sila sang kahilabtanan sa mga amo sin nga company. They say nga may himuon ka lang a task, and then sa ulihi, they will ask for payment para makapag-proceed ka, and gulpi lang sila madula. And raffle or papremyo scam. Even I myself is receiving these kinds of text messages and emails. Congratulations, nagdaog ka sa raffle namon, 100,000. Mapadala ka lang sang processing fee worth 1,000 pesos. And yes, this type of scam is very funny, no? Daog ka na 100,000, pangayuan ka pa 1,000. Alay namin sa bansa. And we have fake charity donation scam. They will mapakilala sila nga members ang isa ka charity organization and mangayo sang bulig sa mga victims, fundraising kumbaga. But yes, we still have to research before kita maghatag, no? Because usually these are fakes. And account turnover. Mahack imo Facebook. Yeah, like they will be using your Facebook as a ransom. I mean, para makakuha sang ransom. And also, for account takeover, one of the example is ang mga kauturan naton nga usually nagakadto sa cybercrime, nagakita amin ina namo no nga they are saying nga nahack ang akon Facebook, ang akon mga contacts gin pang message nila para makakakuha sang kwarta or makautang kumbaga. Okay, and before kita mag-proceed further, no, gusto ko lang i-greet ang aton nga mga pinalangga nga listeners. Miss or Mr. Kim Flora, mayong hapon sa imo. Sir Leonardo Sevilla, sir, good afternoon. Sir Dave Salimbot, mayong hapon man. And also Sir Arnel nga nagapamati subong sa Barangay Mansilingan, mayong hapon sa imo, sir. And also sa mga kasimanwa ko dira sa Pulupandan. And also to our very snappy and very very mapisan nga Chief of Police, Police Captain Pinheiro, sir, mayong hapon. And also dira sa Bago, no, mayong hapon sa inyo, especially to our very handsome Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Latayon. Okay, so to continue our topic about cybercrime safety tips, maghahatag kita sa mga tips para sa ating mga kauturan to avoid being a victim of this scam. Yes, there are ways para ma-reverse or para ma-solve ang aton nga problema, but then it's very hassle. Damo na kita sang magiging problema before pa naton ma-solve ini. We will spend time, effort, and everything. So, para malikawan na lang nato, no, since prevention is always better than cure, first is think before you click. If we are being sent a link nga nagdaog kita or something that is too good to be true, think twice before opening this link. Because every click you do online is always a risk. And let us always remember ang aton nga one-time PIN, our PINs, our passwords, our personal information is always private. Hindi na siya something nga pwede lang naton i-share, no? Because it's very dangerous to share information. Privacy is always personal. And also, ang paggamit sang strong passwords, no? And everyone, please remember, ang aton nga birthday, kag ang aton personal information, is not a strong password. And also, let us take advantage sa aton nga mga modern technology, kumbaga. We have two-factor authentication, and other things like artificial intelligence. Although may mga bad application ng artificial intelligence, but it also has a good application. Like for example, ang artificial intelligence, magamit naton to shorten the time for a research. If you're offered something that is too good to be true, you can always use it para mapadasig ang pag-search naton. Let's search the legitimacy of the company or of the person that we are speaking online. And also, check the links nga ginasend sa aton. For the information of everybody, HTTPS and HTTP. That's usually how the links or the URLs starts. HTTPS means secured. So that's the first thing that we have to check before clicking any links. And also to add to that, for the links nga ginapang send sa aton, what they usually do is they send you a link that is somehow closer ang looks sa mga ano no, sa mga legitimate websites, like for example Shopee. Kulangan lang nila isa ka i, and then pwede na sila makapag-mislead sa ilang mga victims. So let's take a look at that. And also, hindi magpadala sang kwarta sa wala nyo pa nakilala. Romance scam, amoni siya usually ang ilang nga modus. And also sa mga investment scams. If you don't know the person, you don't have any idea of that person, or if you don't know them personally, do not send any money. If you really want to invest in a business opportunity, i-meet ta ang person personally. Ah. And for those dating apps, since dira sila usually, gaka biktima ang aton nga mga kauturan sa lover scam, let us meet the person first before spending anything or investing anything. Okay lang mag-invest kita sang feelings, hindi lang money, no? And also for the online shop platforms, it's better and the safest way is cash on delivery. para malikawan naton nga mapadalaan sa mga peke nga items. Kay syempre kung cash on delivery ang aton ginpili nga methods, makita ta na yung item before kita magbayad, no? So if available man lang ang COD, let's take advantage of it. And one of the things that we have to check para mabalaan nga legit or legitimate ang isa ka investment platform or investment company or a lending company, they have to secure BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas or SEC, Security and Exchange Commission license. And not because ka may license, legit na siya. Let's read kung ano ang inclusions ng ilang license. Because it's not, I mean, not all companies are permitted nga mag baligya sang ilang shares or stocks. And also, let us protect our children. For the parents out there and also for the teachers, ang mga kabataan kag ang mga estudyante naton, let us monitor their activities online if possible. Basic may mga take advantage na sang ila vulnerabilities or may ginachat na silang mga hindi amo nga mga tao, which can cause them to act violently or might take advantage of them sexually. And for the social media platforms, let us put our profile on private. Limit what we share. Hindi tanan nga information about saton, pwede naton i-share. Because those informations can be used. And those information can be used para mag-take advantage aton. Also, para maging mas secured ang aton nga online browsing, let us also make sure that our apps are updated para maka-take advantage kita sang full security features para ma-avoid naton ang hacking and any illegal means para ma-access ang aton account sa mga unauthorized person.

0: So those are the tips, no, that we can provide para malikawan naton nga maging victim sa mga online scams. And research. Amo gid na ang aton nga mahatag nga tip para sa aton nga mga kauturan to reduce their vulnerability to these modus operandis. Sir Arnel Arañas, mayong hapon. And yes, happy viewing sa mga taga Andan Park Tangke. Nga always gid nagapamati sa aton nga programa. Mayong hapon sa inyo mga sirs and ma'ams. Yes, Sir James Parkon, mayong hapon man, oh.
1: Alay namin sa bansa, ikaw ako, lahat tayo.
0: So before kita magpadayon, no, gusto ko ni i-take ang opportunity para pasalamatan ang mga nagapalamati sa aton online. Like and share sa page ng K5 and also sa Negros Occidental PNP and Police Regional Office Negros Island Region page para maging updated kita sa mga safety tips and also sa mga activities, law enforcement activities sang aton mga kauturan sa kapulisan. Okay, and to continue, prevention is not always a cure. Sometimes natabo ng isa kabagay, so we have no other means but to face the consequences of our action. Pero may mga bagay man kita siguro sa gyapon nga pwede mahimo. So if ever nga nabiktima ka mo sang any of those scams that I mentioned earlier, things to remember is to stop, save, report, and secure. Stop, untatunaton ang pag-invest or pagpadala sang kwarta or paghatag sang any personal information. Save, save every information that you can get. Any chat conversations, screenshots sa mga transactions, and anything nga pwede natin magamit for reporting. And report. Mag-report kita sa pinakamalapit nga police station or visit our Negros Occidental Police Provincial Office Provincial Cyber Crime Desk. Ara lang ina sa Puro Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Dira lang sa Camp Alfredo Montelibano Sr. And lastly, is to secure. I-secure nato ng aton nga mga accounts. Kung pwede palang magamit kita sang two-factor authentication, mag-update sang aton passwords regularly para ma-avoid ang hacking or any hijacking means sa mga lawless elements sa aton nga account. Because everything, our personal information is very vital. Let's take care of it.

So sa aton nga mga listeners da, base may ara pa kamo sang additional tips, welcome gid kamo nga mag-share sa aton nga program. Para man ini sa kaayuhan sang aton nga mga kauturan. And for those who have questions, feel free to drop it from the comment section or message us at PNP Negros Occidental. Okay, and sa aton nga mga pinalangga nga mga kauturan, mga ginikanan, mga estudyante, mga working professionals, senior citizens, and everyone in the community. A cybercrime is a battle that we, the police officers, or any law enforcement agencies cannot fight alone. Kinanglan naton nga magbuligay para matapna naton ang any type of cybercrimes or online scams. So sa aton ka mga ginikanan, encourage namon kamo no nga istoryahon ng inyo nga mga kabataan, and also to teach them how to use the internet safely. If may mga gachat na sa ila, nagahatag sa mga hindi maayo nga message, advise them to nga magpanugid sa inyo or sa ilang mga teachers para as early as possible malikawan na naton nga maging biktima pa sila sang exploitations and any other means. Kag sa aton naman nga mga business owners and working professionals that is looking to invest their hard-earned money on a business opportunity, let us do research first. Let us ask for the legal documents and make sure that the business institution that we are investing our money to is a legitimate business. Let us use two-factor authentication to avoid being hacked or anything nga ma-exploit ang aton personal information. And sa aton nga mga kauturan nga senior citizens, kung may magtawag sa inyo gapangayo kwarta or anything sa pamatsyag nyo gina-take advantage kamo, don't hesitate to report. Aray lang kami para magpamati kag magbulig sa inyo. Ask help sa inyo mga families, kag sa mga law enforcement officers nga available sa inyo palibot.

0: pagganap ng tungkulin, integridad ng kapulisan.
1: Also gusto ko i-greet ang akong mga kauturan dira subong nga naga training sa Junior Leadership Course kag Senior Leadership Course. Mayong hapon sa inyo. Si Ma'am Julie, no, even though nga naga kuwani sa subong sa Junior Leadership Course, I'm sure nagapamati gini siya always diri sa aton sa K5. Sa aton nga mga kauturan nga nagapatrol dira subong sa field kag naga duty subong nga weekend, mayong hapon sa inyo nga tanan. And also sa inyo nga mga naka-off kag naga simba subong nga hapon, no. Mayong hapon man.

Okay, so pagkatapusan na naton ang aton nga pagpangalagad sa subong hapon, no. So sa aton nga mga kauturan, padayon kita nga maging alerto, maging edukado kag mag-edukar sa aton pamilya, mag-report kung kinahanglan. Subong nga damo na sang online transactions, doble alerto kita. And as we've mentioned earlier, hindi magkalipat mag-dial sang 911 for immediate security concerns. Kag saliwat, this is Patrolman Juan Miguel Escamilla, ang inyo KK5. I-like kag i-follow ang Facebook page sang Police Regional Office Negros Island Region, Negros Occidental PNP, kag First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Maging alerto, magbinuligay, kag magpadayon sa pagserbisyo. Madamo gid nga salamat sa pagpamati kag maayong hapon mga ka-K5.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandilo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataal sang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: Dr. Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika. Kanto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3 Payo. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Payo, especially kung ginakagat mo bala, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong nga tutunlan, patay sir boy mo.
3: Patay.
2: Mm. Kaya mostly ang kagaw, nag-akos ang kagaw sa tutunlan is viruses. Such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Payo, especially kung ginakagat mo, layo kasi na ang mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3 Payo. Kaya ang D3 Payo, gina-transform niya ang monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, naamin niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3 Payo ka.
3: Sa kadamo sang almas ang D3 Payo ag kontra sa kagaw sa bacteria kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid niya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
4: Yes, ang nami pagka si D3 Payo, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Kaya nga man ginapataas ang
2: ang imong good cholesterol.
4: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
2: Kaya kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
4: Oo, mabahimo
2: na nga bara.
4: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Payo nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
2: ga-eight lanes ang kuan.
4: Oo, nagalapad ang aton nga
2: alagyan
4: blood
2: sa dugo.
4: Vessels.
2: Ang circulation ganami.
4: Oo, so muna nga ma-prevent agad siya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
2: Wow. Kaya na akong naka-D3 Payo ka.
3: Na ako naka-D3 Payo katuwad.
5: D3 Payo! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Payo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Payo! Ang D3 Payo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga butika. Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Payo. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Payo daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
0: D3 Payo.
3: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So kung gina-asma ka, mag D3 Payo ka, sir boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahe ka mo, bala mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 Payo nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Payo, of soft gel capsule, tumaron mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Payo could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Payo, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3 Payo.
0: D3 Payo!
3: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Payo, sir boy, ano?
6: Correct.
3: No? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang aton ganyan, first and foremost, yung ginausahan ng D3 Payo, is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
0: D3 Payo!
3: Damo, pagili nga health benefits ang mahatag sang D3 Payo.
2: So, damo, imagine lang, na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
4: hindi ka magmalipaton,
2: imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano, palainom ka D3 Payo. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3 Payo. Inang tatlo nga suplemento, kampyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
0: D3 Payo!
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo! Ang D3 Payo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Payo! Health News!
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas. Nagdangat na kita alas 2:05 sang hapon. Domingo nga adlaw bulan sang Agosto tuig 2026. Salita at sa gawa. Maayong hapon bakulod noon, syudad sa mga yuhom. Kag-amo man no, sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Ikaw ang tahanan ng aking... Kag-kamusta mga ka-K5? Kayumangi. Pila ka Domingo kita nga wala nagkita ay no, tungod sa other naton nga mga ginaubra. Apang welcome back again mga ka-K5 no, kag-kamusta ka mga tanan. Para sa aton nga viewers kag listeners no, do not forget to please like, follow kag share sa aton nga programa. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. Para sa bayan. Kag antis kita magsugod mga K5 no, magatamyaw ako danay sang tanan nga dongganon nga taho sang aton nga Philippine Army. Sa commander sang 303rd Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good afternoon, sir. Sa aton nga Brigade Executive Officer, Lieutenant Colonel Asusina. Sir, maayong hapon. Kag-amuman mga ka-K5 sa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan naman ni Captain Arvin Clark C. Talco. Kaga sa aton nga mga OPCON units sa 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Malanao. Sir, good afternoon, sir. Kaga sa aton nga 79th IB nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Sir, maayong hapon, sir. Kag mga ka-K5, maayong hapon man sa aton nga 62nd IV nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Para sa bayan. Kag-amuman mga ka-K5, ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, maayong hapon, sir. Kag-amuman mga ka-K5 sa aton nga Peacemaker Battalion nga Executive Officer nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon, sir. Kag of course mga ka-K5, hindi naman pagkalipatan ang tatay naman niya sang aton nga 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Kag amuman sa aton nga gwapuhon nga technical sergeant no nga ginapangunahan ni Michael Ayan Fuentes. Kag kay Ma'am Artiaga, ma'am, maayong hapon lang tada, ma'am. Kaga syempre no, sa tanan naton nga suki nga tigpalamati kag tigtanaw, maayong hapon tanan mga K5 no, maayong hapon sa aton nga first viewer, first commentor sa sini nga hapon, maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Monitor lang ko diri ma'am sa Barangay Tango. From Sir Leonardo Sevilla. Sir, maayong hapon, kagamadamo, gid nga salamat, sir, no, kay ikaw, gid, ang aton nga first honor sa aton nga programa sa sining hapon. Kag-weather update kita, mga ka-K5. Kapaang sang aton nga tiyempo mga ka-K5 no, apang hindi naton mapaktan ang tiyempo kay dadugay-dugay magulpi naman niya ulan. So kung gusto naton magwa no, madala lang kita sang payong kay parang may protection kita sa ulan.
Kag of course, may protection man kita sa init, mga ka-K5. Kag of course, hindi naton pagkalipatan nga magdala sang tubig, no? Kay importante gid nga stay hydrated lang kita. Lahing kayo mangi, di papayag na ikaw ay... Kagamaayong hapon, gali, no? Sa tanan naton nga mga security guards nga nagapamati sang aton nga programa ka-K5. Kaga sa tanan naton nga mga tricycle drivers, sa aton nga mga Grab drivers, no? Nga makasakay ikaw sa ila, mga ka-K5, mabatian mo gid nga nagapamati sila sang K5. So, madamo gid nga salamat, no? Kaga continue lang kita sa pagpamati, ah. Kaya positive vibes lang initanan. Kaga syempre, no? Parang, halong kita sa aton nga pagbiyahe kag may mga reminders kita halin sa aton nga mga newscaster, no? Kaga maayong hapon sa tanan nga mga technical team, no, sang aton nga K5 News FM Bacolod.

And for today's motto, mga ka-K5, duty first, pride always, kag integrity forever. Kung sa diin, mga K5, no, duty first kita, ang aton nga obligasyon, ang aton nga responsibilidad sa aton nga ginatraharbuan, sa aton nga trabaho, ubrahon tagid, mga ka-K5, no, biska na despite asang kakapoy, sang katuyo, kaga biska na dutay na lang, no, ang nabilin sa aton nga mga salaries, no, kung duty gani, duty ginaya, mga ka-K5, no. Hindi ako we fulfill our task faithfully, no? Biskan ano pakabudlay kaga inconvenient. Kay syempre amo ina ang aton nga trabaho, mga ka-K5, kag parte ina sang aton nga pangabuhian. Kaga syempre mga ka-K5, pride always, no? Idalon naton ang honor, ang self-respect, kag ang disiplina naton, miskan sa diin kita magkadto, kag syempre, no, we are proud to be, no, nga may ubra kita, miskan na gamay lang na ang aton nga salary, but of course, may ubra kita, ya, kag syempre, no, small progress is better than a no progress, mga ka-K5, no, ipatinon tagina mga ka-K5. Kag syempre mga ka-K5, no, we should always maintain a high standards sa aton nga kaugalingon. Kag ipakita naton mga ka-K5 nga may respeto kita sa aton nga kaugalingon, no, para respetuhon man kita sang iban naton nga mga co-workers, no, kaga sa mga nakakilala sa aton. Even even man sa mga hindi nakakilala sa aton mga ka-K5, no. Kaga syempre mga ka-K5, integrity forever. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit be honest, kaga syempre, no, kinahanglan nga miska na wala may galantaw or may gatanaw man na mga ka-K5, we should always do the right thing because integrity matters gid ya mga ka-K5. So, sa sining hapon, mga ka-K5, amuin na ang aton nga motto, duty first, pride always, kag integrity forever. We should always do the right thing, mga ka-K5, no, miskan wala sang may nagakatanaaw, kaya integrity matters. So, oras naton, mga ka-K5, alas 2:13 na kita sang hapon. Igagalang sa aton nga mga viewers dira sa Magic 13 naton nga nagatan-aw, no? Please do not forget to like, follow, kag share sa aton nga programa. Kaga kung gusto kamo nga magpa-shoutout, comments lang kamo, no, kay i-shoutout tay na mga ka-K5. Kay syempre, no, pila ka Domingo man kita nga wala nakita na, iti of course nahidlaw man ko pala sa inyo mga ka-K5. Kagkaroon mga ka-K5, no, gina-encourage ko kamutanan nga mag-intra sa aton nga palaabuton nga Ruby Rush Run 2026. Isa ini ka fundraising mga ka-K5, no, para sa aton nga mga taga Negros Occidental National High School, no? Run for Heritage, Run for the Future, and Run for the Next Generation sa mga estudyante sang aton nga NOHS. So kung kamo taga NOHS, no, sa mga eskwela dira sa Negros Occidental National High School, ano pa ang aton nga ginahulat? Magparegister kita sa aton nga fun run kay para man ini sa inyo nga mga kabataan kaga para sa inyo nga mga apo in the future, no? Kaga for more information kag details mga ka-K5, i-search nyo lang ang Ruby Rush Run 20 Ruby Rush Run Facebook page kay ara dira ang reliable links kag ang QR code sang aton nga fun run mga ka-K5. Mag-start ang aton nga registration mga ka-K5. Ka-start na mga ka-K5 ang aton nga registration. May ara kita nga race categories nga 3 km, 5 km kag of course hindi madula ang mga 10 km. Ang 10 km mga ka-K5, no, para sa aton nga mga baskugan nga mga runner.

0: 850 kag 1000 para sa aton nga mga 10 kilometers mga ka K5. Maayong hapon, shout out kay Sir Kyle Hute. Gas-ceremony si Sir sa akon man, na daw lalaki siguro ang pagtanaw ni Sir sa akon mga ka K5, no? Apang okay lang ina, ah. Batunon tanayag hapon mga ka K5, no? Kaya siyempre, pugwapo tayo mga ka K5. So, sa liwat na ma-shoutout lang da Sir Hute, ah. Kaga siyempre mga K5, no, maayong hapon sa tanan natin ng mga peacemakers, no, sa tanan natin ng mga organisasyon nga nagahatag sa nga kalinong kag maayong katuyuan para sa aton ng mga pumuluyo. Kaga sa tanan natin ng mga naga-birthday sa Siningabulan, sa akon gali nga best friend, sa akon nga mga kakilala, no, kaga siyempre sa tanan nga naga-birthday, maayong hapon, kag happy birthday sa inyong tanan, kag mga K5. Nakasimba ka mo bala kaginasang aga kay kung wala syempre no mayara pa kita sang simba karon sa hapon magasimba kita mga ka K5 kay para nga mabuhin-buhinan ang aton nga mga sala kaga syempre no magapangayo kita sang kapatawaran guidance kag blessings kay Lord kay syempre mga ka K5 no miskan ano pa nada ang aton nga pangamuyoon miskan wala kita nagapangamuyo no apa nga sa aton nga tagipusoon kaga sa aton nga paminsaron kahibalo na ang Ginoo kung ano ang aton nga mga gusto apang pray gihapon mga ka K5 kay importante gid because prayers always do kaga syempre mga ka K5 gapamati gidya no ang aton nga mahal nga Panginoon sa aton nga mga prayers even if small or big prayers ina so sa liwat kung wala ka mo nakasimba karon mayara pa karon sa hapon mga ka K5. Maayong hapon kay Ma'am Juni Mayri Tita. Good afternoon, Ma'am. Yes, Ma'am, maayong hapon man, Ma'am. Ko ang batas na pinay-iray. Kagamo man, maayong hapon, Ma'am. Pa-shoutout lang kami di sa Central Philippines Adventist College. Ilabi na gid kay JM Gonzales ga. JM Gonzales, ga-monitor lang kami di. God bless sa tanan nga Philippine Army. Mabuhay po kayo. Yes, Ma'am, madam, gid nga salamat, Ma'am, no? Kaga syempre, God bless man sa aton nga Central Philippines Adventist College. Madamo gid nga salamat, Ma'am. Ay susundin at ang utos ng Diyos aking tutup. Kag syempre mga ka K5 no for your information no. Kami sa Civil Military Operations gapakilala kami mga ka K5 sa amon nga very humble ways. Kaga sa amon nga proudest ways no nga we are not just a CMO operator, mga ka-K5. We are a CMO operator nga hindi kilala sang tanan, no? Siyempre, kay kahibalo kita mga ka-K5 nga ang kilala nyo lang nga unit siguro is ang infantry, ang scout ranger, ang airborne, ang IMCOM, no? Kag iban pagid nga units sang aton nga Philippine Army. Apang kami naman niya mga ka-K5 sa CMO o kon sa Civil Military Operations, no, nga unit sa Philippine Army. We win the battle mga ka-K5 with our mouths. We are trained mga ka-K5, no, not just to use the bullets but also mga ka-K5, no, to win the hearts and minds of the people. To influence, serve, kag syempre no, to build a relationship sa aton nga mga pumuluyo. May ara kami mga ka K5 no, sang project connect, insulate, kag isolate. Ginapakita namon mga ka K5 sa inyo nga ang tunay no, na mukha ng hukbong katihan ng Pilipinas no, nga isa ka organisasyon nga are ready to serve the nation and secure the people. Kag-connect, no? Siyempre, kami ang tulay mga ka-K5, no? Ga-communicate, gahatag kami sang suporta sa aton nga mga LGUs para masiguro namon nga ang serbisyo, no? Direkta sa inyo nga maamon nga mga pumuluyo, no? Sa aton nga mga pumuluyo. Kaga siyempre mga ka-K5 insulate, kikahibalo kami mga ka-K5 nga knowledge is power. So kung mayara kita sang knowledge, awareness sa mga gakalatabo sa aton palibot, likaw kita sa any lies kag deception sang pihak nga grupo. Kaga syempre no, ligtas ang may alam mga ka-K5. Kaga syempre isolate no, because kapag tayo ay nagkakaisa, no, ang banta mga ka-K5 ay nawawala ng puwang sa ating lipunan. So, soldiers alone, hindi ni namon makaya mga ka-K5 kung kami lang, no, kinahanglan sang buligay kaga pagtinabangay naton tanan para sa kalinong kagsiguridad sang aton nga banwa mga ka-K5. Kag of course, ilabi na gid diri sa Bacolod mga ka-K5. Madamo nga salamat, ma'am. Sir po ako, ma'am. Ihihihihi. Yes, maayong hapon, Sir Milayo. Yung hapon, ma'am, pa-shoutout sa tanan na KSS member, K5 Solid Supporter, sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso, Sagay, from Ma'am Droa Jennifer. Yes, ma'am, maayong hapon. So, sa liwat mga ka-K5, no, we are proud to be a CMO operators, no, nga we are trained, no, to influence, to have relationship sa aton nga madlang people, kaga syempre, no, para nga gabuligay kita, gaintindihanay para sa siguridad kag kalinong sang tanan. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:22 na kita sang hapon. Igagalang. Ah, kag para gali mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan, no, nga gusto mag sulod sa Philippine Army, wala nagauntat ang aton nga examination mga ka-K5, no, mga privilege naton nga examination diri sa Negros Occidental. Mayara kita sa Himamaylan mga ka-K5 kag diri sa Kamso, no, sa Alihis mga ka-K5 sa August 26, 27 kag 28. Para sa aton nga mga officer candidate course kag sa aton nga mga enlisted personnel, no, soon to be enlisted personnel. So ano pa ang aton nga ginahulat mga ka-K5, no? I-search nyo lang ang Your Army nga Facebook page, kaya ra dira ang mga details, no, ang mga information para sa aton nga Philippine Army recruitment diri sa Visayas. Kaga syempre mga K5, always kitang magasuksok sang white t-shirt, maong, kaga sapatos, no? Kaya ipakita naton ng aplikante kita sang Philippine Army sa amunang nga adlaw. So, sa liwat mga K5, para sa Himamaylan, no? May ara kita nga exam sa August 25 kag 26. Dalo naton ang mga initial requirements, ang aton birth certificate, ang aton nga any government issued ID, ang aton nga TOR, kag ang aton nga college diploma, no, para sa mga mag-take sang OCC. Kag amo man ang form 137 para sa aton nga mga senior high schools. Kag mga ka-K5, na wala gid sang madula kung i-grab na naton ang opportunities nga ina, kay syempre sila na mismo ang gapalapit sa aton para nga maging parte kita sang pamilya sang Philippine Army. Ma'am, pag-greet ko sa akon kaduha nga Iloy, happy birthday. No, happy birthday kay Ma'am Cecilia. Ma'am Cecilia Gumbana, siyang Hacienda Loygoy, Barangay Granada. Yes, sa tanan nga taga Barangay Granada, maayong hapon, no, pakitap ko dira kay Ma'am Cecilia, no, kay happy birthday sa imo dira. Ma'am, gina-shoutout ka diri ni Ma'am Droa Jennifer. Maayong hapon, ma'am, kag happy birthday. God bless sa imo, kaga kabay pang happy ikaw subong adlaw. Miss kan hapon na ni, happy lang gihapon, kag stay positibo lang kita sa aton nga kabuhi. Kag karon mga ka-K5, alas 2:25 na kita, magakadto kita sa aton nga topiko mga ka-K5. Kung sa diin ang aton nga 3 CMOC o kung ang aton nga 3rd Civil Military Operation, 3rd Company, strengthens patriotism and AFP awareness among the 641 ROTC cadets mga ka-K5. Ining aton nga mga ROTC mga ka-K5, ining aton nga Reserve Officer Training Corps, Kahibalo gid ko yung mga K-5 nga wala ni sila nag ROTC, wala ni sila nagsulod sa ROTC para painitan lang, para drills lang, para formation lang, no. Syempre kadamo sang pwede nga matun-an na sang aton nga mga estudyante sa ROTC, dala na dira, no, ang leadership skills, ang camaraderie, ang unity, ang pagbuliganay. Kag of course mga K-5, no, they are automatically become an AFP reservist when they graduate, mga K-5. So dako gid ang bulig sining ROTC, mga K-5, para sa aton nga mga kabataan. So para sa aton nga mga first year college students, hindi ka mo magkahadlok nga magsulod sa ROTC, kay hindi na ya nga puro painitan lang kamo nada. Hindi na ya nga puro kwaan kamo sang lipstick o kun kwaan kamo sang makeup, no, ginaubra ina kahit para nga komportable kamo, kaga syempre, no, para nga hindi maguba ang inyong beauty. Kaga syempre ginatudluan kamo dira mga K-5s ang inyong confidence, no. So nagasulod ang aton nga mga Philippine Army, mga K-5s sa mga schools, hindi para ihadlokon ang aton nga mga kabataan sa eskwelahan, hindi para ipakilala nga they are men in uniform. But of course, nagasulod ang aton nga mga kasundaluhan, ilabi na gid sa mga ROTC naton, sa mga first year naton nga mga state colleges, kaga sa mga colleges, mga K-5, no, para tagaan sang awareness ang aton nga mga kabataan, ilabi na gid sa deception sang pihak nga grupo, kag hindi lang amo na mga K-5, no, gina pabalo naton sa aton nga mga kabataan ang how to be a responsible citizen, no, in an early age, kag of course how to be a patriotic person, mga K-5, no, kung sa diin nga kinahanglan naton nga palanggaon kag maging proud kita sa aton nga banwa, sa aton nga pungsod, sa aton nga hometown, kag kung nga sa diin nga duta ang aton nga ginaapakan, mga K-5, no. Kaya syempre, no, isa ini sa mga rason, mga K-5, nga padayon kita sa paghatag sang awareness sa aton nga mga kabataan. Hindi ako maghahangat ng parasa. Ang aton nga 3rd Civil Military Operations Company sang Philippine Army, sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III, commanding officer sang 3rd CMO Battalion, bilang pagsuporta sa 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army nagpatigayong sa lecture na hanugod sa Knowing the Armed Forces of the Philippines para sa 641 ka mga estudyante sa Pasig City College's ROTC Unit, Barangay Bakuranan, Pasig City, Iloilo, sang August 9, mga ka-K-5. Kagamuman sa pagpanguna ni First Lieutenant Utuwa Makalbek, commanding officer naman niya, mga ka-K-5, no? Ang hilikuton nagatuyo sa pagpadalom sang paghangop sang mga kadete sa mando organisasyon kag panguna sa mga maayo, no, nga mga leadership skills, no, bilang isa ka ROTCs. Ginpasan yung gman sini ang patriotismo, responsibilidad sa civil entities kag mas madalom nga pag-appreciate sa papel sa mga kadete sa pag-alagad sa pungsod. Kaga syempre, mga ka-K-5, no, kaya kinahanglan nga itagaan naton sang ihibalo ang aton nga mga kabataan nga ang patriotism amo ini, mga ka-K-5, ang pagpalangga sa aton nga banwa, no, kaga tungod palangga naton, mga ka-K-5, ang aton nga banwa, willing kita nga isakripisyo miskan ang aton nga kaugalingon. Halimbawa na lang sini, mga ka-K-5, ang aton nga mga national heroes sa kasaysayan, no, like Jose Rizal, Andres Bonifacio, kaga kay Lapu-Lapu, kung sa diin na willing to take risk sila miskan ang ila pang kaugalingon, mga ka-K-5, no, para sa kung ano ang ginatamasa naton subong future. So amoy na, mga K-5, no, ang simple nga kahulugan, isa sa mga simple nga kahulugan sang patriotism, ang pagpalangga sa aton nga ginaapakan nga duta, sa aton nga banwa, kaga sa aton nga pungsod, no. Kag of course mayara kita sa nga makatao, makadiyos, makakalikasan, no? Kag malasakit sa aton nga banwa, no? Una-una nga pamangkot dira man ka K5 diin kita gaboy sang aton nga basura. Nagkasunod kita bala man ka K5 sang rules and regulations bilang isa ka driver, bilang isa ka trahabante, bilang isa ka estudyante, no? Simple lang ina nga mga pamangkutanon mga ka K5 apang gapakita ina sang pagiging patriotic person nimo, no? Kung nagahaboy ikaw sang insakto nga lugar sang imo nga mga basura, so salamat, no? Kag kung wala gani mga ka K5, subong pa lang daan mga ka K5, i-practice na daan naton para nga sa amo na nga simple way makabulig kita sa pag progress asang aton nga barangay ilabi na gidiri sa syudad sang Bacolod, no? Kinahanglan nga ikahibalo kita mag-segregate sang proper waste disposal. Kag syempre, no, kung may basura kita mga ka K5 nga gamay lang man nga basura, why not ihaboy na lang naton sa aton nga bulsa, sa aton nga bag. Kag syempre kung may makita kita nga basurahan, dira na lang naton ihaboy mga ka K5, no? Indi ka ihaboy mo lang dira, ya kag pabayaan mo lang, no? Kaya syempre kinahanglan naton nga maging aware, no? Kaya dutay nga baha, dutay nga ulan, baha dayon, no, mga ka K5. So amo ina, no, ang ginapalaganap sang aton nga Philippine Army sa sulod sa mga eskwelahan, no, para maging aware ang aton nga mga kabataan sa ginatawag naton nga patriotism, no, willing to sacrifice, may malasakit sa aton nga pungsod. Kaga syempre, no, may pagpalangga sa aton nga pungsod kaga sa mga tawo nga yara sa aton nga palibot. Ako maghahangat ng para sa sarili lamang. And syempre mga ka K5, no, ginatudluan man nato ng aton mga kabataan, no, how to be a good or how to be a responsible citizen, no. Una-una sa aton nga mga estudyante, no, kinahanglan nga hibaluon nila ang mga rules and regulations nila bilang isa ka estudyante, bilang isa ka ROTC cadet sa isang ilang school, no. Kaya sa pagkahibalo ko mga ka K5, once nga kabalo kita magsunod sa mga laws, sa mga regulations, school rules, no, madala na naton mga ka K5 hasta nga mag-graduate kita sa schools. So importante gid nga gina-practice na naton sa subong pa lang mga ka K5. Kaga sa aton nga mga estudyante nga nagapamati dira, no, maayong hapon sa inyong tanan kung may ara manggid maayong hapon. Maayong hapon sa tanan naton nga viewers, no, sa aton nga 11 Magic, Magic 11, maayong hapon sa tanan. Kaga syempre mga K5, no, hindi lang ang civil military operations ang nagasulod sa aton nga mga schools, ilabi man ang aton nga mga infantry units, no, ilabi na gid sa aton nga mga OPCON units diri sa 303rd Brown Eagle Brigade sa aton nga 79IB, no, nga permi nagasulod man sa mga schools para maghatag sang security symposium sa aton nga mga kabataan. Kag sa aton nga 94th IB, kag amo man sa aton nga mga 62nd IB, no, para matagaan sang awareness, knowledge, kag ideas ang aton nga mga kabataan, because we believe mga ka K5, no, that there is always a unity in strength. So kung gabuliganay ang aton nga mga kasundaluhan, kaupod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kaluod ang aton nga kaupod ang aton nga mga educators, no, at least, no, natagaan naton sang knowledge ang aton nga mga kabataan, kaga syempre para nga makita nila mga ka K5 nga hindi pa ulihi ang tanan, no, ara sa ilang mga kamot ang maayo nga pagbag-o. So kinahanglan tudluan naton sila sang maayo nga binatasan kaga maayo nga binuhatan mga ka K5 para nga syempre, no, para sa next generation kag sa mga new generations naton nga mga kabataan. Kag oras naton mga ka K5, alas 2:35 na kita sang hapon, magakadto kita sa aton nga next naman niya nga topiko. Kung sa diin ang aton nga second civil military operation catalyzer company diri sa Bacolod City nag-support sa mustering of ready reserve units in Bacolod City. Ang ining aktibidad initiated sang 605 Ready Reserve Infantry Battalion kag 605 Engineering Combat Battalion. Kapwa. Nga ginhiwat sa 605 Community Defense Center, CDC mga ka-K5 no, dira sa Panaad Park, Mansilingan, diri sa Bacolod City. Kag of course, ginrepresentar ini no, sang aton nga Second Civil Military Operation Catalyzer Company no, nga commanding officer nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca upod si Second Lieutenant Artiaga mga ka-K5. Aadilahi. Kag amuman sa pagpanguna sang aton nga CDC Reserve Command Philippine Army sa pagpanguna ni Lieutenant pagpanguna no ni Colonel Don L. Villanueva. Director sang 605 CDC. Ang aktibidad nagpakita sang paghatag sang pin sa mga ranggo para sa mga bag-o nga na-promote nga mga reservists. Kaga syempre mga ka-K5 sa paghatag sang parangal sa aton nga bag-o no nga bag-o promote nga Lieutenant Colonel no sa aton nga reservists nga si Congressman Honorable Congressman Mercedes K. Alvarez. Kaga syempre ining aktibidad mga ka-K5 ginsuportahan man sang aton nga 79IB. Kag syempre nagtambong man didto mga ka-K5 ang aton nga Pacific AFP Imbay kag iban pagid nga mga grupo no sa mga stakeholders naton para matagaan sang maayong nga pundasyon ang aton nga mga reservists. Kay of course mga ka-K5 no, they are not just a reservist, no? Isa ina sila sa mga persona nga hapos kagdasig naton palapitan kung nagakinahanglan kita ilabi na gid sa mga bagyo, sa mga balahaon, no? Makita nato ang aton nga mga reservist nga nagabulig kaupod sa aton nga mga active personnel sa aton nga mga active men in uniform, no? Kag syempre, mayara kita nga mga reservist nga mga retiro, no? Nga mga sundalo sang una kagasubong nag-reservist. So makita naton mga ka-K5 ang ilang dedicated at ilang passion sa pag-ubra nga miskan retired na sila, they become an AFP reservist man gihapon nga willing gihapon to take risk, willing gihapon nga isakripisyo ang ilang oras, ang ilang kaugalingon, ang ilang kusog para sa aton nga pungsod mga ka-K5 no. So sa liwat mga ka-K5 no sa aton nga mga reservist, madamo gid nga salamat no sa inyong pagtambong sa aton nga mastering of Ready Reserve units diri sa Bacolod City. Kaga syempre i-honor, i-respeto kaga tagaan na naton sila sang acknowledgement mga ka-K5. Kaya tungod sa ila mas napadasig kag mas napahapos naton ang tanan nga mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan no. Kaya syempre isa mo lang nakatap, isa mo lang nakatawag sa ila mga ka-K5 ara gid na dayon ra. Ara gid na iya dayon sila mga ka-K5 no. Kag syempre ginapasalamatan tama ng aton nga Pacific kag AFP Imbay nga yara didto no nga nagaingganyo nga maging parte sa ilang nga organisasyon no para man gihapon ina sa aton nga mga reservists kag para sa aton nga mga men in uniform. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:40 na kita sang hapon, magakadto kita sa aton nga next nga topiko kung sa diin mga ka-K5 ang aton nga 79IB brings servisyo caravan closer to the community. Kag outreach program bilang kabahin sang ila pre-anniversary celebration sa barangay Hilubang, Negros Occidental. Igagalang. Kaga syempre karon mga ka-K5 natapos na ang anniversary no sang aton nga 79IB. Kaga syempre mga ka-K5 no for the information of the everybody antes ina nagahiwat sang anniversary ang aton nga 79IB kadamo sa mga aktibidades nga ginbuhat nila para sa para sa aton nga mga pumuluyo, no? Pareho sa nga fan run nila, tong Masaligan fan run. No, kaga sa tanan nga mga nag-intra dito, madamo gid nga salamat. Kaga sa ilang nga pa-contest nga poster contest mga ka-K5, no? Nga kadamo gid gihapon mga K5 sang nag-intra kaga nagapakita sang ilang creativity sa poster making sang aton nga 79IB, no? Ina nagapakita mga ka-K5 nga ang paggamit naton sa aton nga kamot, no, sa pag-drawing, sa pag-ubra sang poster, dako gid nga skills, no, kag talent nga ginhatag sang Ginoo sa aton. So hindi tayo napagkalipatan mga ka-K5, hindi inaya mabayluhan sang AI ang poster making contest o kung ng poster making naton mga ka-K5. So para sa aton nga mga schools, no, kaga sa aton nga mga nagapa contest sa mga poster contest, sa mga pa-drawing nga contest, i-continue na naton mga K5, no, para hindi naton malipatan ang amo na nga tradisyon mga ka-K5 nga ang ato balang kamot tapos gauyat ikaw sang kalibutan, no, with matching blue nga colors mga kahoy-kahoy sa kilid, no, simple lang ina mga ka-K5 nga drawing para sa iban, no, pero gapakita ina mga ka-K5 nga creative kita kag ang aton nga imagination nagagiho kag wala nagauntat kay subong niya mga ka-K5 daw kadasig na lang gidya buhaton ang amo na nga mga bagay, no, naga AI na lang kita, naga search na lang kita tapos naga generate na dayon. So mga ka-K5, no, i-continue naton ang pag-drawing paggamit sang aton nga mga creativity kag mga imagination para nga para sa aton nga mga next generation. Kagkaroon naman, no, nagbuhat naman sila sang serbisyo caravan para sa aton nga mga pumuluyo dira sa barangay Hilubang kung sa diin mas napahapos kag mas napadasig, no, ang mga serbisyo para sa aton nga mga pumuluyo nga wala na sila mga ka-K5 sang kinahanglan nila nga dalon kundi ang ila lang gid nga presensya para sa aton yang serbisyo caravan. Kag of course, no, may nakita ako mga ka-K5 nga mga bags kag mga school supplies, no, para sa aton nga serbisyo caravan nga ginhatag man sa mga kabataan kay para nga hindi lang parents ang nalipay, hindi lang mga ates kag kuya ang nalipay, but of course ang mga kabataan man mga ka-K5, no, sa mga tsinelas nga ginapanghatag, sa mga school supplies nga ginapanghatag, nga ginapakita naton nga education is important mga K5, no, kag syempre kahibalo gid kita nga ang mga kabataan naton mas nanamian sila magtuon, mas nanamian sila magsulat kung bag-o kag wala pa mahigkuan ang ilang mga school supplies, no, like ang ilang notebook bag-o, ang ila nga lapis bag-o. Wala ako nag-promote mga K5 nga kinahanglan kada semester bag-o ang ila school supplies apang pasalamatan ini mga ka-K5, no, para sa aton nga mga estudyante. Kag syempre ginapasalamatan nato ang aton nga mga sponsors, ang aton nga mga stakeholders nga nagabulig para sa isa ka madako nga aktibidades, a serbisyo caravan kaga outreach program para sa aton nga mga pumuluyo kaga sa aton nga mga kabataan mga ka-K5. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:44 na kita sang hapon. Magakadto naman kita mga ka-K5 sa aton nga community awareness, peace, law enforcement and development support diri sa Negros Occidental. Magulang ko ay susundin at ang utos. Kaga maayong hapon gali, no, kay Corporal Gabrielio nga naga adulong sa akon pakadto diri sa K5 News FM. Madamo gid nga salamat, sir, no? Tani okay ka lang da subong sagwa nga nagahulat sa akon. Ipapayag na ikaw ay maaglahi kahit kag sa tanan naton nga mga viewers, kung may pa shout out ka mo, no, palihog lang comment kay i-shout out ko lang ina mga ka-K5, no? Basi tulog pa mga ka-K5 ang aton nga viewers kag listeners, no, kay oras naton daan alas 2:45 tibasi ko nga natuyo, ginatuyo ang aton nga mga viewers, hindi naton pagkalipatan mga ka-K5 nga mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Na wala labot nga nagainom ikaw sang kape para makabugtaw ikaw sa kamaturan. Apang mga ka-K5 no healthy kaga madamo ang benepisyo ang makuha naton sa DTX Coffee Mix, no? Itsura pa lang mga ka-K5 no, mainganyo na kita mga ka-K5 mag-inom. So ano pa ang ginahulat naton? Magainom kita sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 no, with ampalaya, chia seeds and desugared sugar cane extract powered mga ka-K5. So ako mga ka-K5 hindi ko mahilig sa kape. Apang kung mabalaan kung madamo sang benepisyo, madamo sang healthy benefits nga makuha ang akon nga kaugalingon sa amo nang ilimnon, sa amo nang pagkaon, ginapilit ko gid ang akon nga kaugalingon nga mag-inom, mag-take sina kag magkaon sa sina nga pagkaon. Kay syempre no, hindi man na para sa iban nga tao kundi para man na sa akon nga kaugalingon. No, kay importante nga health is wealth gid ya mga ka-K5. So subong, no, pila pa lang akon nga edad, at least kahibalo ko kung ano ang dapat ko nga kaunon nga mga healthy nga pagkaon, no, para nga likaw ko mga ka-K5 sa anuman nga sakit in the future. Kag syempre, kabay pa mga ka-K5 nga amo man ang aton nga mga listeners, no, dapat aware ka mo kag may control ka mo sa akong ano ang inyong nga ginakaon nga pagkaon nga mga healthy. Balay na mga ka-K5 or base kung natamaan na kamo sa sugar, natamaan na kamo sa asin. So, ilasan ina naton mga ka-K5 no, para sa aton nga kaugalingon. And of course, prevention is cure mga prevention is better than cure mga ka-K5. Gagamayong hapon kaya Corporal Jessamay Alberio ngayara subong diri sa Bacolod nagpakuno-kuno, no, maayong hapon lang tada mama kag sa tanan nga class 796, no, ngayara sa Engineer Brigade asang Himamaylan kaga sa akon nga mga batchmates ngayara subong sa Liganes Iloilo. Maayong hapon lang sa tanan.
1: Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa, ikaw ang tahanan ng aking lahat.
0: Kagkaroon mga ka-K5, magakadto kita sa aton nga kaplads, no, ang akon nga ginhambal kaginanga kung sa diin naghatag kita sang community awareness sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kabataan, no, kag syempre yara dira ang iban nga mga partner agencies kag stakeholders naton, no, kaga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno like the Philippine National Police, no, kung sa diin naghatag sila sang ilang knowledge naman niya about sa cause and effects sang illegal nga droga. Kaga sa aton nga Bureau of Fire Protection nga naghatag sang knowledge parte sa kung paano maiwasan ang sunog, no, kaya kaga syempre

yun, mga kaki-five, no? Parang wala sila sang hinulsulan sa ulihi. Parang proud sila sa ilang kaugalingon. Kag siyempre, para proud ang ilang ginikanan sa ilang mga kaki-five, no? Kag siyempre, para sa aton nga mga kabataan nga nagapamati, dira? Tapat at walang pag-iimbot kailan. Kasayang sang inyong iniskwilahan kung magpainto lang kamo, no? So, hindi gid magpainto mga estudyante naton, dira, no? Ang batas na. Knowledge is power, ligtas ang may alam, mga ka-K5. Hangat ng parsa, sarili lamang. So, gamiton, singtarong ang edukasyon para wala sang hinulsulan sa ulihi, para sa inyo kaugalingon, para sa future, para sa inyong buwas damlag, sa kaga para sa inyong mga ginikanan, no, nga maging proud man sila sa inyo. Kaga syempre, para maging proud man kamo sa inyong mga kaugalingon. Nga inabalang in the future, mga ka-K5, no, para sa atin nga mga estudyante, makambal ka mo nga, ay proud ko sa akon nga kaugalingon. Miskan, amulang ko niya sang una, hindi ginaman ko alam-alam, apang subong lantawa bala. Kay nakaya ko ang mga challenges, nakaya ko ang mga mistakes, no, nga turn into lessons na kon bilang isa ka estudyante. Sang una kag karon, I am proud to be myself, mga ka-K5. So amoy na bala nga mga tinaga, mga K5, ang dapat nga goal naton, no, hibaluon naton ang purpose ni Lord sa aton nga kaugalingon, no. Hindi kay maitsapera lang kita tungod sa isa ka organisasyon nga wala man sang maayong ihatag para sa aton nga kaugalingon, para sa aton nga pamilya. Kaga syempre, no, hindi rason nga pigado kita, hindi rason nga akig kita sa gobyerno, hindi rason nga may nautas sa aton pamilya para magsulod kita sa amo nga organisasyon, mga ka-K5. Kaga syempre, mga K5, no, oras nato, na alas 2:51 na kita sang hapon. Always naton i-remind ang aton kaugalingon, mga ka-K5, nga ang problema yara gid na, apang ang solusyon kung paano nato na masulbar ang isa ka problema sala sa amo na nga pamaagi. So kung nakahibalo ikaw, goods. Kung wala ikaw nakahibalo, mga ka-K5, no, pagpamangkot, mag-usisa kag mag-obserbarar kita sa kung ano ang gakalatabo sa aton nga palibot. Kaga syempre, para naman niya sa mga nakabalo, mga ka-K5, no, tagaan aton sang awareness kag knowledge ang aton nga mga kabataan nga mga nagapamangkot, no, para nga hindi sila bala, mga ka-K5, lalong sa kung ano ang gakalatabo sa bunga palibot. Kaga syempre, mga K5, na wala naton ginapromote ang amo nga organisasyon, apang ginatagaan lang naton sang awareness kag parang mabugtaw ang aton nga mga kabataan, mga ka-K5. So amoy na, mga ka-K5, no, ang parte sang aton community awareness. Pagkatapos sa community awareness naton, dira na magsulod ang aton nga peace o kung ang kalinong kag siguridad sa aton nga mga pumuluyo. Kay man kay balo na sila sa mga dapat nila buhaton, kung ano ang insakto kag kung ano ang sala. Kaga syempre, community awareness, peace and law enforcement, no, kung sa diin nga we are trained na how to be a responsible citizen and how to be a responsible resident sa aton nga barangay. Kaga syempre, development support, kung sa diin continuous lang gihapon kita nga nagahatag sa nga suporta, komunikasyon kaga maayo nga dialogo para sa aton nga mga pumuluyo. Kaga para sa aton nga mga pumuluyo naman nga nagasuporta sa pihak nga grupo. Hindi kamo namon mabasol, no, apang kabay pa nga mabugtawan na kamo sa kamatuoran, mga ka-K5, para nga
para sa aton nga kalinong kag seguridad. So alas 2:54 na kita mga ka-K5, no? Hasta diri lang kita danay, kagama kita ay kita sa daso naman nga Domingo. Madamo gid nga salamat, happy Sunday. Magpangamuyo kita para sa kalinong seguridad sang aton nga bilog nga Bacolod, no?

0: So sa liwat mga K-5, pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army. Kaga mas mabaskog nga pungsod. Kaga ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinaligay. Ako ang inyong lubos nga alagad, Private Celestial. Madamo gid nga salamat mga K-5. Kag happy Sunday.
1: K-5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500. Si adlaw-adlaw, ma, hindi ay konsan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka mag-arthritis samtang nagatigulang ko, abe. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw kung pag-inom sa ang DTX. Ang arthritis, tama ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints nagasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Femoricomitisis sa mga may edad, ha? Agod malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
4: Ang pagnami sang tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw ng DTX 500 Gagmitisis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabay luan sang gituag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Gagmitis, pagkalas 9 gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero gakahulog lang cellphone. Gakahulog lang cellphone, mas guyamo mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sin eh. Bangod once nga kulang kastulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya, hindi mayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron, apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
5: Kagkumun sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver, no?
4: So ini bangod tambok.
5: Oh, sini bangod sa aton nga diet nga mahilig kita sa rice, no? Extra rice pa diyan Sir GP.
3: So,
5: ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginasturo ini sa aton nga lawas sa aton nga atay as fats as for future use. Oh. So, apang ang fatty liver, nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nag-leak pa kadto sa aton nga dugo. So, mag-DTX sa 500 kag mighty si agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
4: Gusto na, Dok Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala inisang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag na gali ang imo atay kun magpachika sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
1: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
4: Ang pinaka end result si Doc Sam is cirrhosis of the liver. Alagaan ang atay, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: Diabetes, o nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why, hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes a toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So kailangan ng DTX 500 kag Mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your ALT, no, to know the conditions of your liver, no? Kay make it a habit every 3 months pa check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no, such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin kakadto tanan ang tambok, kakadto sa imo, atay, gapati liver ka. So save your liver, mag-DTX 500 ka, kaya basi hindi lang diabetes ang problema mo, basi makadevelop ka pa sa cirrhosis, basi makadevelop ka pa sa other liver
4: gano
6: diseases.
4: Domino effect na, Sir Boy mo.
6: Domino effect.
4: Puno na sa tambok imo selula. Alalan din pa na makadto na si mo atay. Kaya atay mo yan, madamo man ang tambok, di pa deliver ka. Mga siling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once again, di ka mag-untat, hindi mag-ayo ang ima.
3: Ganagan kas karne.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! DDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
7: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
8: Mayong adlaw, sumidores, welcome sa atong programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Son Martigala, and this time atong pagasturian, well, kabalo kita nga nagsaka kita sang 28 centavos sa aton nga kuryente sa bulan sang Hulyo. Ano ang rason nga ang nagsaka ini? Siyempre, pag-asabto ni nasang atong upod, pero tatingin na yung veteran kasi may mag-decrease man o may mag-increase sa atong electricity rate. Upod nato ng Energy Sourcing Manager sa Negros Power, Engineer Christian John Galiana. Hi, sir. Good morning.
9: Hi, good morning. Mayang aga sa atong tanan, kag mayang aga sa atong mga consumers ang atong Negros Electric Power Corporation.
8: Sir, diretso na kita. Nga ang nagsaka sang 28 centavos subong Hulyo.
9: Yes, that's a well, on the part of the customer, medyo masubo, no? Kaya may pagsaka kitang 28 centavos. So, ang rate na itong subong is 14 pesos and 13 centavos para sa itong residential consumers. So, kung hibaluan ta, ang primary gid nga rason nga nagsaka ang itong kuryente is kung way back nga May 26 to June 25, damo sa mga planta nga nagaladula, no? Kung na-experience naton during night time aton nga rotating brownout, may mga red alerts kita nga na-encounter sa NGCP which triggers ang aton nga manual load dropping. Ang primary nga aspect is kulang supply. Not only for Negros Power but sa bilog nga Visayas area,
8: okay, no?
9: So ang ini nga pagdula sang kulang nga supply, nagsaka ang presyo naton, ang bilis sa kuryente sa merkado. So ang merkado, amo ni siya ang wholesale spot market or ang WSM, no. May ara kita pagsaka nga sa from 10 pesos last month nag 15 pesos last for this month. May pagsaka nga 5 pesos. So ang pagsaka is ina nga nag-trigger man nga 20 centavos nga increase sa aton nga generation charge. So, sa inang abahin, si Negros Power naghangyo kay ERC mismo nga nagpadala kita sa aton nga sulat pamaagi sa Energy Regulatory Commission para mapaprubahan naton nga instead kung implementa ni siya tanan, medyo mas mataas pagintani ang impact sa aton ng mga consumers, no? Ang impact tani kung ginfulta is more or less 2 ka piso ng increase, no?
8: Na
9: tani nga masaka. So nangayo kita kay RC sa abiso, nagpaprubar kita nga ini nga pagsaka is implementar naton utay-utay for the next 6 months. No? So that's why instead of increase by 2 pesos, si Negros Power nag-increase na lang by 28 centavos sa subong nga bulan. So ini naman naging positive man ang response ni Energy Regulatory Commission sa aton, ginaprubahan kag inimplementar naton para lang medyo ma-suffer ang suffer sa consumers naton, hindi amo nakadako. Magin tagaan sila sang amuningan increase, but increase siya, but at least 28 centavos lang. Then another 6 months term ang pag-utay-utay naton sa pag-implementar man sang nabilin nga portion sang ini nga bulan.
8: Well, klaruhon ko lang yan, sir, no? Imbes nga 2 pesos supposedly ang saka naton, nag-ayo kita sa ERC nga utay-utay yon ta. Susubong nag 28 centavos na siya.
9: Yes, tama.
8: So, can we expect nga within that 6 months you mentioned, may increase kita? Kay gamat-amat kita.
9: That's correct, no? Kung nibaluan naton nga mabalik ta na sa nagligan nga bulan. So, sa nagligan nga bulan, may pagsaka ta 2 ka piso sa aton nga consumers. It's because nag 100% implement kita sa bilog nga power cost.
8: Okay.
9: Kay nakita naton sa subong nga bulan, mas taas pagid ang maging impact sa kuryente naton.
8: Okay.
9: So that's why na-project na naton as part of Negros Power nga magsaka pagid as compared sa nagligan nga bulan. That's why this is the right timing nga akin ang lanta mag-staggered payment. So utay-utayon ta na siya, kitungod mas masakit na siya on the perspective sa aton nga consumer ang pagbayad sa mas mahal pagid. So nanghangyo kita kay ERC. That's why si ERC naging positive man sa response niya nga mag-implementar ta instead of 2 pesos hambal ta kay na Sir San Mark is 28 centavos na lang ang naging take impact sa aton nga residential consumer.
8: Well, nga nag-ayo kita, no? Nag-ayo kita sa ERC, paano ini makabulig sa aton kag sa consumers man?
9: So number one gid nga nag-ayo kita kay para gid sa aton nga consumers. Mabugat kay ina ang ginmention ta nga kung wala ta naghangyo kay ERC is 2 ka piso.
8: Oo.
9: So imagine 2 na ka piso in tsaka ta sa nagligad nga bulan plus another 2 pesos. So ang aton nga rate is 16 maging 16 kung wala ta naghangyo kay ERC. So ang ini para at least matagan man sang pamaaging hindi mabugat ang balayran sang consumers kada bulan. So nginubra ta instead of 2 pesos, so 20 pesos siya. Then amat-amato naton for the next 6 months. So, we're look into consideration nga ang masunod nga mga binulan nga aton nga balayran is more or less hopefully magnubo siya. Para at least ang aton nga pag-utay-utay man medyo hindi man ang sakit sa aton nga consumers for the next 6 months.
8: Well, sir, since last month do nagsaka kita sa kuryente, subong nga Hulyo nagsaka man. Do we expect na magsigi-sigi ini or ano nga aton ginatinguan man nga para magdubo sin atong kuryente?
9: That's a good question, no. Kay kung nakita naton dako ang pagsaka, damo planta ang nagkaladula, dako ang supply nga nadula for the entire Visayas. So nagasuffer ang aton nga mga consumers not only for Negros Power but for the entire Visayas area. So ang ini ang ginatan-aw naton nga sa mga sunod nga bulan kay tungod nga amat-amat na nagbalalik ang mga planta nga nagkaladula. So we're expecting man nga malesen na ang aton nga rotating brownout. That will correspond man nga at least more or less manubo man ang presyo nga balayran naton sa kuryente. So we're looking at consideration na mga sunod nga bulan sa by August, September, October. Hopefully, ma-normalize na siya. Masiling ta-normalize, medyo ang presyo ta hopefully mabalik na way before sa pag-amuni mga kalamidad. No? So, base in-expectan naton nga kung normal lang nga magbalalik ang mga planta, is way lower ng mga power cost nga ma-encounter naton sa sunod ng bulan. No? So, that's why kita man, ginatanaw ta ang pag-implementar sa staggered is hindi man amuna kadako sang impact sa kay consumers kay nakita ta nga base sa mga sunod nga bulan ibase magnubo ang presyo sang kuryente. kung ang supply naton is sufficient lang kag sige-sige.
8: Mm-hmm. Well, sa mga other distribution utilities, sa pag-obserbera naton, kita lang gasaka or most or tanan gasaka manggit sa kuryente?
9: Well, for the data itself, no, makita ta sa Bugos nga Visayas nga distribution utility, not only sa kay Negros Power, may pagsaka gid. No? Mm-hmm. Aton nga mga kaupod diri sa Negros, even sa other nga mga electric cooperative like diri sa South kag sa North, no, mayara man sila nga gin-announce nga pagsaka, no. I assume basing iban is more than 1 peso or maybe lower or higher. So makita tang hindi lang siya unique sa kay Negros Power itself, but for the entire Visayas gid. Kay tungod nahibaluan ta nga ang ini nga supply nga problem naton is whole Visayas area.
8: Mm-hmm. Well, engineer, kabalo ako sulit-sulit ni no, pero mas mayo gid siya nga iklaro tani sulit-sulit man. Kita diri sa Negros Power, makapagusto kita balayhan, you know, gusto na magsaka sa susunod nga bulan, mapasaka ko 2 ka piso, mapasaka ko 28 centavos. Makapagusto ta na, makapagwa ta sang well announcement as soon as possible nga mapasaka kami kuryente.
9: Sige, sa perspective ng mga paggusto no. So number one is hindi.
8: Hindi.
9: No? Ang aton lang control nga price is under, kung nakita ta sa bill, is ang NEPSI-related charges. Mm-hmm. No? Fix na siya, why na siya gasaka, until such time nga si ERC may mando nga may pagnubo or pagpagsaka sa munang rate. Ginaplayan na siya, kay naproba na sa ERC. Mm-hmm. No? On the perspective naman sa pass-through, magsiling ta-pass-through ang munsang aton nga generation, transmission, kag ang mga other charges like mga VAT. No? Mm-hmm. So ang ini ng mga charges nga ginmention naton is amo ni siya ang hindi control ni Negros Power. So amo nang ginahambal ta ang hindi ring aspeto diri ni siya gasaka aganubo. Nga mo nang hambal sa subong nga bulan nakita naton may dako nga pagsaka sa generation charge. So pass through siya i-implementar sa Negros Power. That's why dako man ang mag-impact sa kay consumer. That's why ang perspective ni consumer is abi nila si Negros Power, kapag gusto lang saka. Mm-hmm. Kay tungod, ang ginmention, takay na nga pass-through charges, is nagalain-lain or gavari siya in every month. Like, subong may pagsaka, so hopefully by next month may pagnubo. Mm-hmm. No? But in this particular aspect na pass-through siya, kung may pagsaka or pagnubo, is gina-pass-through ta kay consumer. Kaya na-implementa. Like, kung we are anticipating a decrease, example, by the following months, so ang pagnubo sina, is implementar naman kay consumers. No. So amo na sa mga aspeto nga dapat lang may tsindihan sa mga consumers natin.
8: Hindi tayo kabatumato.
9: Yes, correct.
8: Okay, wala nang ligad ng mga bulan na ning tuig sa so, makita naton ang Negros Power ang well ang mahambal ko man nga may pinakanubo nga pagsaka sa tanang distribution utility diri sa Visayas, no. Nga araso nga hindi parehas tanan ang pagsaka sa every distribution utilities nga amas nubo kita ya pagsaka. Ano ang mga aspect nga amo sina?
9: Well, that's a usual na to nga pamangkotato, no. So every distribution utility mapa Negros Power ka man or mapa More Power ka man, no. Alain-lain ang aton nga kinanglanon. Mm-hmm. So parehas sa kung sa pang-adlaw-adlaw ta nga giho, lain ang imo kinanglanon, lain nga akong kinanglanon. So based sa akon nga mga requirement is may ara ko sang kakontrata nga ginakuan. Mm-hmm. So maghambal ta kakontrata, may ara ta sang power supply nga contract. So based sa power supply contract naton, lain-lain ang presyo nga gin-offer nila sa imo, lain ginahatag nila sa akon. So definitely hindi nataparehas sa pala ng aspeto. Okay. So number one, kung basic lang, kung daily naton nga activity, kung imo sakyan Grab, di ba mas mahal ang imo nga balayran.
8: Balayran, oo. Oh, eh.
9: Kung ako ya mag-jeep lang ko mas barato.
8: Oh, mas barato.
9: So ginatag ta sa example lang muna, pero ang aton nga requirement is lain-lain, that's why gilain-lain naton presyo.
8: Okay.
9: So every DU has its own uniqueness, has its own requirement, kag at the same time lain-lain ang ilang nga kinanlanon kada oras. Mm.
8: Lastly, Sir Christian, well, madamo sa mga palungkutan ng daan, madamo gakabati natin sa well Facebook, especially may aray kita sa increase, and at the same time may anak makita ligad gin-announce nga bill deposit adjustment. No, what's our message to our Negros Power consumers? Somehow, go ahead, sir.
9: Yes, no, sa amon ng mga consumers, especially sa aton nga Negros franchise area, sa Negros Power, gina hatagin namon sa inyo ang mga explanation nga may amoning incenses, may pagsaka, may pagnubo, especially subong, medyo may pagsaka naman kita. Nga, kabalo kami nga medyo sakit sa aton mga consumers. But please be assured nga ang aton nga kompanya nga naghimo gid sa mga tikang like pamaagi nga para lang at least ma-minimize ang burden sa aton mga consumers. Like subong ang inubra naton is para mas staggered ang payment sa pagsaka para hindi man dako ang epekto naton dire. So but still hopefully nga by the following months ang aton nga problema sa supply is maging stable na para at least mamitigate na naton kag we are expecting nga hopefully manubo na ang presyo naton sa mga sunod na bulan once nga wala ta problema. So gina-appeal namon nga kabay pa nga kita is maging efficient kita gyapon sa aton paggamit. Tanan naton nga kung pwede ta makasave, please do so. It's because this is really happening sa whole entire Visayas area.
8: Well, saliwat, Sir Christian, thank you so much. Gani kung may mga problema. For example, be ang topic natin, electricity rate. Wow, Sir Christian Villan, nag-nagata yun. Thank you so much for giving time sa ating mga kasumidores. I hope no, na at hagan kita sa explanation ni Sir Christian ang rason nga nagsaka kita sa 28 centavos sa ating electricity rate. Well, Dri, sa ating sa Negros Power, we're doing this platform para maka-explain kami mismo sa inyo. Hindi na mo makot sa pitupad balay mo da or sa mga FB friends mo da, kami mismo ang pamatii kaga ipamangkot. Message us on Facebook kung may mga palamangkotanan sa Negros Power official Facebook page. Saliwat, madabong kasalamat sa pagtutok. Nagini ang Negros Power at your service.
7: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tub-tub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: 101.5 News FM. Hitri, Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantok sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapa nami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
17: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
18: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyat.
17: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
24: Number 1 hit music station, 101.5. 101.5 K5 News. K5 News FM.
25: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Let it
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
26: Mula batok hanggang tiki.
24: Kitang-kita.
27: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
26: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy. Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
27: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
32: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
33: Pinakabarato nga data.
34: Sa Shopee. Off para sa
35: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
36: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
37: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
38: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
37: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
39: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
37: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
40: It's the best part of the day.

0: add up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Gah, mag-joyride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News.
12: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
13: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika!

0: X4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap!
2: Dala o magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
4: Bakal na sa mga butika!
5: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
6: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
5: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
7: Luter naman. Si Anibalis to nina. Ako may kinabatyag sa ako nga TL. Tuhod. Daw baginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag, nagpupo sa ako arthritis.
8: Gluterna Max.
9: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1, 101.5
15: K5
14: News.
15: K5
14: News FM.
16: This song is brought to you by
17: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Lumabas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
3: Weh, matiyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
7: Tigasi!
8: Tigalapa!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko
7: ang Extel!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
7: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM.
13: This song is brought to you by
14: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa ang DTX 500 gamay. Si adlaw-adlaw, ha, hindi ay kunsan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka magka-arthritis samtang nagatigulang ko, abe. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw kung pag-inom sa ang DTX. Ang arthritis, tama ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints nagasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Fibre Gagmaitisis sa mga may edad, ha? Agod malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
4: Ang pagnami sa tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw ng DTX 500 Gagmaitisis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabay luan sang gituag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Gagmay TC, pagkalas no ibis gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero gakahulog lang cellphone. Gakahulog lang cellphone, mas guya mo mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suppressin eh. Bangod once nga kulang kastulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya hindi mayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron, apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
5: Kagkumon sa mga Pinoy Dok Ramil ang fatty liver.
4: So ini bangod
5: sa aton nga diet nga mahilig kita sa rice, no? Extra rice pa diyan ni Sir JP. Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginastore ini sa aton nga lawas, sa aton nga atay as fats as for future use. So, apang ang fatty liver, nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme, nga nag-leak pa kadto sa aton niya nga dugo. So,

0: DTX sa 500 kagmayti si Agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
1: Gusto na, Doc Sam. Hindi nila pagbaliwalaon ang fatty liver. Bangod usually, wala ini sang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga naghubag na gali ang imo atay kung magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magandingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Ang pinaka-end result sina Doc Sam is cirrhosis of the liver. Alagaan ang atay. Mag-DTX 500. Mag-mighty C or pure C. Adlaw-adlaw.
4: Diabetes. O nga tawag nila hyperglycemia. Is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance. That's why hindi mo ma-process your carbohydrates, hindi mo ma-process even your proteins and lipids. That's why it takes it toll sa imo liver, ang imo atay, ang kululuoy. Pag diabetic ka, most likely gahubag man ang atay mo. So kailan ng DTX 500 kag mighty C kagid, no? So it's better to check your SGPT or your ALT, no, to know the conditions of your liver, no? Kay make it a habit every 3 months pa check up ka. Studies have shown that free radicals and oxidative stress affects several cellular structure of the liver cells, no, such as hepatocytic proteins, lipids, DNA, resulting to chronic inflammation of the liver. So all in all, pasimplihon tani, kung diabetic ka, hindi mo ma-process ang ginkaon mo. Diin gakadto tanan ang tambok, gakadto si imo, atay, gapati liver ka. So save your liver, mag-DTX 500 ka, kay basi hindi lang diabetes ang problema mo, basi makadevelop ka pa sa cirrhosis, basi makadevelop ka pa sa other liver
1: God
4: diseases.
1: Domino effect na, sir boy mo.
4: Domino effect.
1: Puno na sa tambok imo silula. Alalan din pa na makadto. Makadto na si mo atay. Yung atay mo yan, madamo man ang tambok, di pati liver ka. Manasiling sa mga medical doctors, untat na kaon, mantikaon, tamis. Kay once again, di ka mag-untat, hindi mag-ayo ang ima.
5: Ganagan no? Kas karni.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Matakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga artery

0: vessel sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I Care Go.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift.
11: OT.
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
16: Mal, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan. Niwang-niwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Gadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Galao magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul-katul! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
10: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News.
17: K5
16: News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.

0: GTX 500.
1: Masami ka pala nag-aumtas?
0: Kapoy sa trabaho.
1: Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasing kapagdingulan. Kalaman ang abiyan.
0: Mag-GTX 500 ka.
1: Kaysa GTX 500.
0: Ang stress,
1: malikawan.
0: Pagkaburigon, malimtan.
1: GTX 500.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing siya rin. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako itama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men.
14: May maka kag lavawaska
13: nga nagapataas ang enerhiya
14: kag stamina sang lawas
13: para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
7: OT,
2: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.

0: start up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana,
6: sipon,
5: kagubo,
6: tugas ang virus, kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Senior citizen ka na bala?
5: Kag medyo
6: lipato na.
5: Ipalik kag protektahan ang memorya.
6: Mag D3 Bio ka na.
5: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
6: Nga isa ka sahi ng brain food.
5: Gagantin luman sa aton uto.
6: Rason
5: nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
6: Hina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
6: May ampalaya extract
5: nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
6: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
6: Likawan ang komplikasyon
5: ng balatian.
6: Mag DTX 500,
5: ang pinakakampiyon
6: ng antioxidant.
5: DTX 500,
6: may DC,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: May DC.
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Different Bio Evening Newscast.
13: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Domingo, Agosto 16, 2026.
15: Makita ka ba rin kita live sa official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmapalayag magkita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz.
2: Sa mga headlines, kaginadulong sa Mighty C ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, minivan driver nga nag-hit and run sa lalaki sa Dalan Lacson, nag-atubang na sa himata sang biktima.
15: Samtang sa balitang nasyonal, mga LGU nagkabato na sa pinakadako nga budget sa 2027, pinakadako nga lokasyon sa history sang Pilipinas.
2: Sa balita international, US President Donald Trump nag-joke nga ang kunon ang Strait of Hormuz.
15: Kag sa balitang sports, sa Philippine Beach Volleyball Team sulod na sa Pro Tour Future Semifinals.
2: Sa ito naman, balita entertainment, bahay ni Kuya liwat nga mag-aabri para sa mga netizen. Lasay sa 7.
13: Ulat panahon.
2: Lasay sa 8, kagpara naman sa aton ulat panahon. Isa ka low pressure area o kun LPA ang ginabantayan sa pag-asa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Apang unlikely o kun wala ginalauman nga maging bagyo ini sa masunod nga 24 oras.
15: At naman ang magalaumon nga kalangitan nga magadala naman sa pag-ulan o kun thunderstorm sa Negros Occidental nga dala sa habagat o kun southwest monsoon.
2: Sunod sa pag-asa, apektado ang nakatundan nga bahin sang Visayas sang habagat pati na ang Luzon.
15: Ang high tide karon sa gabi ginaandaman nga magadanga taman sa tubtob punto 93 metros alas 9:41 samtang magtunod man ang adlaw alas 6:00 sa sini nga gabi.
13: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay sa 9 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpahayag sang Energy Development Corporation o kun EDC EDC. Yung ginatukod nila sa buong ang 5.6 megawatts ng binary geothermal plant sa Northern Negros Geothermal Power Plant site sa barangay Mailom sa Siral Sambago, kag target nilang mabrihan sa tuiga 2027.
15: Sunod sa pahayag ni Erwin Magallanes, Corporate Relations Head, para naman sa First Gen Renewables kag EDC, ang orinal nga 49 megawatts ang nga pasilidad ang ginbuksan na o kon ginbuksan sang 2007 apang ginpauntad ni sang 2009 na bago naman nga nagsobra ang kapasidad sang field kag oversize ini para sa available nga geothermal resource.
2: Bangod sini ginsaylo na o kon ginsaylo ang na-decommission nga planta sa nasulod sa Banwa sang Valencia o kon nasulo sa Banwa sang Valencia sa Negros Oriental, kun sa rin palayon ini nga nag-ooperate kun naghatag sang hindi magdubo sa 30 megawatts ang kuryente sa Visayas Grid.
15: Ang bag-o naman nga planta nga gitukod naman sa siyudad sa bagong nag-ausar sang binary technology agud magmatch ini sa available nga geothermal resource kag maka-deliver naman sa kuryente sa hindi magdubo sa 100,000 ka mga panimalay.
2: Lasay suggest sa iban pa nga balita lokal. Minivan driver nga nag-hit and run sa lalaki sa Dalan Lacson nag-atubang na sa himata sang biktima. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
16: Nagatumakay na sa police station ang driver sang minivan nga nag-hit and run kag ang pamilya sa biktima sa police station sa Victorias kagayina sang aga. Ang driver sang minivan naging kilala nga si Fred Lombo, 79 anyos, ang residente sang Lasambit nga syudad. Ginsiling ni Lombo sa exclusive interview sang K5 News FM Bacolod nga nahimo niya nga magpalagyo matapos sa bungoan si Alice Janjan sa Lacson Street sa tong Agosto 10 bangod sa kakulba nga yanabatsagan nga basi siya ang mapriso. Suno pa sa kay Lombo nga nahimo niya nga ipasipansipan sa iya mga himata ang salakyan bangod ginakabig niya ini nga malas. Bangod suno sa iya na bunggo na inianay ang likod gabayan sa salakyan sang ini ang nag-atras kag nagdugang pa ining pagkabunggo sa biktima nga si Alias Janjan. Naghatag na sa 50,000 pesos nga inisyal nga bulig ang driver para sa pagpabulong sa iya biktima. Apang suno sa pakaisa sa biktima nga si Romel Ramos, kulang ang ginahatag sa driver bangod ang average nga bill kada adlaw sa ospital ang hindi magdubo sa 90,000 pesos. Bangod sa subong, ginapabayad na sila sang kapin 500,000 pesos sa anong kaadlaw nga pagbutang sa biktima sa ICU.
17: Basihan ta lang to sa latest nga billing. Sa average lang ang laban firme nga ang maris dapat sina mga 90,000 sa daily nga kwante. I-averaging ta lang sa lima kaadlaw nga sobra na 400,000 ang bill mo.
16: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Congressman Albie Benitez, may mga tikang na nga ginihimo agud mabuligan ang mga problema sa foreclosure sa mga modernized jeep. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longga.
18: Ginpahayag ni Congressman Albie Benitez nga mayara na sang tikang nga ginihimo ang pamunuan agud nga mabuligan ang modernized jeep sa ilang foreclosure nga kaso sa bangko. Sunod kay Congressman Benitez, ginaistoryahan na nila sa bangko ang mga posibleng solusyon agod nga malikawan ang pagdayon sa foreclosures sa mga modernized jeep. Gitingwaan sa pamunuan nga imbis nga loan ang paghahimuon na lang a partnership ang matabo kung magsugot ang land bank kag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB para makabadayon sa gihapon ng pagbiyahe sa mga ini. Kung sariin, nakadepende na sa benta sa modernized jeep ang igahatag nila monthly. Sa karon, padayon pa ang diskusyon angot diri. Iniga balitang nadulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seeker V3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
2: Samtang unang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Bacolod nagresulta sa pagkakumpiskar sang 680,000 pesos nga ilegal nga droga. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
19: Arestado ang bag-ulang nakilala nga high-value individual matapos nga magpatigayan sang bypass operation ang mga katapo sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sang Police Regional Office Negros Island Region sa Purokgay Sano, Barangay Alihi sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang naaresto nga si alias Yuri, 18 anyos kag residente man sang amunga lugar. Ginaresto sa mga operatiba sang RPDEU si Yuri matapos nga iagindaho ang isa ka elongated nga sachet sang shabu kabaylo ang 1,000 pesos. Na-recover sa mga kapulisan ang dugang pa nga 23 tanan ka mga sachet sang ginapatihan shabu kag suspected drug proceeds nga nagdangat sa 2,500 pesos. Kaso naman nga paglapas ang Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginatubang sang suspect nga karon detinado na sa Police Station 7. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Ang sakatapusan ng balitang lokal, waste analysis and characterization study para naman sa basura ginpatigon sa Kabankalat. May kampiyon ng balita si K5 Ruvik Mungkal.
20: Nagpatigayon sa waste analysis and characterization study ang mga katapos ng Kenro kag solid waste management sa siyudad sa Kabankalan. Ini ang pagpatigayon sa segregation sa mga basura gikan sa 32 ka barangay sa siyudad o sa diin ginatipon sa mga collection team kag ginadala sa isa ka lugar agud isegregate. Ginpahayag ni Engineer Glesirio Cabatac Jr. acting Kenro sa siyudad sa Kabankalan nga ang ini nga data ang makuha nila sa pagpatigayon sa waste analysis and characterization study ang importante nga mangin basihan sa pag-update sa City 10-year Ecological Solid Waste Management Plan 2026 to 2035. Dugang pa sini nga iniman ang manginbasihan sa pag-manage sa mga basura sa syudad.
17: Waste assessment characterization study nga ini siya isa ka basic nga activity kag information nga kinahanglan naton baseline data para sa updating sa aton 10-year solid waste management plan nga nag-expire na last October of 2025. So kinahanglan naton nga i-update na nga since it was already 10 years ago nga nag-conduct man kita sining activity kag for sure no damo na nga changes na makita naton after sini sa aton activity makita naton lain na gali ang status ang aton nga bas.
20: Ginpahayag naman ni Engineer Randy Shason nga ang ini nga gipartisiparan sa 32 ka barangay sa siyudad sa Kabankalan kag pila ka mga commercial establishment, industries, institution kag iban pa nga mga sectors.
21: This year ini nga study we have 69 household nga gin-utilize all over Kabankalan and more or less mga 104 na household composed ng commercial, industry, and institution no? All over Kabankalan City.
20: Ang nasambit nga programa ang ginsugurat sa Sabado, Agosto 15, kag matapos sa Lunes, Agosto 17, kung sa diin sa bulig sa siyudad sa Kabankalan sa pagpamuno ni Kabankalan City Mayor Benji Miranda, kagupod kay Vice Mayor Divina Gracia Miranda, upod sa GSO, Market, kag iban pa nga ahensya nga nagtigayon sa among nga programa. Yara man sa among programang technical team sang EMB Negros Island Region, kagupod diri ang PEMO SWM team nga amo ang nagagiya sa pagpatigayon sa nasambit nga programa. Report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay Jesse Shetek sa mga detalye na sa atong mga balita national. Ginpalayag ni Executive Secretary Ralph Recto nga nagdangat sa 58.53 billion pesos ang alokasyon para sa mga local government units kung LGU sa 2027 proposed national budget.
15: Ginikabay ginibilang nga pinagkalako ng alokasyon para naman sa mga LGU sa history naman sa Pilipinas.
2: Ini nga budget ang pagagamiton para sa mga development programs ng gobyerno sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod nga dapat hatagan sang prioridad.
15: Kalakip sa mga dapat katuan sang alokasyon sa idalom naman sang local government unit fund amo ang 10 ka kilo nga libre nga bugas sa kada duha ka bulan para sa 8 milyon ka mga pamilya.
2: Lakip sa mga proyekto nga paggagamitan sa nasambit nga lokasyon amo ang farm to market roads, water systems, health facilities kag multipurpose buildings nga mahimo man nga magamit bilang evacuation centers sa panahon sang kalamidad.
15: Samtang naglabot naman sa 23 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Pilipinas kasunod sa paglastas ang bagyo nga si Luis kag Maymay subong man sang habagat.
2: Base sa reports ng Office of the Civil Defense kun OCD sining Domingo, nagdangat sa 15 ang nagkalamatay sa probinsya sang Benguet.
15: Tatlo ang napatay sa probinsya naman sa Rizal kag tatlo man ang napatay napatay sa Batangas.
2: Isa ka persona ang in-report nga napatay sa Quezon Province.
15: Nagkalamatay mga biktima, bango naman sang landslide kag rock slides.
2: Ilaman sa mga nagkalamatay ang natumbahan sang kahoy na lumos kag nakuryente.
15: Sunod sa OCD, isa ang Western Visayas sa mga rehiyon nga napiktuhan naman sang kalamidad. Magluwas sa Metro Manila kag iban pang bahin sang Luzon kag Mindanao.
2: Samtang apektadong operasyon sang kapin 40,000 ka mga eskwelahan sa Pilipinas bangod sang bagyo kag habagat nga nagdulot sa mga pagbaha, landslides kag pag-evacuate sa madamo nga mga pumuluyo nga temporaryo nga nagtiner sa mga classroom.
15: Nagsaka sa 8 milyones ka mga estudyante ang apektado sang sang class suspensions bangod sang sitwasyon kag madamo man sa mga eskwelahan ang nagkalaguba bangod sang indi manami nga lakat sang panahon sang pungsod.
2: Ginpalayag ni Education Secretary Sonny Angara nga bisar nga madamo sa mga classrooms ang nahalitan nga nagresulta sa pagkasuspender sang klase kinahanglan sa gihapon nga magpatigayon sang makeup classes agud makalagas ang mga estudyante sa ilang mga lessons.
15: Sa katapusan ng balita nga nationally hindi mag-recommend sang bag-ong sang school kalendar ang Second Congressional Commission on Education 2 o kun EDCOM 2 apisar nga magapila ka beses nga nagsuspende sang klase sa mga bulutuan sa Pilipinas.
2: Sini nga Agosto makapila ka beses nga nagsuspender sang klase sa mga public school sa pungsod bangod sa mabaskog nga pagbubo sang ulan nga gindala sa mga bagyo kag habagat.
15: Ginpalayag ni EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Marquie nga dapat likawan ang pagbago sang school kalendar bilang sa at sa hindi bayong alakat sang panahon sa Pilipinas.
2: Sino kaye ginalauman na gidman ang epekto sang climate change sa pungsod nga among nagadala sang tuman kainit nga panahon kag mabaskog nga mga bagyo.
15: Ginpatagman niya nga padayon nga nagaapekto sa mga estudyante ang kalamidad bisan pa nga baguhon ang schedule sang pagbukas sang klase o kung pag-umpisa sang school year sa pungsod.
22: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, US President Donald Trump nag-joke nga ang kunon ang Strait of Hormuz. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
0: Nagakadlaw naging siling US President Donald Trump sa tung Biyernes nga iya ideklarar nga teritoryo sang Estados Unidos ang Strait of Hormuz sa tiun nga maperde nila ang Iran. Kasunod sa iya ginpahayag, gindugang pa ni Trump nga matuod ini. Apang isa kawala ginhingadlan nga opisyal sa White House ang nagklaro nga joke o kun lango-lango lamang ini sang presidente. Sini nga Domingo ginpahayag man sang Deputy Foreign Minister sang Iran nga si Kazim Ghari Babadi nga ginapanag-iyahan sa Iran ang nasambit nga strait kag magapabilin ini nga teritoryo sang Iran kun sa diin nakadepende sa mando sang pungsod ang pagbukas kag pagsarado sang strait.
1: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
15: Philippine Beach Volleyball Team sulod na sa Pro Tour Future Semifinals. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
3: Nakasunod na ang Philippine team sa semifinals sang Beach Pro Tour Futures. Ang nalakip sa mga semifinalist ang mga duo ng Daisy Rondina kag Bernadette Pons, kag Nanday Kailem Progelia kag Sofia Pagara. Ang makatubang Nanday Progelia kag Pagara, Sanday Mayu Sawame kag Wakana Akishige sang Japan. Samtang magapaindisanay naman Sanday Rondina kag Pons, Abato kay Jana Milutinovic kag Jazz Rainer sang Australia. Ginapatigayon na nasambit nga pahambang sa Busan sa South Korea. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, My TC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
22: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, bahay ni Kuya liwat nga mag-aabri para sa mga netizen. May kampiyon nga balita si K5 Lori Gamboa.
23: Matapos ang duha ka celebrity edition, sumagabalik na ang Pinoy Big Brother para naman sa mga ordinaryo nga Pilipino. Amo ini ang ginistoryahan sang anay ka PBB housemates nga Sanday Bianca Gonzalez, Kim Chiu kag Gabby Garcia sa noontime show nga It's Showtime sa tong Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. Ang bag-ong edition sang PBB amo ang nagapangita sang nagaedad 18 tubtub 35 anyos nga interesado maging parte sang real-time show. Nagsugod ang audition sa itong Agosto 14 kag magalawig ini tubtub Agosto 31. Mahimo lang nga mag-submit sang 1-minute video ang mga auditionee nga magpakilala kag magpahayag sang rason sa likod sang tuyo nila sa pag-entra. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Pwede ka pa to gali?
4: Pwede pa kay Trantay ay 5 ang news mo?
2: Oo.
4: Pwede pa kay Trantay 4 ay media pa lang
2: doon? Oo. No? 34 and a half. 10 years
4: bahay
2: ago.
4: Ni Kuya, gigsis pa no?
2: Oo. Sa mga...
4: Ang franchise, king kuha sa GMA, ano man?
2: Guro? Hindi lang ko sure.
4: Or EBS-CBN, sige hapon.
2: Oo, kung anong sistema. Well, hindi pa ko updated masyado, pero ang subong update, may ano sila, may audition.
4: Pero namian ka sa BBB, sa tutuod lang ako.
2: Okay man siya, depende guro sa ano, pero I think isa lang ka season ni ang doon natutukan ko gid ang last ni bala, ang Ila Daimika.
4: Sa totoo lang pagwa sang data privacy bla ka K5G.
2: Oo.
4: Ano tawag na gani? Daw sila ginauna naglabag mo.
2: Kasi syempre yung mga
4: kamera sulod mo, no? Oo,
2: kitaon ito nga na, bisan sa CR.
4: Pero namian man ang iba nilang tao.
2: Oh, oh,
4: gusto mo magsilip-silip.
2: Real life, kung ano na mo ka K5 Rods.
4: Oo, ay gali.
2: Buwa sa mapasa, natato video.
4: So meaning, pwede malubag ang kasubuan sa Pilipinas kung may ara ka event like that. Just like sa sina. Kasi masulod ka sa kwarto. Oo. Siyempre, may nag-exist na ang roles ng Pilipinas mo. Okay.
2: Overtime na ta.
4: Ha?
2: Mga ka-K5, mamuyan tong dalag kong mabalita sa mga Domingo, Agosto 16, 2020 sa ES.
4: Bantayman buwas ang malawig nga edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunod ng Largavi sa program, kaupot si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, ako ang inyo, o kaming inyo ng intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatina.
4: Sa naman si ka-K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
22: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: Una,
25: magid ako sa akong body odor.
26: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
24: Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: capsule. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
27: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
28: It's the best part of the day.

0: Lorca, this song.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, this song.
1: Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bagong at eliminan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: Wala sang iban ngayong iban magluwas sa kamatuoran, sa kanginan, sa piyak sa mga kalingkang. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi akon katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Kristo. Samtang nagapanok sang imo tinigang kag nagapili sang imo lalaswahon karon nga gabi, akon mga balita igadulong sa inyo rekta sa inyo mga puruyan. Lorga, ariya importante nga balita ini. This becomes a public health concern already. Nagligad nga semana may nadakpan nga ginaaligar o konfirmado peke nga magic sarap nga seasoning. But silingon nga ti amo ini ang ginalakot kag ginapahatag sabor sa inyo sinitag sa tagsa ka mga pruyan. Sa mga lulutuon, halin sa adobo pagkatulalaswahon kag iban pagid nga mga suludanon, ini ang nagahatag sabor labi na sa aton mga kauturan nga mga pigado. Pero magluwas sa natikma sang kapulisan ari may ginsurrender kapin 1 milyones nga bili sang peke nga magic sarap. Paano ini natabo? Nano bala ang dire implications o kon ang makakulugbat nga epekto sini kag ang dapat andaman sang aton mga pumuluyo bangod ti wala kita kay balutob-tob karon kon ano bala ang ginagamit nga kemikal sang mga nagapatubas sang peke nga magic sarap. Imbes sa ini ginabugos sang MSG o kon vetsin kag iban pagid nga mga panakot o kon mga pasabor, ano ayhan ang yara sa peke nga magic sarap. Ugaling siling sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sang PNP, siya ti konpirmado naman ah nga peke ti wala na sang laboratory examination. Amo na gani siling ko nga this is supposed to be a case beyond the violation sang intellectual property code sang Pilipinas, kundi it should also be a case of a public health concern. Galing kiti ang gwa sini titko mo okay naman ang Nestle Philippines na confirm naman nga peke dito sa wala na lang yung sa bungog sang kapulisan. Siya bayda total peke naman ato kag nadakpan na tanan. Iti ang sunod ka pamangkot yan ano ang dapat ipaandam naton sa publiko nga ti mas barato ang magic sarap nga peke. Ti pero ari kadto antanay 1.2 million nga bili sang magic sarap gin surrender sa kapulisan. Let's have Carla Longa sa iya balita. Carla, good evening. Please come in.
1: Ninsungka sa katapos ang Criminal Investigation and Detection Group ang mga boxes nga nagaunod sa ginapatihan peke nga magic sarap si Suning sa Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod, Biyernes ang hapon. Sunod sa CIDG, ilaging kagtuan ang lugar kung sariin ginatago ang mga boxes nga nagaunod sa mga peke nga magic sarap products. Kaupod ang Police Station 4 kag representante nga gikan sa kumpanya sang Nestle Philippines. Nakuha ang hindi magdubo sa 1.2 million pesos nga balor sang peke nga magic sarap nga food seasoning. Sunod sa forwarding logistic company nga nagauyad sa among mga produkto, ang consignee sa among shipment amo si alias Chewy, residente sang syudad. Pahayag pa sang kumpanya, nagpromisa si Chewy sa ilang nga kuhaon niya ang mga box. Apang sang ginbalita ang natabo nga entrapment sa operation sang CIDG Bacolod, wala na ini nagpakita. Ini nga balitang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Lorga,
0: may update kita sa hindi gid lamang madugay gikan sa kay K5 Jong Bersales. Sa norte nga bahin sa probinsya, ibadaon ta ang balita sa duha ka kontrobersyal kag maka tulublag nga balita nagligad nga semana. Una, ang pagpatay sang isa kabana allegedly sang iya kaugalingon nga asawa, ang ginkabangdan ang pagbawi lang sang iya motorsiklo. Samtang karon dugay-dugay may ara man siya development parte sa lapsag nga nakitaan, ano na ba ang natabo sini. But first, let's have this development gikan sa Pentagon sang Estados Unidos, ang Pilipinas, Taiwan, Japan kag iban pagid nga kaiping nga mga lugar ang ginakabig na karon nga primary strategic point. But silingon nagapanguna na ini nga mga lugar nga dapat tutukan kag pabakuron sang Amerika ang ila sinidepensa sa pag-atubang sa China. Amoy na itatawag nga first island chain sa aton pa ang IDAS o kon magamba ka chain tibot silingon kadena ina. Pero ang bot silingon Pilipinas, Japan, Taiwan kag iban pagid nga kaiping nga mga lugar amo ini ang hilera o kon IDAS sang mga nasyon nga diri magabutang sang ila depensa ang Amerika.
2: Lorga Vista.
0: Kay tigin na lang tao nga ang una nga atakihon sang China amo ini ang Taiwan nga ginakabig sini bilang kabahin sang ila sini nga pungsod. Yari, pamatian ta ang report parte sa sining first island chain.
3: The Pentagon just declared the first island chain its number one military priority. The chain runs from Japan through Taiwan, straight through the Philippines to Borneo. The Philippines sits at the center of this wall of deterrence. Washington is digging in. Missiles, drones, and allies all pointing the same direction.
0: All right! Boat silingon!
2: Lorga Vista!
0: Ang first island chain, tiara gigita sentro sa tunga gid sining hilera sang mga kapungsuran nga diri maplastar sang ila sini nga mga depensa ang Amerika sa pag-atubang sa China. Tiyan mo ning ginasiling ko nagligad pa nga nagalala karon ang tulukay masakit sang China kag Amerika. Standby sa report ni K5 Jong Bersales.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Ang aton pabukas kay mga balita kag komentaryo for tonight sa Domingo nga edisyon sang inyo para tuntunan Larga Vista sa gyapon ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 indi lang masaligan nga tagdala sang ihibalo kinaalam komentaryo kag iban pa kada gabi diri sa Larga Vista kundi masaligan man nga tagpangapin tagpabakod sang inyo kalawasan sa pagpamatok pagkontra sang balatian.
2: Lorga Vista.
0: Standby sa iban pag inyong mga developments tonight. May ara kita sang balita 2.4 milyones pesos nga bili sang ginaaligar shabu methamphetamine hydrochloride amoy na ginakabig nga poor man's cocaine na kuha sa isa ka virtual assistant o kon VA employee na nung buot silingon sini.
2: Lorga!
0: Talalupang doon ini nga balita, banwa ha. Standby sa report sa hindi lamang madugay ni K5 Chel Patino. Unahon kong balita this time ni K5 Jong Bersales gikan sa San Carlos. Back-to-back reports na ano na itong natabo sa Bana nga ginaligar nagbuno tugtob mapatay ang iya asawa kagyadtong lapsag nga nasapuan sa tunga sang isa kakatubuhan.
2: Lorga Vista.
0: John, good evening. Please come in.
4: Yes, K5 Julius, maying gabi. Ang last nga medical bulletin nga ito nakuha regarding sa itong amay nga nagbuno-buno patay sa iyas ni asawa diri sa may barangay Refugio Proper, Banua sa Calatrava is critical ang iyas ni kondisyon. Pero buhi, gali, K5 Julius, previously. Oh, kaya recently sa pinakaulihin naton nga pagpahigangot sa Calatrava PMP pagi sa kay Police Captain Jesus Alba yang ibutsag nga sang adlaw nga Huwebes kung Merkules kung hindi kita magsala ila to ipasaka ang kasong parricide batok sa sining suspect kay Kipar Julius. Now, karon na, base sa dugang naton nga pagpangusisa, ano bala ang background sining suspetsado kay Kipar Julius? Naging kilala sa kay patay ang akong sining kuan nga
0: no problem
4: monitor o ha dai tangkit kay ang last niya nga weather medical bulletin na napataan ang pasakaan to sa isang pa-resign ko nomong
0: aha
4: ini si Tito Tito Narciso ato na to kiban kay Pab Julius nga liban nga ginpahayag sa iya sini nga bata nga itago talang sa pangalan nga si alias Dudong nga nagagamit ini sa illegal nga droga kag recently nadakpan siya gali sa drug bust operation way back April 20
0: John?
4: Yes.
0: Medyo nag-mix up kita. Si Dudoy amoning bata, ya wala ya gagamit droga.
4: Why?
0: Iniyang si Tito allegedly suno sa iya bata amoning gagamit droga. Paano siya kabalo?
4: No. Nakaupo din mutsag niya sa aton nga nakaupo siya kay isa ka beses kay Hiram Julius.
0: Uy, what do you mean ginupo siya sang tataya?
4: Nakaupod nga nagbakal.
0: Nagbakal sang ano ko no?
4: Sang illegal drugs. Ginsul.
0: Ano nga illegal drugs, Jong? May gin-mention siya specific?
4: Ang shabu?
0: Shabu? Uy, oo. Hala, diin ko no nagbakal.
4: Diri man lang sa San Carlos, kay Carl
0: Julius.
4: Ako
0: okay.
4: Ding kaya, on record, diri sa may proklubi.
0: Uy.
4: Barangay 1. Kaya ang barangay 1 is, nasilinta na sa nagliga daw, amun ang first barangay diri sa San Carlos nga una mo nga madungkaan kung halin ka sa norte.
0: Pero diri man ga star ang mag-asawa, hindi ba?
4: Hindi. Kalatrava na sila.
0: Ah, Kalatrava na, ya. Yeah. Okay, oh, okay.
4: Si taytay
0: na, na-mix up ko, Jong. Ang ginaminta, ya, okay. Nagligad, galit, dira man may gintiro, hindi ba? Sa barangay 1.
4: Oh, diri man.
0: Ah.
4: So, side.
0: Ah, okay.
4: Sa may purok kaingat.
0: Mm-hmm. So bali amo ni ano ni siya known gid man ini o reputed nga balaklan gid man isang illegal nga drogang barangay 1
4: daw kuna isa man sa mga barangay kay Pab Julius diri sa San Carlos nga may atra man mga drug pushers.
0: Uy, aha. Saksan o kuno nagbakal si tataya suno kay alias Dudoy.
4: Come again?
0: Saksan o kuno nagsugod bakal ang tatay niya.
4: Oh, dugay-dugay na sa itong wala pa ni madakpan kay Pab Julius.
0: Akagi ni siya dakpan.
4: Hmm.
0: Oh, okay.
4: Oh.
0: Nano pagit
4: na sa aton.
0: Oo.
4: Ni Police Captain ni Susalba ang hepe sa Calatrava PNP.
0: May mga pending pagit ni siya nga criminal cases sa Jong aside sa illegal drugs, why na?
4: May ara pa actually.
0: Oo.
4: May rape case pagit siya nga allegedly wala na purso.
0: Uy. So, wala nagdangat sa korte, prosecutor level lang?
4: Wala gid na nag-atras ang complainant.
0: Ah, pero napablatter sa pulis?
4: Oo.
0: Uy, hala. Oh. Okay.
4: Actually, kung napursuit, makonsider 3 counts gintani ko kay Pab Julius.
0: Buah.
4: Oo, kung isumatutal.
0: Okay.
4: Hindi ko lang madayday ang iban nga detalye kay identifiable abi kayo.
0: Oh, sige lang. Leave it at that na lang, ah.
4: Leave it at that
0: kay te immaterial naman kung sinong nabiktima, pero kag ang punto di Jong wala man may gin-file nga formal complaint kontra sa iya eh.
4: Gani?
0: Oo. So, ang gwa sina matupa sa sugid-sugid.
4: Kwan, inang positibo kay Pab Julius.
0: Pero gin-confirm sang pulis.
4: Oo.
0: Gin-confirm
4: sang pulis. May ara agad kung tani. O galing lang, ang problema, nag-atras ang complainant.
0: Aha. Okay. Diyos ko. Okay. Sige.
4: Na, pati sa nagliligad, daw galalain ang Calatrava PNP ba lang?
0: Aha.
4: Ara na kung tani. Pero, daw nagliwat pa ang desisyon sa ini pa lang. Pati hindi man nila suno pa mapilit ang ining complainant ni Pab Julius.
0: Okay lang. Oo, why ta may memo da? Oo.
4: Ti, sang wala lang gin lauman, bangod gid lang sa tong wala na baydan nga motor ni Pab Julius bala. Daw mo na gid tong nakita sang mga kabataan sining suspect the same time sa tong biktima nga si Mila nga bugat nga rason. Nga ang atong iya mismo nga asawa sang gabing atong kay Pab Julius last week kin patayagi ng yes ni nga asawa. Kag according sa kay
0: Captain
4: Jesus Alba, yes.
0: Sustain lang lihog ha.
4: No. According sa kay Police Captain Jesus Alba, prior pag gali sa tong nagluntad tong insidente, nigling suspect medyo influensyado na sa makaulubog nga ilim noon halin sa yes ni nga lubrahan. Na kag sang nag-abot ini sa ilas ni nga puloy-an, base amo tong nakapatrigger pagin sa iya nga kaakig ni Rev. Julius kay man why na siya sa iya sini nga kaugalingon mong bangod nga influensyado na sa makalubog nga ilim noon nan ti medyo masubo-subo kay according sa kay police ka pero kung medyo na-sustain lang kung tani ining suspect dito sa presuhan kag wala lang ni maka-avail sa plea bargaining.
0: Mm-hmm.
4: Basi hindi pa man ni matabo kay Pam Julius ang natabo sa ining pamilya Narciso, particularly sa iyas ni nga asawa.
0: Oh.
4: Kaya apat nga daan kabilog ang ilas ni nga kabataan.
0: Abo! Garanti at di, mga pilang pang idaron sa kabataan?
4: Ang kamagulangan is 16.
0: Ah, may edad-edad naman.
4: Ang ikadua lalaki is 15. So nang ikatatlo pila to? 13.
0: Aha.
4: So ang kamanghuran is daw 12.
0: Ay, 10. Ay. Ay, Diyos ko. Ti, ang gwa sina, siya ang mapadako na sa apat niya kakabataan ni?
4: Eh? Ti, according to sa mga kabataan to, dito na lang sila ma-star na sa ilas ni nga lula.
0: Bow, Diyos ko. Subali, subong, ti, wala sila ginikanan magtimbang.
4: The why? Why give ti pag Diyos?
0: Diyos ko. Lola nila, kaingod ba lang nila?
4: Amo pag ita, kay medyo malayo-layo.
0: Uy!
4: Halin sa Barangay Refuejo, ang hambal sang lola, dito sila sa may Suba. So when we say Barangay Suba, meaning, dito na lang sa may Calatrava proper.
0: Oh!
4: Malayo na halin diri sa may Barangay Refuejo.

0: pinakauli, malatong yung information ako alin sa CSWD, diri sa siyudad sa San Carlos, itugyan to nila kay Pa Julius sa poster, a license poster parent sa siyudad sa Sagay kung hindi din mapakita ang inibalang kung sino ang iya sini nga kuan, ang iya sini nga iloy kag amay abi nga nagabandonar sa iya dito sa may barangay Guadalupe. Kung sa diin ang nakasapo sa iya atong duha ka mga junior high school student nga magpakaisahan ay nga lunsay mga lalaki nga grade 8 ka grade 10 students nga mapadulong na kuntani sila sa mga eskwela. Andri man lang sa piyak nga kalye sa may barangay Guadalupe proper. So, namuto na ba ti Ari lang ang naghibi?
1: Ay.
0: Oo. So, parang pinakaulihin nga ba nga impormasyon ato na kwa. Stable na si baby boy.
1: Ay.
0: Kaya for the meantime, amo to. According kang Ma'am May Diaz, ilan ni nga gin pagapangalanan anay nga si Earl Agustin.
1: Ay.
0: Oo. Oh. Na. So damo pa
1: pero Jong, Jong,
0: yes.
1: Ana, pero how does it work when you say licensed foster parent? Siya na ni Bot Silingon ang mangin adoptive hindi. Parent na hindi pa.
0: Hindi pa, according sa CSWD hindi pa.
1: Okay.
0: So, temporary shelter lang siya kagigil.
1: Well, I'm sorry, pero ti amo nang gwa nga kun-kun sa mga pets pa. Daw halfway house, hapit lang da siya, nay.
0: No. Kag kung may araluyag nga ma-adapt, ti iproseso na naman liwat.
1: Oh, pero do ka interesting na, Jong, basi mapamangkot mong CSWD o kung nano, gid ba lang process, sina?
0: Sige.
1: Oo, oh, kay namin nga story na, namin nga story.
0: Tingo ang tapos, kay himaloon taman kung di nasubong si baby, kapusta na siya. Paano bala na nadulong nga bala dito sa Sagay City? Kaya according sa kay Ma'am Media sa nagligad, ang Sagay City abi ang pinakalapit nga lugar bala halindiri sa San Carlos. So, license foster parent kay Kipa Vilus.
1: Ay, kanami man sing istorya na when you say licensed foster parent, mga pila na kakabataan ang nag-agi sa iya? Because may data ko from the NIRPO, kagang ako na ibaruan nga may total of 2 cases subong sa probinsya.
0: Na abandon?
1: Nga foundling, nakitaan nga kabataan, 2 cases, pero buhi, at least. Kagtanan, diri sa Negros Occidental, ang iban nga probinsya, wala. Siquijor, 0. Negros Oriental, 0. Oo. Amo na si Baby, ano gani?
0: Earl Agustin.
1: Earl. Si Baby Earl at temporaryong ngalan, siya ning latest eh.
0: Gani. Oh, sige lang. Basi makakuha.
1: Oo. Kanami nga story ni Jong, kung magambal ka, ti anong ginabatsyag mo kung foster parent? Kalabay lang alabay kabataan sa imo?
0: Gani.
1: Eh ba?
0: Actually, kundi may ara nakasapon kay Pa Julius.
1: Mm-mm.
0: Kag may nag-volunteer, magbantay sila yung baby boy dito. Address sa may city hospital bala?
1: Oo.
0: Nga inang sunok pa mga 8 years nga why gid saya ka bata.
1: Uy.
0: Kabita na. Oo, kag siya gid tutani ang gusto niya gid. Gusto niya gid yung kanala ang makwan.
1: Oo.
0: Ang mga sapupo. Di ginabisuhan siya sa CSWD. Oops, hindi mo pag i-attach siya kay mong kaugalingong bata. Na kay hindi na pwede na ito makwan. Ito na pwede ma tawag sini, ma shortcut ang proseso.
1: Oo. Ano siya, nurse?
0: Again?
1: Nurse siya, nurse?
0: Hindi, ordinaryo man lang residente dito sa may barangay Guadalupe. Kikita.
1: Pero nag-volunteer siya?
0: Nag-volunteer siya nga siya na ang mabantay.
1: Ay, doon ka na, may man nga istorya ni kay Baby Boy, no? Kay Earl, no?
0: Oo, I mean, hindi ka-healthy bala.
1: Oh.
0: Based ako ato sa pictures ka nakita natin, healthy bala kakita Julius.
1: Gwapo nga bata!
0: Oo, na...
1: Do, Jong, pagkabunag ko, blamo amo na tsura ko.
0: hindi katingala.
1: Eh ba? Galing kay ang lain sa Iloilo ko ginbunag mo suno sa ginikanan ko, no? Pag-abot sang tatay ko, I think daw 2 days later, ginpangita ya ko sa nursery.
0: Oh.
1: Siling sang nurse nga, sir, wala di siya. Ya. Sige di na nga kun bata, sige to sa piyak na kwarto. Oo. Siling nga nga nurse out. Hindi dito kuya ginbutang sang nurse.

0: ginsiparar ko sa iban nga mga bata. Yun ang wayong. Kada hibi ko kuno, bilog nga nursery gabugtaw. Oo. Meaning sang gamay pa lang kuya, halin pa lang sang gamay ko, amanog tuga gid kuya gamo. Ay, berte. Basi amutong patimaan yung nga announcer ko magdako, no? Di ba?
1: Basi.
0: Basi, oo. Oo, the announcer ko kuno mo. Ay, perte. Tingin ko digin exile ko nila kung sa Prisuan, pagin Bartolina, yung ako nga ako lang isa. Ay, ay. Oo.
1: Isa ako naman yung history, suli, kay sang bata pa kuya, pero ti kay puson kayo nga no, hindi gani halos maghambal, pero ti sumong amo pang pinakababa.
0: Isang una, mahuluyaon.
1: Sa una, mahuluyaon, sumong ya, wala huya.
0: Wala huya. At ti bro, galing kay Mayo na lang na Jong, kung pagwa mo sa chance ang nanay mo, gauyat ka dayon sang imo, bala nga pusod. Ginimo mo yung microphone. Ewa? Na, amo na. Ay, oo. Gakadlaw-kadlaw lang ta subong Jong, kay at least ang Mayo nga balita ang kasanagan na lindira sa norte nga ang bata nga nakita buhi.
1: Gani,
0: man. Ewa? Ahay.
1: At the same time, ang atong insidente, Mandris may banwas ang Calatrava, na-resolve ba yun kay Kipab Julius?
0: Tigaling ti at the end of the day, hindi mo na tuya mabawi ang kabuhi isang nanay nga napatay.
1: Amo na nagaling.
0: Amo na to. Kag ang ending, di ti masubo nga kwanan ni nga buwas tamlag para sa kabataan nga mawadaan sila ya Iloy?
1: Kag bilog kabuhi, ginila ya nga inang
0: madumduman eh.
1: Sila permis ang natabo kay Pab Julius. Nakita ay, nila, abi mo.
0: Tanan sila nakakita?
1: Possibly, nakikita sila tanan according sa Panay Science sa itong 15 years old na interview na mo ni Sembray.
0: Ay, Ginoo.
1: Kaya ang 15 years old to, na interview na mo, during the incident, ara saya sa plaza, kagayas niya mga ang maybe dua ka manghod, ara sila balay.
0: Diyos ko. Ay, Ginoo. Ang mga manghod pang aras balay.
1: Oo.
0: Ay, Diyos ko. Ang mga magulang niya, Tosgwa.
1: Ang kamagulangan daw, ari diri sa San Carlos kay Rodrigo ubigaulo ubra mo.
0: Ay ay ay Diyos oo. Ko. Galing ti white may mo ti pangamuyuan to na lang ginaguro Jong eh mo na lang na may mo ta.
1: Gani man o.
0: Di ba?
1: Maski pa paano ang kabataan hindi man ma pan bala hindi pa misguided gigi pa gigi.
0: Correct. Kabudlay. Kagkabay unta nga ti ang tatay nila makatag sang nagakaigo nga ubay sa ila pagdako eh.
1: Oo, isa pa na.
0: Oo. Galing kay ti, paano ka makaubay nga ang imo asawa? Ginduslak mo imo, ya?
1: Gani.
0: Allegedly.
1: Ka pa, ti, actually, ang kwan, ang hepe sa Calatrava Pinping, nga sa kagamay-gamay nga bagay, awa mo gid lang na, nga wala lang na baydan nga motor, e may lumugid ka buhi isang asawa. Muda mo na balang Hipab Julius ang pahayag sa nagdigad ni Police Captain Jesus Alba.
0: Ti, pero bumalik gin man ang motor kay ginpataya asawa, ya?
1: Ti, waay.
0: Ah, ti basi oh. Kung ginpataya ba sing ibalik tricycle bla? Di ba? Ay, Ginoo. Amo ning problema kung kurto ang imo balang pasinsya, no?
1: Gani, oo. Oh.
0: Ay, oo.
1: Ay, ang bot lang gin.
0: Galing, ti, anon mo? Amo na gakatabo, gin man sa kabuhi. Ti, anon mo kay ang rapol sa iya nagtupa?
1: Gani,
0: oo. Ang kaluluoy lang galing ang kabataan.
1: Bataan.
0: Oo. Ay, nako. Sige, Jong, ah.
1: Sige.
0: So, ayos. Happy brand new week, ah. Kay Basi Abi sa mga tagpanamati. Tabla, dukad-downer sa aton. Dukad-depressing sang mga balita. Ta, wala na muna ginatago. Nga, ti, dipindi na sa kada isa. Ay, galing kita muna gina-report namon just to show you nga hindi ginman niya all the time nga matahom ang kalibutan. May gakatabo nga mga amusin eh. Pero kung paano naton i-handle, te dipindi na iya sa kada isa sa aton. Ah. Oo.
1: Kaya isa gani, gaka-absorb na naton mo.
0: Tiyo ah.
1: Oo, gadulot na pati sa aton, pati kita gaka-apektuhan.
0: Ilabi na gid-reporter, oo. Natural.
1: Kaya mo ginagara sa frontline bala.
0: Correct.
1: Kaya kalain.
0: Ti ako halin sang 19 years old, halin sa galapta nga utok pakadto sa gagwa nga tinai, isang tao kita, kuna na mo.
1: Gani?
0: Oo. Tigaling kiti, amo na ang obligasyon namon sa inyo as reporters to tell you the actual happenings. sa sining kalibutan. Otherwise, te, tanantang lang taon, talang gakaon sang kasag nga buhi, eh, te, mukbang. Te, galing hindi man guru, amo ng kalibutan. Hindi matawa mang kalibutan, that is true. Oo. Di ba?
1: Correct.
0: Ay, oo. Galing kiti, we can't say sorry, kiti amuning-amun nga obligasyon. And, well, galing kiti, sige lang ah. Sige lang, Jong. Mga muyo lang kita.
1: Gani ba? Sige, so once again, Kim Julio, sa muling madulog natin nga report sa Sinigabi para sa Larga Vista Program, madulog sa atin sa D3 Barrio Tech Family Card. Mighty siya po naman si K-Pab Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K-Pab News, Atan.
2: Larga Vista!
0: Ay, oo nga balita. Anyway, at least, ang maayong nga balita tonight, atong bata, ang lapsag, nga nakitaan si Baby Earl ang tawag subong sa iya, yadtong nakitaan nga ginputos ang ulo sa sakubag kag ginbilin nga nagasuli. Oo, sa tunga sang isa ka kampo may lang kay number one, hindi pa tama ka tag-as ang tubo. Ikaduwa, may ara duha ka mga lalaki, mga magpakaisa nga nakalabay kag nakabati sang paghibi sang lapsag. Tebra atong isaya kabalita nga bana allegedly ginduslak tubtub mapatay ang iya asawa. Te, number one, ang bana critical sa ospital subong ang iya kabuhi. Number two, pagapasakaan sa kaso sang kapulisan parricide ang ipasaka kontra sa iya. Samtang masubo nga istorya ang iya mga kabataan, ti ara subong, wala sang may matatap sa ila. Mahalang kay mayara lola nga nabilin nga posible dito sila anay matiner. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Chel Patinyo, VA, virtual assistant, allegedly nadakpan nga mayara sang shabu nga ginabarigya milyones ang nakuha nga bili sang suspected methamphetamine hydrochloride ining ginatawag nga poor man's cocaine o kun shabu nakuha sa iyati. VA ka nakatarong na kuntani isang imo nga ubra nagbaligya ka pa imo ya bato assistant guan niya BA imbis nga VA e ba doon takaroon dugudugay pagkaligad namang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi nga brain food. Kagatin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapab

0: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
7: Nag-aupod na sinibahin sa ngatong nga pagpangalagad. Standby sa report ni K5 Chel Patino. Aresya buho na confiscate sang kapulisan VA allegedly ang suspitsado pero kapin 2 milyones ka pesos. Tinano man niya pagkaimtan ni nga VA. Bagamba ka VA, dumay disinte ka man nga trabaho kung tanig ka sideline allegedly sang pag distribute o kung pagpanagtag sa buh. Detalye sa hindi gid lamang madugay. Mayang gabi ng pamilya Alon sabi, dira sa Dakbanwa sang Sipalay. Kag nagatamyaw si Raymond Alon sabi kay Bibot Agapito. Kag sa iya asawa nga si Isid. Sa kay pareng nga Norman Black Balinsoy, I hope nga nag-ayo ka na pareha. Get well soon kung wala ka pa nakagwa sa ospital. Mayang gabi man sa kay amigo Taonyot Badaos Jr. Dira sa inigaran sa kay Connie ang iya asawa ka kay John Paul ang iya pinalangga nga bata kagmayong gabi man. Sa kay Sheila Buok dira sa barangay Tangub courtesy ni K5 Jackie ni Pomoseno. Mayang gabi man kay Nong Edmund Diaz and family sa Gihapon dira sa barangay Tangub.
8: Larga Vista.
7: Mr. Den Villarreal sa Abada Sky kay Maring Joyce. Mayong gabi kag kay Marilo manaay tanan ni sila sa Abada Sky.
8: Larga Vista.
7: Or is it Vista Alegre din ang precise nga lugar dira? But anyway, let's have K5 Chel Patino sa iya sinibugos nga detalye. Parte sining operation sang Regional Drug Enforcement Unit na no ining nadakpan. Chel, good evening. Please come in.
9: Sir K5, Jules, daw tinalikdan nga weekend, grabe gid no ang operasyon sa aton mga kapulisan from Regional Police Drug Enforcement Unit down to every station nga operate ka K5 Jules sining mga drugista diri sa Bacolod. Kapito naman ang mga persona ang nagkaladakpan nga
7: ay, Chel?
9: Sa posisyon. Yes,
7: daw ano ni daw sting operation? Daw dungan initanan?
9: Actually, kay Sir Jules, kuwani ng dosundanay ng mga operasyon.
7: Ah, okay.
9: Kaya na-notice na ito sa Pilaman Kaadlaw, like so Good Friday, kay Sir Jules, una nga nag-operate for the first operate ang Regional Police Drug Enforcement Unit under NIR na kay Sir Jules.
7: Okay.
9: Adri mismo, no, sa siyudad sang Bacol, kay Sir Jules.
7: First time ni! First time nila nag-operate sa Bacolod.
9: Yes,
7: hello.
9: Under NIR na ya.
7: Correct. Correct.
9: Yes. So, ang ilang pag-operate na tabo ini sang Biyernes sang gabi kay Kay Sir Jules kag ang ilang subject sa ka 18 anyos.
7: Hubin. Jules, okay.
9: 18. Yes. Hubin katama kay Kay Sir Jules. Adri ni sa may barangay Alihis, specifically diri sa may Purok Gaisano. Sa may barangay Alihis. Kagdi nakuha no ang ilang subject na si Elias Yuri 18 years old kay K5 Jules kagining si Yuri kay K5 Jules upon pag-check naton sa iya background nakaagi naman igli preso sa same man nga kaso 9165 that was last 2023 ugaling kay minor pa siya that time kay K5 Jules so meaning to say daw natapos ang iya balang kaso under 9165 kay K5 Jules nakagwa ni siya. And after sinasuno sa iya, padayon ang paghimo sang illegal nga aktibidad kagti ako niya man kay Kay Sir Jules even ang presyohanay gani isang shabu kon pamangkuton ta siya sa Batman siya ang isa ka bulto kuno kay Kay Sir Jules ara sa 8,500 pesos ining suno sa
7: may trabaho ni siyang iban may trabaho ni siyang iban.
9: Wala ka Kay Sir Jules amo lang na ang ila nga di daw gina kalukar da abe ini mga illegal nga aktibidad kay Kay Sir Jules sa lakip ng pagbaligya sang illegal drugs ti after nga na preso siya nagbalik siya sa pagbaligya and this time kay ti hindi na siya minor kay Kay Sir Jules nang nakuaan siya sang kapin tunga sa milyon or masobra rather masobra tunga sa milyon ang balora sang inasuspetsyan siya bo that 680,000 to be exact kay Kay Sir Jules ha?
7: sorry Chel. Sorry, ako ya galing nag-mix up. Ang gin-report ko nauna nga kapin 2 milyones. Hindi gali ya. Amo to yang sa VA? Sa Bacolod to ya?
9: Yes, sa Bacolod na ya. This is kahagina sa kaagahon naman ya kay Sir Jules sa nagsunod no? Na pag-operate sa atin mga kapulisan. So una, Friday,
7: okay.
9: Si Yuri.
7: So kung itotal tatanan, si Yuri pilagani kapin pilato tunga sa milyon?
9: 688,000
7: sa K5 Jules. Oh, si Isirata sa 700,000 plus ang 2.1 kainas ang aga, kaagahon. So mga 2.8 in only 2 operations.
9: Yes, ka K5 Jules. Ang kaginas ang kaagahon, iyan niya sa Station Drug Enforcement Team ng
7: Makuha
9: City Police Station 1. But then, may ara kita sa information coming from the OIC sa RPDEO nga si Police Major Ryan Convocar nga connected ini ng mga kaso ka K5 Jules.
7: Uy!
9: Kasi allegedly, ining si Yuri, I don't know kung madumduman sa atong mga K5 last month siguro, may nakuha ang Station 1 nga kapin na 800,000 pesos na balor sang droga dira sa ilang area of responsibility kag suno sa information nga naglabot sa aton nga Regional Police Drug Enforcement Unit si Yuri ining source kay K5 Jules amo ning ilang nga nadakop.
7: Wait
9: kumbaga do connected.
7: Wait, si Yuri nadakpan nagligad nga Biyernes.
9: Yes sir.
7: Okay, iniya ang VA nga virtual assistant nga suspect na dakpan kay inas ang kaagahon.
9: Yes, kay inas ang kaagahon.
7: Sino ang kwan? Sino ang source? Si Yuri.
9: Ang source allegedly, yes, kay Case of Jules. Si Yuri ang source kasi connected ang kaso from region nga police. Ang ila information is coming from Bacolod City Police Station 1.
7: Uy.
9: Case of Jules. Kumbaga konektado ini nga mga kaso. Si Yuri ka kay Sir Jules ang nag-ako nga iya ang mga nakuha sa iya kag ti amo na ang kumbaga do amo nang ila dira nga business halin pa ni siya sang una sang didto po siya sa barangay to sa may puro kagaykay.
7: Pero mas dako ang nakuha sang kaina sang kaagahon.
9: Correct kay Five Jules.
7: Uy.
9: Isa naman niya sang kagahon, isa naman niya ka virtual assistant ang nadakpan sa Bybus Operation Man kag dito nakuhaan siya ka kay Five Jules sang kapin 2.3 million pesos nga balor sang allegedly shabu.
7: Halin man ni kay Yuri allegedly?
9: Well, sa ginalantaw sang aton mga kapulisan kay Five Jules kay ang from the information ang mga nagliligad pagid niya nagkaladakpan ang nadalagkuan man nga balor sang shabu is clean kay Yuri. Kumbaga daw siya ang source coming from barangay 2 kay K5 Jules nga mga ginapangwaya tubig nga mga items ni malaka K5 Jules
7: kining
9: mga shabu.
7: So ang gwa ni Yuri hindi niya simpleng drug pusher or street level individual, high value target. Yes. Na ginisya ko na mo.
9: Correct ka kay
7: Sir Jules,
9: in-identify niya siya as HVI sang aton mga kapulisan.
7: Pero, Shell, mag-amuna ka dako nga kantidad, but sa inyo, doon ala budigero na niya siya.
9: Correct, doon
7: budigero
9: ka kay Sir Jules.
7: Pero, doon si Utsu Anyos pa lang, Shell, ha?
9: Grabe. May sa history nga na preso man siya ka kay Sir Jules 2023.
7: Oo.
9: Kwan pa lang siya ng 16 or 17.
7: Oo. Pero originally taga barangay 2. Or dira lang siya gakwa sa barangay 2.
9: Dira lang siya nakapangasawa ka kay Sir Jules
7: sa
9: may
7: ay okay. Aha. Pero barangay 2 gid siya halin.
9: Correct ka kay Sir Jules sa mga address sa kundi siya bala nagdako gid siya kag nabata ka kay Sir Jules. Now isa pa
7: naman
9: kay Sir Jules.
7: Okay.
9: Nga daw naga kung baga doon mapabata ng pabata ang mga dealer sa so, mga illegal na droga kay Tika Inas ang kaagahon ining nadakpa naman niya si alias Meg ang isa 20 years old man niya sa K5 Jules kagatiging pamangkot na doon siya kung anong iya trabaho dito kagin siling niya nga iya trabaho siya bilang virtual assistant.
7: Uy.
9: Sa isa ka foreign account doon ka shopping platform ni K5 Jules.
7: Uy.
9: Nga daw dira ka bala mo order online.
7: Di may ubra man siya gali.
9: Yes, actually, isa na sige po mangkotang siling niya, gamay, abi ko no ang sweldo, kahit hindi siya full-time. So, Sir Jules, took 4 hours a day lang siya, nagyatrabaho, kag nagasweldo siya, I don't know kung correct, ang mga VA na to, actually, kadlagko itong sweldo, but to him, took $1 or $1.03 lang po no per hour. Ang iya nga ginasahod kay Sir Jules, amo nang iya nga ginpahayag.
7: Dugay na siya ka VA yao?
9: Do mga almost a year pa man lang kuno ka
7: kay Sir Jules. Iway pa na, establish anay record.
9: correct. Nami, may lang trabaho sa K5 Jules.
7: Correct. Kati, well, anyway, anyway, ti, bago ka pa mananggali sa trabaho, ti, nag-sideline kaya siya buo, ti, ara, may record ka na sa pagduso, galing niya sang siya buo. Amo nang masubo, so, da? Oo.
9: Kasi nga shopping platform niya.
7: Ay, yun lang kala, in grabe, no? Pila pa lang to, 20?
9: 20 years old.
7: Diyos ko, Ginoo ko.
9: At ikagasunod sa ito, mga kapulisan, lawig naman nga pag-monitor sinisa iya sa K5 Jules. Kag although wala pa siya record, no, sa pagkapreso, on the same case, ang inisya, o ang VA, ang ginakabigman nga high-value individual ka K5 Jules.
7: Te, ara ka?
9: Isaman siya. But actually, ka K5 Jules, may ginsend kita dira, no, ng portion sa aton interview with our OIC, sa Regional Police Drug Enforcement Unit, si Police Major Ryan A. Convocar ka K5 Jules. Ini-about niya ha, sa kay Yuri, aton pamatian ka K5 Jules.
7: All right.
10: Subject sa subong ng gabi ng bypass operation, sir.
11: Bali, ma'am, ang nakuha tang subject ay nagkapangalan kay Yuri Magbanwa. 18 years old siya. Kag presidente siya sang Purog Gaysano, Barangay Ilihis, Bacolod City.
10: Mga pilaman ka binulan man sir ang monitoring sa suspect.
11: Actually, ma'am, ano na siya eh, almost 2 weeks after na malapit-lapit siya sa kabulan, kay after na mag accomplish ang Station 1, ang nakuha nila nga dako. So nag-collaborate kami sa mga operatiba taman sa ground until such time nga nakuha ni si Yuri. And allegedly, doon sa information nga nag-gather namon, direct gakuha ang mga identified ang mga legalista. Sa atong mga pamuluyo, magbuliganay kita. Kung may mga information ka mo, hindi ka mo mag-atubili nga maglapit sa mga kapulisan para masugpo tanong illegal na droga diri sa lugar nato. Kaya balantaman nga ang illegal na droga, amunik ang source ang mga krimen. Damo katabo na kayo because of this illegal drugs. Magbuliganay lang kita.
9: Yeah, so kamuto ka K5 Jules ang pahayag niya Police Major Ryan Convocar. Dala na lang panawagan sa ito mga kumuluyo kay T, as of the moment, nag-operate na niya ang Regional Police Drug Enforcement Unit at Strike Anywhere ni Slavic K5 Jules.
7: Uy!
9: So, base, pamanigmatagam-tagam, no, mga nagahimo sa mga illegal nga buluhaton ka K5 Jules kay T, ang ilaman nga pag-monitoring, ang kumbaga do sige-sige man, hindi nagatapos sa ating manadakpan sila nga dako. After dira, trabaho naman liwat ka K5 Jules at tanga, malambot gid no ang ining source ang tanan-tanan nga droga, which is amuman actually ang source sa mga krimen nga nagakalatabo diri sa Bacolod, la let's say mga petty crimes kay K5 Jules dira na kuno nagasugod mo as per Sir Convocar. Kasi kung wala ka na i kumbaga ipasunod sang yup-yup mo dabi kay K5 Jules, ti maminsar ka nga mga awat ka, although ginagmaila na lechon
7: man ang iba ni ti ang iba na ti aray ang sa babae minimum na baylo ba nga.
9: Correct, okay, sa Diyos. Oo. Ang bailo,
7: bali ang gwa, gaan ka siya buo, hatag mo ang lawas mo.
9: Correct.
7: Oo.
9: Puso na sa mga kababayanan.
7: Grabe, no?
9: Ang nagagamit sa ding droga sa kay Sir Diyos. Gagmay nga sinawatay, let's say mga awat ka cellphone, hindi mo, bakal mo siya buo. Nagasugod sa gagmay, eventually, madako, kahit do, kumbaga sa imo, do ka okay, lang ka kay Sir Diyos.
7: Di may ara, Chel? May ara ko gani niya kaaging former addict, pati nung bakal bulong kananay, ya dalasa.
9: Ano to, sir?
7: Pati ang anay addict nga amigo ko, gaistorya sa akon, pati inog bakal bulong sang nanay, ya dalasa.
9: Ay, ala, magabaan ka na.
7: Ati, amuna, ya, amuna kalala.
9: Saluluoy lang ba kung nati... Mag-amo na yan sa K5 Jules.
7: Oh, grabe.
9: Do kalala, nagit na yan, mag-amo na yan.
7: Dason ang pagkabutang mo sa balay, haluna, aircon. Ikadua, oh, electric fan. Pati sa ulihi, kutsara, tinidor, dalasa na.
9: Correct, K5 Jules.
7: Do kabuisit niyang pangabuhi, mag-amo na siya, no?
9: Correct. Wala gid ka dalagaan kay K5 Jules. Wala gid ko may nakita nga nagagamit illegal nga droga. O kung nagabaligya illegal nga droga nga nagbilanto. Alaban sa ila, balda, gid ang pangabuhi.
7: Hindi may ara, Chel! May ara!
9: Ang ara, gali.
7: Oo, hindi ang ginbutang ni Labla ni Senator Risa Ontivero sa Senado?
9: sino gani?
7: Ang ginbutang niya sa museum eh.
9: Ah, okay.
7: Patay lang galing.
9: Ay, sapa na.
7: Oo, di ba? Grabe nga istorya, Chel. No? Ako ka pala ng Dugblay, buko bala.
9: Correct.
7: Oo.
9: Di ba notice mo man kay K5 Jules, even ang mga stations lang ang mga operation, at ang una, ako ni-compare mo, ginagmay lang bala nga kuha sa K5 Jules. Ang sunod sa ito mga kapulisan, ang mga pumuluyo na ito, na ang dapat matagam kung dalagkuan ang ginakuha sa mga kapulisan, meaning to say, gaanaw ang droga sa Bacolod.
7: Maistorya so, kita, Chel. Maistorya yes, kita, Buas, kay ang akon na piran, ang mga report mo, damo ang nadakpan street level nga not badaklisted. Diba? Di boat siling, anong boat silingon? Kung wala ka sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, kay usually kung badaklisted ka, meaning dugay ka nagabrigya, ang sunod nga pamangkot, amon eh, gadamo bala ang bag-o nga mga manugduso?
9: Yes, based actually sa kung paglantaw sa baguhan
7: na
9: yung pangalan, yung mga newly identified.
7: Kay nakita ko nga newly identified ka damo eh.
9: Yes.
7: Oo, di mo doon makitanay kita, Buas.
9: Yes, yes.
7: Oo, kagkapihan mo ko.
9: Ah, maano ka, mabruto diyo.
7: Na, oo. May ari pa di.
9: May bilhin pa to.
7: Ang barista, tagaling gabalatian.
9: Ah, gaubo to.
7: Atood ka?
9: Natamaan siguro sa ngayong vlog.
7: Ay, oo. Ati, balaan ta na, Buas. Takson ta ni Buas ang iya kapasidad.
9: Correct ka, K5 Jules.
7: Tigaling, Chel?
9: Yes, sir.
7: Siya ang ipabro mong iga-iga-iga?
9: Ay, hindi lang. Kasi malatnan. Tako na lang.
7: Why na dala? Kung why ka gaditri, ah?
9: Correct. Baklanta na lang siya ka K5 Jones, pero ano, siya na yabala sa nga D3, face mask lang yaton baklanta.
7: Hindi gani baklanta siya D3, tingalon ta siya.
9: Tingalon, kag puson sa babae.
7: Na, pwede.
9: Wala managay nung tubig.
7: Ay, hula, oo. Ay, oo. Anong favorito eh, ha?
9: Ah, kwan, do the do.
7: Ano?
9: Do the do.
7: Ah, abi ko suam.
9: Color ay lain man ay kasi sabi kung kwa nakagahon dira-dira na laban.
7: Chel, hindi na pagpadayuna day.
9: Maluoy
7: ka. Kita gini nga do ma disgrasya de. Ayo. Pero grabe nga balita ni ha, hindi ni light nga balita kay te. As you have pointed out, gapabata nga gapabata. And gadamo ang baguhan nga mga pusher.
9: Correct, kay Sir Jules.
7: Kakululbaan.
9: Actually, sana sa mga challenge sa aton kapulisan, man, kay Sir Jules, kay T, kumbaga wala sila sang kuwaan, bala sa information, especially nga T, mga baguhan ini, susuro yun, ganyan nila, yaka kay Sir Jules, kumbaga, start from scratch gid sila. Like yung ati kung may ngalan ka na yung adaan, ado ka post lang niya.
7: Correct.
9: Ang magsunod sa imo nga giro ka K5 Jules. But then again, to wrap this up ka K5 Jules sa atod mga kapulisan, kung dalagkuan ang makuha naton ng mga droga sa ila operations, meaning to say, gaduging ang droga diri sa Bacolod kag sa Bilogan Negros Occidental. But kung gagmayan ka K5 Jules na imbis nga i-bash nila ng atod mga kapulisan nga tiginagyan ang ginapangwa, yes sir.
7: Basi, Boss, pwede di ko kasugila noon one-on-one sa kay Convocar, bla? Hubin pa ni siya?
9: Yes, sir. Actually, may contact ko. Di siya, hambalon ko siya.
7: Di mga pila palang edad niya sin eh?
9: Based lang sa akon, mata, kay K5 Jules, it's heard mga 40s pala. Snappy, abi kay sir.
7: Do mga amo-amo lang tsura sa akon nga kahubin?
9: Correct.
7: Tuod ka?
9: K5 Jules.
7: Munang nanamian. Ha? Abisan niya tag ko pa na sa iya. Why man kuya gambal nga gwapo, kumugambal lang kuya nga hipid ko kag limpyo.
9: Pero mga linyada, nyo yaka K5 Jones, ni Sir Convocar, daw yung nanggin bata, bala yung tadlong niya daan niya. Wala, hindi na QA. Bala yaka K5
7: Jones. Kaagi, bakuna.
9: Tarong, gidya balao. Wala mambal ka, wala ginimuon, nga malain mo.
7: Wala gid ko nagsala, nga ginpa-report na kakaroon nga gabi daw. Oo.
9: Pero nagbaylo na ang kape ikaw na Boss Bala.
7: Ari lang di ang kape, gaulat lang kape di. Oo. Sige, Boss, kita na ita.
9: Yes, ka kay 5 Jules. Anyway, na nga ton, madulo nga balita sa programang Larga Vista, balita gikan sa patrol, kaukod si K5 Martin di maisip, nga ginadulong man sa aton sa Kaluan, sang aton nga DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Larga Vista.
7: Lapit 3 milyones ka pesos nga bili sang ginapatian shabu, methamphetamine hydrochloride, ining... droga nga moda labi na gid sa mga tawo nga may inog bakal perting masubo diri ang shabu nga amo karon ang moda kag amo ang uso pati tricycle driver pati tricycle driver kag manugtapas sa kampo gakalulong sa sini nga droga pero te ang balita banwa nga lapit 3 milyones ka pesos sa duha ka sunod-sunod nga operation isa sa tong nagligad nga Biyernes isa ka ina sang kaagahon. Pinakadako ang nakuha over the past 2 days, 2.3 somewhat ka ina sang kaagahon kag lapit 700,000 sang nagligad nga Biyernes. Amo pa na ang isa sa talalupang doon, lagko nga volume sang shabu ginadakop sang kapulisan apang nagadamo ang baguhan nga manugduso.
12: Larga,
7: balikan ta ni Blabwas nga istorya kay whether you like it or not, this is a public concern. Ang tawo nga wala man ang gapalibog sini ang sindikato kag kriminal. Balik kita pagkaligad lamang sini.
12: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
21: Squalene Capsule.
22: Nagapabakod sang aton resistensya.
23: Dala na ang omega-3,
24: fatty acid,
23: micro,
24: kag macro minerals,
23: kag isa ka hormone builder.
24: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
12: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
0: sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
1: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, maginom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 News FM.
21: News FM.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista!
21: Larga Vista!
17: Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles.
21: Larga Vista!
17: Larga Vista!
7: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista, and we have the former board member Patrick Lacson tonight. Board, good evening.
25: Yes, good evening, Brad Julius. No? Isanan mo tag palamati.
7: Sir Patrick, salamat gid sa tiyempo. Dugay man nga wala ko kabati. Tingog mo sa kahanginan. Musta ang kabuhi away from public life, sir?
25: Well, tiara-ara ko sa city government, kapunta kay Mayor Greg Sataya, no, as his executive assistant. But of course, it's more tao kaya schedule compared sa arata sa Vitao, no, Brad Julius.
7: I thought ganin nga daw semi-retired ka na eh.
25: Well, you can say that, yes.
7: Yes, yes. But ang nag-interest sa akin tonight is this. Today, nakita ko ang post mong nag-upod ka kay Congressman Javi Benitez, nagkadto ka mo kay former Congressman Limaw Alvarez. Anong boat silingon sa to? Is the congressman na getting closer to the plan of running for governor?
25: Well, hindi tayo mag-commentar sila sa governorship. Okay? It's a very popular question recently as far as provincial politics is concerned. Pero it's more of a Love Negros party, no? Brad Julius kay si Kong Javi, no? He's been asking his father and Congressman Albie Benitez, and of course ako bilang ya tiyo, pero bisig pa mangkot kung ano gidang history sang Love Negros, ang where did it dina nagsugod, anong sinong mga core members, of course ang mga mayors talaga sa Subong, no? That's amo nang common knowledge as we speak sa at present times.
7: Mm-hmm.
25: No, but if you trace back sa history sang Love Negros, so it started in 2013 pag challenge ni Anay Vice Governor Limaw Alvarez, former congressman, no, sa kay the late Governor Alfredo Marañon, no?
7: Uh-huh.
25: Matawag to nga do battle royale to abisang una sa 2013.
7: Correct.
25: I'm sure kadumdum kasi na.
7: Brad, yes, of course.
25: si Congresswoman Chiding Alvarez also appreciated nga din nagrespeto gid si Congressman Javi, no, sa balay ni Anay Congressman Vice Governor Limaw Alvarez, no, patag respeto pagkabaluyang amoy na gali ang nagpanguna sa lisang liderato sang Love Negros, so nagatag sa respeto.
7: Uh-huh.
25: Nothing to the effect of politicking or ano dugin ginabuhi lang namon siguro ang Love Negros kito, pero minan ta sa mga istorya Love Negros, but why taman ginatanaw ang ginaninan sina, no?
7: Correct.
25: So a welcome tong development on the part of the Alvarez family that includes vice of course board member Ralph Alvarez, Raman Tusi, and si Congresswoman Chiding Alvarez, Mayor Paul Alvarez of Ilog, and of course si Genaro Alvarez Jr., GR, former Kong. So it was more of a fellowship.
7: Yes.
25: And it very fruitful conversation. Javi was comparing infrastructure works, no, sa 3rd district and of course sa 6th district nga sa as far as ang development, no, sa aton mga makita sa aton nga mga constituents, labi na gid sa mga turista, magpasipalay, magpainubaan, ang 4 and 6 lanes ng mga highway, no, mga katahom nga gindayaw na niya ni Pangulong Noynoy Aquino sa tourism nga tourism program.
7: Yes.
25: And kana migit sang exchange of ideas, exchange of opinion as far as public service, and of course due time man niya politika nga istorya. Kagara tong imong classmate kag migit.
7: Na si Toto Bingboy.
25: Delphine si Delphine Binsay the 3rd.
7: Oo. The congressman we never had. Diba? The best congressman we never had. Yan ang kiti. Anyway, sir, I knowing you, by the way, sa aton mga tagpalamati, si former board member Patrick Lacson, ahead ni sa amon sa Lasal, asang high school kami, no? Batch, ano ka mo gani, sir?
25: Ako ya sa St. Joseph, kaya nag-graduate.
7: Pero sang sa Lasal ka, you were 90?
25: Ang batch ko, wala sila ni Mayor Paul Alvarez, Councilor Bacolod, Councilor Bobby Rojas, and of course ang makilala mo lang ginamensyonar ko.
7: Si Bingboy, 91 kami.
25: Mentionar din nga lang.
7: Sa batch 91 kami, Raymond Tungson, Bingboy Dinsay. Sino pang mga nagpolitiko? Chris Iscario eh. Oo.
25: Nakalabay mo ko ta sa inyo ba?
7: Oo, nakalabay ka man. Kamo ya 1990. So ahead ka mo sa amon. Oo. But anyway, aboard ang akon amo ni. knowing you, ay ikaw ya do herald ka eh. Nga kon ga istorya kita parte, like sa tong chimpo, nga naglagan si former mayor, karon congressman, Albie Benitez, ikaw gid una sa mga gin-interview ko about Albie.
25: I remember that.
7: Oo, ti, it turned out nga si Kong Albie nagdalagan gid mayor, ti, ginalantaw ko nga kumo kay ara ka kay Javi Benitez nagaupod base tuod gid man bala nga madalagan siya kay ara kamo.
25: Well, I believe especially to the our young legislators, no, local legislators of Negros Occidental, there is a clamor actually.
7: Uy, hala to odd.
25: Yes, but as far as announcing an official statement on possible run, that I would beg to keep my mouth shut.
7: Correct, no, correct.
25: I think it will not help anyone.
7: It will be up to him eh. Pero sa ari-aring pamangkot ko, ikaw naka-witness kagid sining ginatawag nga alliance between Love Negros kag UNEGA o United Negros Alliance, which started as una under Danding Cuangco. Ang pamangkot, board, I don't know if you can say something about this. May kaayuhan gid man nga nadala ining alliance kada wala na kontrahanay kada eleksyon?
25: I don't support that.
7: Uy.
25: Politics aside, migo ko man sila tanan.
7: Okay.
25: Mga upload ko na sa una sa provincial board, migo ko na lang sa gamay pa ko ang mga nagakalain-lain ng mga Cervantes de Publico, no, sa UNEG, both sa UNEG Sir Julius kag sa Love Negros, no. So kung tanawon mo, for me it is very unhealthy for a local government, a provincial government, a national government or a country na ginamonopolize mo ang politika na we agree upon not or we will do ginamonopolize mo na yan sa akon pagtanaw, ang tao hindi mo na yan matagahan sang option magpili.
7: Yes, no? Sir.
25: So it's the essence of elections is tigpinili. Ay, hindi lang mapili kita.
7: Correct, correct.
25: So tagaan mo option ang tao. So I think it's a healthy exercise that we're given the right every 3 years as far as local elections and every 6 years as far as president. So para sa ako niyang tao, tagaan tayo permit choice.
7: Mm-hmm.
25: No? So may the best man win, gentleman's game, wala ta diya ga insulto. Why ni we present programs, platforms, and let the people choose. So pa ang tao, tagaan mo yas ang opsyon kung di nang para sa ilang makabulig nga programa sa ila o kung platforma makapauswag sa ngaton ekonomiya o so aran na sa tao actually. So hindi
7: board
25: na, hindi na yang jutay lang kita ng mga
7: board Patrick.
25: Yes sir.
7: Sorry sir. Aririk taon kong pamangkot. Do you think it's good kun may ara inkwentruhanay for the gubernatorial post sa 2028?
25: Personally, I can only share my personal opinion.
7: Yes, sir.
25: Especially not only sa provincial, pati sa local.
7: Ah.
25: Importante na nga may exercise ta ang tigpinili ay. Mm-hmm. Mapili kita, in other words. And siguro, ara man ang challenge din sa nagpapili nga ang salig na ginahatag sila kung panalitan sila mapilian. Lang anong ginpasalig nyo da nga mga programa patupon nyo kag siguro every after a few years kung doon di satisfied ang tao sa imo ti tatik pinili ay sila man consider. So hindi na yaton problema ang so on and so forth sa istorya.
7: correct. So although of course we have to clarify nga ang gapungko nga gobernador for so long kapariho mo apelyido ha Lacson.
25: Yes sir.
7: Oo. Pero at the end of the day hindi ginman maayo board gali. I don't know basi mapatag mo ini balang pare ako madlagan subong sa sunod ikaw naman ha.
25: Subong nga mga tiun, subong nga mga panahon Brad Julius, ikaw kabalo kagid.
7: Yes sir.
25: AI transformation, ang information kadasig na, ang tao tanhalos-tanhal may cellphone na, ang pagka-well-versed sang pumuluyo as far with the flood control issue and what have you, sa tanahan nga katabuos pong sa Pilipinas, ang tao doon may awareness ng alain, no? Especially ang mga Gen Z. No? Inimuning nga representar nila ni Vico Soto, generasyon nila ni Congressman Javi Benitez, so on and so forth. So para sa akin, importante na nga

0: ang accountable sini sa isang nakapyot sa aton mga buwis, no, nakapyot sa aton pondo. So si kung wa isang amo nang check and balance, that is the ultimate check and balance, mm-hmm, the constituents choosing their leaders and holding elections for us to choose and for people both sides to present their programs and platforms. So ara nang challenge sa mga may gana magpapili, no?
1: Yes,
0: so
1: yes.
0: Para sa akin, whoever it is ang madagan gid man abi mapile sa next October, no, next year. So layo pa nang election, so that's why it is very premature to even give clues or mahatag ta dujo tayong hint abi kung para 2028. I think it's very inappropriate, Sir Julio.
1: Yes,
0: so
1: sir.
0: I hope nga makadesider man, may magdesider si Danaya Mahampal.
1: Correct. And so good pa man lining aton nga discussion. I hope some other time nga mapick kuliwat ang imo nga brains kag makuha ang imo insights. In the meantime, yes, former board member Patrick Lacson, sir, salamat gid sa tiyempo.
0: Salamat. God bless you.
1: Good night, sir. Good luck. Lorgo, this the former board member Patrick Lacson para sa iya maayo kon may ara inkwentro para sa Kapitolyo. Kati at the end of the day, kung wala thrila sa politika, hindi man maayo. To which I agree. Kati, kung puro lang istorya, pare ako subong dason, ikaw na naman. Ang pamangkot, ano gid bala? Ang katinaran nga gindulot sa aton nga katilingban. Lorgo Vista. Sa aton nga pagpanabalik, istoryahan ta. Problema sa mga modernized jeepneys, kagiban pa nga balita. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang itawag D3Bio. Ari ang mga dugang mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong tutunlan, patay, sir boy mo.
5: Patay.
4: Kaya mostly, ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses, such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na ang mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3Bio. Kaya ang D3Bio, gina-transform niya ang kuhani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin kag monocaprin kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So din kabe nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan kaya pa na, sir boy, kung nakaditribayo ka.
5: Sang kadamo sang almas ang D3Bio ag kontra sa kagaw, sa bacteria, kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
6: Yes, ang nami pagka si D3Bio, sir boy, kay ginapaluwer niya ang risgo nga magkabalatian ka sa kurason. Nga man ginapataas ang
4: ang imong mga good cholesterol,
6: no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
4: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
6: Oo, mabahimo
4: na nga bara.
6: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So
4: ga-eight lanes ang kuan.
6: Oo, nagalapad ang aton nga
4: blood sa dugo. Ang circulation ganami.
6: Oo, so mo na nga ma-prevent agadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatuwag balatian sa kurason.
4: Wow. Kaya na akong naka-D3Bio ka.
5: Na ako naka-D3Bio katuod.
7: D3Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Sa mga studies, no? Nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect, ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
2: D3Bio!
5: Ang air exchange sa imo sininga lungs, kampyon. Madula itong mga mucus, ang constriction sa imong lungs, maimbo.

0: prove no ang imong air passage. So kung ginaasma ka, mag D3 bio ka, Sir Boy.
1: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahi ka mo bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag na sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo tayo, nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 bio, of soft gel capsule, tumaron mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3 Bio.
2: D3 Bio!
0: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, Sir Boy, ano?
1: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Usually, ang atong gidya first and foremost sa ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
2: D3 Bio!
1: Damo, pagili nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
3: So, damo, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
4: hindi ka magmalipaton,
3: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano pala inom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga buti ka! D3 Bio! Health News! K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
6: May gabi lang kay amigo Taalan Takapan sa kay Leonardo Rilos, dila sa Barangay Tangub, dala na kay Merlita Malvas, Milikin Asibron, Roda Angeras Knight, dila sa Hong Kong, Janeline Encarnacion sa Moises Padilla, Manang Elena Publico, dila sa Barangay Mandalagan. Kabayunta nga nakainom na kamusang inyo DTX Premium Coffee. Amunay ang kape nga ginainom ko bisan gabi, bangod indi, digulpe. Ang iya sinipatam is among ginatawag nga stevia, plant-based sweetener nga sigurado pwede sa imo bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko kag may ara pa. Sanggano Derma, amo ining milagrosong uhong makabato sa balatian.
2: Larga Vista.
6: Antes ko pakilala ang iya mga upod, ari ay lantawan nyo bala. Antes ko magkadto sa istorya sa kay Marcelo Ochia, mapati ka mo sa indi, may damang nga nagapang siod sang insekto. Insekto ning damang. Gapang siod insekto. Tood, hindi lang niya gahulat nga mahapon ang lamok o kun langaw. Siya yan nagapang siod, nagapang ayam nga damang. Ari, lantaon ta, damang?
7: Those spiders wait for prey to stumble into their webs. This one carries its web like a weapon. The net-casting spider hangs silently above the forest floor, holding a tiny elastic net between its legs. When an insect walks underneath, it strikes, lunging downward and stretching the silk over its victim. Instead of waiting for dinner, this spider throws the trap itself. Follow for more hidden wildlife.
6: Hala! Kita nyo? Damang agapang siod! Gapang siod siya, wala lang nagahulat sa ibabaw sang kahoy o kon sa dahon sang tanom. siya mismo gapangita sang kalanon. Tiko ng dambang gani pwede nga magpaningwayan pang tawo, no? Oo, ina-insekto ayan pa ang tawo. Pero are, D3 bio, amuni hindi tagid pagkalimtan, yadtong tinipik sang kinaalam kag makatananhaga nga ibalo, makihibalo. Diri sa Larga Vista, gindala sa inyo sa Kalwan siyang D3 bio. Amo ini ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, nimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw sa lawas mo. Virus, fungus o kung bakterya, patay kang kagaw ka.
2: Larga Vista.
6: Upod yaman of course ang DTX 500. Amo ining kargado sang antioxidants. Magamba kita antioxidants, amo ini ang nagabalik sang battery sa imo cellula nga ginakawat sang free radicals. Tungod ang aton cellula gatuktok ini kung kawatan battery sang free radicals. Pero kung magtumarka sang DTX 500, ginabalikan sang battery ang imo cellula. Dimudo, layo ka sa balatian. Layo ka sa madasig na pagtuktok sang imo cellula kag pagkaguba sang imo lawas. And let's have Mr. Marcelo Ochia, Information Officer sang Bacolod Modern Jeeps Association. Nano bala ang pasalig sang LTFRB? May kaayuhan bala ini para sa ila?
2: Larga,
6: Sir Marce, good evening.
4: Evening, Pare Jules.
6: Yes, sir. Paring Marce, may gabi. Ate, may kaayuhan to ang ambal ni Mr. Mendoza?
4: Ate, pamatian ta ni Sir Jules, no? Ito, daw, bago pa man, kid. Tapos, so ano man guro ah, kasi guro at gayunon Manila, kaya hindi naman ni siya simple nga problema ang isutupang sa mga modernized groups.
6: Yes, pero I'll go back sir sa inyong mga pangabaya kag sa iya pasalig. Ang ginpasalig yan may subsidy ka mo, tag 10,000 kada bulan for 3 months. Pila ka units ni sa kada operator ang painan sang tag 10,000 ka pesos?
4: Actually, sir, 20,000 kada unit. No?
6: At 20?
4: Sa tatlo ka bulan. No? 20.
6: Wow, 20,000. Pilags, kung ikaw operator, nga may halimbawa, may shin ka ka-units, 20,000 kada unit kada bulan?
4: Yes, sir. Amo ginaserang ko no ang
6: matuwa. Ooh, for 3 months?
4: For 3 months, oo.
6: For 3 months. Bali, sa sulod sang tatlo ka bulan, ang pangitaon nyo, 11,000 ang bulan na lang para makabayad kamo sang inyong amortization.
4: Ate, dira gina sir, kung nag 31,000 ang imo bulanan niya, ti amo gina, madugang na lang ka 11 para makompleto mong isa ka bulan mo.
6: Mm-mm. Mm-mm. So medyo mamulumag-an man siya.
4: Ate, pakabulig sir, kiti.
6: Correct.
4: Bisan pa paano, amo na, may kamag-anan din man sa.
6: Mm-mm. Pero ang partiya sir sa padayon nga pagbiyahe sa mga daan nga jeepney, ano ang disposisyon?
4: So amo na siya ang amon gina ano gid no, ginaambal gid kay Attorney Mendoza. Nga dapat ang amo gid man na sir ang aton gina expectar.
6: Correct.
4: Kasi mas ano na siya, mas decisive na siya sa viability in terms niya sa operation, sa daily collection sa aton nga mga operation natin sir.
6: Oo. Kiti sa luyag mo sa hindi ang long term improvement sang inyo kaimtangan kun mabuhin-buhinan ang inyo kompetensya sa dalanon.
4: Yes sir, yes sir.
6: Mm-hmm. Ti ano kuno sir ang rason nga do nagaduwa-duwa pa sila?
4: Hindi madula ang aton nga kasi syempre actually may yung topic man si Attorney Mendoza no nga ti ang sa punto ya pablaka ginasiling bala nga ti sa pagpanglakaton pagsakay sa barko may mahulog gid mo
6: tuod
4: ti kay ang i-implement nila ya ba sige sa programa.
6: Mhm.
4: Ito ang iya pagani gina pasumbingay lang ginatawag mo sa sikwano pa.
6: Oo.
4: Kasi kung gusto naton paguhon ang mindset sa aton niya nga pagpangabuhi, kung ara kita sa balay sang pagawad kalinga, dapat unagin natin yung unahon ng aton balay.
6: Correct.
4: No, panamiyon sa aton balay, sa makaya natin, kag sa support niya, sa suporta naman lagi sa gobyerno, pagod nga ang mindset magpupudira. So, ano man assessor ang ginambalya, nga dapat ang convenience, ang bag-o nga modelo, kag ang gina-prescribe sa modernization, among dalon, agud mag-open man niya, ma-feel na to niya nga tila ay nakasubong, dapat mangintipid na yan nga to niya mindset ng pumulo yun.
6: Kagti, kahigayunan man sa mga drivers nga mangin mamumugon nga may bayad and may chance sila to become owners mismo sang isa ka negosyo.
4: Yes, sir.
6: Oo. Pero ano-ano lang taw ninyo, Sir Marce, feasible ang mga gintanyag nga solusyon ka LTFRB?
4: Actually, feasible gidya. Kaya nga amon gani na pangayaw gani. Bisan kaya ako, makaya gidya. Kasi kasi nag-four years na gidman niya ang implementation mo.
6: Mm-hmm.
4: No? So sa first year pa lang adraan niya, Sir Jules, maayo gito yaya ang viability sa negosyo.
6: Mm-hmm.
4: Tungod nga stricto pa to, nga simpo, kag wala gito yaya sa nagabiyahe nga wala sang papilis.
6: Oh.
4: Like sa subong.
6: Mm-hmm.
4: So, in short, kung kahit ginstudihan, kag in fact, gani, may mga cooperative, kag korporasyon, nga wala pa ganit na kompleto ang mga unit na gin-prescribe niya sa LPTRP.
6: Uh-huh.
4: So, nag-aambar pa gani ang tanan na 100%, except sa Turit, no? Kasi 100% na sila sa Bacolod South, iba 100% na sila kag sa NITSCO. So ang iba niya nga wala pa 100% nga tinguha pa nga nag-process pa sang dugang application sang loan.
6: Mm-hmm.
4: But pag taglampot na sa second year, third year, dito na naglain kay tungod nga hindi na stricto ang aton nga regulasyon in terms kaya sa pagpadalagan sa mga traditional nga mga unit sa dalan.
6: Oh. San o supposedly kuno sir mas start ang paghatag sang 20 mil nga subsidy kada bulan?
4: Ang gina-expectar namon sini ano mo sa last quarter niya sa tuig.
6: Aha.
4: Kasi ang ginahambal to ni Attorney Bigor Mendoza nga as soon as possible mga 1 week siguro ara na na siya nga ano as long as pa-comply lang niya sa kada operator.
6: Aha.
4: Ang iyaya nga mga requirements.
6: Aha.
4: So ti kay ang ginatan-aw na to dire nga ti while nagaano sila nagahulat nga ma-implement ina yang 20,000 niya yang ayuda, siyempre gina-align man nila ang mga banking institutions agud yang mamidyusan kung paano na siya i-recover nga pa kay since on hold ang ila yang direction in terms siya sa reposition.
6: Mm-hmm.
4: So as soon as possible ginaano ka ginahulat man namon.
6: So at least ang mayad-mayad lang din nga on hold ang pag-repossess ang mga jeepney units ninyo?
4: Yes, sir. Amon ang gin-assured niya sa amon.
6: Mm-hmm.
4: Nga ti si LTFRB naman niya ang financing institution, mga tubang naman niya sang kung ano dayang i-sanction sang base sang LTFRB nga layo kiti kabalo man ta nga public service niya nga kung di niya kinadalagag ang unit para iniya sa servisyo publiko ang ginatawag.
6: Pero may ara possibility nga ang mga bangko, mainly Land Bank of the Philippines kag DBP, will they agree to a ano ganing panawag sina recomputation sang inyong loan?
4: Yes, sir. Kay isa gito sa number 1 gid to namon nga panawagan kag request sa ila ang reconstruction o restructuring sang amon nga loan. Agod niya nga wala labot aside sina sa reconstructuring aside sina ang pag panubo sang interest since nga na default na siya kadako sa gidman sang interest.
6: Wow. Uh-huh.
4: So ti consider namon ti hindi gid niya namon kung hindi na siya ma-restructure kag matagaan sang maayo nga probability ang inang amon nga interest daw bugat din sa kayo kay mamuad lang mga mamuad
6: sa
4: interest mo.
6: Oo. Galing in the first place ti mga government banks man ini. kag kamo nagupod sa isa ka government program, I don't know if that would be a consideration man para sa inyo.
4: Yes, sir. Isa gin ina sa mga tungtungan naton ng mga bisis base sa pagplastar naton sa sulat nga ti programa niya, wala man ta di nag-upod kung hindi programa. Kag ti dapat proteksyonan gid ya sa nagadusog ug nagadihon sa programa.
6: Correct. Kag hindi man ay personal nga car loan ni.
4: Yes, sir.
6: Anyway, Sir Marce, at least it's good to know nga number one, ma-hold ang pagbutong sang inyong mga salakyan. Ikadua, may ara kamo subsidy nga mabaton na anytime soon. Kag ikatatlo, ti-restructure ang inyong mga utang. Pero sa tuod lang, Sir Amone, ano ang sentiment subong sa mga modern jeepney operators? Are you still happy nga nag-upod kamo sa programa sang gobyerno?
4: Ati tanahon tala na sa kung sa lingwahe sang driver ya tanahon tala na sa kurbada
6: kung sa bagay
4: padayon ginasa kay ti ang aton consideration ina siya nga mga bagay impression ara na siya sa layimo ara
6: correct
4: na siya sa programa.
6: Oh,
4: hindi na siya bag-o nga pala matin-an kag mabatian naton, ara na siya. That's why nagpartisipar ya ang kadam-an tungod nga ina siya, ara na na siya, but wala ina yung tigayon, so binbalik nila nga dapat amo na. So ti tanahon ta eh, kasi mapamatudan ta man lang niya sa realidad mo.
6: Correct.
4: Subong ti gatinguha man, especially bago pa man gin si Atty. Bigor Mendoza, so ti kabalo man ta nga kadamo na sang halin pa to kay Dilgra na, yasta subong, wala man ang tigayon, so tanahon ta na. Positive lang kami gapon, kaya wala naman kami choice mo.
6: Correct.
4: But kinanglan lang gid ya sang may pagpati lang gid bala, may faith lang gid bala nga kabay pa nga matutuod na ini nga ano or else ati ila man ni programa igo man kami nagtigayon man kami di ko ano man tapos na wala man kami mahimo.
6: Kag kung sa bagay sir lang, Sir Marce, ang bintaha man diri guro sa inyo kay lapit na lang ang presidential elections eh.
4: Ate,
6: oo, saluyag mo sa hindi. Makulbaan man ni sila bunun sang mga operator sang bullpen mo. Eba? Eba?
4: Di agi na pakanto.
6: O, pilangadaan ka mo kalibo? Tiyawat pa na?
4: Yeah, di pa na yan.
6: Oo. Ate, kung ako mamati, gid ko ya sa inyo yamo. Kung ako, ha?
4: Yes, sir.
6: Oo. But anyway, at least ang importante, Sir Marce, may ara pasalig nga makaguluginawa kamo anaya.
4: Ati, pero ti kung aton tanahon, isa pa dito sa ginrace namon, ang dako nga epekto, ang volatility, bala sa nga aton, bala nga krudo.
6: Correct.
4: Kaya ti, bisan tuod nga taga-antay ayuda pa inte, kung ang aton krodo regulated lang gid kagara lang gid siya sa level sang base sang aton structure sang kitian. Bisan wala pa nang 20 sira?
6: Correct, correct.
4: Munang gina istoryahan na mo bisan wala pa nang 20 basta plastara lang niya nga may financial lang. Base sa cost of production.
6: Oo. So ano, ano gaduso gamo gyapon sang fair adjustment?
4: Oo, oh, isa na siya sa ikaapat na siya namon na request. Nga ti lain na ni Subong, ang inflation, Subong di na ni basta-basta. Pero ti may latest man nga development ang Manila nga daw nagabiho naman sang adjustment sang aton fare. Pero probably sa Manila ni siya nga label, but ginatinguhan Manila nga nationwide tungod ng increase naman sila dito sang wage increase mo.
6: At ikaayo.
4: Sa National Capital Region. So, probability na. So, medyo id kami Subong sang pag-monitor kung ano ang direksyon sining pag-o nga ano, appointed aton nga chairman. So, hopefully, nga malabot ini kay ti ano lang nimo kung sa siling ka what is 20,000 kung
6: correct
4: man gapo ng aton next after sang let's see dako gid bala sang ano kay tanawa bala isipon mo lang naton ang aton nga krudo ara sa 3.5 ang aton collection ara lang sa di magsaka sa 5,000 tungod sa kadamo
6: sa competition. So, but so, break even lang para sa krudo, galinggwa, sini?
4: Hindi ka break even kung basihan ta ang cost na ito. Hindi ang krudo na ito, 3515 may sweldo pa sa dua ka empleyado.
6: Hindi, what I mean, ang ginakita sang unit, makadto lang sa krudo.
4: Kukadto lang dito sa krudo. Especially subong ha, ang nagsipa naman siya sang dako nga pag-abante.
6: Gani? Oh.
4: So, hindi niya kami magtanaw kung ano lang niya, as in daw ka daw about kung anong impact si Nick, iti kagamay isang ano, isang 50,000 sa isa ka bulan niya,
6: sa bagay.
4: Kalamatan, tani nga pundo, no?
6: Mm-hmm.
4: Pero tiko isip-isipon mo gidya sa isa idea yung aspeto, hindi ni ka ano kasi kagamay more below break even mo.
6: Oh,
4: kung naman everyday wala tama ini siya basi hindi pa gani guro ka support ya additional 15,000 para sa makumpleto ang isa ka bulan.
6: Wow, Diyos ko. But sige lang.
4: Hindi pa bala, everyday mo yung nga operation, deficit ka.
6: Oo.
4: Tibiin mo takwaon ang yung deficit.
6: Gani. Amo nang problema da.
4: Nagapundo na siya, kagaling pa na siya ng ligad yung deficit. Nagapundo lang siya na nagapundo.
6: Mm-hmm.
4: Yung apektado, siya nagpautang kruto.
6: Ah, amo nang problema da. But anyway,
4: in fact dako ang amon subong niya nga lalagsun sa kruto nga mga previous pa nga mga ano. Ti amo na. So basi maabot ang simpo, wala na kami bakal kruto, di na kami kapadalagan.
6: Amo na, kag ti affected ang tanan magamo sina.
4: Oo. Division may 20,000 pa siya, Sir Jules.
6: Gani.
4: Amo na malang na yang dalagan sa nga ato niya nga daily operation. Wala gidi.
6: I don't know kung si Congressman Albi may ara man daw siya ibulig sa inyo. I don't know kung nakaparabot na siya kung ano ini.
4: Si, batihan ta to sa iya to git pagwa to nga statement, partnership. So, ano nga klase ng partnership? Pasugot ay ang bangko, kasi bangko na sila. So, tanahon ta. Ano,
6: yes, yes. Ano, what do you mean partnership? Partnership between him as a private person and kamo?
4: Nan isa na siya oh. So tanawon ta kami nagahulat-hulat lang kung
6: sige.
4: Ano gyud ang composition.
6: Yes, sir.
4: Kasi open gi kami sa sinaiyang suggestion.
6: Oo. Sige.
4: Kung baka pamayo man lang sa negosyo kag sa pagserbisyo publiko.
6: Mm-hmm. Sir Marce, sorry wala na ko sang durong at tiempo. I hope kun may ara gin man makakita nay kita liwat tomorrow. O sa palabuton ng mga inadlaw diri sa K5. Sir Marce, salamat gid.
4: Yes, sir. Salamat gid sa tiempo, kag salamat gid sa tion nga ginatag para makahatag pa kami sang pagpatag sa publiko kay Mengapi. Imo tanan nga tagsalamatin sa Dios.
6: Good night, good luck, Sir Marce.
8: Lorgo Vista.
6: Marcelo Ochia, Information Officer kag spokesperson sang Bacolod Modern Jeepney Association.
8: Lorgo Vista.
6: Manti mayo-mayo na lang niya subong ha. Sang unaya ang driver, welga sa dalan.
8: Lorgo.
6: Subong niya, ayating mga modern jeepney operators, tinagapangabay sa gobyerno, bitamdaman ang amon nga kahimtangan. And most of all, I think this is very important, dapat tandaan sang gobyerno nga ining mga negosyante, amo ang nagtaya sang ila reputasyon, kag sang ila kaugalingon lamang ma-implement ang modernization program sang panguluhan.
8: Lorgo Vista.
6: Di hindi ya pwedeng matapos mo to sila ibilin sa ulanan samtang nagabundak ang ulan, ikaw ya madalagan pasulod.
8: Lorgo Vista.
6: Amo na lang, don't leave them out in the rain. Nagakadapat lang tabangan ini sila.
8: Lorgo Vista.
6: Kag nagakadapat man tabangan ang mga daan nga jeepney drivers and operators.
8: Lorgo Vista.
6: Pero puwera ya ha, inang mga grupo nga nag-idot kag nag-barina bala sa mga jeepney drivers and operators nga hindi ka mo magupod sa modernization program, because at the end of the day, ang aton pangabuhi should always be forward. Always look forward. Abante kita, hindi mag-atras.
8: Lorgo Vista.
6: Pero huwain ako sang tiyempo ah. Kim Flora, maayong gabi. Amat-amaton ko na lang ini. Gina Purano, salamat gid. Apalihog sa aton mga tagparamati ang mapag-greet bala. hindi talang pag-i-flood ang mga ang aton nga chat box, ang comment section para nga magaan ta tiyansang tanan. Paliog isa lang ka greeting, isa lang ka post, after that pabay-in na para magaan ang tanan tiyansa nga hindi nga i-flood ta. Plus ni kay Kim Flora, damu lawig-lawig dyati. Si Vincent Haudines, ara na ya sa punta. Okay, Tristan Gulay, maingap eh. Johnny Mai Ritita, Jongjong Marfil. Okay, bawo ka damo. Gina Purano, tapos na ini. Okay. Alright, ang iban buwas na naman. Huwain ako sang tiyempo. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod sa kay K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. As always, ang inyong alagad sa mikropono, Julius Mariveles. Nagpasalamat sa inyong pagpag-iupod. Good night for now. Thanks for joining the show. Salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matud nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
9: ako, tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
23: Ano kayong engineer man?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
24: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sa 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
3: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
24: Mm-hmm. Husto Doc Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
3: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
24: Mm-hmm.
3: Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
24: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
3: Ang BDNF, Sir JP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
24: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ayhan?
3: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
24: Oo.
3: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagidi, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag MyTC at ikampiyon nga kon epekto. Nanotice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
24: Oo, ganagan, amat-amat.
3: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: DTX 500!
22: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na!
22: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
2: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
2: Di na dala subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man 120/80
22: DTX 500 nagis DTX 500 MyTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon sakit tayo na akong ulo ti inom ko MyTC alkaline vitamin C
7: kag subong kanami sa akong paminsaron
22: MyTC mapalit sa mga
8: para sa libreng nga check up bisita halang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
8: Yulo Street Corner Snart fronting Midtown Hotel
22: Iloilo City
8: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center
22: Roa City
8: Atubang sa PLDT McKinley Street
22: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center
8: Calibo
22: Reventor Building
8: Osmeña Avenue
22: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center
8: San Jose Antique
22: Wantiong Building
8: Barangay 8 Bagumbayan
22: Fronting kay Sun Mall
8: Amar Alternative Medicine and Wellness Center
22: Kulasi
8: National Highway
22: Kilid sang LBC
8: Clinica Alternativo Medicina
22: Kabangkalan Branch
8: located at ACM Building
22: Texas Street, Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office,
22: and
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City,
8: Ernai Street,
22: fronting Paglaom Sports Complex.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, Ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals, o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system, ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells, kag cytokines, agud suguran ang inflammatory reaction. Apang, kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
3: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: A good malikawan o matap na ang inflammation kon pagpalanghubag sa GP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon sa GP.
3: Like okra, bi? Gabang,
2: balungkay,
3: takway.
4: Takway.
3: Damo hindi na mana.
2: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
3: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
2: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kada adlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
3: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
4: Masami.
3: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka nakag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agun magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
4: Gusto,
3: ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic kay magpabulong na. Oh. Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng konsip mo. Makanto ka kay mabakal ka dito X500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
10: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
24: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
11: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
12: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape sa balot sa likod nila sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimok kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
3: DTX coffee mix.
12: DTX coffee mix.
3: Pero kung may kwarta sila, sir,
12: may budget.
3: May budget.
12: Kung gamit may budget,
3: siya, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gituwag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na gin.
3: Bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Camille.
3: Yes, so, right. Pinaka-the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
12: Uy, kampiyon.
3: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga kana.
24: Why na gel, ha?
3: Pangayoy nga, anay ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
24: pike.
3: Pike na. Kapon, libot sila rin sa takulingo.
24: Ay, gali ka?
3: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
24: Abaw!
3: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
24: Pikoy.
3: Tay, mabakal mo sinaway mo ka balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya. Sigurado.
24: Amo na legit.
3: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
24: Extend. Gayuman ni engineer.
12: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
12: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
3: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa cellula.
24: Patay ka.
3: patay ka Japon, hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Mm-hmm. Gamay lang ang portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang litribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang litribayo bangod sa iya nga MCT, kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya sir boy sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
6: Pigaw na absorption sa lawas.
3: So di na magamit ni cellula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si cellula ga-produce da sang ano gitawag free radical sir boy.
6: Correct?
3: Mm. That free radicals amo man ang maguba sa imong cellula.
6: Correct.
3: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imong cellula. Ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abini mo, DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti, imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong cellula. Dali magbalatian ang imo cellula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka, kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga cellula.
6: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pagin nga mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer. Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
3: gadamo maitan. Sila, ya?
6: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
3: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya depensahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito cellula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
6: Free radicals.
3: Mm-hmm. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
6: Wala
3: ni
6: kabuhi ya.
3: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
6: Correct.
3: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton cellula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
6: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kag gilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinan mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo cellula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit si imo unhealthy lifestyle, panahon na
9: para magbawi mag D3 Bayo of Dansang DTX 500.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: D3 Bayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bayo ka na. Ang D3 Bayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bayo. Adlaw-adlaw. D3 Bayo. D3 Bayo with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!

0: Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, Ting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
2: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Mm-hmm. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya. Uh-huh. Tingala ka gahumok yung mga kuan mo.
3: Imong pupo.
2: Imong pupo, uh-huh, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no? Amo na ang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Mm, sa imong pagbawil movement. Mm-hmm. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong mga cells mo. Mm-hmm. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. Mm-hmm. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
3: ang
1: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man sir boya literally, mm-hmm, ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
2: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
1: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
2: Oh. Mm.
1: May bakterya hindi makaatake. Mm. Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
4: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, mm, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
2: ako,
4: you
2: sir boy, 5 kagina.
4: It, oh, wow, it will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Mm. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio ng usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasa may kabala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500!

0: COVID. Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtad. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang anti-micro microbial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, Dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Sa tanan ng kagpamati sa Q5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga suki, kag kapamilya sa aton na platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta ka mo? Walayon gidang Diyos nga sa sini nga tinion, magpapdanay naman kita sa aton na platuntunan. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong nga panglawas. Tani, aramat tayo kamo si kayong lawas, kag subong man ang inyong espiritual na kahimtang bangod kay sa permenaton rin ginabalik-balik na ang aton espirituality amuna ang pinaka-importante. Kabalo kita sa sunod-sunod na ng mga nagkalatamo, ng mga tanda sa sini ng kalibutan. Kabay pa nga tani aton maintindihan na mga tanda ni siya nga malapit na ang pagbalik sa aton nga ginbulat ng Ginoong Jesucristo. Des kalibutan kag dalon niya ang tanan nga mga matarong na mga magalagan sa iya nga mga tutom. Kabay pa nga sa gihapon aton gid nga dumdumon kay ang ginlantaw sa Ginoo amo ang aton nga honesty, aton sincerity. Kay kon sincero kita sa pag-alagad, mapaturan magkabyanan ang Ginoo na kabalo nga magluwas sa mga Diyos noon kag maglaglag sa mga di-Diyos nun. Amo na ang damo nga nagkalatabok ng mga trahedya sa bilog kalibutan, damo nga nagkalamatay, kung wala sila makinulsol, pwerte kaluoy ang Ginoo na nakabalo sa ila. Amo na nga sa gihapon, kamusta ka mo? Kagamula na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan, kamusta? Kag sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, padayon ka kita sa pagtuon sa aton ginatunan sa nangligad, nanungod sa kalautan nga natabo sa mga tao, sang wala pa ang anaw, amo na nga aton anay padayon ni, pero sa hindi pastanan, mga moyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagitasan po kayo ng mga langit sa mas nalipong ito. Kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay-tubay. At sa pangitan ng multong narap na matay sa kusang kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaganahang loob na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mong ang mga nakikinig at ang ginagamit na impilan at gin sa lahat ang K5 News FM CEO Dr. Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo man ang may mga karamdaman sa kanilang pangatawan at sa spiritual na kalagayan. Itong lahat ay may samod na langin. Kasama ang kapatawaran ng lahat namin na mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Padayon kita subong sa aton nga pagtuon, sa aton tuong na sugdan, pagtuon na natabo sa kalibutan, gilaragway, kung ano gid gali kalaot. Manang ang kalibutan sa tungat yon, yara pa sa iyang pagkalapsag. Lapsag pa lang, eh, siyempre, napulo pa lang tani siya kakaliwatan, halin kay Noe. Unang apang ang kalautan, nangintuman kadalum, kaglapnag nga ang Diyos, hindi na makagwanta sa sini. Kag nagsiling siya, laglagon ko ang tao, maapon din tugagikan sa kadaigan sa buta. Ginpahayag niya, nga ang iyang espiritu, hindi dapat permi makig-away upon sa nakasala ng tao. Kay ang rasa, tuman na gid ka makalaw. Kung di sila mag-untat sa pagdagta sang ila mga sala sang kalibutan kag ang ila mga ranon ng mga bandi, panaso niya sila gikan sa iya tinoga. Kagumon ang mga butang ayagin kalipay sa pagpakamaayo sa ila. Laglago niya ang mga sapat sa latagon kay kag ang mga tanom na naghatag sing bugana nga supply sang pagkaon kag bag-ohon niya ang matahom nga duta sa isa ka malapad nga talanaon sang kahapayan kag kalaglagan. Sa tunga sang nagluntad nga kagaruhan si Bitusila, si Noe kag ang damo pang iban nagpangabudlay agud hoptan nga buhi ang hibalo tuhoy sa matuon nga Dios kag agud punggan ang huyop sang kalautan sa moral. Isa kagatos kag 20 katuig sa wala pang anaw ang Ginoo. Pagi sa isa kamalaan nga anghel nagpahayag kay Noe sang iya katuyuan. Kag gintuituyan siya sa pagtukod sang isa ka arka. Samtang nagtukod sang arka, dapat siya magbantala nga ang Dios. Magapahnabo sang anaw sang tubig sa duta agud laglagon ang mga malauton. Yadtong mga pamati sa mensahe kag maganda para sa sina nga itabo paagi sa paghinulsol kag reformasyon, dapat makita sing kapatawaran kag malawas. Ginsulit ni Noe, ginsulit man ni Enoch sa iya mga anak ang ginpakita sang Dios sa iya mga sa iya nanungod sa anaw kag si Metusila kag ang iya mga anak nga lalaki nga nagkabuhi sa pagpamati sa pagwali ni Noe nagbulig sa pagtukod sang arka. So sa ginsuguran maguturan nagbulig ini siya, damo man sila nagbuliganay sa pagtukod sa arka kay hamak mo na sinto 20 katuwi ginhimo ang arka. Pero nagkalamatay naman sila kangay sa sinuwi ginlalin na sa langit dayon si Mito sila napatay na sang nagabot ang anaw amo na nga hindi sila kalabot. Pero ang paglabot na sa anaw walaw gid lang ang nakitaan nga matarong amo lang si Noe, iya asawa kang asawa sa iya mga tatlong kaanak kang iyang anak si Sim, si Ham kag si Japheth. Hinatagan sang Dios si Noe sang eksakto nga kadakuon sang arka kag maathag nga ang direksyon na hanungod sa pagtukod sini sa tagsaka particular. Ang kaalam sang tao hindi makahimo sing isa ka eksaktura nga may dako nga kusog kag kaligon. Ang Dios amo ang nagdesinyo kag sinoy ang batid ng manukod. So muta malon, ang architect ang Dios. Dayon ang master builder sinoy kag ang iyang pamilya kag ang nagbulig sa iya tanan sa wala pa ang anaw. Damo pa nagbulig pero sa kadugayan tong mga hindi nakapadayon sa pagbulig kay nadulaan sila sa pagtuo kag pagsalig nagundat sila. Ang nagpadayon sa pagtukod sa arka mo lang itong mga pamilya ni Noe, yung mga bata, among hasta nga natapos. Ninhimo, iniangay, kaangay isang kasko sang barko, agod, makalautaw ini sa tubig, apang sa pila ka bahin daw kaangay ini sang isa kabalay. Tatlo kapanalgan ang katason na may, na, ang isa ka, may isa ka ganghaan, yara sa kilid. May isa siya ka puwertahan. Ang sugag insulod sa ibabaw kag ang mga nakalain-lain nga mga hulot ginariglo sing maayo nga daw mga apartment nga ang tanan nga sanagan. So mo tambalon may ara man sila suga. Suga man nila sa una daw sulo bala. Ang material lang gingamit sa pagtukod sang arka mo ang cypress o kun kahoy nga guper nga hindi madunot sa sulod sang ginatos katuig. Para bigali ning cypress no. Ang pagtukod sining dako nga istruktura isa ka mahinay kag mabudlay nga proseso bangod sang kadapoon sang mga kahoy kag sang kinaugali sang kahoy mas madamo nga pagpangabudlay ang kinanglanon sadto sang sa karon paghanda sang kahoy bisan pang ang mas dako nga kusog nga gipanagiyahan sa mga tao sadto. Ang tanan nga mahimo sang tao amo ang paghimo sa sang bulaton na hindi apang ang arka hindi makabato sa kagalingon sa pagdiyo nga mag-aabot sa luta. Ang Diyos lamang ang makaamlig sang iya mga alagan sa ibabaw sang mabalon matubig. Nga man, pagkaturan. Pangod nga tong anaw, hindi malang basta-basta nga nagtuho ang tubig, nagsaka. Kundi may dalagko nga mga balod, terrible. Pero kabalo na ta ang paghimo ang subo sang Ginoo. Pagpilitan lang siya sang balaw. Ha? Pagpilitan lang siya ng tagok bala sa ano, duga sang kahoy. Ngayon, sulod kagawa. Pero bangod sa ginabligan sa Ginoo, nagtitigan sa Ginoo, amo to nga siya, nakabato siya sa bisan pa ano kadlag ko ang balod kag naglutaw-lutaw sa kadugay pila ka binulan. Lagi sa pagtuo sinuwi, sangipan naman sang Diyos, nanungod sa mga butang nga wala pa makita, nga natandog sang kahadlok, naghimo sang arka sa pagluwas sang iya panimalay, nga paagi sini, ginpakamalaot niya ang kalibutan, kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Ibrahano 11:7, samtang hinahatag ni Noe ang iya mensahe nga nagapaandam sa kalibutan na ang iya mga binuhatan nagpamatuod sang iya pagkasinsiro. Ang sa amo nga ang iya pagtuo nangin himpit kag nangin maathag gin hatagan niya ang kalibutan sing halimbawa sa pagtuugid sa ginasiling sang Diyos. Ang tanan nga iya gipanagiyahan ginbutang niya sa arka. Gingamit niya ang tanan niya nga pagkabutang sang nagsugod siya sa pagtukod sa tong dako nga salakyan sa mamala nga duta. Ang mga kadam-an naghalin sa tanan nga direksyon sa pagtanaw sang makatilingala nga talan-aon kag sa pagpamati sang hanuot nga mga pulong sang isa ka manugol. Ang tagsang kapaghampak sa arka, isa ka saksi sa katawhan. Mabatian sang mga tao ang pagdukdok sang ila martilyo samtang ginahimo ang arka. Nga daw isa to kapag pabalo, isa kadako nga mensahe sa ilatanan, nga tunog sa martilyo nga nagapahangup. Nga may ara, ginapreparahan nga mo ang dako nga barko nga ginobra sa pamilya ni Noe para sa palabuton nga dako nga anaw sa bilog ng kalibutan. Madamo sang primero ang daw nakabaton sang paandam apang wala sila magdangop sa Dios nga may matuod nga pagnulsol. Hindi sila handa sa pagsikway sang ilang mga sala. Sa tiyon nga nagligad antes mag-abot ang anaw, ang ila pagtuog indilawan kag napaslawan sila sa pagbatas sang pagdilaw. Bangod na daog sang nagapangibabaw nga pagkawalay pagtuo, nagbuylog sila sang ulihi sa ilaanay nga kaukod sa pagsikway sa sulimne nga mensahe. Ang iba na kumbinsigid, kagkontani, nagpamati sa mga pulong sang paandam, apang madamo gid ang ila, pinayaguta. Kag, nagambit sila sang amuman nga espiritu, nagbato sa mga imbitasyon sang kaluoy, kag sa walay, wala madugay, nangin isa ka pinakamaisog kag pinakamapintas ng mga manugyaguta. Kag kay wala sila sing isa katuman kawalay hinalungong kag nagatinguha sa sala subong sang may kapawa anay apang nagpamato sa nagpamatuod na espiritu sang Diyos. Ang mga lalaki sa ito nga kaliwatan hindi tanan sa buos na pagbaton sang termino mga sumilimba sa mga Diyos-Diyos. Madamo ang nagapangangkon ng mga sumilimba sang Ginoo. Nagaangkon sila nga ang ila mga Diyos-Diyos mga representasyon sang pagka-Diyos. Kag nga paagi sa ila ang mga tao makakuha sang mas maathag nga paghangop sa Diyos noon na persona. Ini nga klase amo ang nagapanguna sa pagsikway sa pagbantala ni Noe. Samtang nagatinguha sila sa pagrepresentar sa Diyos paagi sa material ng mga butang, ang ila mga unahuna nagbulag sang ila pagkahalang doon kagahom, naguntat sila sa pagrealisar sang pagkabalaan sa kinaiya sang Diyos, o kung sang sagrado, wala nagabag-o nga kinaugay sang iya mga kinahalanan. Samtang nga sala, nangin pang kabilugan, daw hindi na ini ma nangin sala kag sang ulihi ginpahayag nila nga ang Dios noon nga kasuguan wala na ginapatuman. Nasupak inis kiniya sang Dios ang pangsilot sang paglapas. Kag ginpanginwala nila ng iya mga paghukom pag-duawon sa duta. Kung ang mga tao sa itong kaliwatan nagtuman sang Dios noon nga kasuguan, ila puntani na kilala ang tingog sang Dios sa pagpandam sang iya alagad. Apang ang ilang mga unahuna nangintuman kabulag sang pagsikway sa kapawa nga nagapatigin sila na ang mensahe ni Noe isa ka paglimbong. Hindi ang mga kadamaan o kon mga mayuriya ang yara sa bahin sang tuo. Ang kaliwatan namtang batok sa katarungan sang Dios kag sa iya mga kasuguan kag si Noe ginkabig nga isa ka panatiko. Si Satanas ang ginsulay niya si Eva nga hindi magtuman sa Dios, nagsiling sa iya, hindi gid kamo mapatay. Genesis 3 versikulo 4. Ang dalagko nga mga tao, kalibutanon, dungganon, kag maalam nga mga tao, nagsulit sang amuman. Ang mga pamahog sang Dios, siling nila, para sa katuyuan sang pagpahadlok, kag hindi gid mapamatudan. Hindi ka dapat makulbaan. Ang hitamo subong sang pagkalaglag, sang kalibutan sang Dios nga naghimo sini, kag ang pagsilot sa mga tinuga, naya gintuga, hindi gid matabo. Amo na ang ilang pulubanda. Magpahidait ka, hindi ka magkahadlok. Sinoy isa ka mabangis na panatiko, hamal nila. Ang kalibutan nalipay sa kabuangan sang nalimbungan nga tigula nga tao. Aba nila, mag-guest lang na si Inoy daw ulianin na. Amo na, wala, wala sa magpati. Sa baylo nga paubuson ang tagpusoon sa tubangan sa Diyos. Ginpadayo nila ang ila pagkadi matinumanon kagkalautan. Subo nga ang Diyos wala maghambal sa ila pagi sa iya alagad niya si Noy. Apang si Noy nagtindog subong sang bato sa tunga sang bagyo. Napalibutan sang popular nga pagtamay kag pagyaguta. Din patuhay niya ang iya kagulingon paagi siya balaan ng integridad kag wala nagabag-o nga katutong. Isa kagahom ang nagtambong sa iya ng mga pulong. Kay ini ang tingog sang Dios sa tao paagi sa iya alagad. Ang kangtanan sa Dios naghimo sa iya nga mabakod sa kusog sang walay katapusan nga gahom samtang sa sulod sang iya isa kagatos kag 20 katuig ang iya solemne nga tingog nahulog sa mga dalunggan sa itong kaliwatan na hanungod sa mga hitabo nga tubtob sa paghukom sang tawhanon nga kaalam imposible. Ang kalibutan anti sang anaw nang tarungan nga sa sulod sang mga siglo ang mga kasuguan sang kinaugali ginpatud na. Ang nagabalik-balik nga mga panahon nag-abot sa iya pagsusunod, tub-tub karon wala pa gid mag-ulan. Ang duta nangin ginagtupigan sang gabon o kontong tunog. Ang mga suba wala pa gid makalapaw, makalabaw sa ila mga dulunan, kundi nagdala sang ila mga tubig sing luwas pagkadto sa dagat. Ang napatod nga mga mando nagpugong sa mga tubig nga mag-awa sa ila mga pangpang. Apang, ining mga manog pangatarungan, wala magkilala sang kamot niya, kamot sang Dios, nga nagpugong sang tubig, nga nagsiling, tub-tub diri. Makakadto ka, apang hindi ka magpadayon pa. Hug 38 versikulo 11. Samtang nagaligan ang tion, nga wala siyang maathag na pagbagos kinaugali ang mga tao, nga ang ila, mga tigpusoon, kun kaysa nagabarog sa kahadlok, nagsugod na nagsalig na o mapasalig na sa kaugalingon. Nagapangatarungan sila, subong sang pangatarungan sang madamo karon na ang kinaugali sang Dios, sang kinaugali labaw pa kag ang iya mga kasuguan napasad sing malig-on na ang Dios mismo hindi makabago sini. Nagapangatarungan na kung ang mensahe ni Noe husto ang kinaugali maghalin sa iya dalanon ginhimo nila ina nga mensahe sa mga nahuna sang kalibutan na isa ka pagpangdaya isa ka dako nga pagpangdaya. Ginpakita nila ang ila pagtamay sa paandam sang Diyos pagi sa panglimbong subong sang ila. Ginhimo antes pa ginhatag ang paandam. Ginpadayon nila ang ila mga kapistahan kag ang ila pagugan ng mga punsyon. Nagkaon sila, kag nanginom, nagtanong kag nagtukod ng mga nagubutang sang ila. Mga plano sa pagpatuhoy sa mga bintaha na ila ginalauman na matigayon sa palabuton kag nagkadto sila sa mas dako ng mga panikaso sa kalautan kag sa matigdas ng pagsikway sa mga kinahanglanon sang Diyos sa pagpamatuod na wala sila sing kahadlok sa isa na walay katapusan. Ginsiling nila na kung may kamatuoran sa ginsiling ni Noe ang mga tao nga kilala ang maalam ang dalagko ng mga tao na kahangop sang butang. Kung ang mga diluvians nagpati sa paandam, kagang ginulsol sang ila malaot ng mga buhat ang Ginoo kultani, nagliso sang iya kaatig subong sang iya ginhimo sang ulihi gikan sa Nineveh. Habang paagi sila matig-a nga pagbato sa mga pagsabdong sang konsensya kag sa mga paandam sang manalagda sang Dios, yadtong kaliwatan nagpuno sang talaksan sang ila kalautan kag nangin luto para sa kalaglagan. Ang panahon sang ila promosyon malapit na matapos, si Noe matutom nga nagsunod sang mga instruksyon nga iya nabaton gikan sa Dios. Ang arka na human sa tagsa kabahin suno sa ginsugo sa Ginoo kag nagtipon ini sing kalanon para sa mga tao kag mga sapat. Kagkaron ang alagad sang Dios naghimo sang iya katapusan nga solemne nga pag-apilar sa katawhan. Upod ang kasakit sang handom nga indi mapahayag sang mga tinaga. Ginpangabay niya sila na magpangita sing dalangpan samtang makita pa ini. Sa liwat ginsikway nila ang iya mga pulong kag ginpataas ang ila mga tingog sa pagyaguta kag sa ila nga pag sopak. Ang hinali o sa hinali may kalinaw nga nahulog sa nagyuta nga sa nagyaguta nga kadaman. Ang mga sapat sa kanan nga sahi ang pinakamabangis subong man ang pinakamalumok. Nakita nga naghalin sa bukid kag kagulangan kag mahipos nga nagpadulong sa arka. May nabatian nga gahod nga daw mabaskog nga hangin kagyari karon ang mga pispis nagadinaguso gikan sa tanan nga mga direksyon ang ila kadamuon nagapadulong sa kalangitan kag sa himpit nga pagsunod-sunod nag-agi sila sa pwertahan sa arka. Ang masapat nagtuman sa subo sa Dios samtang ang mga tao wala nagatuman. Gintuytoyan sang balaan ng mga anghel, sila nagkadto sing duha-duha kay Noe sa arka. Kag ang matinlo ng mga sapat, sing pito-pito. Ang kalibutan nagtulok nga may katingala, ang iba nahadlok. Ang mga pilosopo gintawag sa pagsabat sa isa kay tabo, apang wala sing pulos. Isayad to ka misteryo nga hindi nila mahangpan. Apang ang mga tao nangin matig-agid na bangod na sang ila padayon na pagsikway sa kapawa nga bisan ini nga talanaon nagpatubas lamang sing makadali na impresyon. Samtang ang ginukman nga rasa nakakita sang adlaw nga nagasidlak sa yahimaya kag ang duta nga natabunan sang halos idin nga katahom gintabog nila ang ila nagasaka nga kahadlok pagi sa magayod or magahod nga kalipay kag paagi sa ila mga buhat sang kasingki daw ginaagdan nila ang ila kabulingong nga pagduaw sang napukaw na nga kaakig sang Dios. Ang Dios nagsugo kay Noe, sulod ka kag ang imo bugos nga panimalay sa arka kay nakita ko ikaw nga matarong sa akon atubang sa sini nga henerasyon. Ang mga pandam ni Noe ginsikway sang kalibutan apang ang iya influensya kagalimbawa nagresulta sa mga pagpakamaayo sa iya pamilya. Bilang padya sa iya katutong kagintegridad, ginluwas ang Diyos ang tanan nga katapok sa iya pamilya kaupod niya. Daw ano nga pagpaligon sa katutong sa mga ginikanan. Ginuntat sang mercy, sang kaluoy ang iya mga pangabay para sa nakasala nga rasa. Ang mga sapat sa natagon kag ang mga pispis na kasulod na sa dalampan. Si Noe kang iya panimalay yara na susulod sang arka kag ginsira siya sang Ginoo. Nakita ang isa kasilak sang nagasilak na kapawa kag ang panganod sang himaya nga mas maathag pa sang kilat. Nagkunsad gikan sa langit kag naglupad-lupad sa tubangan sang ganghaan sang arka. Ang dako nga ganghaan na imposible nga sirduhan sang mga yara sa sulod, amat-amat ngayon uyod sa iya lugar sang hindi makita nga mga kamo. Si Noe gindakpan kag ang mga nagasikway sang kaluoy sang Dios gindakpan sa guwa. Ang silyo sang langit yara sa sina ganghaan ginsira ini sang Dios. Kag ang Dios lamang ang makabukas ini. Gani kung si Kristo maguntat sang iya pagpatunga para sa mga nakasala nga mga tao antes sang iya pagkari sa mga panganod sang langit ang ganghaan sang kaluoy pagasaruhan. Dayon ang Dios nun nga grasya hindi na makapugong sa mga malauton kag si Satanas. May bugos nga pagkontrol sa mga nagsikway sang kaluoy. Tinguhaan nila nga laglagon ang katawhan sang Dios apang subong nga si Noe gintakpan sang sulod sang arka amuman ang mga matarong pag-aamligan sang Dios nun na gahom. Sulod sang pito kaadlaw sa tapos makasulod si Noe kag ang pamilya sa arka wala sing makita nga mga palatandaan sang nagapakari nga bagyo. Kusini nga tiyon ang ilang pagtuog in dilawan. Isayad to katiyon sang kadalagaan sa kalibutan sa guwa. Ang maathag nga pagdugay nagpamatuod sa ila sa pagpati nga si Noe kag ang iya mensahe isa kapag pangdaya kag ang anaw hindi gid mag-abot. Maning na ang ilang hunahuna amuto nga daw hindi gid matabo ang baha. Walay sapayan sang sulimne nga mga talanaon nga ilang nasaksihan ang mga sapat ka mga pispis nga nasulod sa arka kag anghel sang Dios nga nagasira sang ganghaan nga napadayon yapon sila sang ila hampang kag pag kinasadya bisan pa nga nagahimo sang isa ka pagyaguta sa sining mga tanda nga mga pagpakita sang gahom sang Dios. Nagtipon sila sa kadamaan sa palibot sang arka nga nagayaguta sa mga bilanggo sini paagi sila maisog nga kasingki nga wala pagid nila mahimo sang una. Apang si kawalo nga adlaw. Ang madulom nga mga panganod naglikop sa kalangitan. Nagsunod ang pangurob sang daguob kag ang pagkidlap sang kilat. Wala madugay ang dalagko ang matinudo sang ulan nagsulod sa pagtupa. Nagsugod na sa pagtupa ang dalagko ng mga ulan. Ang kalibutan wala pagid makakita sang pariusini kag ang mga tagipusoon sang mga tao naigo sang kahadlok. Lamang uturan ang aton nga mga minuto sa tapos na sa gihapon aton ini padayonon sa sunod naton nga tiempo sa aton nga pagtuon. Pero taposon naton anang ini sa nubo nga pangamuyo. Nagkilang Dios sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito. Muli, kumululog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, pantawad ko bahay. Maraming salamat po sa kasaysayan na aming tinalakay na ito ay maging palala at babala sa bautismo sa amin. Bilang ginagamit ng aming Panginoong Hesus na halimbawa ang nangyari na naganap sa mga walang pananampalataya ng mga tao noong panahon sa wala pa ang baha sa panahon ni Noe. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ngayon din lahat mga pony. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang pagkasalamon sa inyo. Kaya aming hihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
12: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: P3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako gali si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig na performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kusog.

0: paligo kan nakin na tinluan ta naman ng aton yung mga selula no mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matinlo nga selula tungod yung ginadetox yung aton nga Seltzer Boy mm-hmm. DTX sa coffee mix
1: correct no mm. DTX coffee mix no amo ang klanan maligo kadadlaw magsanto plus herbal soap ang deodorant Clinica Deo Fresh mm. para 48 hours of freshness ang kape DTX coffee mix pero kung may budget ha mag DTX
2: especially kung ano ara ka sa gitag may ara ka degenerative disease
1: nan. Na,
2: may stroke ka bi diabetes ka bi ano pa sir boy may cancer ka
1: mm-hmm.
2: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX premium because DTX premium may ganoderma mushroom sa sir boy
1: mm-hmm.
2: At the same time nami ang iya sugar hindi brown hindi white kundi stevia
1: mm-hmm.
2: Plant sugar sir boy amo nang nami da
0: natural
2: te
1: so, kung immunocompromised ka no dapat ang kape mo DTX premium no
2: plus
1: plus kung pugahan mo pag ito duwa ka DT bio ay kampiyon
2: kung ang problem la is mga autoimmune disease
1: autoimmune disease no kung feeling mo nubo na resistensya sang lawas mo parisan mo ang DTX premium coffee with duwa ka DT bio protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo virus bacteria fungi o parasites man na protektahan sang DT bio sa imo DTX premium bullet proof coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
2: Oh.
1: Lain niya.
2: Kainom siya kape.
1: Mm-hmm.
2: Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
3: Extend.
0: Muna si Kareto ni Engineer.
1: Hindi na high blood, fast blood.
2: tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
2: Mm. Ta all e.
1: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
3: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
2: Dapat, Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
3: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
1: Ang ginapatay
2: doon? That's 11% total
3: every year.
2: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
3: Grabe.
2: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
1: Para.
2: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, ischemic stroke.
1: Mm-hmm.
2: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries,
1: mm-hmm.
2: ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Number one, exercise.
1: Mm-hmm.
2: Hindi magpatambok.
1: Mm-hmm.
2: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
1: Mm-hmm.
2: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
1: Correct.
2: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3. D3 Bio. Ang iba niya, wala na
1: why
2: mo.
1: Na
2: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
1: pag-upag
2: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Wow.
2: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala. May polyphenol, wala makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells especially ning microglia, Sir Boy.
1: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
2: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
1: May ilaman sila yung soldado.
2: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm. Abi naton ang D3 Bio gaputik talang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano

0: pang-health sa imong brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan ka gigli sang ditribayo kontra sang kun pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok, Sam?
1: Yes, kore kung nakaditribayo ka kadadlaw, Sir Boy, nag-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo, nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy, no,
2: kina-recommend niya nato sa aton mga clinic, duksa mo,
1: yes,
2: mga magnesium,
1: oh,
2: potassium, nami siya sa mga kuan para maligawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
1: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako nag ditribayo ka, no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium. Ginapanami man ang isang absorption ko naka ditribayo kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh, no, so makabulig man na siya para hindi mag tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension, no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy, kag mga prutas, no, kaya sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo, no, makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
0: Kaya kamo ipastukon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa ditribayo, no, ginambali, Dok Sam, nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa aton lawas, magnesium, potassium, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Anong pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad, no? Kindabo, ginya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Kaya isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iyang medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
2: Layo, Sir Boy, sa blood clots. Hindi pa dasig mag-ano. Hindi ka dasing mabarahan.
0: Hindi ka dasing mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni Ditribayo. Ginapalayo ka pa ni Ditribayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke. Kung ikaw, ga-Ditribayo, adlaw-adlaw.
3: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. At D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: Matatags mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
2: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang D3Bio isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
1: capsule.
2: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom ano, D3Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
1: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong kaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint audition orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Las 4:36.
22: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Isipo na inyo sa mga orasan, alas sa 4:37 na. Lunes kita mga ka-K5 Pizza, 17 na sinimbulan sa Agosto 2, 2026. Balitang K5 sa umaga. Lunes nga presentation sa Giyapuro po sa inyo mga lagad, ka-K5 Babes, ganda lang.
23: Panaman si ka-K5 Robert Pacardo.
22: Balitang lokal.
6: Sa atong sining nga mga pangulong dinalan mga kakibab, sa atong sining nga mga balita lokal. Diri sa atong sining nga pagpangalagad mga kakibab, ang mga balita lokal nga atong sining nga pag-aulambalan karon diri sa atong nga pagpangalagad mga kakibab. Si Stichon, Stichon, Stichon, bo si James Bornalis, waga pa siya ho. Aga pa si James Bornales. Sa atong sining mga pangulong dinalan, sa atong sining mga balita lokal, mga kaki-5 estudyante na Igo Sang Pana sa Banwa Sang Isabela.
23: Tanta sa Piyaka, bahin number 4, most wanted person sa NIR na dakpan sa Bukidnon.
6: Proponents ng EI Data Center sa Iloilo nag-walkout sa public consultation.
23: Bacolod City nominado para sa Emergency Efficiency Award.
6: Lalaki pilason matapos ma-aksidente sa ginasakyan ng motor sa Bacolod.
23: Energy Development Corporation target nga maabrihan ang 5.6 megawatt geothermal plant sa siyudad sang Pago sa Madasun nga tuig.
6: Problema sa sugar industry, pag-aistoryahan sang pamunuan sa siyudad sang Bacolod. Amay ato mga kakifive, ang atong sining nga mga pangulong dinalan sa atong sining nga mga balita lokal karon nga aga. Diri sa atong sining nga pagpangalagad, mayo man ay magamoni ang magamoni ang problema. Solbaron layon para at least sa madres na yon mga kaki-5 ang mga problema sa aton sining kalamay, sa aton sining sugar mga kaki-5. Kaya kamahal ang isang sugar subong sang kalamay subong. Mot pilang kilo subong sang kalamay, ha? Man kabalo ka mga kaki 5, ha? Pag magmahal ang kalamay, wala rason nga hindi ang magbaratong iban. Pero kung magmahal ang kalamay, ambot silingon si iban nga mga basic commodities, mahal man eh. Kalamay pa lang niya. E problema sa kalamay, anong dapat nga resolbahon diri mga kakifay? Tigin pahayag din ni Congressman Albi Benitez nga mayaragid sa pagtililipon nga matabo angot sa problema sa sugar industry diri sa siyudad sa Bacolod. Kay kabalo naman kita mga kakifay nga ang siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental muna ginakabig nga sugar bowl. May sugar industry. Ang aton sininga means of livelihood, tubo, kalamay. Man kabalo ka mo ning Negros Occidental nga ginakabig sa unang pinakamanggaranon. Ha? Ang mga kwarta, di ginapiko, ginapala. Mga kakifay. Di sa dalayon, sa nagulang ng panahon. O nagulang ng panahon. Nagahinunod ng iban nga mga proponents ni. Nagbulos ang mga bago nga mga henerasyon. Ay, daw hindi na daw pigaw na nga mag-manage sa atong sininga sugar industry. Nagmahal ng tanan.
23: Nagmahal na ang kalamay.
6: Nagmahal na ang mga balaklon. Nagbaratong kalamay. Pagbaratos ang kalamay niya, ting iba niya. Nagbaratong kalamay, mahal naman ang abuno. Tiwari chansa matapo mga kwasin eh. Why chansa mga kakifay? Pagbarato sa kalamay mga kakibab, pag iba rin, divert na lang ang ilang sining kampo sa subdivision.
23: Dali kakibab, babe, bangod sa RSSI nga problema, dugangan pa, nagnubo pa gid ang presyo sa kalamay.
6: Mag...
23: Abi ko mamahal ni siya tungod nga mahina ang produksyon sa kalamay.
6: Ibaloon ta na karon.
23: Because ang RSSI.
6: Mag-amon eh, sugid. Barato eh. Barato. Barato ang imported nga sugar. Kaya man ti na mahilig sa importation ang atong sininga pungsod mo. Ang atong sininga local sa, industry, di why na?
23: Diri sa ato na abis sa Pilipinas sa K5 Babes. Sana siling na isa ka agricultural country. Ginapamangkota ni Permi sa ahensya sa atong gobyerno sa Department of Agriculture. Nga ang hindi ni masulbar-sulbar ang atong mga problema, isa ka agricultural country, kinanglanta lang di ang mga makinaryas ng mga moderno ka K5 Babes. Nga sabay lumagarado kita sa karabaw, may ara ng mga traktura ganing ang ginimo. Nadugay na ina ang modernization, pero dura lang kita hasta naguot. Sa mga harvester, sa gihapon, tapas sa gihapon kita, pero sa ibang country, makina na ang nag-harvest ka K5 Babes. Muna ang pinakamahapos. Sa ibang niya lugar ka K5 Babes, nagatanom sang pitsay, diri sa aton manual sa gihapon kay Kipe Babes. Pero sa iba niya nga country gapungkon lang sa ibabaw sang salakyan, ginagadalagan ang salakyan, sige tanom sang pitsay. Diri sa aton manual. Bisan sa aton nga mga construction kay Kipe Babes, tama gid kita kauli nga ang wala ni gina-address ang aton gobyerno. Because nga mahilig man ang iba naton nga mga opisyal sa gobyerno sang importation, kay may porsyento sila niya mahalon taning lokal, kaya ari barato pa sudlon ta di kay barato. Pero nagagwa ginapatayt ang aton nga mga farmers nga sila niya bahala kamo da kun di na kamo magpananom kay may sige man Japan ang importation.
6: Grabe no. Tiyan mo na ilang kita siligan. Kami importation ko naman.
23: Do aga pa daw. Maugtas naman ta sini mga gamuneng klase sa topiko ah. Oo.
6: Do matyagan ko daw. Ako naman ang mabasulan sini mo.
23: Do maugtas naman ta sini mga kipibib sini nga muneng klase topiko. Nga ang iban, disyerto nga mga lugar, mauswagon ang ilang pangabuhi. Bangod sang oil. Ang mga pumuluyo nila to, bisan wala man matuod sang mina sa oil, pero maayo ang ilang pangabuhi. Diri sa aton, kada isa sa aton, pwede katanom. Di nang suporta sa aton gobyerno di. No? Ang harvester tang harvester. Pero ang planters naton nga makina, wala pa. Kung may harvester na kita kakipay, babe, sa mga palay, ulihin na lang kita. Pero wala pa kita, wala pa ko kakita diri sa planters nga makina nga nagatanom sang palay sa talamnan. Lugtasan na.
6: planters nga makina nga magtanom.
23: Oo.
6: Sa tubo. Nanamada.
23: Hmm.
6: May ara na kong kita da.
23: May ara na?
6: May ara na kong kita.
23: Nagatanom?
6: Nagatanom. Ang makina na lang yung nagatanom sa mga humay gani.
23: Hmm.
6: Kita na ko na.
23: Oo.
6: Mag-harvest.
23: Oo.
6: Kita naman ko na may mga machinery naman yung nag-harvest ang...
23: Gusto mo malantaw ka sa late kita, kundiin kita?
6: Ah.
23: Philippines, Thailand, malantaw ka?
6: Ah.

0: Ari,
1: mayna.
0: Kakipabitan.
1: Ikumpara mo sa iban ng mga
0: pungsor. Kadlawan ta na lang ni. Ara na aton nga video ginsend.
1: Korea!
0: Oh, ara na ang aton nga parte sa pagtanom niya. Parte sa pagtanom, high-tech. Pati ang...
1: Pati, hindi lang sa tanom. Actually, yung inakumpara na ito. Hindi lang sa pagtanom, pati na ang... sa mga construction.
0: RTKT, pananom ang ginaistoryahan. Pati subong, tubo. Mga tanom naman ta subong. Duha ni. Parte sa lobby, kagparte sa pagpananom. Pagbunyag sang tanom.
1: Aber.
0: Kipaibitan, take it away. Nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Itan Sarmiento.
2: Japan!
0: Pamanit lubi, oh.
1: Pamanit lubi na.
0: Korea. Liwatabla, liwatabla.
1: Japan! Oh, makina na yan. Magpanit lubi, makina na.
0: Korea.
1: Korea. Grabe.
0: Philippines.
1: Yan Pilipinas siya, ati gamit Japon.
0: Binakuko,
1: gamit Japon, binangon. Kung paano niya mag, kuhan, panit katubo, lubi.
0: Ari naman ta sa, kuhan, sa Bunyaganay.
1: Bunyaganay.
0: Bunyag tanom, kipaibitan, inadulong sa inyo sa klinika di Tribayo, detection bandit, kagmay TC, sa ato nga pagpangalagad mga kakipay, blawas antik perme, ni Tomaro, sa may TC mga kakipay, ari ang pagpamunyag ni Tomaro.
1: Aber?
2: Japan!
0: Drone.
1: Bunyag. Drone na niya subong yun.
0: Korea.
1: Traktora.
0: Beti yung tiyog ko sa'yo.
1: Ay. Kampiyon gaya yan sa nga ako ano.
0: Daway ka parehas nga pangabuhi ni aton. Amo na nga galantaw ko sina. Gaugtas ako kakipe. Babes, dinugangan mo pa sa topiko mo. Parte sa export, import sa kalamay na. Nga kalapad sa tubota di. Kulang sa suporta.
1: Ayo.
0: Sige, waswas ka negosyante sa abono. Tapos kung kita na gano'y magprodukto, daw pangayoon na lang.
1: Daw pangayoon na lang. Why gida?
0: Why?
1: Ay, diribli. Why nag abot ang ano naman ang ato sini nga madason nga kwane nga style para nga makalikaw kita sa kasubong sini nga mga grabe na gidi dagiti jamen chindihan niya no.
0: Duway si kapatawaran si Pabala. Yeah, 165 million nilang hingabot kay Vice President Sara Duterte sa confidential fund. Kag sa mga ano kay ang presidente ta may billion nga confidential funds parte sa mga flood control project ginalagas pero ara manggali kay Buing Remulla sono kay Congressman Ares may 1.5 billion man nga confidential fund ining si Department of Justice sang secretary pa ni si Buing Remulla pero ang kuan ni Marcoleta ang donation niya sa campaign Plunder ko, plunder ka tuwan. Kila ni Eddie Pinter. Ay, nako. Gamo sumong daw may ara nga gamo kakipe babe sa Mindanao. Angot ni sa Moro, sa Barm, eleksyon. Kay ang piyakto nga partido nga magapapili, ginambusan.
1: Uy.
0: Daw dahas na gito yung kakipe babe sa nakatabo sa may Mindanao. Angot ni sa eleksyon. Sang Barm ining Bangsamoro bala Autonomous Region for Muslim Mindanao kakipe babes
1: ay kagrabe
0: daw wala kuno gintagaan sila sang kaguinan nga mag tukod sining Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao pero ti ang magkatunggali kakipe babes mako muni mga MILF ne mga armado ni sila kakipe babes amuna nga basta may armas gani kakipe babes may kapangyarihan, may kwarta, gamiton ginatanan para makuha ang poder. Kabay, nga hindi madinuguon ang eleksyon sa nga Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao kakipe babes.
1: Grabe, no? Sige, abitan!
0: Paano ka-apply sa United States of America?
1: Uh-huh.
0: Good vibes ni Itan Sarmiento, da Tamburoko. Itan.
3: Itan. Good morning, sir. This is the U.S. Embassy.
4: Yes. This U.S. Embassy. I am
3: McDonald.
4: Yeah. Morning, sir. Morning. How can I help you?
3: I want to go to United States of America, sir.
4: You can sit down.
3: Thank you, sir.
1: Mm-hmm.
4: You cannot enter the America if you do not know how to speak English.
3: I know, uh-huh. I know.
4: You know how to speak English. You can speak English?
3: Yes, yes.
4: Example.
3: Mm-hmm. I'm Julius Marinay. I'm 47 years old. I was born, I'm single,
1: mm-hmm.
3: without franchise, and without paper.
4: Your English is so very bad. Your English is so alphabetical.
3: Mm-hmm. No, no, no.
4: That you speak at straight English.
3: Straight?
4: And you are overage. You are 47. You enter the United States of Embassy if you... Age is 43.
3: Help me, sir. Help me.
4: Help me.
3: Find a job.
4: What's your job?
3: Tricycle driver.
4: Tricycle driver. We have available job in a sidecar. Sidecar pedicab.
3: Okay, okay.
4: You're okay.
3: Without license?
4: Yeah, without license. Your missus?
3: Yeah.
4: You have license in your missus.
3: Yeah.
4: But okay, you are now hired.
3: Okay, thank you.
1: Numalis.
0: Kung ako toga video sa ila, panghampak ko lang to agtang nila.
1: Kasi noong director to ba, si Tan?
0: Si Tan Tamburo ko. the word tamburoko is came from the word tambor.
1: Tambor.
0: Pero exercise sa sige pabitan, no? Pero sa subong, kaya wala ka pa nag-slim kay pabitan, you are now itamburoko.
1: Majo Bele, Sergio Tomblos, Mayngaga, Bernard Hidion, Sardon, Mayngaga, James Bornales, good morning. Good morning, Papang Robert, Kakifay, Papang Babeson, mga Pina.
0: Mga Pina, tali, text ko, Pimix.
1: Text ko, Pimix, nakakape ka na, nakadetox ka pa sila ni James Bornales. John, John, Susina, Mayngaga, John, basikon makamiting tada sa imo to Jones dasan mga September 13 guro John i seta nala sa imo
0: John
1: sa dira sa may pro kay Sano
0: Gimo Gimi Bilyesa may haga
1: mamiting kita sa Kisses John so pabala lang iban mo lang mga members John sige ma set lang kada ma set lang kita dira sa schedule o meeting sa Kisses dira sa may kay Sano pro kay Sano Alihis. Ayos, ayos.
0: Ayos.
1: Sige. James Bornales, si Kets, Ketsinit. Din yung Kets, Ketsinit man. Good morning mga sirs, watching live from Mommy Kets at Libertad. Libertad gali, si Brenda Sir Nicola, Jean Montesino Arroyo, Gina Purano, Majubi, and Romeo Makapas, that boy Mendoza, rana sila sige that boy Mendoza, si Ma'am Ilby Tupas, rana naman sila mga Kikipipe. Sige,
0: Bilyesa, thank you sa pag-monitor sa balitang Kikipipe sa umaga.
1: Sige mga Kikipipe, ti nano ang dason, ang dason ang masunod mga Kikipipe. Ang power trio ninyo gidya pagkalipatan ha. Kaya mo na pinakimportante gid mga Kaki 5 ang power trio. Ayos na. O power trio ardrang aton sining DTX 500 ang Mighty C, alkaline vitamin C kag ang aton sining D3 Bio. Oho, D3 Bio mga Kaki 5. Ayos. Sige. Din mo ni mabakal mga Kaki 5. ang ato sining D3 Bio dira sa may Miss Wellness Product Center ara sa may ground floor sa Plaza Mark building sa downtown area. Ah, kag dira sa may Ninio store kay Ma'am Minda Noble, may nga galada kay Ma'am Minda Noble sa RTN General Services mga Kaki 5, kampyon mga Kaki 5 ang serbisyo kay Ma'am Minda Noble sa RTN General Services mga Kaki 5. And sa kay Kansi di Mansilingan mga Kaki 5 available man ang aton sining mga products din, no? Sa Kansi di Mansilingan dira sa Mansilingan kag dira sa Breed Coport ni Fritz Carbahusa mga Kaki 5 sa mga wala pa naka-try dito ya sa Kansi di Mansilingan pwede na kamo ka kadto maka mga kaka bisita sa Breed Coport sa Kansi di Mansilingan mga Kaki 5. Ayos!
0: Sa mga tagpalamatin aton da sa Concepcion Talisay, Kaki 5 Babes, sa pagpamuno sa ilang leader-leader, Antolin Ugali, mayong aga.
1: Bo si Antolin? Antolin Ugali?
0: Senior.
1: Senior?
0: Oo.
1: Ito siya. Ariglado, te, mga commercial kita na ya. Mga Kaki 5, commercial kita timprano para timpranuhan tapos si Vincent Benedict Medina Corrales. Tanbay!
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga mag-

0: Sí.
1: Ako si Rosvital, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Tato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
2: 101.5 K5 News FM. KK5 News FM. News FM. Balitang KK5 sa umaga.
12: Alas 5 imponto na mga KK5 sa atong sininga mga suki. Ang importante mga KK5 para nga aga sa atong sininga pagpangalaga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga KK5 sa atong sininga mga suki. Available ang tanan ng mga sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy kaga dira sa Silay kag Talisay sa mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule available mga KK5. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa anay ka flash report mga KK5 with KK5 Berto Gakit.
2: K5 News FM flash report.
12: Isa ka flash report mga KK5 Berto Gakit sa flash report. Come in please.
13: Yes, KK5 babes, KK5 Robert. Ati, balaan nyo na akong nagsulod ko.
12: Ah, mugani.
13: Okay, mm. Iba-iba sa operation. Mag-live-in partner. Dakop, there is sa may Purok Lobby, Barangay 3. Purok Lobby, Barangay 3. Bacolod City.
12: Mm-hmm.
13: Ang mga live-in partner nga ni, doon na tuyo naman gani, KK5 Robert. No? Kaya si kagahon ang transaksyon, kasi pagulang na po, when nagkapatayo man ang inventory, ito pagulang man gani na batiyan naton. Ang pila ka reaksyon man sa family, wala kayo tingapon, no? Nagbasi ko naman sakit sa pulis, manong ilang ang mga reaksyon kay ina, kag sininggit man to sila sa guwa sa balay, KK5 Robert, KK5, babes, medyo ang panaton, do tension sa tunga sa pamilya, at the same time, sa ang aton sininga katapo sa kapulisan ang natapo subong lamang nga aga kay ti nagsinggit din ang mga ini nga ti basi ko no gin sakit at ti gusto nila abi nga makato dito sa sulod sa balay which is hindi pwede mo no nakuha diri sa mag live-in partner sa may puro klubi Barangay Yetres ang 32 tanan ka mga grams no kung gramos ang kinaaligar siya mo kag may kabugusan ini nga 217,000 pesos medyo dako-dako man ini KK5 Robert KK5 babies pag walang kita tapos no ang inventory sa aton sini nga katapo sa police station to diri sa may barangay
12: hindi taga kwa statement sila anong mahambal nila sa kalibutan nga ini.
13: Actually, tuyo sila. Naman ko ito ginaga, tuyong lang mata nila. Kaya kao naman goro. Ito natulugan, pag hindi sila ito samtang ka-inventory.
12: Ano na kasado ng piyak-agpiyak? I mean, live-in sila, no? Sa bagay, personal naman nila na yan.
0: daway na tadala.
13: But, actually, information ta, given Robert,

0: Though mag-live-in sila, no, hindi sila kasal. Kasi nir lang inang lalaki sa may balay mismo. Ang subject ng operation, ha, babae ni. Babae, gidnit, gina...
1: May ano na ba, bas, kagahon?
0: Oo. Kagahon.
1: Operation, laka na lang subong search warrant, no? Kaya damo, technical.
0: Ano na?
1: Laka na lang subong ang search and search warrant nga gina-implement. Kalabanan, si, drug by bus na.
0: Oh, by bus na lang gito bong.
1: Oh, ano, mark money na lang dahil yun.
0: Kalang mark manabi, baligyan, illegal droga sa bong. Kaya ba, Robert, kagito.
1: Kahapon doon, nag-miss call ka sa ako doon, na-miss mo ko. Ano tong imo miss call man?
0: Hindi, nag-miss call ko to si mo. Kayo may nagapangayo, tubo pala.
1: Di, kalapsi naman sa ako na pinangayo, pangayuan mo pa ko dugo. Imo na lang bala dugo da.
0: Oh. Kamalo ka man niya, ikaw yung dala lang. Pansang K5.
1: Sige ah.
0: So, amo niya, no? Ari kita subong sa presuan. Presuan? Sa
1: kayuhon mo. Kayuhon mo magbalita. Kayuhon mo.
0: ari kita
1: kay kaso niya, si Lia Subirano, mapreparar ka pagkaon dulong na sa imo. Kunara ka na sa presuan subong.
0: Ari kita subong sa police station, sa preso na.
2: Sa dos ka, sa dos?
0: Ano?
2: Police station to ka?
0: Yeah, police station to ka. Sige. Balita ta, dulong sa kaluwansang GTX 5133 pa, yung may GTX 500 capsule. Plus report ako si Kakiva Berto Gakit. Shout out lang ko, mati ito mo si Kagawad Robel Ixanes. Gakit, para sa kambing balita, Servicio Publico, Kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
2: K5 News FM. Maraming salamat Kaki 5 Berto Gakit sa imo sininga plus report mga Kaki 5. O do lain ang gin na pusasan subungaw. Manukot ka lang pusasan ka gin. Sige. Stephen Woshawo. Subong lain ang ala niya si Stephen Park Lim Hu. Porte me si Stephen Woshawo. Arreglado, sige. I-check na lang mga kakipan, si Kaki 5, Berto Gakit.
1: Vincent
2: Dominic Medina Coralde. Makomersyal kita, Anay. Makomersyal kita, Anay, mga Kaki 5. Balik kayo kita matapos sini.
3: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga.
2: Areglado mga K5, balik na kita sa atong sini pagpangalaga dala 5:09 na. Check na kita sa atong sini patrol K5 Vincent Balik Medina Coralde sa Bantay Mercado Updates.
3: K5 Bantay Mercado Updates.

0: tayong merkado.
1: Robert Picardo!
2: Ah! Papang Vincent, alhamdulillah!
3: Alhamdulillah, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, alas 4.30 na, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, ay nga area, Dre, sa may isdaan. Hindi mo lang makita ang mga isda, Kaki 5 Babes. Ang spot nga mo, Dre, kung makita ang mga palad, mga tapangko, mga isda, excuse me, mga Kaki 5 na ton, Dre, sa may Lagwarta, Dre, sa may, Kaki 5 Babes, sa may Mercedes Avenue. Ang aton nga presyo sa ilak 350 ilak, ha, makita naton sa live mga Kaki 5 kay damo ga monitor dira sa may Bago Black Kaki 5 Babes, mga aliado family dira, mga taga dira sa Bago ga panguma kadaaga ga pamatigisan sang presyo sa merkado Kaki 5 Babes. Ara lison makita naton lison Kaki 5 Babes, 350 ang kilo Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Kagang aton nga munabi alubalay, alubalay mga Kaki 5, 350 man.
2: Ano alubalay?
0: Olibalay.
3: Olibalay. Olibalay ni kuno alubalay, sir.
2: Olibalay.
3: Olibalay. Olibalay. Olibalay.
0: Olibalay bala. Nami ina sa kay
3: Amo sa Kaki 5 Babes, oh.
0: Lambiya kun gagmay. May guray-guray na kilid niya.
3: Olibalay na.
0: Ah, hindi. Daulatab gali, daulatab. Daulatab siya.
3: Imbis na sa kwanda mo na imbis.
0: Ang latab na, pad. Ang olibalay, yan, medyo laba. Kag nalagko.
3: May lapad man, Dre. May aring magkita, Dre, Kaki 5 Babes. May pugaw. Ang pugaw, 300 kada kilo.
2: Olibalay, gali na.
3: Tabangko.
0: Ang hambal nila malasay na ang isda, pero ginabakal ko na siya kay nanamian ko siya ng isda.
3: Ilak Kaki 5 Babes. Ano na
0: yung nakuyaw, putian?
3: Hindi palado, ario, palado.
0: Palad na.
3: Palad.
2: Palad ang gusto ko.
0: Palad ni sinuna.
3: Palad ni pre ano dre,
0: palad ni Chuli Colado.
3: Oh, palad ni Chuli Colado. Tag palad ni siya una sa Panta Barco. Kaki 5 Babes.
0: Paborito, paborito.
3: Oh. Ari ya, 200 ni Kaki 5 Babes.
0: Ginoyatan
3: mo gino pagkaisda niyo.
0: Ano la pula po?
3: Ha? Oh.
0: Ano na?
3: Kuan siya no, sino ano ganyo? Tapangko.
0: Arang puti, amo na.
3: 250.
0: Aro na putian.
3: Tapangko.
0: Yan yung sa toho mo bla, yung ano ni? Ang dako-dako ni?
3: Yan yun, yun.
0: Putian?
3: Kuhani siya ng, kunti ko magsala, ano ni gani?
0: Putian?
3: Lison.
2: Lison.
0: Ampahan. Ampahan na yan. Lain ang itsura ng putian. Humok ng tulan. Bisan, pag sabaw mo na, pagbukal, humok ng tulan, di kaya mabukog. Lain sang ulibalay.
3: Yan eh, katangan mo, kuan ha? Ano yung...
0: Kamatis batuan ha?
3: Kamatis batuan.
0: Katumbal nga paitan bla.
3: Paitan.
0: Tapos, kundi-kundi magsabaw na sa... Do mapakaldo ka na sila, tapos ano ganito yung supon sila?
3: Kag magpakuribong, kag magimog, guagot, bata, guapo! Champion, o? 200 kilo, huwag mo rigoro, magdagan mga pilasero, 200 guray. Ang presyo ay, labot guro mga 600 kiki pa, babes, ha, bugato?
0: May gliog lang ko iwihibutang na may kay makatalikod na karoon ng tagiya. Masi madulap lang. Masi madulap lang ang paan, bla.
3: On mo na isa doon lao dito. Kampiyan ni Kaki 5 Babes. Kilo.
0: May ara na isa kakilo, aw. Wag ko may manugluto lang to tani.
3: Mga tatlo kakilo.
0: Tagpilang kilo na? Tagpilang kilo?
3: Dos.
0: Dosintos?
3: Dosintos ang kilo.
0: Te, ma...
3: 300. 350. 350 isa, no? 250. Top 50
0: Top 50 makuantani sa kilo kung may lutuan tadi galing wala man. Okay, may lang ba?
3: Basta kung already ang pwesto dere ang mga isda katap ko Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert dere sa may Mercedes Avenue.
0: Pilay mo kakilo karon baklon sa gabi?
3: Kung kumya babilin eh.
0: Oh, pilay mo.
3: Malagaw pa tanga daan.
0: Pilay mo gani kilo.
3: Sa kilo guro.
0: Oh, sige. Ah. Pasabaw kag
3: kagbag pa ko ribong kag magimo patagwa po ko si may patagi bigya gata ko ko pagi
0: di pwede man nakapasabaw sa palad
3: pwede
0: oh
3: pwede
0: oh sige sige
3: pero hindi di bang rose mo ni ho
0: kugaw ah kugaw
3: pigaw
0: kugaw kugaw oh mga pamilya na sang Bangros.
3: Kugaw galing 300. Kugaw na. Ari na naman dito, pwesto mo. Ari na naman yung klaro. Tao rin. Doon naman sa kakipay, babes.
0: Patamyawaan na yun, babe. Patamyawaan din.
1: Ari kami din. Dito kami
0: sa isa. Ano, style. Kakipay Vincent, natin paano magbaligya? Paano magbaligya isda nga makumbinsi ang ano?
3: Ano isda ko?
0: Paano? Dali lang.
1: Sigaw.
0: Kipay Vincent, paano magbaligya natin yung kumbinsi kita ng customer? Sige ba, natin testing ba?
3: Oo,
0: singgit-singgit ba?
1: Ano isda, maroon na pigaw?
3: Natuon
0: gid sa bungol ko abi ang balya ano to kuno ang balyaw ano to ang balya daw na tuon sa bungol ko
3: kay gin baligyaan dali sa sang extend mo lain mo sa masin sa mata ko
0: ah okay ti dayon ano kuno kay daw na tuon sa bungol ko ano kuno to ang balya
3: Ano mo to sa da maabot ng eleksyon kay Kipay Babes, Kipay
0: Robert. Kampanya gali, kampanya.
3: Ano mo to, para lang ikaw na sa kapitan nga.
0: May ipatindog siya nga kandidato para sa iya nga boto. Sige. Kaya daw daw ay kukangop pinatuon sa bungol ko kina. Sige.
3: Kami nga mga presyon ay kay Kipay Babes, ginadulog sa inyo sa liwat ha. San Clinica de Opres, hindi lang pampahamot, 24 oras, kundi ginapapute pang inyo ilok mga kakipay ba? Clinica de Opres, kakipay babes, kakipay Robert available dra sa may Juliano store, sa may Barangay Villamonte, kakipay babes, kakipay Robert, kag sa may Barangay Sumag, Sheila Trading, kag Jember Marketing, may tamlawon nato na itong mga amigo dra, kakipay babes, si Manuel Ramos, Jumel Ramos, Toto Preyas, sila ni Boss Erwin Capada, sila ni Gaspar Coronel, pagang atong mga amigo dira sa Jimber Marketing, sila ni Tage, mga Jimber Boys, dira mga Kibay Babes.
0: May mabakal may mabakal.
3: Isa kag sa atong mga amigo dira, sila ni Efren, sila ni Tatay Gideon, Cooking Store, kag Ma'am Cecil Boss George, Giovanni Cordero, sila ni Ma'am Arlene Canoy, Ma'am Edith Labinuman, kay sila ni Ma'am Mary Dre kakipay babes kay Robert nag-monitor gid sa aton hindi magalipat dali Marden
0: Pence kadlaw man si Jobe ka banya pinya feel sang pagpatindog kuno sang kandidato nga para gid sa iyang boto
2: bon na batian gito ni Mr. and Mrs. Elmer and Nelly Porgadilla
0: si Ma'am Marilyn Caranta kanya at tigid ya talinga ya ya pag si Jim Montesino Arroyo tagsing sang ila pa matinahan ko no.
2: Active eh.
0: Active.
3: Maninoy mani, pila mo kaki pa babes, kaki pa Robert, may nga gada maninoy mani, ma'am Priskin.
2: Why siguro makabati to?
0: Nag-extend food supplement to siguro.
3: Na-extend gani, kaya ginbaligyan na to.
0: Pero din, ang extend para kay Mr. kung para kay Mrs.
3: Pariyo. Mapalalaki, mapaka-babae, mapalalaki.
0: Hindi ko nag-text si Mr. sang extend food supplement, para ina kay sino?
3: Para kay Missy.
0: Na.
3: Yung mga kakipay na ito. Ang extend na ito na, hindi lang para kay Mr. Pwede man kay Missy.
2: Daw si George Lauso man na.
3: Hindi ang mga kakipay, babe. Sara na lang si Ma'am Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez. Sila ni Bons Bachoyan, kakipay, babe. Kaling sa may Roscalduan, dali sa may Libertad Public Market. Kunsing Eatery, Parinos Eatery, Mami Kate Tri, Mam Kat, dira kag Mam Bibing aramang kag K-Pay Babes nag monitor gid sila kag si Jimmy. Jimmy kag K-Pay Babes nag monitor man sa aton kag si Mam Jane Jane, Mary Jane na Andrea.
2: Mam LB to pass dira sa May Vista Alegre may nga galanda.
3: Oy, Erwin, sim kag K-Pay Babes ang aton nga kag City Masalingan, sa Trito ang Masalingan mga kag K-Pay. Basically, John, di makalipat, Mr. Bros, mga kakipay ba? Aras sa Tubang Bangsi, Tagbago City. Basically, John, Tubang, dira sa may Marineta Street, mga kakipay, proklitsyon ng barangay 36, nagaragumo, nagaragakalitsyon pa po, yabi kong may mga kason ko mo dira. Habi pagpamasyado ko, Mang Bros Gomez, makapangayo, pangamutos ko ito, manamit pa, nga litsyon ba po, ang maaguman nyo, mga kakipay. Basically, John, mga kakipay, kakipay, babes, kakipay, Robert.
2: Ay, ayos, ayos, ayos.
0: Ano ni salisihan? Boom! Kasubo mo ni kanta man. Boom! Boom! Grabe kasubo ni kanta. Mubra. Napakalungkot.

0: solo. Oh, Mita.
1: Ah, a ver.
0: Nang ako'y
2: lumuha. Ako'y lumuha. Pagkat wala na akong magagawa.
0: Grabe ka, Subo. Tama na. Nagatulo-luha ko kay Bebintin.
2: Pagkat wala na akong magagawa.
0: Kurya ini sang isa kabana nga nag-abroad. Pero sang uli higindulong sang asawa, sang aran ako sa bintana sang eroplano, nakita niya nga ginaakbayan na galiya ang iyang asawa. Oo.
1: Amo to sila nga. Amo to galing rason. Lumuha. Ako'y lumuha.
2: Ang gatatanoy, kumusta?
0: Nang ako'y sumakay na sa eroplanong kay ganda. Ika'y tuwang-tuwa. Pagkat masunod mo na ang lahat, nang layaw mo'y malayang magagawa.
2: Nakatanggap ng sulat
0: mula
2: ng ating anak.
0: Ano
2: ka panganay natin at ang sabi niya, ita'y madalas kami ngayong di kumakain.
0: Pagkat
2: ang nanay ko, ita'y ay hindi na umuwi sa atin.
0: Tugunan ko. Lumuha. Ako'y lumuha. Pagkat wala na akong magagawa. Tama na kay Doga.
1: Tama na kay si Mita. Si Mita ka pang lingling si Mita.
0: Wala ko din dala panyo kag tissue paper. Uli-ulig lang.
1: Basi ma-restrict di blan.
2: Pagdaman na 55 days, 55 hours, nakasakay ka na sa aeroplano, ano man, biglap, nakita mo nagbayan si Mrs.
0: Gabalikin ka.
2: Naka-take
0: off na blan. Wai ko na yung kasalapo sang kanta nga pariyuningan. Halikan ka kung malamig na halik. Isipa bala. Balikdan mo sawa mo. Iba niya, kanami man sang kanta, pero niya daw kasubok niya. Iba niya daw kanami lang. Living in a jet plane, please tell me. Please tell me lang. I don't know. May reaction back again.
1: No, may reaction to si Don Luis Gantalao to yung Sugar Valley.
0: No.
1: Dako nga buto.
0: Actually, sala ng term nga dako nga buto. Damo nga buto.
1: Damo. Mas nakalamang si mo.
0: Nakalamang.
1: Gamay ang sapiak nga buto.
0: Dako ya buto.
1: Dako buto ya.
0: Sige. Iluha na lang na. Liwat mi, lumuha mi.
2: Chorus. Lumuha. Ako'y lumuha. Pagkat wala na akong magagawa.
0: Liyog lang ko na hawani na dang kwan hawani na tubang kaisdaan kaya karamay na may mabakala.
2: Lumuha ng tagiya kay
0: Kipay Vincent. Sige na. Thank you, Kipay Vincent.
2: Opo sa patrol, kay Kipay Carla may defensor. Hindi naman si Kipay Vincent. Kung nalang sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News.
3: K5, Bantay, Balikado.
1: Pwerte, lumuha.
0: Ang ligat niya. Ang ligat niya, lumuha man to. Lumuha man ako. Nang dahil sa inyo. At lumuha man niya. Lumuha!
1: Si Rowena Villaran Ribeto. Cecilia Banson, Gloria Banaag, Cirilla Tumpag, Mayang Aga, si Pretty MK, Cecilia Banson, si Anjay Aloy, ara na sila mga ka-K5, K5
0: sinanay ko ano tuyo-tuyo man kadlaw ni sinanay sanitigan. Sa sanitigan. Maria ano? Sanitigan? Ayun to, Maria P. Sanitigan. Thank you.
1: Si Anita Valdez. Aral si Anita Valdez. Si, yo, si Lucy Yanson. Nya ayos ha, sila ni Gina Purano. Marilyn Caranza. Puro ayos man lang sila.
0: Ayos man lang.
1: Ma'am Elby Tupas, ang patanong reaksyon niya?
0: Actually, hindi lang ayos na ayos kay Ma'am Elby Tupas. Ano? Hindi lang ayos, kundi ano? Ayos-ayos, gid.
1: Ayos-ayos. Ma'am Elby Tupas, ayos-ayos. Ayos-ayos. Ayos, sige.
0: Ayosin natin itong problema.
1: Ayos.
0: Rachel Pianoche, may aga sa 27.
1: Areglado, sige. Mga kaki-five sa ato sininga mga suki nga mga tagpalamati. I-check ta lang ato sininga mga reporter. I-check ta lang mga kaki-five. Si kaki-five Carla May Defensor. Iunahan na si Akwan. Ara si Carla. Sige. Unahan ta na si Red Salgado mga kaki-five. Kaya angot sining disgrasya mga kaki-five sa motorsiklo ining pag overshoot sa kurbada mga kaki-five. Why makapakwan? Why makabalansi mga kaki-five na overshoot siya? Why siya maka ano na? Makamaneuver sang iya sining manubila? Na short ang yasining balancing. Why sa kapa balance mayo mga kaki-five. Paglikoya, why sa kabawi. Na overshot sa mga kaki-five sa kurbada. Dira sa may barangay Granada, kagalangilan nga dalang nga kurbadahon, mga kaki-five. So kamustahan na to na ni mga kaki-five, kung kamusta ning biktima? Ari si kaki-five Red Salgado sa report.
3: News FM. Kampyon Report.
1: Papang Red.
4: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa number one nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita, sumung pahanumdom na naman sa mga driver sa motorsiklo kaman sa nagligad gadlaw, Agosto 15, Sabado, diragid pa sa alas 8 sa gabi, may isa na naman kasinggol nga motorsiklo ang nag-overshoot. Dira sa Maydalan, Granada, Alangilan Road, KK5 Babes and KK5 Robert. So, ining driver sa motorsiklo, actually may back rider ini siya gikan ini sila sa ibabaw ng bahin sang dalan dira sa may Alangilan area sang ini silang papanaog na dira sa may kurbada malapit sa entrance sang Cerrito Heights nag overshoot ining driver ti ang iya sininga angkas nga si alias Alberto ang naglabog apang ti luwas ang iya sinikayong tangan pero ining driver naging kilala nga si alias Aiko 31 anyos ang bumunggo dira sa poste sang signage. Kaya kay 5 Babes, kay 5 Robert, nakaangkod ni siya sang pila sa iya sining ulo nga ti as alleged do nabuka ang iya sining magulot kay 5 Babes and KK5 Robert bangod wala sa mga suksok iyang helmet. Ini siya ang ginrespondiyan galayon sa rescue team dra sa mga Granada ang gindala sa ospital apang tungod sa iya sininaangkod nga pilas sa ulo ini siya ang ginbawian sang kabuhi KK5 Babes and KK5 Robert. So sa liwat pahanumdumgin sa katong sininga mga kapulisan sa katong sininga traffic enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Elmer Munilia nga dapat isuksok ng helmet kag maghinay magpadalagan sa motorsiklo labi na kon kurbada ang dalan agud balikawan ang aksidente. So muna to sini nga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod sa patrol kay K5 Vincent Guralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Manabog kay salamat kaki 5 Red Salgado mga kaki 5 ay kaluluhoy man niyan drivers ang mga motorsiklo niyo. Along-along gid mga kaki 5 ha. Extra halong gate ko magdalaga sang motor labi na gate so kung sa kurba dahon ta. Apin pa ko mag inulan. Danlog ang dalan. Extra halong gate mga kakifay. Isa lang kabuhi ta mga kakifay. Nakasalalay pa yung aton sininga mga pamilya sa aton. Kita yung king of the family. Provider.
0: Breadwinner.
1: Breadwinner. Terrible. No? Joanne Espelita, Juanita Lona, Janet Hivaler, Nilo Ducay, Kuya Rico, Ate Renef, mayong aga dira sa may GR Torres. Mayong aga landa sa aton mga tagpalamati dira sa may Banagua. Sa kay Joanne Espelita. Parikoy! Mayong agalan sa kay paring Joan Espelita.
0: Ayos! Ay, gamay, may ngaga kang engineer Herotse sa kapihan sa Alihis. Indebelyes na dira sa Bangga Busay, Kabog, Kagnanit, Kursiga sa City Village, at si Chuna Kango.
1: O si Ma'am Esperanza Hinsule, Madam, kamusta ka na da? May lang nga lagaw-lagaw dira sa Las Vegas, Nevada. Enjoy ka mo daw po ang imusing pamilya. Sige. Good morning. Si Rhea Contever, good morning lang. Juanita Lona, mayang aga. Sige, i-check ta na mga Kaki 5. Si Kaki 5, Carla May Defensor. Ido kuno nga nagabusong o pilason matapos nga ginlampusan sang salsalon. Ay kaluluoy man niyang nga ginalita na ginilang ido niya man. Ang ido nga ay nagapangilabot yan, gabusong pa.
0: Sa Kalinga, paborit palangga gid ni sa mga tao tong ido kay paborito gid nila kakipe babes ang
1: naga duplicate ang kay ang tingog ni kun gasulod oh
0: gasulod
1: tingog ni anong gasulod
0: wala di mo
1: ha
0: wala di
1: wala
0: pati mo cellphone sir babe
1: wala man di paano ko
0: budira ko sa isa sa isa ka cellphone ara na
1: ara
0: ara man lang nung balita to sige pe babe
1: Okay, sige.
0: Sabi ko si Tamburok. Ah, Tamburok ko.
1: Kaki 5, Carla May Defensor. Mga Kaki 5, mamatian na to ng ining kwan, investigasyon kay ido nga nagabusong linampusan kasalsalon, mga Kaki 5. Oh.
3: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Yes. So, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, naging kumpirmar sa nga back project PH diri sa syudad sa nga Bacolod na isa gali ka metal ang gingamit sa pagsakit diri sa isa ka ido diri sa syudad sa Bacolod metal bar kakife babe sa kakife Roberta ang ginhanot diri kay alia kay lakat no ng ito sa area sa nga barangay Tangubag kakife babe sa kakife Roberta. So padayon no nga nagapakibato o kung nagapakibato ang isa ka ito nga nagabusong matapos ini nga nakaangkon sang ruptured cornea.
1: Oy.
5: Fractured cheekbone kag injured leg bangon nga tigin lampusan ini siya sang salsalon hindi galigya dos por dos kundi salsalon na kiki 5 babe sa kiki 5 Robert.
1: Grabe.
5: Na nagaiksahano na lang ini siya kumbaga ti doangay ka straight dog ini siya kiki 5 babe sa kiki 5 Robert. Kay tiyan nagapanag-iya inigali sa iya amo ang napatay na. So wala na sang may nagapanag-iya sa iya kiki 5 babe sa kiki 5 Robert. So ti amo ni nga padayon nga gina investigahan sang back project PH at the same time ang aton man sininga vet diri sa syudad sang Bacolod inakuhaan pa ini asang video ang ginhibo nga asang lalaki kag ginpunggan lang ini sa isa ka concerned citizen Kiki 5 Babes sa Kiki 5 Roberta. So sa idalon sang Republic Act 8485 upon the Animal Welfare Act 1998 hugot git iniya nga ginadumilian ang pagsakit sa mga sapat kung sa diin ang madakpan magabayad inisang multa kag mapriso Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert. So muna hipaloon nato na kung ano ni ang mangin disposisyon sinisang isa kalalaki nga nagsakit sa ido Kaki 5 Babes sa Kaki 5 Robert. Imagine nagkatulog lang iniyang ido. Yeah, hilabdan mo, lapusan mo yan sa salsado.
1: Kining ko yung naging iya nga.
5: Aha. Oo, kundi kung pwede lang man, o na mo ngayon mo, hindi, sa wayon mo, ido, eh, kung hindi ko base kung kinanglan mo ang lugar, o kung base kung arada sa ginaagyan mo, sa wayon mo lang yun, eh, hindi mo yung pag-sakiton, kasi hindi naka-insindi man ini ang ido, kung isa pati may amo, hindi siya gali before.
1: Aha.
5: So, tip sigurado, ganyan kay Kefe Babes, sa kay Kefe Robert, isang papano, na-train man siguro, hindi nga, ido bala no hindi lang niya siling lapusan mo gidyat sa gilayon so amo ni ang sitwasyon subong sa ido ti ano na ini siya nagapakigbato at the same time may labot sa ginapatsag nga pilas ginagabusong pag ini siya kay Kefe Babes sa kay Kefe Robert so mula na bin confirmar sang back PH project o kon back project PH siya nga sa salon hindi dos por dos ang ginhano sa sininga ido kay Kefe Babes sa kay Kefe Robert so tika bay pa nga wala na sa mga kasapatan yung ginasakit pwede man lang masaway mapati lang kita iya sapat kay Kefe Babes sa kay Kefe Robert
1: paano ka magsaway si ido man?
5: Saway yun.
1: Amuna?
5: Hindi mo na bigay kay my babe sa kay Kefe Robert.
1: Ang manok abi magsulod sa balay mo, susulod sa balay mo. Paano mo tabugon?
5: Tabugon mo gid diya kay my babe sa kay Kefe Robert. Ang usual yung ginatabog sa ating mga kauturan sa mga ito
1: Agale. Ako lain.
5: Hindi mo lang yung pagpatupan.
1: Lain ko yung magtabog ka manok.
0: Ano yung maya?
1: Ako niyan ya. Uy, manok! May kalahabalad ha!
0: So! Nga, so, no? Naanda ng so. May kada, no? May kada...
1: Manok! Uy, manok!
0: Naman niya, sili!
1: May kalahabalad sa kusina!
0: Anyway, kaluluhay sang sitwasyon sang ido.
1: Ahay.
0: Sila nagkakabuhi man nimo.
1: Actually, yung ido, hindi dapat sakito ng ido. Kaya iti, amo na nga ton nga, ang ido, mayo, nagagabulig na mo. Sobra pa na sa tao mo. Ang sapat. Daw tao man.
0: Dapat hindi nila naipagsakito ng ido.
1: Pero ang tao daw sapat.
0: Hindi nila pagsakito ng ido. Kung pwede, ikilawin na lang nila. Salamat, ma'am. Sige, Carla.
5: Yes, so KK5 Babes, KK5 Robert, report, tagikan sa patrolo. Upon sa patrol, KK5 Vincent Coral, dahil yung balita, kadulong sa inyong DDX 500 Mighty Sika G3 Bayo. Ini sa KK5 Coral, the concern para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Kalingawan, sa Negros, KK5 News FM.
3: KK5 Balita.
1: Malamang kaya salamat, KK5 Carla May Defensor. May Gursal Awiro, Joel Balaong, mayang agalanda sa imo. Sige, dire na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Lida Sigurado, Evelyn Moyko, May Jean Aguilar, Mary Jean Abrasado, kag Janet Pagunzan, may nga agalanda. Mildred Mendoza and Mylene Baluntong, dira sa may Korok Mabinuli Gondos sa Sumag.
0: Almonicar family sa Katiringban, Vista Alegre, kag kay Shias at family. And of course, Jocelyn Flores, Melanie Alibawan, Mirian Jody, kag Juhun Sai Lani, Tres Adelma Robes. May aga.
1: Sa mga cases na tondera sa Purok Mabinuligon. Kag dira sa may Gonzaga, kahapon ti nakamiting kita naghapon sa may Gonzaga. Cases Gonzaga sa kay May Dagay sa tanantandera mga cases member. May aga lang na. Sige! Ay, ari na kita mga kakivibe. Sino naka-standby? Subong kakivibe, Ethan? I-check na mga kakivay bang atong sininga mga sister station. Dili na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Unahaw na ito ng antike sa sininga mga tinon. Antike, tambalang Nismar, Sir Nestor Ansel Milmar.
6: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, K5 Boss, Sir Visayas. Manayanaya ang amon nga adlaw kang Lunes. Nakapuro pa nga pirin kami sa kang DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ng signal, balik ka ninyo, Bacolod.
1: Salamat gid Sir Milmar sa antike mga KK5 kadto ang tanang atong sininga kapis Sir Jobert Lago kapis.
7: Good morning Sir Babes, Sir Robert, kasi tara tumang kaoptanan nga opo sa atong sing pagpangalagad ang sitwasyon sa probinsya sang kapis sa Sunod Rojas. Baka na ikanay kag mabugnaw nga mun kagahon matapos ang ulan kahapon. Aga pa naka DTX Coffee Mix na ang grupo. Back to you Negros and KK5 Babes.
1: Salamat gid antike ako na kapis Sir Jobert Lago kadto ang tanang kalibo mga KK5 Sir Michael Celorio kalibo.
8: Morning KK5 Sir Visayas Negros Island Region Sir ABP good morning antike Rojas kad Bacolod kampyon ng signal manayanayang Chimpo de Samon naka-DTX coffee mix nakita kag naka-Dipribayo ah. Kampyon ng signal balik sa imo Daddy Babe Sir Robert.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio mga KK5 sa kalibo kadto ang tanang aton Iloilo ang Iloilo Sir Ray SP Haumalay Iloilo.
9: A pleasant morning everyone and we would like to greet you a blessed Monday morning. We are okay here in Iloilo City and we're just done drinking our DTX coffee mix. Back to you Mr. Babes Gantala.
1: Kampiyon. Sige. Arreglado, salamat gid Sir SP Haumalay mga Kaki 5. Una-una to ng Antique. Sa pila mga mga balita din sa Antique, Sir Milmar and Sir Nestor.
10: Our latest news and event here in Antique are the following. Ay! Sa mga talagang mga balita sa probinsya ng Antique, K-5 Western Visayas and Negros Island Region, baunag viral ang sangka barangay kapitan dyan sa may barangay Udyong sa may Sibalem matapos kinbidyuhan nga nagabit-bit kag ginapahayag ng hanaknok binangon sa highway sa mga sukit at kagpinalangga ng mga kasimanwa o garing sa Batnikap ginapamahog na lang jakay bangod nga tuman kagahod ang mga naga racing drag racing sa highway alas 11 pasado ron kang kagabihon pero gapinaburhot pasanda kang motor dyan sa may area kang Sibalem, Bilison, kag San Jose nga highway. Ginguaan ni Kap kaging hunusan kang atalibong gahining-hining nagurun tatman sanda ka racing sa atin nga mga kauturan kag mga kasimati ang bal ni Kap sigihan nyo pa istorbo ang obra nyo sa mga tawo kag sa akin nga mga pumuluyo.
11: Kun sa Sibalem, si Kapitan Iscares may talibang sa Hamtik, may isara ka bata, ginbuno na ang anang kaugalingang amay kang nagligad nga Sabado kang gabi sa may barangay Mapatag, Hamtik. Ang amay nagaidad kang 56 anyos samtang ang suspect 29 anyos. Sa taladura pa mamanaan ang rason kung andat gin buno kang batang anang amay samtang dyan nga naga pahalay-halay na igo ang dyan amay sa anang nawala nga alima kag sa talad padayon nga ginabulong sa ospital.
8: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Back to you, Daddy Babes.
1: Salamat kay Dantike, tambalang Nesmar, mga Kaki 5, gatoan na ang Kapis, Sir Jobert Lago, Kapis.
7: Good morning once again kay ABP. Aton mga nagapangunang mga balita, kag-informasyon dari sa probinsya sa Kapis, mga Kaki 5, duha kasi parado. Yagin pati ngayon ng operasyon sa aton mga katapos ng kapulisan, kalakip man ang regional mobile group, mga Kaki 5. Sa amon sa probinsya sa Kapis sa tinilit ng adlaw masobra 3 milyones nga balor sang droga na recover sa aton mga tapos ng kapulisan sa banwa sang Panitan at the same time sa banwa sang Mambusaw ini ang ginhimo magkatuhay nga oras sang operasyon sa aton mga tapos ng kapulisan wherein nakakuha sila sang nagkalain-lain nga armas granada kag kalakip man ining worth 3 million nga druga mga kakaifag. Inasambit nga duha ka mga persona ang aras sa listahan sa aton sa mga tapos ang kapulisan regional level na ni ang ila sining record mga kakaifag na kinamonitor sa aton sa mga tapos ang kapulisan. Wala madakpan ang suspitsado nga aras sa search warrant mga kakaifag dili sa banwasang Panitan Parintini, nablos ang isang kakapitan din sa Barangay Bahit, Panitan, Kapis. Samtang, dugang pa mga balita, mga KK5, bago nga pasilidad para sa aton sining mga PDLs din sa Kapis, ginaumpisahan na. Hindi matapos ang problema namon din sa probinsya sang Kapis, nga ara sa Kapis Rehabilitation Center, nga kadamuon sa amon priso, silo na ini sa management mga ka-K5 sang aton sining Bureau of Jail Management and Penology. Padungtuman nga ang amon sining probinsya hindi kaya na nga mag baton sa kanamuon nga mga priso mga ka-K5 pag si Wastri matapos nga talupang danman sang provincial government nga ang druga ara mismo sa CRC or Capiz Rehabilitation Center. Ibutang ining mga nasambit ka mga PDLs dito na sa bahin sang Banwa sang Dumalag Capiz mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita dali sa amon sa Capiz sa siyudad sang Rojas. Back to you Bacolod.
12: Madamaging salamat ka-K5 Jobert Lago, Sir Jobert sa Capiz, mga ka-K5 kadoan na doon ang Iloilo, Sir Ray SP Haumalay, Iloilo.
13: If you don't have brain, just fuck, go away. Do you know the Filipino privacy law? You are not allowed to take pictures of me. If you do that, I will take you to the court of judge.
0: No to, no dala ko.
13: I don't want neither. I don't want also. Then let's stop the discussion. Nag-walk out ang has nga Norwegian investor. Matapos magili English sa public hearing, kagagin tawag nga wala sa mga utok ang mga pumuluyo. Dagang mga katapos sa media nga nag-attento sa public hearing. Sa ipatukod kung tani nga AI data center sa may Banwasang Uton, Iloilo, mga kakipipe. No? Muna nga hindi ka mong matingala, kinanag English-English ko na naubos ang balon kung gamay ng English sa discussion ko ni Kainaho sa atong mga kakipipe. Oh? Matapos mag-walk out mga kakipipe, ginagas ang katapos ang media ining si Daniel Stephen Robertson. No? Sa ton sa mga ka-K5 parinti ni Guru ni ka-K5 Robert Pacardo kay Robert Stein ang iya sining apelyido, no? Taga Norway, ang investor sang Norway Green Energy. Kung madumduman nyo ang Pax Silica, isa ina ka AI data center nga gina gusto nga matabo ni President Marcos nga ipatukod dito sa may Tarlac. Di karon for the first time tani nga may AI data center diri sa may Iloilo, particular na sa may Banwasang Uton. O galing pa public hearing, napikon ining investor nga si Daniel Stephen Robertson sa una pa lang pamangkot sa mga pumuluyo. Amo nang ambalya ka kung hindi yo gusto. Hindi ko man gusto eh. Di yung tatong tanong diskasyon. Oh. In English, if you don't want, I don't want either. So let's stop this discussion.
0: So what is your purpose? You are here.
13: So karon, plano sang saguriang bayan nga i-deklarar nga persona non grata ining si Robert
0: Pacardo. Kayo no?
13: So amo na mga balita na mo dere sa siyudad kay probinsya sa Iloilo. Back to you, my friend.
12: Madamong ika salamat kaki five bre. Ayo sige. Katuan na to ng kalibo mga kaki five Sir Michael Celorio kalibo.
14: Good morning ladies and gentlemen. My English is only good for 3 minutes. Kasuspek sa pag-bomb threat diri sa Banwa sa Kalibo kag probinsya Aklan, nadakpan na sang kapulisan. Ang isa ni ang 16 anyos ni hambal niya tripping lang. Amo ni siya ang suspect sa Pook Integrated School, nadakpan siya paagi sa pag-trace ang aton na mga kapulisan mga ka-K5 kag ang isa agin papanaogan man sang warrant of arrest ang 27 anyos nga si Van Alduin. Pamangkot siya kung anong rason niya sa bomb threat, tripping man gyapon. Amo ni makasulubo kay kadako sang perwisyo ginhatag nila sa mga eskwelahan niya gin bomb threat nila kag sa subong nagapangatubang sila sang kaso mga ka-K5. Isa man ka masubong nga balita di kay nagligan niya adlaw may isa ka turista linda sa Bacolod di Babe si Robert nampatay din na lumos di sa isla sang Boracay. Ang victim diyan di taga Bacolod City ni siya kagin na CPR man isang mga taga MDR RIMO pero gindeklara ini nga DOA mga ka-K5 no sa hospital kag nagapadayon pa subong ang investigasyon sang ato na kapulisan in connection sa nasabitan nga droning incident. Isa man ka balay na sunog di ang tawo 86 anyos nga tigulang ginbuligan lang siya nga makagwa man sa iya balay nga nasunog ang sunog naghalin sa ila kusina ang bago naka-report sa Bureau of Fire alas 4 no sang hapon kay ang sunog natabo sa kuan mga alas 12 di sipot gid ang balay eh. Amo na mga balita di sa imo. That's all folks, balik sa imo Bacolod.
12: Salamat gid Sir Michael Celorio mga kaki 5 diri sa amon na mga balita na amon diri sa siyudad sa Bacolod eh. Ining isa ka lalaki o pilason matapos maaksidente mga kaki 5 diri sa siyudad sa Bacolod ay ning biktima nga nagasakay sa yasin nga motorsiklo kag na disgrasya sa bahin sa may barangay Granada kag Alangilan Road sa entrance kaya mismo diri sa may Charito Heights mga kaki 5 sa may barangay Granada siyudad sa Bacolod mga kaki 5. Ginkilala ang biktima kay alias sa Aiko 31 anyos kung sinin back rider sini amo si alias Alberto mga kakibay. Base sa investigasyon, nadulaan sang control ang driver nga na overshoot sa gutter kag biktima kag nakaangkon sang mga samad sa iya sining kalawasan mga kakibay. Galayo naman nini nga gindala sa ospital ang pilason nga biktima para sa nagakaigo nga pagbulong.
0: Tapi akabahin, most wanted person namon, ika number 4, diri sa Negros Island Region, na dakpan dito sa Bukidnon. Kagini siya ang may kaso nga, rebellion. Na dakpan ini siya sa Malaybalay Bukidnon, sa itong Agosto 14, ining 57 anyos na si alias Gwen, nga may kaso nga rebellion o kon insurrection sa idalom sang Article 134, sang revised sa Penal Code. Kag ini siya ang nakigbahin sa nagluntad nga engkwentro sang Communist New People's Army Terrorist Group kag mga otoridad sa Manhuyod Negros Oriental sang 2019.
12: Aha, mo na mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod, di ko na pagibalik sa inyo mga leader, mga gentlemen. Salamat gid Ilor wasan tiki kag kalibo. Areglado. Sige mga kaki 5 sa aton sini nga pagpangalaga gyud ako labos makita sa panahon ay panahon pa pero hindi na aton. Mamereros Lingaya kag George Lauso dira sa may Tutong Store, Barangay Granada mayong agalan da sa inyo. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod David kaki 5 calling kobya in Saruban Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramil Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalaw. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go! With
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kita

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong lawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
5: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungado sa Lunes, Agosto 17, 2026. Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong, dinalan.
5: Balitang Regional.
6: Babay patay matapos nga ginlutang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. Nagapatrolya nga Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas.
5: Balita International.
6: Mga artworks sa Italy ginkawat.
5: Balita Sports.
6: Alex Ayala nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64.
5: Balita Entertainment.
6: Miss Earth Indonesia 2025 nagtaliwan sa edad nga 25 anyos.
5: Balita Negosyo.
6: Kag mga tricycle driver nagapilar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Pila ka mga vendor sa Libertad Public Market sa Bacolod City nagahalong agud malikawan ang mga peke nga seasoning. Nagahalong karon ang pila ka mga manugbaliga sa Libertad Public Market sa siyudad sa Bacolod agud nga malikawan ang pagbaka

0: kag pagbaligas ang peke nga seasoning nga Magic Sarap. Sa exclusive interviews ang K5 News FM Bacolod sa pila ka mga manug baligya, ginpahayag nga ang mga ini ang wala sa ukon nga wala na sila nagabakal sa mga nagalibod ukon indi rehistrado nga produkto. Pila man sa ila ang nakaagi na bakal sang peke nga seasoning kun sa diin mayara ini sang indi manami nga baho. Samtang isa naman ka manug bakal ang nagpahayag nga nakaagi na siya bakal sang peke nga seasoning kag malayo ini kun ikumpara sa orihinal bangod sa malain nga sabora. Madumduman gigin sungka sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga Maggie Magic Sarap seasoning sa Barangay 26 Bacolod City sang Biyernes nga adlaw, Agosto 14. Samtang proponents ng AI data center sa Iloilo nag-walk out sa public consultation. Ginakondenara sang National Union of Journalists of the Philippines o kon NUJP Iloilo ang ginaligar pagpamuyayaw kag pagpamahog ni Daniel Stefan Robertson sa pila ka mga grupo sang media matapos ini mag-walk out sa ginpatigayon nga public consultation para sa plano nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton, Iloilo. Si Robertson, ang managing director sang AI data developer sang Norway Green Energy Corporation kag proponent sang nasambit nga proyekto. Sa video nga gin-upload sang NUJP Iloilo, makita ang pagtabog ni Robertson sa mga media nga tuyo magkuha sang iya pahayag. Mabatian man diri ang pagpahog sini sa mga media nga pasakaan sang kaso bangod sa ginaligar paglapas sa privacy law. Apang ginpanindugin sang grupo nga may kinamatarong ang mga media nga magpamangkot ilabi na sa may kaangtanan ini sa proyekto nga posible magka-epekto sa ila komunidad nga tuyo patindugan sang nasambit nga data center.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga. Sa dugang pa nga balitang regional babae patay matapos nga ginluthang sang kaugalingon nga bana sa Carles, Iloilo. May balita si K5 Reggie De Mayo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Patay ang 45 anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kun OFW sa Dubai matapos gintiro sang iya bana sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo pasado las 11 sang aga Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosella sa ila lugar sa sitio Cambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, gikan sa Dubai. Sa diin, magasaulog kuntani isang birthday sang ila bata nga babayi, Domingo nga adlaw, Agosto 16. Samtang sang Sabado, Agosto 15 sa nagpadulong ang sospek nga si Jeffrey Labos Bacardo o kung mas kilala nga si alias Ati, isa ka mangunguma, kag residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo, sa Banwa sang Carles para sa kaadlawan sang ila anak. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nag-istoryahanay ang mag-asawa sa idalong sang puno sang kahoy sang mangga, apang may natabo nga hindi pag-intindihanay hasta nga nag-initay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tingala nga nakig-istorya ang biktima sa bana sini nga luyag niya kuntani nga makigbulag apang hindi mabaton sang sospek rason nga gulpi naghunos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila ka beses ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iya kamot. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRRMO sa Isos M. Colmenares District Hospital sa Banwa sang Balasan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaluan nga ikaduha na ini nga bana sang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon, nagapakigangot naman ang Carles Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping nga kabanwahanan para sa hard force operation sa suspect na nakapalagyo. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie De Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 news sa PAC.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Media personality ginaresto sang NBI sa ginaligar pagplano nga pagpatay sa San Miguel Leyte Mayor. May balita si KK5 Roger Tilana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Isang local media personality ng Tacloban City na kinilala sa alias Nahil ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation noong Agosto 13 sa Barangay Canap, San Miguel Leyte. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban mula sa isang reliable source, nakatanggap umano ng intelligence information ang pulisya hinggil sa umano'y planong pagpatay kay San Miguel Mayor Norman Sabdao. Batay sa aligasyon, ang umano'y kinontratang gunman mismo ang nagbigay ng impormasyon sa NBI tungkol sa planong pagpatay matapos itong makipag-ugnayan sa ensya. Sinasabing nagbigay umano si alias Hill ng 40,000 bilang paunang bayad sa gunman para patayin si Mayor Sabdao. May karagdagang 40,000 umano na ibibigay matapos may sagawa ang misyon. Bilang bahagi ng operasyon, humingi ang gunman ng karagdagang 10,000 piso kay alias Hill. Nang iabot na umano ng suspek ang pera, agad siyang inaresto ng mga operatiba ng NBI. Na-recover sa operasyon ang perang ginamit sa transaksyon, isang cellphone na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya ng kanilang komunikasyon at ang sasakyang ginamit ng suspek. Kinasuhan ng suspek ng attempted murder, grave threats at direct assault na may inirekomendang piyansa na abot ng 141,000 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Pribado nga ospital sa Palawan ginareklamo bangod sa pagtaliwan sang 4 ka tuig nga pasyente. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nananawagan ng patas at independent na investigasyon at hustisya ang pamilya ng 4-year-old na batang nasawi matapos ma-admit sa isang pribadong ospital sa Brooks Point, Palawan. Sa isang social media post, isinalaysay ng pamilya ang sunod-sunod na pangyayari bago pumanaw ang bata at kinwestiyon ang umano'y naging monitoring at pagtugon ng ospital sa lumalalang kondisyon nito. Dahil dito kinwestiyon ng pamilya ang sapat at maayos bang na-monitor ang hydration ng bata, kung sapat ba ang fluid na naibigay sa kanya at kung agad na natukoy at na-action na ng problema sa dextrose. Panawagan nila ang transparency, accountability at fair and independent investigation at sinabing handa nilang tanggapin ang resulta kung mapapatunayang walang naging pagkukulang. Kung mapatunayan namang may negligence, nais nilang makamit ang hustisya para sa bata.
4: Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Motorista patay matapos mabunggo sa nakaparking na truck sa Gihulungan, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Isang kikilakilabot na aksidente ang naganap sa Sitio Lamacan, Barangay Malusay, Gihulungan City, Negros Oriental. Alas 3:20 ng umaga noong Linggo, Agosto 16, 2026. Namatay ang motorista nga si Kyle Vincent Johan Bulado, 21 anyos, binata at residente ng Sitio Tinagdukan, Barangay Hilaitan, Gihungan City, matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang truck na may namaneho ni John Rina Quahildore, 38 anyos, residente ng Barangay Poblasyon sa parehong lungsod. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, patungong hilaga ang biktima na bigla itong bumangga sa likuran ng isang truck na puno ng mga hayop na nakaparada sa gilid ng kalsada. Itinakbo ang biktima sa ospital, ngunit natarang dead on arrival na atan ni physician dahil sa matinding pinsalang natamo. Samantala, ang driver ng truck at ang dalawang sangkot na sasakyan ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang menor de edad nga responsable sa bomb joke sa Kalibua Clan, ginkustodiya sa kapulisan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast. Ginkustodiya
6: sa motoridad ang isa ka 16 anyos nga child in conflict with the law o kon CICL nga sa likod sa nga Facebook account nga Kalibua Spotted nga nagpost ng bomb threat kontra sa Pook Integrated School. Sa bulig sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco, nakilala kag na-trace ang minor de edad matapos ang ginpaligay ng investigasyon sa nasambit nga post. Matandaan, bangod sa bomb threat, insuspende ang klase sa nga nasambit nga eskwelahan matapos ganang lapta online ang post nga magadala ini sa nga bomba sa campus. Sa karone, yara na sa kustodiya sa Kalibo PNP ang CICL para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngatlane. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang Granada Armas kag masobra 3 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa kapi sa sulod sang isa kaadlaw. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Naglabot sa basobra 3 milyon pesos nga balor sang ilegal nga droga, mga armas, lutang kag granada ang na-recover sang kapulisan sa Isalamag kaadlaw Agosto 14 sa separadong operasyon sa Capiz. Sa unang operasyon, ginsalakay sa mga otoridad ang balay sang ginakabig regional target listed nga drug personality. Bit-bit ang tatlo ka mga search warrant sa barangay Bahit Paritan Capiz. Sa din target sa abog operasyon si Kenneth Campos Dorado. Sa pagalugog sa mga otoridad sa balay ni Dorado, na-recover ang bulto-bulto nga droga, isa ka granada, isa ka caliber 45 nga pistola, mga bala kag mga drug paraphernalia. Ginabulubanta, nagkabalor sa masobra 1.3 million pesos ang droga nga na-recover. Sa ikaduhang operasyon, dakop naman ang apat ka mga drugista nga lunsay ginakabig high value individual sa barangay Poblasyon Tabo, Mambusaw, Capiz. Ang nagkaladak pa na Musanday alias G, 26 anyos, subject sa operasyon, residente sa barangay Matinabo Sigma, apang temporaryo nga naga-estar sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Koy Koy, 28 anyos, residente sa barangay Poblasyon Tabok Mambusaw. Teroy, 42 anyos, residente sa barangay Matangkong Sigma, kag alias Boss Hans, 32 anyos, residente naman sa barangay Banikaro Has City. Na-recover sa operasyon ang kabugusan, 300 grams ang suspected shabu, kamayaras ang standard drug price nga 2,040,000 pesos nga ginakalakipan naman sang siyam tanan kasasay sa ginapatihan shabu, apat kada Thai transparent plastic bags sang suspected shabu, 12,000 pesos nga buy bust money, mga cellphones, isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag anong ka mga bala kag madamo pa nga mga drug paraphernalia. Sa karon yara na mga nagkaladakpan sa kustodiya sang kapulisan kag nagkapangatubang sa nagakaigo nga panumbungon.
8: Kini si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K-Pop News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang regional pagkarera sa mga motorsiklo sa Odyong Antique, ginaproblema pagbitbit sang talibong sang kapitan sa isokon isa lang kapag pamahog. May balita si K-5 Family Palanog.
1: DTX 500 Morning Newscast. Karing
9: punong barangay Mario Escares kang Odyong Sibalem nga isara lamang kapamahog ang pagbitbit na kang talibong sa pagsaway sa mga motorista, agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes te gabi, Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay punong barangay Escares, anagin payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay, bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurugon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal, nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor, rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station, agad magresponde. Kag pag-abot kang pulis, nagharalin man ang mga dyan. Apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dugang na pa nga kang naguli tana sa andang balay, maduro ka mga text kag tawag o kung reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nag-test drive sa crossing aldeya pa ato sa eskwalahan. Sa alikasyon naman nga nakainam mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bit-bit nga talibang, ginpahayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diin, ana jagi na engganyo nga mag-adyo sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video suno kana nga regyan sa idalam ang talibang kag wara tana ti intensyon nga manglabo. Naman ana naghalin sa nagkalainlaing nga barangay kag banwa ang mga nagakarera sa diin ginaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Odyong. Matandaan nga katong Enero 28 may ginpanglagas ang opisyales kang barangay Odyong imong Sibalem MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Nagapatrolya ang Forest Rangers ang DENR patay sa Batangas. Patay ang Forest Rangers ng Department of Environment and Natural Resources o DENR samtang nagapatrolya sa Forest Conservation Area sa Lipa, Batangas. Suno sa DENR Calabarzon, gilayon lang nga natumba kag nalipungan si Raymond John Lara samtang nagalibot ini kaupo ng iban pa nga Forest Ranger. Gilayon man ini nga gindala sa ospitala pang ginbawian ini sang kabuhi bangod suno sa doktor naka-experyensya ini sang heart attack. Dugang pagin pahayag man sang ahensya nga bago lang nang irregular nga trabahante ang DNR si Lara sa tung bulan sang Hunyo matapos ang 11 katuig na pagserbisyo sini bilang isa ka contract of service employee sa Batangas Provincial Environment and Natural Resources Office. Samtang 23 nang nagkalamatay sa Pilipinas bangod sang bagyo kaghabagat suno sa OCD. Naglabot na sa 23 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa Pilipinas kasunod sa paglasla sang bagyo nga si Luis Kagmaymay subong man sang habagat. Suno sa report sang Office of the Civil Defense kun OCD, last 6 ang aga Domingo nga adlaw Agosto 16, nagdangat sa 15 ang nagkalamatay sa probinsya sang Benguet. Tatlo ang napatay sa probinsya sang Rizal kag tatlo man ang napatay sa Batangas. Isa ka persona ang gireport kinapatay sa Quezon Province. Nagkalamatay ang mga biktima bangod sang landslides kag rock slides. Pila man sa mga nagkalamatay ang natumbahan sang kahoy na lumos kag na kuryente. Suno sa OCD isa ang Western Visayas sa mga rehiyon nga naapektuhan sang kalamidad, magluwas sa Metro Manila kag iban pa nga bahin sang Luzon kag Mindanao.
1: Balita International.
0: Sa balitang international, mga artworks sa Italy ginkawat. Apat ka obra maestra sang Renaissance painter nga si Antonello de Messina ang ginkawat sa isa ka museum sa Italy. Ang mga painting ang ginkuha sa Museo Regional de Messina ang mga nabilin sa hinimuan sang pintor nga nabilin sa iya ginkadak-an nga lugar. Lakip na diri ang duha ka mga magagmay nga painting nga nakuha sang Sicily o Sicilian region sang duha ka dekada na ang nagligad. Suno sa Italian media, ginsulod sang mga kawatan ang nasambit ng museum sa tung Agosto 5 apang ginaselebrar ang isa ka national holiday sa pungsod. Ginpahayag naman na sang art crime analyst nga si Linda Albertson nga mabudla ibaligya ang mga kinawat nga painting kag pamilyar na ini sa mata sang publiko kag masamilang ini nga ginagamit bilang collateral para sa iban nga mga illegal nga hilikoton. Pagkaligad naman sang pila ka adlaw ginanunsyo sang kapulisan nga ang nga okon nga ila na recover ang tatlo kaginkawat nga painting sa mga pintor nga Sanday Renoir, Cezanne, kag Matisse.
1: Balitang Sports.
0: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayala nagdaog sa Cincinnati Open Round of 64. Nagdaog ang Pinay tennis sensation nga si Alex Ayala sa Cincinnati Open Round of 64, Sabado sang gabi Agosto 15. Nagdaog si Ayala bato kay Elena Gabriela Ruzay sa Romania via walkover sa ikaduha nga set. Nagakahulugan nga ang walkover sa patag sang tennis amo ang hindi na makapadayon sa paghampang ang isa ka player bangod sa injury, personal emergency kag disqualification. Nagdaog naman si Ayala sa unang set sa score nga 6-1. Sunod nga pag-aatubangon ni Ayala si Amanda Anisimova sang Amerika sa round of 32.
1: Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Miss Earth Indonesia 2025 nagtaliwan sa edad nga 25 anyos. May balita si K5 Ivy Cordova.
10: Nagtaliwan ang Miss Earth 2025 sang Indonesia nga si Putri Andriani Jovica sa edad nga 25 anyos. Ginanunsyo kagindumdum sang Miss Grand Indonesia Organization sa Instagram ang masubo nga pagtaliwan sang beauty queen nga nangin runner-up man sa Miss Grand Indonesia 2025. Nagpalabot man sang mensahe si Miss Earth 2025 Natalie Poskinova sa masubo nga balita nga ginpagwa sa tung Agosto 14 nga ika-26 nga kaadlawan kuntani sang beauty queen. Sa karon wala man ginpagwa kung ano ang kabangdanan sang kamatayon ni Jovica. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Mga tricycle driver nagapilar nga malakip sa 12 pesos kada litro nga diskwento nga ginahatag sa mga jeepney driver. Pareho lang kami nga nagabiyahe. Ini ang rason sa mga tricycle driver nga nagahinyo man sa gobyerno nga malakip bilang benepisyaryo sang fuel subsidy sa pagpatughong sang produktong petrolyo. Sa inalom sang programa, ginahatagan sang 12 pesos kada litro nga diskwento ang mga jeepney driver kag UV Express driver nga nagapatughong sa mga accredited yung mga gas station sa Pilipinas. Magluwat sa mga tricycle driver nagahinyo man nga malakip sa programa ang mga taxi driver. Sang tinalikdan nga Abril, 10 pesos lamang ang ginahatag nga diskwento sa mga drivers ang jeep kag UV Express. Apang bangod sa panibagong pag-ibwal sa presyo sang gasolina kag krudo, gindugangan ini sang gobyerno sang 2 pesos kada litro. Sabado nga adlaw Agosto 15, ginsugda na ang implementasyon sang 12 pesos nga fuel discount para sa mga jeepney driver apang wala malakip diri ang mga tricycle driver kag taxi driver. Mga ka-K5, mamayato ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Mag DTX 500 na. Ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: The Miss Playtime Unit Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody's happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga!

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog kaglikod. Salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Pinakabarato nga data
13: sa Shopee.
14: Off pa para sa tanan.
15: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: 101.5 K5 News FM.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 3:01 sa aga.
18: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
19: Kaghimay-himayon, standby!
20: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
18: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
19: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
18: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
19: Sobra!
20: Objective and analytical.
18: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
19: Di pagprangka lang bala.
20: Informative.
18: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
19: Naiya!
20: No holds barred discussion on hottest issues.
18: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
19: Te, ano nang resulta sa kaso?
21: Hulat-hulat lang!
19: Ay kanami! Karon lumpatan!
18: Oh, come on! People of the Philippines!
20: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos!
17: Isa ka madag morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ang mga K5 sa igan sa may bayon to sa Kaman? Ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world.
22: Good morning, Foro de los Pueblos.
17: Kaming gabon ninyo, power to every morning. Ako naman si K5 Eljan Castan.
23: Good morning, everyone.
17: Well, kami ang inyo sa riding in tandem until 9 in the morning. Kag aton man sa Langkoy, kag ginakabusta ang tanan-tanan naton ng mga palangga, mga ka-K5, ka-K5 Eric sa abroad. Kablo ka, ha? We are now leaving ang mga kasilingan naton at usli sa Australia, kag Amerika.
23: Hindi ta,
17: hindi ta na pagpabayaan mga kasilingan ta. Yung mga kasilingan ta, mga ka-K5 naton, mga ka-K5, ngara sa abroad, hindi man kamo paghidlawon kung anong gakalinabo dali sa Bacolod, kag Negros Occidental. Bakod man nga, pwede ka mukta daw sa amon sa Facebook Live, ano? Facebook Live. Ang Jamox bila na Monica Gibberic, tanawa yun na smoke.
23: Isa pa na.
17: So, live kita sa K5 News FM Bacolod 101.5. Live man kita mga K5 sa YouTube channel. And of course, iban pang mga social media platform. Sa Play Store, kantola kamo sa app nga K5 News FM Philippines. I-download kay pili lang kamo diyon kung anong istasyon na inyo sa ni dapat pamatiam kada adlaw. And kunari ka sa Sagay, ara kami sa 89.7. Kunari ka sa Kabangkalan, nagasagra nga signal sa 102.9. Kag sa Bacolod, 101.5 FM. So sa atong gabakauturang nagupod ka ng adlaw. Saliwat, welcome. Ang iban nga ra sa abroad, kami nagatamiyaw sang more night. Good morning, kaguna. Ruti nga, lagi sila kita ganit. Good morning, ito. Kabro ka mag-greet kami, good morning, sa ibang lugar, gabi.
23: Ibang gabi.
17: So, depende na sa timeline. Ah. So, that's why, parang daw safe na lang kami ni Kipa Derek, siling namo na. More night, labo lang kamo, ang ganit.
23: Dala na pagtamiyaw mo sa mga taga-Cincinnati. Nagawulat siyang hampang subong ni
17: Ayala. Round of 32 na si Ayala mo. Nadaog siya sa round of 62. Oh, 64.
23: 64.
17: Oh. Subong round of 32 siya.
23: Gawulat na, subong adlong.
17: Then sang 32, round of 18. Oh. Round of 16.
23: 16.
17: Then round of 8. Oh. Ang malang quarter finals. Then semifinals. Oh. And then finals. Kung ano nga huyog, no? Number 10 subong kontrahon niya, oh. Adikova. Mm. So, sige. Pero sa live ranking, sumaka si Yala sa number 15 o live ranking na yan.
23: 15 siya.
17: Ika 15.
23: Amo mag-iapon na. Ubus ka ng...
17: Para sa akon, kay Gipay Berik, ang ranking actually. Nami mag ang ranking. Kaya at least you will be in favor. Ibang sila, gina-buy bla. But siguro mag-buy, hindi ka na mag-agi sa round 1, round 2, round 3. Direkta ka lang sa quarterfinals. No? Pati mga ka-K5. Tanong ta, pangamuyo ta. Nga si Ayala, amo ni siyang sa... damo gyapon kita na siya sa Cincinnati, no?
23: Ubos gyapon. The same thing that happened sa
17: Puchi ganun nga grabe ginang iyang kasikatan.
23: And to think that Cincinnati, there are only 270 Filipinos.
17: Galing ka?
23: Pero ang napuno sang Pilipino, ang nagbakal ng Pilipino ng sang ticket, sobra 15,000.
17: Puchi ganun nga ibang Pinoy, si ibang bahin sang estado.
23: Lumupas pa kanto to.
17: Grabe, no?
23: And the next game will be in, ang next tournament will be in New York. Ina, grabe na naya.
17: At sigurado mo na yan, damo Pinoy niya.
23: Pinoy mo sa New York.
17: Di ba gagasto gini mga Pinoy? Oh. Ato niya, no? Sinalaka lang tiya ka-chair sa aton nga player.
23: Sa court sang WTA, or tennis series, sa New York, subo as early as this one, why pa yakabot si Iyala, may mga pop-up tents niya Pilipino, mga hatag sila libre nga tubi, kag-adubo.
17: Grabe ang mga Pinoy, no?
23: The taste of Pilipinas.
17: Grabe. The taste of Pilipinas because they're promoting the Philippines, yes, through Alex Iyala.
23: Alex Iyala.
17: Alex Iyala is now the ambassador of the Philippines to the world.
23: Grabe.
17: Well, grabe. Hindi si Alex Iyala. By the way, sa ato ka magkauturan, subungad lang may klase, ha? Ti ang mga estudyante ni nakakuha na sang ila sa ning mga allowances, guro. No? Tingob na sa bilog. End of the month, guro, nakipabirik. Oh, no? Yeah, may mo mga daddy kag mga papa, mga kapin tata, mga lolo mo.
23: Kapin pa kung tatay mo brang kapitan, hindi mo dala ka sa 20K.
17: Pero in fairness, mambala, no? Doon nga ti, delikadisa dictates na dapat ito. Hindi.
23: All over.
17: Pero para sa akon, hindi nyo man siguro pagpatamaan. Kaya at the end of the day, galing kaya mula na, blaka damo, abi sa mga pigado sa barangay, mo kipay beri.
23: Damo, gid siya
17: dyan. Abi mo, tuman ka honest ba ng kapitan?
23: Oo.
17: Gimpost siya malang actually sa ilang Facebook page. Oo. Galing kay tinatural nakita to nga bata niya ng kabahin, ginbash sila, hindi makalamo nga bashing mo.
23: In fairness sa sining kapitan, ha?
17: Why, gid siya, in good faith, ginpost niya pa.
23: Hindi lang kay siya, we found out.
17: Oo.
23: It's not only him.
17: Pero siya, her, kay babae
23: mo. Her, it's not only her. Nga
17: ang iba na mumana.
23: Cyril Jan, ang I was in Southern Negros kahapon, damugin, in Northern area, especially in yung mga
17: siyudad. Nga siya lang yung aton yung husgaranaw?
23: Correct. Nga siya lang ang husgaranaw.
17: Ang akunpunto mo ni, yes, of course, an issue of delicadeza.
23: Oh.
17: Pero kung tanoon mo,
23: damugin, jagli.
17: Ang bata niya, kung deserving malang, kaya to hatag scholar malang to mo. Oh. Why man to gasiling a poorest of the poor mo?
23: Oh. No?
17: Ti maybe,
23: delikadesa
17: ang issue. Ang issue lang delikadesa.
23: Oh.
17: Pero punto ko, deserving man gurong bata niya. Tapos, kung if, kita way tanig tolerate niya kipa America.
23: Why ta.
17: Because hindi man manami mo, tulukon nga muna. Pero nga siya lang yung aton subjects ang pag-scrutinize.
23: Kaya damo-damo.
17: Kaya damo-damo man gani mga barangay kapitan nga way gani iya transparency.
23: Oh,
17: siya iya gani iya gipabaloy pas pumuli ako kanisinuging gaan niya.
23: There is even one barangay in Southern Negros bata ya, hinablos niya, hinablos ang
17: asawa niya. Kung ano gina?
23: Kubos gina.
17: Ay, hindi.
23: Punggit urot mo.
17: Baka sungak-sungak sa mga
23: ang
17: balita. Ano nang balita mo? Ano sinungak-sungak?
23: Ang diri naman sa isa ka, lapit din
17: ano sa naman? Ko. Ano naman? Ano nang sinungak-sungak lang ginawa? Ay ka lang ginibang ito kilalaw?
23: Okay pa na akong sungak-sungak lang. Hanggang ko ng isa pa kapag tawag.
17: Kapagin?
23: Dahak-dahak.
17: Sobra na gina. It's the highest form.
23: Araman.
17: So, pero, sa atong nga magkauturan.
23: Slowly siya, is sa mga tip of the iceberg lang.
17: Yeah. Ang ako lang lang, kung amo naman lang ang punto, tayo scrutinize na tanang galing it so happened, gang iba naman madiskubrihan pa kakipay biyarik, kaysa yagin post siya sa Facebook.
23: Siya, yan mo ito ang bal mo.
17: For transparency. Transparency. In good faith bala.
23: Good faith.
17: Nga tisling nga pabalun to sila nga.
23: Siya yung nataman.
17: Siya ang ginbira. Pero kung pagtanoon mo, may araga din nga, isa ka barangay, tanan, ido lang nilang way lang gindala.
23: Amo na dito sa sur. Ido lang ay madala mo.
17: Ha? Ido?
23: Ido lang ay madala.
17: Hindi mo naman
23: pinis kalar mo. Ido na bunyagan ko rin may birth certificate.
17: Madala pa sa scholarship program to.
23: Madala sa scholarship lang gabang.
17: Grabe, kaluoy man tanong. But you know, si Cap Dog, yung tingwa, in fairness, imo kapitan, kami nagkanto
23: man daw. Kaluoy na siya galing sa basa.
17: Para magkanto. Ikaw lang niya, Cap, ang nadakpan. No, I don't want, di kaya gusto mag-justify siya na because we're just want to raise the issue of delicadeza. Hindi man naman namin. Pero hindi siya nag-iisa. Nga siya lang abi ang ipinatamaan sa mga madlang people.
23: Kay siya lang ang nag-ako, ang nag-aanis ang, siya nagpakita.
17: Ang gumagali.
23: Ang iba niya nag-keep quiet.
17: Amo na ko na i-counseling sugo mo. Ay, madakpan ka, hindi mag-ako.
23: Hindi ko magambala. Puli ko dugo-dugay.
17: ikaw ha. Dapat subukang mind mo sa mga maayo ng mga pamagi ha. Hindi na kay nga ha. Dari na taya sa mga bagay ng mga mapuslanon kaki 5 Eric.
23: Nga isa kalupok.
17: Dugay-dugay mo na. Kagapon nakita ko naman dugay parking tong iyang
23: Hindi siya kalupok. May nagparking magulang. Pagparking niya noon na niya hindi nilupok mulka na niya. Sigabong na niya ni. Iyawa naman sa sunlog kayo na. Sigabong kontra mo.
17: Oh, bali na lang sa. Nagkakalipay na nga ito. Palanggang nga daddy. Si daddy na agapag pamati. But anyway, sa ito naman mga kulturan. Pero upod sa mga lang sa mga presentation. Iban ko na ba si nagkakaturog pa? May klase sa mga lao. Yung mga nagkakaturog pa tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigo. Adlawundo Jo! Kamiga po ninyo, Power Do every morning, KK5 Eric and KK5 Eljon. Yung Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
23: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this brand new Monday and for all the blessings you continue to give us. We look forward to a peaceful and meaningful week ahead. Hatagi kami, Lord, sang kalinong sa amon tagipusoon, wisdom sa amon mga decisions, and strength sa pag-atubang sa mga challenges sa amon kabuhi. Guide our families, our work, and our plans. Keep us safe from harm and calamities, and help us spread kindness and peace wherever we go. May this week be filled with hope, blessings, and peace. Amen.
17: Amen.

0: Headlines.
1: Oh, may ambal mo, sir, siya. Sir, nga mga ayaw mo tayo pasensya, Blaser. Kaya nadala mo, sir. Nga tani, Blaser, maging lesson na lang ni para sa amon, sir. Nga hindi na magliwata mo ni, sir. Tungo...
0: Headline.
2: Ang inyo na bagyan tingog sa isa ka minordidad, makon mi mo, yaman na pungol, galing mo yung tawo.
3: Yabi na.
2: Ang punto ko, Bla, delikado, galing ng kabataan, subungo. Ang ginikanan, you should warn them. Because they are capable, bisang gani, tao, gani, bisang, amon na, Bla, gani, bisang kita, gani, kakipay, meri, kung magsaway lang ta sa ila, sumala sa la, katapungulon kanila with pichikorno. Now, tudluan ginang kabataan nga hindi itagob din ang isog nila. Ito naman, Blat, tinapungol yung polis. Ang ilaligasyon niya kung naging kadol ka polis to, kay ginsaway na ka polis, kay hindi mag-skateboard sa highway. Hindi man ganyan pwede yung mag-skateboard ka sa highway kung masalakay ka sa lakyan dami ka ron. Now, ang aton punto, amuni, ang polis kinubray lang obra niya. Kung ang aligasyon niya ginkadol, guro, basi kung gin maisabat-sabat pas polis, that's why yung polis, basi na umulumol. Pero why kabalo ang polis, ining wala kalabot-labot, amo ni kadelikado kag ipamirig ang kalibutan. Ha? May barkada, glis la, damo nisla. Tok, apag, gila mo yung mga balons lang ang pichikor, no? Kag dapat ang mga ginikan, ang kapamati, subong tudluin yung mga bata nyo, hindi pa isog-isog. Kaya kung tama kay isog bata nyo, duwam lang nakantuan niya, kung hindi sementeryo, plus one.
3: Nagligad mo man eh. Dapit sa may lagon.
2: Grabe, pulihan mo lang, Bla.
3: Pulihan mo.
2: Ang amuni galing reason nga, grabe yung bully, kay bangod nga number one, na yung mga barkada, may grupo-grupo.
3: May grupo.
2: Nga kung tandugon mo, for example, may nagtabuan na ilang panulukan nyo, hindi umanhungod, ilabi na kung transferi ka, bulihon ka sa mga estudyante nga eh. And there must be a strong policy dapat sa eskulahan. Warningan gi dapat ng kabataan versus bully.
3: Gakwan sila ito gaisog.
2: Gaisog kay may grupo. Kabalo ka naman na.
3: Damo sila mo.
2: Kung damo ka, nagaisog ka kay damo mapinsi mo.
3: Last weekend, kinulukoy siyang tigulang tas lagon, ma-park siyang slakyan niya. Kay ma-walking slagon.
2: Ang tigulang?
3: Oo, oh, tiyara ko ga-walking na kusunod. Natanaw ko lang. Naog pa siya kaginambala ng bata. Kado ka namin magani paghambal niya. Although ay kumabatian pag paghambal, do ka namin masang action niya nga paliw. Pagkatigadyutay. Ginpungyutan sa Cyril Jan sa mga hubinis.
2: Kita mo ko lang.
3: Ginahanaan nilang tigulang nga sumbagon.
2: Titigulang na?
3: Tigulang na. Tidamo kami nga mga galaw, walking-walking da. Nagdalaga ni kaginsingitan ng kabataan nga. Kala mo ito nalagyo. Pero kung wala, sumbagon lang tigulang.
2: Tidra mo makita, way na respeto, subong, no? That's why we are bringing this matter. Amo na kung kay Isabla, kay Pemerick. Kung nag-parking ka, amo pagin mga barker, ang grabe. Pagin may ibang barker, yan ang isog mo. Kaysa ginambalang ka nalang siya itagain lang kaya si kuritan na tansan. Pero hindi iya man nami.
3: Hindi na nami. Kung huwag ka gani, kung ka-parking ka, huwag sila. Paglakat mo, may masinjas na yun.
2: Ito ang point ko, Bala, Muni. Nga do, permi, manis lang ginapanakop. Nga ang ara, mag-gapon sila.
3: Bakulod siya mo. Kung para sa ato, nabib lang pangabuhi, tabla yun. Nga makakanto tadi, malakat atos piyak, damo, tabla yung nakanto na dadlaw.
2: Hindi dapat mayara ka shin.
3: Shin. Siyan ginapirmi kay Pemirik.
2: Kadaliso mo kay nga.
3: May sagato sa
2: ginapirmi. Pag-isol niya tulukon ka pa sakit sa mga kapaisolda mo.
3: Mayari ka ginapirmi siyan sa imo din nga kaptan.
2: So, dapat butangan na ni staff bala sa aton niya gobyerno because these are simple things pero nagadala ka delikado.
3: Delikado.
2: Sa aton nga mga motorista. Plus mga tigo. Imagino mo na kisa sa mga lagulagun.
3: Tinapulis, kita mo na pulis. Nagsaway lang. Iba't sikurnohon mo.
2: Ako yung kagapin sa pulis kag Pemirik. Ang aton niya punto is attention sa ginikanan nga kabataan nyo, gali, dangerous.
3: Dangerous kayo.
2: What if karon dito pulis parehas nila lang ang mga pabatanon? Kaluluoy naman to kastigo sila eh.
3: What if, abi ko, hindi to siya pulis? Pareso siyang tigulang sa lagod yung sa rusuhon? May lang kay damo.
2: Imagine nun mo, Kipaberik, sumulod tong pulis sa sulod. Pinanglaga sila. Magkulbaan pa may estudyante sa sulod. Kaya nila kung may mga tinirohay. But you know, you cannot blame the police. Kikinanglan niya lang siya dakpon because ginasult ng person in authority.
3: Hindi dapat pa-insindihon, Gid.
2: Imagine nun mo gali kay Kumu, polis na kasibilyan. Sa tukapan mo lang imo ya. Hindi ko to kilala ang polis kag Ipamerika.
3: Hindi ka gusto to.
2: Hindi tayo dapat pag-itolerate ang kabataan nga ni. Kung may salaya, polis na tubangon niya na. Pero delikado, ang message is very clear. Delikado, ining grupo sa kabataan. Kaya kumatripan ka nila, pulihan ka nila gali. Kag ayopener niya sa principal na sa high school. Kaya problema, kisabi mo na no, in order gagwapo ang principal, kagwapa sa division office, tagu-taguo nila mga problema within their school. Kaya kani isa kaskwilahan nga ang ila sini nga maestra, ginapawag na kasudyante, nanugid ng maestra. Hindi pa yung principal pa, hindi pa mag-acto. Kaya nga, siya hipsanta lang ni. Kaya basi madelikado, maguba itong aton ngalan.
3: Nga record.
2: Sige ba si maguba ba do record?
3: Sabana.
2: Point na tunda, indigan na ginapahog ng maestra mo para lang guwapo kay mo diya sa division office, sa school division office, opisina ni Sir Develos. Hindi kayo nugid kung ano gakaladabos ko lang mo.
3: Hindi mo katabo na para magpagwapo porsyon. Sorry ha, sa mga gakapot sa mga eskwilahan.
2: Why kami intention? Why kami specific
3: kung
2: sino
3: ka mo? But this is just
2: an eye-opener.
3: An opener lang. May araga niya nga sa isa ka klase. May mga kabataan, di ka malumag basa ka magsulat. Napapasar lang para nga okay lang record sa eskwilahan mo.
2: Ha?
3: Napapasar lang.
2: Hindi naman niya guru ba
3: yun? Oh, tampaon mo sang asap tungo sang bata. Ba, grade 11 na, di pa ka malumag basa. Di
2: grabe, sakit. But you know, in fairness, kinadala tayo because it's very dangerous. No. Damo na kabataan niya ng mga kaluluig, eskwila, tarong. Masugata sa mga bullying, may mga pitsikorno. Kung ikaw nanay, gulok, sakit niya bata. Pastiguan mo. Pag rin tilaw na bakol sa balay niyo.
3: Mahigo kasi ng pitsikorno, patay taos na.
2: Di polis to pinas gani.
3: Kaya mo gani na hindi na gusto.
2: Iban pa ang mga pita sa ato naman niya pagparagad sa Karungadlaw mga ka-K5. Localized 911, igalunsar sa siyudad sa Bacolod. Language barrier. Actually, gintawag gini ni Mayor Greg, kaya niya gusto. Kaya kung dito sa babaw, mga kisabla lang, iban dik, malum Tagalog, kipabiyarik mo. Uh-huh. Labi na ko in case of emergency. Di gusto ni Mayor Greg nga ang language barrier, madula, no? Kag mas madasig pag ilang respond kung localized ni Bacolod ang 911. Matiguro may patawag meeting last time, may 6100 paging program ang mayor mo. No? Kag subong nga aga si Mayor Greg Gasataya, magapanagtag school supply sa NOHS. Last 7 subong nga aga.
3: Namin na to ng 911 nga.
2: Dablang Ilunggo na niya. Hiliga, ay Ilunggo, Hiligay nun.
3: Hello? Ma'am, pwede ba kayo makapunta dito ngayon sa Puno?
2: Hindi
3: kayo makapunta kag Puno, Managro. Pwede kayo makapunta ngayon dito sa Puno.
2: Kasi ando kalayo sa punta. Sir, hindi pwede nga sa Puno. Lang daw lapit-lapit.
3: Nga, hindi. Nga, ano to? Nagniloloko mo ba kami? Nga, hindi, ma'am. Kasi dapat mapunta kayo dito sa Puno ngayon. So, kalibugang ulo. Kalikin makanto ka mo sa Puno, Managro.
2: Hindi dapat, dapat malocalize.
3: So, iniway na na yan. Hindi
2: dapat ilocalize. Nang muna, talawang tali ko na ng paglunsar sa localize. Tilawang tali tawagan. Kipaybirik, hindi mo naman laen.
3: Hindi, pili.
2: 911. Masi makiganta, kipaybirik. Masi mo na pagtawag. Kabalok ka, ang 6100 ng program ni Magyag, may arang igali sila gina-training ni Ma'am Jubilin Kanoy. Nga munislaya, ang mga call center agent ko sa aton, Pabla, mga customer service,
3: tigay Ilunggo na.
2: Ilunggo. Sila niyang gasabat. Ang 611, pwede ang 911 localized, police na yan.
3: Police na yan.
2: Kriminalidad.
3: Niya 6100.
2: That is public, that is services in government service.
3: Uh-huh.
2: Mga programa niya sa syudad. Ang 6100. Mayo man, no?
3: Mayo man.
2: Sa Piyak Kabahin, may 125 ka mga sako sa peke ng food seasoning.
3: Siya
2: pa na? Yatag na nga sila. Ito talaga naman na.
3: Ito na na.
2: Kami yan ni Kipay Brick, yung kuna kami, isulod yun ang sako.
3: Naling, anak ko siya. Kaya kung hasta subong daw, dakpanay lang, wala man presuway.
2: Ha?
3: Kung daw, kung lang, daw, expression sa migo ta, wala kang migo.
2: Ano, ano expression niya?
3: Nga tiruway, wala iguay.
2: Ti amo na, amigo. Amo kini typical example ya.
3: Tiruway, wala iguay.
2: Actually, ilam lang siguro para mapagara. Sige, ara naman na.
3: Tiruway nyo dakit, tuduhan mo na namon niya.
2: Piyak ka ba yung ari gurma yun niyo? Lalaki nga nagapangilamon, grabe niyo. Kay Red de Barita. Sa ugsaran, sa iatupad balay. Ginlutang ya, kagipawirin. Kapangilamon lang.
3: Ina.
2: Na ano man yung utok sang tao, matyagan nyo daw, piso lang kamanok ba?
3: Kalaing.
2: Patay, kag sa piyak kabahin, may isa patay, isa pilason, matapos maaksidente sa motor kagabidas Charito Heights kagipabirik. Huwag na kung gani kabaluguro namin niyan tulog kung nakipabirik. Si K5 Red, grabe niya ka-active mo. Imagine mo kagipay ba...
3: Hindi katulog si Reg mo?
2: Wala siya katulog?
3: Hindi na pagtulog, musikin daw hindi naman dayon.
2: Ha? Ay, arakan pa no. 2028 na, sure na na. Ginaulat na lang official. By the way, i-check ka ni natod kay Kipe Bread, delikado ni kung kamo baguhan da halin sa langilan, bladulong pag granada. Pag abot yung gidra sa tubangan sang kupita, slow down na kamo kay nga, abi mo diretso pang dalan kay Kipe Bread, kliko na nagali. Tikon balang alang ka, ma-overshoot ka mo nila tabo, bumunggo sila sa puste, sang signage.
3: Amo ginanglayan sa nan.
2: Patay gitong isa na kay Kipe Bread.
3: Amo ginanglayan sa nan.
2: Ang isa pilason. Ilang gani kay... Hindi ang kasya... Why gahabok? Kung delikado to, kung naman itong angkas niya ba? Subo-subo man nga balita to. Amo na nga kung nagasakay sa motor halo. Kagway pa itong helmet, kagipabirik. No? Kaya gabi ganing migo mo, that's traffic lights lang la. Mm. Sakay itong kilala mo sa iyang ano. Imagino mo, straight ang dalagan ko. Gulpi lang yan, subigabong kilid ko. Ang auto yung isa gaid ako. Pero okay lang. Inistorya lang matarong. At sige, why the duruga mo, pinaparticipation. Nga mo ni, 50 mo, 50 mo na ako. Fire! Puli ta! Dahil medyo runs ka mala.
3: Magulang ito no? Kapuli ang iyang ginasakyan.
2: Oo, hindi kayawan pa ito siya pagkita kaya.
3: Nagkita-igin man?
2: Hindi ingil eh. Ate, basta, punti lang dahil. Sa pinakabahin ka ni Pai Marie.
3: Medyo
2: rulao naman. Ha? Medyo rulao naman. Si Soil na yan. Sa pinakabahin, bugrabi pagido. Dumduman mo itong gindalatang balita. Nga makuha lang sang ayuda, gintuang tuangan, ginang lulo. Ang justification naman ni, iyagin niya kung gusto sa pamilya ng dalwanto mo. Ati pamatian daw ni Kimigo, taring gambal mo. No? Pamilya sang lulo, nagtuang-tuang sa iya padulog sa barangay Biao, Binalbagan. Ging klaro nga wala sila ginpilit ka dalon ang ilay mata sa venue. Ha? Yung punto ko bala, makuha ka lang sang pilato kang ipaberik. Pilato?
3: No, 3 mil, 10 mil.
2: Uy ah, uy, klabot.
3: 3 mil, guro ah. 3 mil?
2: Kaya ano? Do pa do senior citizen pension guru to kay Paberic Blan do 500 kada bulan. Do na tingob. Tingin tuang tuangan gid pala kwaon to. Porti abal yan ni Congressman Dino Yul si ilam to gusto ah. Ti pamatian to ni karumpatag sang atong
3: ligwa. Kung bisto mo gid man ta nito. Yo dito na utay churebe.
2: Hindi man bal nga basi kun bo. Kay basi gadu. Nga basi patay na sige yo pa di kuha gyapon.
3: Kung mabisto ni isang media. Ya, waya ila to. Pero na.
2: Ti grabe no. Arahin nga dali. Kita mo ning tuang tuang ano. Mapost ta commercial break mag kay five. Kay mga pita ning duha DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka detox ka pa. Pero sako na gid no. Duga tunog ng ginlagan, terdi maranyon, Habib Benitez. Do sako na si Congressman Habib Benitez libot na mag-gobernor gid siya. Mabungguan na igur sila ni terdi maranyon.
3: Do matya ko, do ay kapahuway.
2: Yung matabos ni, do ang Uniga manindugan. Kag si Habib ang iapanindugan, hindi man siya Uniga, hindi man sa lab. That's why they say parts ang ginatawag nga, agreement.
3: Dalo kami slogan si Habib, sabong.
2: Ano?
3: Habib go lucky.
2: Oh, tiyan mo niya, tisubo ka labot na to siya sa 6th District.
3: Sige na lang.
2: Isang dyan na niya. Mayo mga hindi ko may kwintrohan ay para mabalata kung sino ginang gusto ka tao. Oras sa K5 News FM, Lasay 55. Paliog, standby.
3: Standby.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay ko hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon. Tingala ka nga,
2: nakapermi
5: na yung gapanug na one guman. Tapos tingala ka nga, constipated yung nga grabe man kaong ko fibers.
2: Correct.
5: Tungod kay ang problema ara sa mga thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga hypothyroidism. Now, paano ni mabuligan na ton? Now, sa mapagtuon, kung pala inom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni sa sir boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
2: Correct.
5: Kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man tang ang ginaproduce ang aton thyroid gland, ang T3 kag ang T4 or T3 and T4. Sila nang garing

0: kwan, mga kinahanglan.
1: Ang muna importante sa kinatawag na D3 bio, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amuni ang ginabulig sa D3 bio si mo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ng imo core temperature. Paano sina? Cake, because ang medium chain triglycerides naton, instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amuna ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
2: D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
4: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no? Ang insulin sensitivity sa imo nga mga selula nagapigaw.
1: Uy!
4: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sa aton selula.
2: D3 Bio!
4: Galing kay kung may ara ikaw sang hypothyroidism, nag-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ining abilidad sang lawas mo naga-nubo, kag nagapigaw. Ti ang matabo na ikaw nagapalang luya. So, ang medium chain triglyceride, Sir Boy, nga ara sa aton D3 Bio, nagahatag sa aton sang binipisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning, nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
1: abrihanda yon.
4: Abrihanda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So, amo nang purpose sang aton nga medium chain.
0: Sulod na.
1: So, iwasan tang hypothyroidism, ha? Okay, maka-produce na gali, maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid may D3 bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramil.
0: Mostly, ang rason nga ang may hypothyroidism, Sir Boy, ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
2: D3 Bio!
1: Uy, importante na.
0: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone, Sir Boy. Di, permi na ito na ginabalik-balik, nga kung pala inom ka D3 Bio, ang mga essential minerals,
2: D3 Bio!
1: Sulod ayon.
0: Amo ni ang kanami sang D3 Bio. Kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami, Sir Boy.
1: Nami.
0: That's why, nga ang mainom gigaya D3 Bio, kung may ara ka, hypothyroidism.
2: D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nuba huwag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
9: Bumaka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico Sangunain.

0: Di ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang Litex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
4: Spore Biotics, naginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: night shift,
16: OT,
15: breadwinner.
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
13: let's go with the flow.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang kita.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
4: Well, kahapon, kagipa Amerikang oras, alas 7.13, may pagtipon-tipon ng aton niya community, damo sa mga handmaids of the Lord, mga tao, galing ni Sir Sardi Reliquias. Sugo ko nun sila ni Sir Sardi. Nga pa picture, abi ka mong kay K5, yung dyan ko to, nagilambal niyo. At kagapon, may apat to ka mga handmaids ka taga-inubaan.
5: Okay.
4: Sino pa picture ta kay pakita lang mo ni kay Sel kay Sir Saldi Reliquias, no?
5: May resibo gid.
4: May resibo. Sir Saldi, good morning. Ikaw si Saldi ha. Bawa gapon mga handmaids lang tatlo gid sila kabilog. Lagi no ban. Oh, good morning lang gali sa mga sister nato, no? Kag may ara nga taga barangay Sumag. Yan padala ko ngalan si mo, i-check ko lang bi. Check abi kag ipa bi, sino pangalan? Oh, sino ngalan niya?
5: Dali lang kay.
4: Actually, mga sa lima kabalay, tatlo gi kunya kabalay ang gapamati sa K5 News FM.
5: Amalia
4: Ay, Ma'am Amalia Soralia. Soralia. Yung pamati sa, sorry, nasala lang type ko.
5: Amalia Soralia.
4: Ma'am Amalia Soralia, sister, mayong aga, ti imo request na mati. Kay,
5: Purok, Vidalia.
4: K5, Eric, gigunan mo.
5: Ay, na siya.
4: Oo, ti... Mayong aga lang, kasi siya pamilya. Kaya nga, lima na kunong sila tatupaday.
5: Okay.
4: Sa lima na kabalay, tatlo ginya kunong kasagana, K5.
5: Tiko na mo, mas karapistibala man kadalabay mo to.
4: Kag, nag-istorya ako minsang bro ta, siling ko ba si Ibla pamatsagan talang ni Kagi Paberi. But you know, if you talk to people, they will always tell you, to sa amon lugar, no? Taga Sumag naman, no? Nga bro, si amon to nga lugar, halos tanan kamugi na pamatian. Tino nakalipay man ta mamati. Taga Hinigaran man ta na sugata. Lipat ko sa pangalan niya. Si, by the way, si Romar Duran, tanginigaran na.
5: Oo, tanginigaran.
4: Pero kahapon, may tanginigaran mag-asawa, upod ta. Ano to man, Peralta, I don't know what's the, nalipat ako apelyado. Kagipa, Biarik, everyday gidya sa Hinigaran. Basta hindi lang malipat si...
5: Basta
4: nakaditribayo lang technician. Nakakunik sa aton.
5: okay na to.
4: Gapamati, gigali sa aton.
5: Okay na to siya.
4: Ara na si Kipel. So, naka-standby na, no? I-check tabi kay ginahula to. 5 minutes ko naman, plastar pa siya. Hindi ta siya pag-alang-alangon. Now, for the meantime, karon sa aton 4 trivia, may isa ka Filipino. Isa ka Filipino nga navigator nga nagtabok sa Pacific Ocean nga wala nang gagamit GPS.
5: Ha?
4: Actually, taga,
5: ano lang?
4: Dito ni siya nag-kundi. Kuan ano siya, ginabasa niya lang ang stars.
5: The traditional sailors.
4: Yes, kay gupot sa pag-isda sa tatay, yalin sa una mo.
5: The traditional sailors.
4: Basahon niya lang ang stars. Balaan niya na kung maulan, mainit, tigdi ng direksyon sa hangin. Actually,
5: pwede na. Pwede
4: nagtrabaho siya sa Hawaii.
5: Okay.
4: Siyang dito na sa Hawaii, gusto niya magpuli. Nag-imo sa isang balsa, yeah, siya lang nag-imo balsa niya.
5: May talent.
4: Nag-travel siya from Hawaii, papuli sa Pilipinas.
5: May talent siya.
4: Ibalon tari ko, doon interesting, no?
5: May na.
4: The navigator who navigate the Pacific Ocean from Hawaii to the Philippines.
5: Ang ilang na tanaw ng bitol.
4: Without any GPS system, kagipay, Mary?
5: Tika yung natanaw lang, North Deeper, blan?
4: Igli ka.
5: North Deeper, tanaw lang, tatlo ka bitoon, blan, ang sanagsanagin. North Deeper. Sumungyal din na North Deeper, galing natanaw siya.
4: Ano kinatanaw nila?
5: North Diaper. Nga dra na pakantong star. Nga pagkita ablang diaper, kaya dito na sa star pakanto. bakit?
4: Nakita ko pa tong parking kagapon sa ba, dapla sa may takuling.
5: Oo. Uh-huh.
4: May ano. New in. Okay. Doon lang alang pag-uro si Kipab Wilson, mga kakipab. Kaya nag-plastar siya. Kay Balon, taduang balita ang i-check ta siya. No? Alang-alang pa siya, Noy? Kung alang-alang siya, hindi talang siya, Noy, pag... okay.
5: Sa tanan nga gamuda, subong sa Facebook, nagailis uniforme, nga daw mga pulis, ang pinakangayan, si Boom Granada.
4: Oo, oh, doon nga ya. Hindi kayo doon pulis kayo siya.
5: Doon pulis kayo siya. No? Kundi sila ni... Kipab may Michelle, nagapapulis-pulisman.
4: Si Michelle yan doon. Ano, pulisman. Pero,
5: si Berto,
4: pero yeah. Si Michelle ay there na sa, ano, sa, ay, sa ano gani, ang internal monitoring,
5: sa,
4: ano gani.
5: Sa IAS.
4: Hindi na bilang IMEG.
5: Oh, sa IMEG.
4: Internal,
5: oh.
4: Ano gani na.
5: Yeah, basta monitoring sa mga pulis, yung mga, hindi sila wayo na.
4: IMEG, Integrity Monitoring Enforcement Group, IMEG. So, IMEG, sumugan monitor siya. No? Kaya monitor, kundi nagpapulis-pulis siya. Ang IMEG, sumugan ka monitor siya. Shell, morning.
5: Tapos si Berto, ya.
4: IMEG.
5: May IMEG siya. Si Berto, ya, sa pulis-pulis, lain naman niya yung racket.
4: Kabalok ako na normal monitoring ni Berto. Uh-oh. Sila niyang lead group sa, sila niyang Marjorie Chapinti, ya.
5: Hindi siyang gindakop. Ayun, wala ka pulis sa gilid niya.
4: Gindakop siya?
5: Gindakop siya.
4: Legal position ng papa itong kaso
5: niya. Nadaya pulis, gidya.
4: Ayun nga sa dyan. Pero ngayon niya si Boom, no, mag-army, mag-pulis, sa muna, oh. Pang daddy cool, ganyang dating, no? Daddy cool lang, ayan,
5: gitsa. Tirada nga muna,
4: smoke yun. Kag tapos, ya, nagapulo pa ring pang dadsubong si Boom, no?
5: Nagkakwa, gidya, yan. May sala lang siya nga dako.
4: Ngao?
5: Siyang Bernes, huwag akong intiksan.
4: Away ka ka pairing?
5: Hindi. Nagapairing, nagliit sa opisina. Huwag ko kabalo. Huwag siya nagpindot sa akong nga rin.
4: Okay, ara na, Noy, si Juan. Naka-standby na si Kipab Wilson Villena. By the way, sa mga suki natin, salamat, Kid Galia. And, bo, subong adlaw, Kipab, rin, kinabantayan kong good news to. Yeah. Kabay pa lang, no? Nga, good news about sa aton sa mga istasyonan. Eh. Tingin na tanaw, tabaw, tani, way lang masudlan sa malayang espiritu.
5: Ay, subong na, oh.
4: Tapos na.
5: Oh, bawa.
4: Si Boom, grabagay, gintuod nga maging pulis. Siling ni Mercy Martisano, no? Good morning, Maninoy. Eric, si Joey, si PW Suelaw.
5: Bo, ini pa, isa pa ni.
4: Kim Arizona Flora. By the way, nag-request kita sa Barangay Tanod kag ambulance sa Barangay Granada. Pasalamat man tang ginatipan man kita ni Barangay Captain Nugivito dong at yung mga Tanod Grosako. Captain, thank you so much gina. Wag sila kapakita to kapuni. Dumdamo abi participants kagapon. No? Mantang guro nalipat sila sa bundo ni Kapitan.
5: No? Nag-request ka Tanod kag ambulance.
4: Hindi nag-okay na si Kap.
5: Oh, nag-okay na.
4: Daw yung kanto sila. Pasalig lang lang si Kap. Pwede sila yung nagkanto.
5: Tinasunong mapasalamat niya kay Kap.
4: Oh, pasalamat niya po. Because si Kap yung good faith nag-uo mo.
5: Pero ang kantanod mo lang.
4: Wala siya pakanto eh.
5: Nalalim yung listahan sa mga tanod na kailawag.
4: Hindi. Sa ako nag-uro sila. Kaya ba si, nalipat sila guro sa instruction ni Kap.
5: Pero mga tanod nyo na sa Granada. Ang ilang atari. Ano mga scout
4: ranger? Namin kita yung mga buot na mga tanod. Tapos, kagapon, kabalo kami mga bisita from Cebu. Ang CFC. So, imagine mo 700 participants kay Pabirik. Gasala-salata na nawag pata kay Sir Rhodes Palma para makahulang bangko.
5: Isa pa na.
4: Ano?
5: Ti umabot, umabot.
4: Ti si Sir Rhodes na mag-listak lang kaya bangko mo. No? Alam mo naman yan. Umabot yung patigayon. Then, may nalipong participants. So, lugit ka na mudamo, Black kay Pabirik. Okay. Isa doon lang. Mm. So, ang ambulance, gindalagan na lang natin kay dito mas lag-standby sa Birupan. Masalamat yun ah. No? So, kay Kapitan Nogi Cap, thank you very much. Gin, no? We really appreciate nga ti ginagaan mo gin siyang atensyon. No? Nag-uugin siya yan. Eh.
5: Oh. No? Mas to ang pag...
4: Kasi kiti mga tanod sa ako lang yan. Sa ako lang yan. Tiyan, no? Yung mga barangay tanod yan. Lipat sila guro. Kaya sa kasakuon sa ubra nila, lipatan nila ang instruction sa kapitan nila.
5: Ang sino galing aton nga kwan ng Durad Explorer. Tapos yung ngalan?
4: Si Lore.
5: Lore. Obrahe ganyan na isang bago na nga kwan nga nakabalo kabala. Istoryahan ay si Sir Eljan kung ano siya tambulin niya.
4: Hindi ah, pero okay, hindi ah. Ang magkapitan niya buot, yung higit problema. Kaya kay...
5: Kaya intro mo.
4: Oh.
5: Salamat kay Kapitan Nogi Bito. Nag-inom na ko sa DTX Coffee Mix ko. Ano namin
4: na? Nasaan?
5: Kaya hindi mapasalamat kay Kapitan mo. Kag sa mga tanod nga wala nag-abot. Kung sa ako, sinanoto. Ayo, obrahe mo nanay ni Lore. Oh, si boss na di obrahe bala.
4: Diba? Ang iba preparar nga panyaga. Kiti kung ma-request ka, panyaga mo sila. Pinadala ko dala. Ikaw itong panyaga, dala nyo lang ito po.
5: Isadya mo si mo. Eh,
4: sige lang. Okay. Ang mga inayalin pa na isa.
5: Mayong aga lang sa... ay, ginapangita ka gapon, ha?
4: Ha, sino?
5: Si Nanay Kiteng, sang Burjok Seaford. So, nang ginamitingan, tala permiso okay. Ilog bala. She was looking for you. Kaya abin niya
4: ato maupunta. Ato ka to, gali?
5: Kay, actually, may kantoan ko nga lain. Nandapya ko to kagapon. Kay, why nang atayon isang okay. Pamiting.
4: Uy, si Migo kang ila administrator. Nagali, si Sir Guido. No? Mayong aga, Sir Guido.
5: Sa Ilog?
4: Oo, sa Ilog. Migo, tingin na, no?
5: Okay.
4: Di ba yung aga lang siya na? No? Okay, this time around, rin natakad to sa NHS. Good news, tanay kay Pabarik, no? Sa liwat, no? Sa buot naman yung barangay kapitan, no? Kamalo ka, kung may pinaka-approachable nga kapitan kay Pabarik, isa na sa kapitan Ogie Vito, very friendly, and kanami, bla.
5: May importante nga tao ko na tamiyangon, pwede lang.
4: Sino na?
5: Pwede ba paigutan mo kadali? Ari siya, iswatching?
4: Si Swatching, sige.
5: Paigutan lang, importante ni.
4: Sino?
5: Subong nga aga, ladies and gentlemen. Ginapasalamatan namo ni kay Pavel Jan ang pag-upod sa aton sa mabuot, guwapo, maalwan, madali palapitan, maskin adlaw-adlaw pwede mo ganitan. Mayor Daprilikas ang inubahan. Mayor, salamat, kid.
4: Tatay Saldi lang ako, Mayor.
5: Mayor, salamat. Salamat, Mayor Harris.
4: Hari ka upod sa ito. Agang pa ko gito. Karamit damit, kisang ako dito na, Mayor.
5: Madali malapitan, mahapos ganitan, maski
4: na nandawan mo. Thank you, kid, sa bulig ni Mayor Saton. The last time around that we have our team building. Mayor,
5: private resort.
4: We really appreciate your accommodation. Pinagusto kantas, Berto. Mas tumaga mo.
5: Billiard, tanan.
4: Salamat, kid, Mayor. Mayor Reliquias ang Hiruban. Now, this time si Kip Wilson Arena, kay si Mayor Greg Gasatay sa Bacolod, magapadagtag mga KK5 sang school supply sa NHS. Check ta sa line number 1, K5 Winston. Wilson, good morning. Wilson, good morning.
5: Hindi mo dumana sa inyong kape.
6: NHS management, and we'd like to thank them for all the support that they have provided to ensure that starting this school year, NHS is going to be one of the schools in the Bacolod na mahabang.
4: Pala video.
6: Among the schools in the Bacolod City, na ang governor na matatagal sa mga classroom during the NHS. From 2017, after 2017, we were able to facilitate the construction of 23 classrooms to the NHS. So, basi magambal ka mo nga ito, isinap ng Bacolod ng NHS, that is that. Because there are so many elected officials from Bacolod, as well as career officials and
4: Wilson. Son? Okay, gado subong si Mayor Greg, gado gahatag sa binsahe. So subong adlaw, ano matabo dira sa inyo, HSK pa, Wilson?
7: Sorry, kay Kepa Wilson, okay, tinagadra lang atong signal. Bata, ari kita diri subong, no, sa may Negros Occidental High School, kung sa kita ginapatigayon diri sa karon, no, ang turnover sang yara sa 9,000 plus
4: uy, dabo, gali.
7: Sa Bacolod Government Center. So, yung pangunahan, diri sa karoon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ang turnover, Kevin Eric, sang ini mga school supplies. So, matandaan na, kung the usual, malang ini mga school supplies, ang bag, may bag ini, may notebook, may ball pen, kahit may mga colors, tanan-tanan, Kevin Razor, papel, araman mo sa sulod sa ini na bakbak. So, actually, this is the first time, so, no, kay Mayor Greg Gasataya, na nagsulod, ini Bacolod City Government Unit, diri sa may Negros Occidental High School, ako nagpalambot sa nga puli, Kevin Aljan and Kevin Eric. So subong naghahatag sa iya sa mga pahayat, no? Si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, kagare mga estudyante. Actually, before kita din nagkat ko, Kevin Aljan, sa mga nag-plot na remuni, nag-inulan pa.
4: Okay.
7: So challenging it ang tiyempo, subong, but...
4: ano nga mga school supplies ang ipanagtag kalkal din sa mga taga-NHS?
7: Kay Father John, makita na ito rin, no? May bed bag, kini siya. Tapos may notebook na unod, may papel na unod, may ballpen kay Father John. Kaya iban pa, may pencil case. Makita nga nakita. Dito po sa Father John, kay Father John, susunod siyang bag. So kung makita natin actually last time nakapanatag na ini siya, so subong bumanidin rin naman yan sa NOHS. Kaya na mokit kayo 9,000 plus ka mga school supplies na panatag, covered ini tanan ang mga estudyante. Kaya ang...
4: Away, pinilian, gagipay, beri ka, tanan ha?
5: Everybody happy?
7: Tanan, covered ini tanan.
4: Kapalakpak mga kabataan, no?
7: Gani, ang total population sa NOHS is 9,200 plus pa lang. So tanan sila, matagaan din sa school supplies no, ano yung sa Kaibakolo City Mayor.
4: Huwag kasi agit mga bata, o?
7: Oh. Huwag kasi agit sa kagatag sa statement subong si Mayor Greg sa ila.
4: Di na na yun si Mayor Greg man, di kita anon sa video mo daw, di na na yun man. Asya na nakaito mo?
5: Nakaito mo, mabaw stage?
4: Nami, ang kublang pulupurma si Mayor Greg, kaya nga...
5: The t-shirt lang?
4: Do simple lang, do hindi ka makulbaan, palapit siya, no?
5: The t-shirt lang?
4: Palapit, sto nga. Sto nga.
7: Para na si Miss Carla, mapatumak yung pag-aaring
8: sa Eric Magana. Alam mo, entering ko mag-load. Third time, kita... You feel na nga ba parang gayagin ko? Pero na hayo wala yung magiging ibong profile ko daw.
5: Isa pa na?
8: Mga parang gata ka. Pero pili mo yan na sa wifi.
5: Eyes to the board.
4: Wifi.
8: No, isa wala connection.
4: Iban gida Mayor Greg sa tayal, no? One of its kind, mayo gida yung programa ko, Mayor, no?
5: The wifi ka.
4: Video na, actually, tanan nga eskwela na tagaan na ni, no? During the first day of first week of the classes na nagtag na ni. Video delayed, isla bang sa kadamo eskwelaan niya libuton? Why pinilian? Ha? Why pinilian?
7: Ginarol ko isa isawa sa grade 12. Grade
8: 12.
7: Yung grade 12 kita pinakalamo. Grade 12. So makita na, so direct sa mo kay Fidel John, kay Federic, ang mga box set siya na sa ibabo sa state ng mga baro sa ginuminginet, kakinig mga baro, nagaunod siya sa mga notebook siya na
4: sige. Basi karon makakuha ka reaction sa mga estudyante kag sa mga teachers pagbalik nato karon kag K5 Wilson. So thank you Gidson, at least nakita ta na, no? Kanabal anta nga subong managtag. Mabalik kami karon sa imo sa 911 kay magkadto kami anay kay K5 Red. Thank you gid sa imo na K5 Wilson.
7: Sige kay Fidel John, so muna na lang ito sa mga balita. Nagigyan din sa negosyo sa Natal High School na kinakabalita. Kinatulong sa inyo sa kalwan sa 5-3-5 na sa DTX 500. Kung naton, si K5 Vincent Moralde na naman sa K5 Wilson bigyan na para sa kampiyon na balita sa Bishop Publico kang kalikawan sa Negros, K5 Wilson.
4: Ara man si K5 Carla to, no? So salamat gid. Si Ma'am Chuli Nunez Culado, we love you, Mayor Greg. Okay, no? Gasataya. Busok plangga, ever since kita ko ni si Ma'am Chuli, plangga gini si Greg Gasataya mo. Roslyn Dalika na agapabati, Mercy Martizan, no?
5: Bacolod City High School, tapos na ko, no?
4: At tinatapos na gali. Oh. Actually, hindi mo ubos kay bilog yung eskwelaan sa Bacolod, inubos ni Mayor Greg. Why siya sang gin...
5: Why pinilian?
4: Why pinilian, inubos siya talaga nga ba eskwelaan?
5: Ba...
4: Si...
5: Ma'am Imaling Cordoba, Imaling... nag-graduate.
4: Alma mater yun na gali.
5: Oh, Bat City 8, kay taga Bacolod niya siya mo, gindagin.
4: Di, abi ko rin taga-ilog niya siya?
5: Oo, oh, tikay Manay, taga-ilog.
4: Di ba lang dito ka sa nagligan nga lao?
5: Oo, oh, kagapon yun, upod kami. Ang kasag na ng biradaon.
4: Anyway, why kaya pangagad, nasundi na ko si mo mag-upod ha? Why mo kong inagad, joke? Ma'am, imalin mo yung agad lang si mo sa ako, takapon, kaya rata si pangan, obligasyon, nag-leave ta. Ha? I-check ko si Kipa Bred Salgado. Ining party sa pagka-disgrasya ka Kipa Bred. Ang ato lang diri is halong, no? Ama, tiwatip ko na ang kasi mo gabusong abi kay Paberik tapos lagan mi da si Gyapon dapat na... kumay ang kas ka kapin pa kung gabi kay Paberik.
5: Slow down gid.
4: Slow down ka gid, no? Kay kadelikado. Inaabi nga lugar sa diin na tabo ining insidente mga ka-K5. ilang kun baguhan, hindi man isla baguhan, kay Permindas lagagi mo. Mm. O galing kun Dasig Lagan mo, kay Paberica. Mm. Kay Kabalukalin Bla dito sa may Tadlong sang Bantog.
5: Mm-hmm.
4: From Bantog sa Laran. Tadlong-tadlong na binami ka sa Daporlin.
5: Gadulog pa.
4: So matabo da, mahuyab ka ginastada sa Father Christian Moray. Mm. Duro diretso gina.
5: Oh.
4: Asta malipatan mo gali, nga likuon na ng sulunan da sang kupita.
5: Suggestion ko, Roseril, dyan, suggestion na nang ato, na, hmm. pag-abot na sa tubangan sang gate na sa isa ka subdivision.
4: Oo. Sa isa ka subdivision, alone na, nabi, no, realty.
5: Nang sa tuod, abang, kundi,
4: hindi, actually, kagipabirik, ibutangan ang gadi nila sang kita mo ng...
5: Drug strip.
4: Drug strip.
5: Oo, oh, dapat
4: kaya butangan. Kaya, mayara, gidya, mayara na.
5: Di nga, wise na gabaharaw.
4: Wala, gidya gabahar. May drug strip, amugin ang purpose.
5: Dapat,
4: kaya nga, for the past how many occasions na nga may...
5: Na
4: nagbaliskad ka mga motor, da? Kag mga sala. Hindi lang motor, bisan auto, galapa. Pauda, dumduman mo to?
5: Oo, dapat may drug strip ko mo yara man.
4: Man to napatay ang mga mga membro, to ang bodyguard, to nagligad ng taga Bread Cobra. Tatublang...
5: Tunda mo sila, oo.
4: Tapos, may ara, pagid nga, oh, ara siya kakipay, Berico. Ahay.
5: Grabe.
4: Bilang gani kay, ang angka siya, may goya lang, no? Hindi ang ginasugat niya, no? So, subo-subo kakipay, Berico.
5: Kaya halin nabi sa babaw.
4: Dasi, dulhog na.
5: Dulhog.
4: Kanami sa dalam. I-check tabi kay Kipay Bread.
5: 3 kilometers na siguro. Dulhog
4: gin, ko. Kantuan gina, kagin rescue sa Grenada Ambulance, kag sa rescue team, kaya man active na sila mo, no? Ano tabo diri mga ka K5 nga naglapaw binungguan niya ang puste sang signage bla
5: tiki may bag-o na da nga kapiha naman
4: ay wag gag ubra na da no ali na sa Granada food park mo
5: wow.
4: Ngayon na kayo na nagsaylo sila da ito bangan sang tita Alma Piyokinto oh, maligyan din ex ko Pemex bla pero may
5: dragid siya naglapaw
4: dresa dresa may
5: sa kurbada,
4: kurbada. Why dis ato kalabot kay nakabunggo signage mo
5: grabe grabe
4: ano gidang natabo diri mang Kipay Dasig Laglaga na kainom whatever parmitsi dihan tabugos kay istorya naka standby karon si K5 Red Salgado parihatag sa ato kun anong natabo kay baka serve ni eleksyon kay K5 Rico dalun ta ni kay damo pada dama disgrasya kun hindi kabok malumaghalong line number 1 K5 Red good morning.
9: Yes, good morning, K5 Eljan and K5 Eric. Natabo dirang aksidente, draman dampi sa may kurbada, madumduman na ito.
4: Permi na da ginadisgrasyahan, hindi bla? Kung di may ara na da, ang kalanaan da nga ginakanaan, ta permi, K5 Red, Docs Manok, di ba? Kupita, sa piyak na. Ang sa tabo kina, Docs Manok, dragi na lapit sa kurbadahan.
5: O, nang bag-uya da nga, magbigyan.
9: Si ara
5: ni daw.
9: If you can remember, may ara, dira sa aksidente, man anay, nga nag-drive to.
4: Babayi ito ya. Babae,
5: lumapaw man to.
4: Kag nadumduman mo man to atong ang kasanay nga mga gwardiya sa Bread ko,
5: yes,
4: nga lumapaw man to nga ang upod niya nga driver, patay nakasurvive ang upod niya. Eh naglapaw man da.
9: Dira man nga area ka KFML diyan.
4: Ano hindi bala ga may ara man da nga ano ganito ang balmo
5: drug strip.
4: Drug strip to sbabaw to sa subdivision.
5: Inang puti di lang nga kulod-kulod gyud pintura.
4: Hindi lang ibutangan na nila. Anong natabo ni silaw? Nakainom sila. Ano oras natabo ni K5 Barred kay why tagi di mula lungan mga noras?
9: Well, actually, pasado, alas 8 sa gabi, kakitimial dyan.
4: At iari pa kuya sa kwan, alas 8 sa gabi, ari pa kuya. Ha? At tukutuga sa itol kami sa migo mo? Kay sa gaid, nagsagaid nanay kami gabi mo.
5: Sa gaid, yaka in the evening.
4: Tapos, sang tingala ko, sang nagpuli na ko pasulod kaki Pabiyarik, do may gatinumpok ka mga tao, may amon na to gali. Siguro bago lang natapos, Blau. So natabo, di may ang cast ni Shared, wala. Iplastara, bimayad. Kaya mamati kaming kipaberik.
9: Well, actually, ang driver sini, si alias Aiko, 31 anos, kagini siya kipim Eljan Kimberick, residente sa Pontevedra. Ini siya nagtrabaho, dari sa masyudad sa Bacolod, bilang isa ka elektrisyan. Tapos ang iyasining upod, mo naman si alias Alberto, 36 anos, residente naman iyas sa Banwa, iyas ang San Enrique. Balatabusin eh, gikan ini sila sa isang...
4: Red. Hello, Todd Siki, Pabred Salgado. Pamatigig ka mo mga ka-K5, ilabi ng mga motorista, mga kabataan, bla?
5: Grabe
4: gahuyab niya. Man na sa dalan, kisa mo?
5: Mm. Grabe ni. Mga K5.
4: Palonggi ka mo. Ari, tanawan nyo. Eyes on the board. Bausus.
5: Kurbada niya.
4: 150 nga radar ng service nila mo.
5: Oh, dasig.
4: Okay.
9: K5L, John.
5: Okay.
4: Go ahead. What
9: happened? Ang service siya isang driver, tiidi ba ni Kwanigid, Suzuki Raider 150, malang pertek dasig kayo.
4: Hindi basta 150 niya, guhuyab na kakipay ba red mo? Nakagi ko na sunod niya, kadasig man maglagan.
5: Dasig na, 150cc mo.
9: Dasig di kayo, ang motorsiklo, kaya... KFML dyan. Kaya balita mo sini, gikan, ini sila sa isa ka birthday celebration. And then, ti, nagpauli, ini sila, dragin ang pasado. So, kaya manti, siguro, doon stress mo ni ang lalaki, kaya manti, antes pala nagpadulong sa may Alangilan area, doon magigantuan, pag sila earlier, doon dragin siguro mga pasado alas 10 naglagaw-lagaw hindi tapos ni kay birthday celebration nagtinguha nga magpadulong dira sa ibabaw nga bahin sa Bacolod and then siguro tikapoy na sila kagin na ligarti mas nakainom
4: bala kilala ni GGM Salvador taga Pontevedra kuno okay guad
9: Sa dito sa actually tatlo sila kuno eh sa pumasok na kuha natin kay Femial dyan tatlo ni sila ang motorsiklo and then nakibot na lamang sila sag sila ang paliko dira sa panaog dahil sa may Granada area kay Femial dyan lumapaw ining si alias Aiko
4: kag
9: ang sakit-sakit lang dira kay Femial dyan dito gid siya bumunggo dira sa may poste nga signage dira inabalang do arrow da nga signage dito gid siya nakabunggo kagang masakit-sakit lang diri ulo yagid ang nagbunggo dira sa may tubo bala nga signage
4: okay.
9: Dito kay Kimel Jan pagabunggo
4: si Nate kay helmet eh kay kumay helmet siya tani bisa nagbunggo sa to helmet siya maabsorb
5: makadulo di pinsa gamay
9: amo gid kay Kimel Jan amo na gani nga ti pagkabunggo dira iya sa dira ng tingi area ang iya sining ulo dito tumulo dayon ang dugo kay Feljan sagin tinguan ini nga
4: da siguro dlagan nila kay Pybrid kay kunhinay bisan magbunggo pa ng ulong mo dias poste o kila na ya pero ti inang dasig lagan mo lanog ulo mo eh
9: amo ginagani gitadaon nila kay Feljan nga kabagdanan nga overshoot inig driver kasi alias Aiko bangod dasig ang yasin nga pagpadalagan kag wad ana siya sa preparasyon kay dira damping actually complete tuman kay Femial dyan eh may ara siya nga pedestrian lane dira sa may kapihan sa
4: tapos may ara na dahil nga ka signage nga malikoon ka may direksyon na nga liko
5: kaya mo dira siya nagbunggo ganyo sa signage nga maliko
4: tapos dira, dito sa may subdivision pa lang may drug strip na to nga basta kasi may drug strip. Buti ganun sina. Ang pabalon tara sila kung may drug strip da, duha nak bagay ginapahinay ka.
5: Hindi ka dapat slow down ka na. Buti ganun ang drug strip will remind you that you should slow down.
4: Hinay ka.
5: Amo na giniyang number one yung reminder kag kung ginatuyo ka makabugtaw ka kasi kudol-kudol ang silakyan mo. Amo gid dapat guway gid siya guro ka mulalong. Hiniret pa guro no.
9: Yes, correct. Kaya kung tanawin na, 20 mil dyan, before sinadadra sa may alunan sa division, din pasanag darada sa city engineer's office. Eh. Agod gati, mapreparahan na, ay na yung kurbada.
4: Hindi way niya problema, kay Pabrin, kaysa nagsanag na ginadayang area. Sanag na ng area.
9: Umuha na gani, kikip mil dyan, nga ti siguro bati nga nakainom sa nakaulubog ng ilim noon bati na piyungan kag dito gid sa dumiretso instead ka maglikto magkurbada kag ni Eljan kag diri kontanawon ba naton dira sa naglutad ng aksidente ang iya sini nga upod layo layo kuno gin tukan sini ginabulubanta gordo mga 30 tubtob 50 metros ining gitupan sa iya sini nga abyan kag dito kay Feljan nakaangkon man sini sa pila sa iya sini nga baga sa ini siya ang lumabog dira iya sa may dira damping area kag ang madumduma nato nato balag duha ka estudyante balang gikan man sa
4: babae itong
9: babae critical man to gani pero sa pagkabalo na to doon naka-recover to kay KFML dyan yun yung estudyante pero amo na delikado dira ka manti kung hindi ka makaprepara hindi ka dira mag papanaog sa imo sinigya ka na sigon dira kag lumiko ka lang gagulpe na konsyansa nga ti bumunggo ka dira kung di siya poste dira sa telepon dira na sumuntado mabunggo ka naman dira sa signage sa KFML dyan kaya kay Five Eric so karon ti gida kasubugin gid dala ni sa sana sa team dito sa may Corazon Loxin agud mo dapatan sa dinya kaigo kapag bulong but then pila ka minuto
4: ano dito to dia pangalan ni Aiko nga alias Aiko lang aw
9: sa actually may complete diri nga pangalan kag
4: ano ngalan niya gid
9: request actually ang himata kay Kim Eljan eh pero diri siya aton diri nga
4: why naman sila dapat taguon kay ti hindi man na why man na foul play
9: tagakwan eh tag Pontevedra ang kompleto yung sining pangalan si Aiko Tabasaures Tabasaures si KFML dyan Aiko Tamasaures.
4: Ahay, kaluluoy. So, kaluloy. Ang aton lang kagi 500 mo ni, lesson learned, basi nakainuman ni Sla Red, kaya may okasyon lang yung kaduan?
5: Ah, most likely.
9: Birthday. Birthday. Actually, amo na informasyon nga nakuha na ito, birthday celebration, kaya padulungan, naku, posibilidad, di nakainom, ini si Bakaulong Bugilim noon, kaya basi bala na piniupiyongan sa dira dumping area.
5: Kanami kita mihirit, kitadlong-tadlong mo.
4: O na gani nga, bisang gani si Red sa una, pag-abot na kadasi, gina. Ti ginamon no wang kusas ning ko ready na ya. Kilala na ya.
5: Dal may rason ka naman nga nagabihan ka. Yan lang.
4: Sige reda.
9: Actually ko kung bakit delikado gito magliko gulpi kaya kati female dyan. Pero dito female dyan sa piyak na bahay ni Dugang ko nalang ning sa may banwa sa Bursa ining ginlabo bala sang iya sining tupad balay. Natabuhi ni siya dragit adlaw sang Sabado Agosto 15 pasado lang 7 sang aga sang ining si alias Masing magpadulong dira si iya sining tupad balay para maghagbas actually sing ilambon eh naghagbas ni siya ilambon dira si gad sing ila sining dalan kamanti ambon na siyang dalan padulong dito ya after na siyang proper dira sang barangay Abay ko Banwa sa Bursa. And then kay Pimel dyan, sa nakalambot na si Babo dito, daw gin-garit-garit yan mo ng delegasyon eh. Gin-pang hagbas sa nilang kilamon, narasing asin ng ito padbalay, kag dito kay Pimel dyan, nakitaan ini siya sa tag-iya, narasang balay, kag dito ti, daw nagsirabtanay ini sila, mainit ka mga tinaga, ang ila sining bayluhanay, kag ti kay Kubo nga nakagauyat, ini isang binangon, ining si alias Masing, dito nagpangaman man guro si alias Manuel, nga ti tupad balay, narasing Pimel dyan, tedi tuguro basi bala kinusob din siya ni alias Masing ginunahan na siya ni alias Manuel nagpalupok ini sa armas lutang duwa kalupok na batian sa mga pumuluyo
4: na islan picture tan islan picture
9: ang tuo nga bahin dira nga kilid ni alias Masing kay KPML dyan lumapos ini si iyas yun nga buli kag ang narecover dira nga armas lutang kalibre 45 amo na gin palupok dira kay KPML dyan. So kapila na actually sila magtubangan dito sa barangay Michael
4: para sa government. Kaya ano gid ang kausa nga ginawayan nila nga naglala gid daw.
5: Nabot gid sa amo naman.
9: Ang motibo ang impormasyon nga nakuha nato na land conflict ko ni.
4: Na naman.
9: Oo, alias Manuel do parehas tumalak kay KPML dyan sa may barangay Santa Rosa. Ipadulungan mo to, land conflict man.
5: Land conflict.
9: Diin eh, dira dumping area sa may barangay Michael and conflict man kay ining si alias Manuel caretaker man sa nasambit nga duta wala pa may ginauyata ng atong sindika pulisan kung ano gid bala kalapa doon sinising duta but then dito nakapalupok siyang armas lutang kag ining si alias Manuel Manuel matapos ang krimen nagsaka ini siya sa ibabaw nga bahin sa barangay Michael kay KPL dyan kag ti alas 12 pasado sang udto dra sang Sabado nga adlaw ini siya nagsungka sa kapulisan do ginakulbaan kuno ang mga angasawa sini sang suspect nagsaka dito si Mabaw sa kamay ko kay as alleged ining mga tanong ba nagkalabilin kay Veljan sini sang suspect pinanghagbas sang himata sang biktima kay Veljan sa Amerika why kuno kalawas pati saging pati kamutikahoy pinanghagbas do nagpaka kigiling yung mata. Amo na karoon na ito sinang padulungan kay doon nag-init, nag-idrang away sa may barangay Amay ko. Kag nagating guhaman, iling pamilya sa biktima, kag suspect, kati pagkakuha sa iyo na sila. Kamasi bala madugangan na naman bala ang pinatsanay dira sa may barangay Amay ko. Kay Veljan, kay doon hindi kita baton, kay ti, informasyon nga nakuha nato ng tatay sinisang biktima as alleged kin baligya kuno ining duta sa isa ka persona nga taga Bacolod pero napatay ng ila sininga amay ang kabataan hindi magpati nga ginbaligya pero gapati sila nga arendo lang ining duta kay PBL dyan
4: amo na amo man na nagligan to saging katuan ta kay Pabredom duman mo na atong lang nag alin sa gindikana nagarinduhan ay nagbinaisay kay ti dapat amo na din porsyon ginarinduhan kagarot sang duta kag Pabred no
5: amo ginang nalinan permi
9: Amugid do amugid do so kay kina banwa sa Morosya pag land conflict kay Kimi Aljan kay Kimi Eric kay manti ining mga ginikanan nila sa una claw holder ni galikiti may mga pagpati nga binaligya pero mga pati man yang arendo tapos na pagarendo kuwao na sa mga kabataan tiga pinatsanay kay Kimi Aljan amo ni karon ang pagatutukan sang barangay official dira sa may barangay amay ko. We hope nga ti hindi na madugangan padira ang pinagsanay kay Daniel Jan kay ti do kagapon bala mo do pinahagbas to ang mga kwalidad ba ang asawa sila isang suspect kay basi sudlon bala kay Daniel Jan kay do batik ko do mas damo pamilya ining biktima kumpara sa suspect kay Daniel Jan.
4: I see. Masubo-subo, no? So, kabay pa ma-resolve na nakipaberikin nga, subo nga mo pa lang ni. Ang laing sila bala kung mag-intra na, mahimo na bala nga rido kung sa mga Muslim pag nakipaberik.
5: Oo.
4: Na bala ubusay yes, lahi, mabalusay di. Hindi nga ba, ilanda, balusan naman.
5: Kag-usual na tabo,
4: hopefully, matapos na tani. Nga hindi na maglala. Pakin nga, ang mga inusinti, di nga way kalabot-labot, madalahig ka kipaib, Eric, Eric and kipaib, Brad.
5: Madalahig.
4: Ang kabataan, gilis, kwilabla, may binalusay, kaluluoy.
9: Gani, kaluhi. O kaluhi, man kayo na iba na daan, din ang mga imata, man ka nag-eskwela, bala kay Veljan, magpauli, bala sa hapon.
4: Correct.
9: Kasi naman ang balusan, kung di makabalo sa amay.
5: Amo
9: naman na,
5: ang kwanya, ang inosente, amo yung nadalahig, mo nang laing gisanan.
9: Amo gini kay Veljan. So, ari pa matiata ba, sa payan, si Police Lieutenant William Abiliar, ang aton sininga Deputy Chief of Police sa Muris sa PNP, yari.
10: Natabo to nga ang biktima ta sa panghilamon sa kilid balay na sa aton nga suspect. Tapos dito sang ato na to gin kwanta sang suspect gin gin sika or gin kwanta plano ano gilang gusto nga mo na plano gin kwanta sang aton nga suspect tapos munahin daw nagang katanay sila guro. Tapos bumabot armas na ang kuwan ang aton suspect. Kagintiro ya.
11: Okay, so
10: naigodi sa may kilid sang nawala nga hawak.
11: Balikwa,
10: tapos
11: sir.
10: Ang
11: ila, ang pagtiro, sir, di natabo sa guwa sang balay, sir, sulod sang balay.
10: Sa guwa sang balay.
11: Dira lang mismo sa likod sang balay ka suspect, sir.
10: Bali ang suspek ang balayari lang sa daw kay medalan. Doon din pasaka-saka gamay. Ara da sa kilid lang ng balay sa suspek ang biktima tari sa dalom. Pero sa tubang, dumidyo at tubang ang laki or kilid na sa balay. Kaya patahan niya rin man sa piyak mo. Medyo daw kilid na sa balay.
11: Okay, pero sa gintiro, sir, ang biktima, sir, ano na siya ng dead on the spot or may ara pa signs of life na gindala sa ospital?
10: Balikin transport pa sa mga taga-dipto man sa area. Gingkarga nila sa tricycle, dala sa hospital din. Adri sa Morsia, ano na gani?
11: Rural.
10: Sa rural na. Tapos gintransfer nila dito sa BAMSI. Tag-dipto naga-gindeclared na DOE.
11: Okay.
10: Pero, hindi pa diyo, gindeclared na sa kwan. Doon nakalabot pa sa hospital.
11: Hospital pa, doon no signs of life.
10: Oo.
9: Okay, so yan to, bahay sa bayang ni Police Lieutenant William Abiliar ang aton sinig Deputy Chief of Police sa Manuel Samburi sa KFML dyan. Kag tikaron, naghangyo din ang pamilya ng Abaytanik at imatagan na sa solusyon kag matagan na tuldok ako din na madugangan ining kwandira pinagsanay sa may barangay Abay ko, Banwas Samburi siya. Amo na aton sinig balita ng KFML dyan, madulog sa programa ka Foro de los Pueblos, pinadulog sa aton sa Power Trio, aton sinig DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, aton man sinig DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ng K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Galingawan San Agros, K5 News FM.
5: Grabe.
4: Land conflict kay K5 Eric Delicado, gid ever since kalabanan sa mga isa kaso pinatsyanay. Gaugat kinini sa konflikto sa duta.
5: Kaya niya agaway, amo ni, ako ni. Kung sa bagay, mayroon kita special court for that, no?
4: May adjudication, no?
5: May adjudication body.
4: Darab, panawag tas na.
5: Oo, darab. So, two reports ni Red.
4: Department of Agrarian Reform Adjudication Board.
5: Special court for that.
4: Yan yung problema kay inay na din i-resolve kay Kipa Beric?
5: Damo abis ang kaso eh. Give it to them, kakadamo sang kaso.
4: Hindi na guro masarangan ang volume sang cases sang, kaya guro yata na versus the number of people.
5: Yes, gaka-overwhelm ang darab sang kwan, sang ila. Although may mga researchers sila, may pila kita kakilala ng mga legal researchers, pero pasa si Luilo, isa or dua lang bilog ang pungko, bilog na, duta ka na muna mo.
4: Amo na masubo. So, sa ato kong utod, ma-post kami commercial break, grabe, sa Carles. Asawa, tuging tirok ba na, matay gito. Iluilo na. Then, pagbalik na ito mga ka-K5, himaluan tang dugang abang update, nanungod din sa...
5: Ah, atong bata to lang nahulog sa building to. Sa
4: grabe. Ilo, i-check ta na karon kay K5. Hindi kay K5 Berto.
5: Berto, grabe.
4: Ining estudyante nga player sa Negros Island Region sa basketball secondary girls.
5: Actually, ga play si Red sing iyang report. Sige ko di-scan sa cellphone ko.
4: Naka-ready na?
5: Oo. Pero may ginapangita ko nga ma-link dito. Why ko sa may makita? Guro gin-hold sa eskwilahan.
4: Actually, nagwa lang niya kay K5 Eric. Nabasahan ta sa lain nga news outlet. So something like, doon nag-feature-feature lang sa mga balita, hindi isa major...
5: Tingala ko, yawang kapakita.
4: Major outlets, media outlets.
5: Sige,
4: so, ay sila kagwa. Pero nakalabot na rin sa Manila sa mga balita. I-check tali kang kuhan reaksyon ng pamilya. With K5 Randy Coronel dito sa Bayawan. Ang oras sa K5 News FM Philippines, la 7:52 sa aga.
5: Stand by.
12: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandunong bala ang imong panulukan. Magalingin bala ang imong nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo ng mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC, amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
14: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or RO. OS, nga naga-damage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C, ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
13: Ang RBC ang naga-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang naga-apikto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
3: Mm. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
14: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase.
13: Mm-hmm.
14: Kag-glutathione peroxidase, kag-glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio-macromolecules batok sa free radicals.
13: Mm-hmm.
14: Imagine kung dugangan mo pa sa ang super antioxidant nga DTX 500 kag may TC or PRC, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP.
13: Mm.
14: So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP.
13: Mm.
14: Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food.
13: Hey.
14: So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag may TC or PRC kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
13: Gusto. Mm. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
14: Hapuon ka, kapoy ka.
13: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
14: Ikaguba sang organ problema sa gituag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang ang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag may TC or PRC adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
15: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
15: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
15: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: O galis yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.